0: great day everyone. Welcome to AI Summit Singapore. Dito tayo ngayon sa Expo Singapore. Yan. Meron akong talk about AI tools.
1: May mga pagkakataon sa buhay na bigla mong maiisip na lahat pala ng pinagdaanan mo noon ay paghahanda para sa isang bagay na darating pa lamang. Ganito ang naramdaman ko nang makarating ako sa Singapore para sa AI Summit at Broadcast Asia. Habang naglalakad ako sa loob ng event, napapalibutan ako ng mga kumpanya, broadcasters, technology leaders, innovators, developers, creators, at mga eksperto mula sa iba't ibang bansa. Kaliwat kanan, puro bagong teknolohiya ang makikita mo. Artificial intelligence, AI voices, virtual production, digital broadcasting, automation, synthetic media, smart platforms. Para sa iba, parang science fiction. Pero para sa akin, parang may pamilyar akong nakikita. Dahil halos 3 dekada na ang buhay ko ay umiikot sa isang bagay, ang boses. Nagsimula ako sa radyo noong panahon na analog pa ang karamihan ng kagamitan. Tape, console, mikropono, studio, physical recording, manual editing. Iyon ang mundong kinalakihan ko bilang broadcaster at voice artist. Pagkatapos, dumating ang digital, dumating ang internet, dumating ang social media, dumating ang streaming, at ngayon, dumating ang artificial intelligence. Habang pinagmamasdan ko ang mga teknolohiya sa Broadcast Asia, napaisip ako, parang nakikita ko mismo ang buong evolution ng career ko sa harapan ko. Mula analog, naging digital, at ngayon, AI. May mga tao roon na nagtatanong kung papalitan ba ng AI ang broadcasters. May nangangamba kung mawawala ba ang trabaho ng voice artists dahil sa synthetic voices. May natatakot na baka avatars na lang ang maging presenter sa hinaharap. Pero iba ang nakita ko. Hindi ko nakita ang katapusan. Nakita ko ang bagong simula. Nakita ko ang oportunidad. Doon ko mas naunawaan na ang AI ay hindi lang teknolohiya na dapat katakutan. Isa itong bagong mikropono, bagong studio, bagong paraan para mapalawak ang boses ng tao. Dala ko roon ang pananaw ng isang Pilipino. At doon ko napatunayan na walang dahilan para maiwan tayo. May talento tayo, may creativity tayo, may kwento tayo, at higit sa lahat, may boses tayo. Kaya mula Broadcast Asia hanggang AI Summit, dala ko ang isang simpleng mensahe. Hindi kalaban ng AI. Ang tunay na tanong ay kung paano natin ito gagamitin. Kung gagamitin natin ito para palitan ng tao, maliit ang pananaw natin. Pero kung gagamitin natin ito para palakasin ang tao, palawakin ang oportunidad, at bigyan ng boses ang mas marami, doon nagiging makapangyarihan ang teknolohiya. Ito ang dahilan kung bakit patuloy kong sinasabi, AI para sa masa. Hindi AI para lang sa malalaking kumpanya. Hindi para lang sa programmers. Hindi para lang sa may pera. AI para sa guro, para sa estudyante.

0: para sa negosyante, para sa broadcaster, para sa creator, para sa ordinaryong Pilipino. Umalis ako sa Pilipinas bilang The Voice Master. Pero sa Singapore, mas malinaw kong nakita ang susunod kong misyon. Hindi lang gumawa ng magagaling na boses, kundi dalhin ang boses ng Pilipino sa future. Dahil maaaring magbago ang mikropono, magbago ang studio, magbago ang paraan ng pagre-record, magbago ang broadcasting, at magbago ang buong mundo dahil sa AI. Pero may isang bagay na hindi dapat mawala, ang boses ng tao. At higit sa lahat, ang boses ng Pilipino. Kaya mula analog, naging digital. Mula digital, ngayon ay AI. At bilang The Voice Master, patuloy akong magsasalita, magtuturo, gagawa, at magbibigay ng pagkakataon para mas marami pang Pilipino ang marinig. Dahil sa mundong puno ng teknolohiya, may isang bagay akong pinaniniwalaan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa makina, nasa taong marunong gumamit nito. At hangga't may boses tayo, may kwento tayong dapat marinig ng mundo. Woo! Hello! Welcome back mga ka-Authentic Innovators! Balik na ulit tayo! At bago tayo tuluyang magtapos, mga ka-AI, gusto kong iwan sa inyo ang isang simpleng thought. Hindi natin kailangang malaman lahat ng mangyayari sa future para maging handa tayo. Hindi natin kailangang maging engineer para maintindihan ng AI. Hindi rin natin kailangang matakot sa bawat bagong model na lumalabas. Ang kailangan natin ay awareness, critical thinking, at willingness to learn. Ngayong nakita natin kung gaano ka-complex ang usapan tungkol sa OpenAI, Anthropic, AI safety, autonomous agents, self-regulation, at government oversight, isang bagay ang malinaw. Habang mas nagiging powerful ang AI, mas kailangan ding maging responsable ang tao. Hindi sapat na sabihin lang natin na AI kasi. Hindi sapat na ipasa sa machine ang accountability. Hindi sapat na hayaang companies lang ang magdesisyon. Hindi rin sapat na government lang ang aasahan natin. Lahat tayo may role. Developers, companies, regulators, educators, creators, parents, students, users, lahat tayo bahagi ng ecosystem. Kaya ang tanong hindi lang ano ang kayang gawin ng AI. Ang mas importanteng tanong ay, ano ang pipiliin nating ipagawa dito? At para sa ating practical AI tip ngayong episode, ito ang gusto kong tandaan ninyo. Bago kayo gumamit ng anumang AI tool, itanong ninyo muna ang tatlong bagay. Una, ano ang data na ibibigay ko rito? Pangalawa, kailangan ko bang i-verify ang output nito? At pangatlo, kung mali ang ginawa nito, sino ang mananagot? Simple lang, data, verification, responsibility. Huwag basta upload, huwag basta trust, huwag basta execute. Kung sensitive ang information, mag-isip muna. Kung importanteng desisyon ang output, mag-verify muna. At kung may real-world consequence ang action, huwag alisin ang human judgment. At para sa mga creators, voice artists, broadcasters, teachers, business owners at students na nakikinig ngayon, gamitin ninyo ang AI hindi lang para mapabilis ang trabaho. Gamitin ninyo ito para gumaling, para matuto, para makagawa ng mas magandang ideas, para maabot ang mas maraming tao. Pero huwag ninyong hayaang palitan ng automation ang inyong discernment. Because AI can amplify your capability, but it should never erase your responsibility. Kung may natutunan kayo sa episode na ito, share ninyo ito sa mga kaibigan, pamilya, students, office mates, at kapwa creators. Pag-usapan natin ang AI ng hindi puro takot at hindi rin puro hype. Mas kailangan natin ng informed conversation. Mas kailangan natin ng Filipino voices sa AI discussion. Mas kailangan natin ng mga taong handang magtanong, mag-verify, at matuto. At syempre, huwag kalimutang sundan ang AI Talks with the Voice Master sa ating social media platforms para sa mas marami pang usapan tungkol sa artificial intelligence, AI voice, AI education, AI negosyo, AI creativity, at mga bagong developments na kailangan nating maintindihan bilang Pilipino. Follow, like, share, subscribe, at i-on ang notifications para hindi ninyo ma-miss ang susunod nating episodes, clips, interviews, at special reports.
1: Wow!
0: At kung mayroon kayong tanong, reaksyon, o topic na gusto ninyong talakayin natin sa susunod, i-comment ninyo. Gusto kong marinig ang boses ninyo. Dahil ang AI conversation ay hindi dapat one-way. Hindi lang ito usapan ng tech companies. hindi lang ito usapan ng experts. Usapan natin itong lahat. At bago tayo magpaalam, ito ang gusto kong iwan sa inyo. Huwag matakot sa AI. Pero huwag ding maging bulag dito. Learn it. Question it. Verify it. Use it responsibly. And most importantly, never surrender your human judgment. Because in the age of artificial intelligence, knowledge gives you power, but wisdom tells you how to use it. Ako ang inyong AI Voice Master, Pocholo De Leon Gonzalez, at ito ang AI Talks with the Voice Master. AI para sa tao. AI para sa Pilipino. AI para sa masa. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-AI. Ingat kayo, keep learning, keep creating, keep questioning, and keep using your voice. Dahil sa panahon ng AI, mas mahalaga ang tunay na boses ng tao. Great day! Mabuhay!
1: Wow!
0: Goodbye, and see you on the next episode of AI Talks with the Voice Master. 5, 4, 3, 2, 1. AI para sa masa!
2: Always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Chico Flores.
1: Hi! Hello there! Magandang umaga po sa inyong lahat, Pilipinas, na imbagabigat yung amin na apo. Hello there! Masanto si Kabosan, mga taga Pangasinan, of course, at yung lahat ng mga nakikinig sa atin lahat nationwide. Dito na naman po muli ang Go Agri Plus, Great Opportunities in Philippine Agriculture Plus Plus Plus. Ibig sabihin, mga development programs. Kaya kumusta po kayo, mga magsasaka, mga mangingisda, mga agripreneur, mga plantito at mga plantita. Welcome na naman sa isang Sabado ng punong-puno ng mga impormasyon at mga advokasya tungkol po sa pagsasaka. Ngayong araw na ito ay, nako, interesting ang ating pag-uusapan. Tuloy-tuloy ito, walang humpay, pinag-uusapan at inihahanda ng ating pamahalaan ang tungkol sa pagpaigting, maigting daw na ito na epekto ng El Nino dito sa ating bansa. Alamin nga natin sa isang eksperto mula sa Department of Agriculture. Siya po, mga kababayan, ay ang Undersecretary for Agro-Marine and Industrial Systems or Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems ng Department of Agriculture. Alamin nga natin ang programa, paghahanda ng Department of Agriculture sa napipinto nitong epekto o mas matinding epekto ng El Nino sa ating bansa. Ating makakausap si Undersecretary Ari A. Perez. Magandang umaga na imbagibagat, Apo. Good morning, Yusek Ari. How are you today?
2: Naimbagabigat, Apo Kiko. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programang Go Agri Plus.
1: Salamat po sa pagpapaulak ng inyong Sabado ngayon ng aking namakapanayam po kayo kahit busy. Kita mo naman, ang aking background ay nasa Kanayunan. Mukhang ito ay ginawa na ito ng Department of Agriculture no Farm to Market Road. Ano? Well, anyway, naghahanda po ang lahat, ano, ang ating bansa. Ayon na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Department of Agriculture, malaki ang role nito, lalong na lang sa food security dahil sa magiging epekto nitong El Nino. Please tell us about it. Ano ang mga kailang may ambag sa ngalan ng mga epekto nito? Sabi ay tataas ang presyo ng mga bilihin, lalo rin gulay, pati ang isda at iba pa. Kaya, ano po ang may iba ambag nyo sa Department of Agriculture upang maibsan itong problemang ito?
2: Ang epekto po kasi ng Super El Nino, napakabigat po para sa ating lahat, no? Tinatayang aabot to ng hanggang first half ng next year. So, ang Department of Agriculture sa pangungunan ni Secretary Kiko Chu Laurel ay minamabuti po niya na handa po tayo para dito sa pagdating ng Super El Nino na to. At nagbibigay sa tulong ng ating Pangulo, nagbigay ho ng malaking pondo para ho mabawasan man lang yung impact ng pagtaas ng langis at saka yung impact ng pagbaba ng produksyon ng mga ating magsasaka, ng ating mga mangingisda, pati na rin po yung mga tinatawag nating agri-truckers. Kaya meron po tayong tinatawag na fuel subsidy. Among others, na intervention po natin sa agrikultura.
1: So magandang po, yan po ang mga interventions na kailan po ito maipatutupad sa maibibigay sa mga maapektuhan ng mga magsasaka in general. Pati mangingisda.
2: Ito po'y mag-uumpisa na ho itong buwan na to. Mm-mm. Yung pondo na inilaan para sa atin dyan sa fuel subsidy.
1: Opo.
2: Ay 3 billion pesos.
1: Malaki
2: 1 billion na para sa ating mga farmers, 1 billion para sa ating mga fisher folk, at 1 billion para sa ating mga agri-truckers. Mm-hmm. So, iyan po'y uumpisahan na ng paglilinis ng ating listahan para doon po sa mga dapat na makinabang. Ito yung pong tinatawag nating mga qualified beneficiaries. So, kaya inahikayat ho namin ang ating mga magsasaka, ang ating mga mangingisda at mga agri-truckers na mag-enroll na po doon sa mga hindi pa nakaka-enroll sa RSBSA at saka ng ating food lane registration system.
1: So yun ang magiging sistema upang malinis at malinaw na maipagkaloob ang mga tulong na ito sa mga maapektuhan nitong extreme o super El Nino na tinatawag ng mga eksperto. Dako po tayo, Undersecretary Perez, dito sa mga yung ginagawa po ng inyong tanggapan, no? Yung mga farm to market roads, mga warehouses, mga cold storage, mukhang nakita ng Kongreso na bibigyan po nila ng pagtutuon nila ng pondo, ha? Bibigyan ng malaking pondo ang Department of Agriculture upang ipatupad dito. Pwede ko bang malaman at malaman ng ating mga taga-subaybay ang detalye nito, Yusek Ari Perez?
2: Yun po, napakagandang tanong yan, Kakiko. Salamat kasi yun po talaga ang aking trabaho sa Department of Agriculture. Iplano lahat ng mga infrastructure at pagsamasamahin siya bilang isang parang integrated infrastructure system. Hindi lamang po yung para sa mga farm to market roads, pati kung yung mga kung saan iimbak yung mga ating mga tinatawag na post harvest facilities, kailangan meron ho tayong mga warehouses, mga cold storage facilities, at pati na rin ho kung saan makapagbenta yung ating mga farmers, yung ating mga fishermen. Ito po yung tinatawag nating mga food hubs. So lahat ng yan ay ating hinahawakan at ginagampanan bilang undersecretary, at nagpapasalamat po tayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos na siya'y nagbigay po ng go signal as a priority infrastructure program. Kaya malaki po ang pondo na inilaan para dito. Inaglaan po at least for this year para po sa farm to market roads, meron po tayong 33 billion pesos para dyan. Oho. Equivalent po yan sa 2,000 kilometers na kalsada. Medyo malaki po yan kung titingnan, pero kung pag-aaralan po natin yung kakulangan ng mga farm to market roads natin, umaabot po ng 55,000 kilometers pa po. At kung titingnan niyo yan, yung 55,000 kilometers, kung 2,000 every year lang po ang kaya nating pondohan, aabot tayo ng mahigit 20 taon.
1: Malaki
2: hindi
1: pala,
2: po natin
1: no?
2: Nahayaan.
1: 20 years
2: hindi
1: pa
2: ka. Hindi po natin nahayaan. Opo, Kakiko. Naku,
1: So, yung 20 years na yan, paano? Kaya bang hanggang sa termino o bago magtapos o sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos ay ma-accomplish yung objective na yan, Yusek Ari?
2: Well, kung titingnan po natin, no, ito pong 55,000 kilometers na to, halos 1 trillion po ito, Kakiko. Kasi kung ang presyo ng 1 kilometro aabot ng average 15 million, multiply mo yan, mga 850 billion pesos. Pero kung meron pang compounding ng interest yan, ng inflation, aabot po sa 1 trillion yan. So Kakiko, ganito ho yan. Hindi ho naman natin inaasam na tapusin yan sa ating termino, no? Termino ni Presidente Marcos Jr.
1: Opo.
2: Pero sana maidikit ho natin ng konti yung gap. Mm-hmm. Kaya yung 2,000 kilometers per year na ating kayang pondohan ng gobyerno, tayo'y maghahangad na mas makagawa pa ng mas marami pa. Ang target po natin ay at least 10,000 kilometers in the next 3 years, no, up to 2028, simula tong taon na to. So yung balanse po na mga 4,000, kung 2,000 ngayong taon na to, at sana po mapagkalooban tayo ng additional 2,000 for 2027, at sa 2028 may 2,000 po muli, that's 6,000. Yung pong balanse na 4,000 sa ating target na 10,000, hihingi po tayo ng tulong sa ating mga private sector, kasi kinakailangan na rin ho natin ng whole of nation approach na tinatawag ho natin. Yung ating itatap ay yung public-private partnership. Nasa batas po yan na pwede ho natin gawin yung private-public partnership para sa infrastructure, lalo na ho sa farm-to-market roads.
1: Nako, I'm sure yung mga nakikinig sa atin ngayon sa 104.3 FM nationwide at yung mga ating kaalyado na nandyan po sa Radyo Pilipinas Agoo La Union, yung mga nandyan din po sa Radyo Pilipinas dito sa Muñoz City of Nueva Ecija, tapos dyan po sa Lucena City, mga naka-monitor, at then Cebu, Pamimpuntag, mga taga Cebu, meron mga tanong sila ipinapaabot dito sa atin. At isa dito sa naipaabot na tanong, lalong-lalo na yung nabanggit ninyo na mga gagawing farm to market roads, itong tanong nila ay lalong-lalo itong si Mangga Rico Reyes na nakikinig po na galing pa sa Lucena. Ano po bang qualification ng mga LGU na humihiling ng mga farm to market roads at ibang infrastructure na ipinagkakaloob o ginagawa ng Department of Agriculture?
2: Salamat po sa tanong ninyo. Marami po talagang lumalapit sa amin na mga local government units kasi sila nakakaalam ng ano yung pangangailangan nila. Napakadali lang naman po yan. Meron lang ho kasi tayong mga criteria na kailangang sundin. Kasi yung number one, para ma-prioritize ang inyong farm-to-market roads na hinihingi, kailangan po tinitingnan ho natin na ito ba ay may impact para sa lugar yung tinatawag na production area. Kasi ang isang kilometro, sa ating base sa ating guidelines, kailangan ho at least may mga 110 hectares ang road influence area ho nito. Tapos ho, pagdating sa beneficiaries, meron po tayong mga tinatawag na mga farmers, cooperatives and associations na ready eventually ano na makinabang para diyan sa mga farm to market roads na yan. Meron pong high poverty incidence. Kasi mas tinutugunan ho natin yung mga lugar na gano'n para makatulong tayo kaagad. Tapos kapag nakapag-submit ang local government unit nung listahan na yon, i-validate po natin. Titingnan ho natin na itong kalsada na to ay walang issue sa right of way at wala hong masyadong implementation issues. At kailangan pong i-validate, malaman na ito'y hindi nasa tubig. Alam mo, hindi rin ho, may existing kalsada na kasi ayaw natin nagpatong-patong.
1: Maputol ko po kayo, hindi isang daan na papunta doon sa resort o kaya papunta doon sa personal na pagmamayari ng ilang pribadong tao lamang. Kasi yan po ang katanungan nitong sumunod na nagtanong mula sa Tarlac na ma'am, na the USEC RA. Pwede po daw ba mag-avail din ang mga kooperatiba ng farmers cooperative para sa kanilang farm to market roads na papunta sa kanilang mga kasakahan? Ito yan po galing sa Tarlac po yan, galing kay Mang Antonio Kerubin. Yan, Mr. Antonio Kerubin, sige po, USEC RA.
2: Mang Antonio, alam niyo po, ito po yung kailangan namin kasi kayo po mismo ang mga tinatawag natin na parang pinaka primary na players, no? Kasi itong mga kooperatiba na to, nandiyan na ho lahat ng ating mga farmers, ano, yung mga asosasyon, nandiyan na ho lahat, nagsama-sama kayo. At mas nakikita namin na dyan pa lang, talagang kayo'y kasama sa mga magsasaka na makikinabang para dito. So, yung ganyan ho, mas napaprioritize ho yung mga nanggagaling ho sa mga ating mga farmers, cooperatives at associations.
1: Very good. Nako, sana papaano kaya yung mga halimbawa, may mga interesadong grupo na nabanggit ninyo o ngayon nag-detect sa atin, papaano ba makakarating ang mga request na yan dyan sa inyong tanggapan, the USEC RA?
2: Ang ideal na situation, Kaki ko, is that makipag-ugnayan ho sila sa kanilang local government unit. Okay. Meron mo kasing mga tinatawag na mga MAO, yung CAO, yung PAO, kasi sila ho ang makakapag-gabay, makakapagturo sa kanila kung ano yung proper steps. Pero pagka ito'y nahihirapan ho sila, ready po ang tanggapan namin dito sa Department of Agriculture na tumanggap ng mga request ninyo direkta sa amin.
1: Sa opisina ninyo, no? USEC RA.
2: Opo. At tayo'y magbibigay ng instruksyon o request sa ating mga regional field offices para puntahan po kayo at para makipag-usap sa inyong mga local government unit para mabuo po yung tinatawag na validation test.
1: Oh. Sa ating pinag-uusapang farm to market road sa USEC RA Perez, congratulations pala. Nagkaroon na ng groundbreaking dyan sa Tarlac, meron din sa Nueva Vizcaya, meron din sa sa Mimaropa region. Puri-puri, tuloy-tuloy ito. Paano ang publiko, USEC RA, ay makakapag-participate dito sa mga bubuksan o gagawin ng mga farm to market roads at ibang mga infrastruktura katulad ng warehouses, mga cold storages, at iba pang mga gamit na para sa pangsakahan? Ibig sabihin, meron bang, hinihikayat nyo ba ang people's participation para mag-monitor ang mga projects na ito, USEC RA Perez?
2: Nadami po ng projects natin. Kung tingnan nyo, sa taon pa lang na to, nasa 2,000 kilometers na nakakalat sa buong bansa.
1: Opo.
2: Hindi ho kaya ng Department of Agriculture na bantayan yan. Kaya ang ating people's participation ay napaka-importante. Kaya po kami, si Secretary Kiko Laurel ay nag-utos na magkaroon ng isang portal kung saan nakikita ang nangyayari sa project. Kung sinong nanalo, magkano, nasaan yung project na yon.
1: Opo.
2: At nababantayan nila yung before, during, and after. At pati sila ay pwedeng magpadala doon sa portal na yon yung current photo or video nung nangyayaring construction. Ito po yung ating FMR Portal Watch.
1: Ayun po. Ano ulit? FMR Portal Watch. Okay.
2: FMR Watch. FMR Watch. Portal na to. FMR Watch sa Kakiko.
1: Okay. Pwede bang, maganda siguro, ibabakas ko itong program na ito, itong Go Agri Plus para maipaalam nationwide itong mga naitatayo, nabubuksan ng mga infrastruktura ng ating pamahalaan, lalong-lalo sa agrikultura, USEC RA Perez. Okay ba yan sa inyo, USEC?
2: Salamat po. Salamat po, Kakiko. Ang ating, meron po tayong website at saka masasearch nyo rin po sa Google yan.
1: Okay.
2: Ito yung fmrwatch.bafe.gov.ph.
1: All right. So yun doon natin susundan at tuwing Sabado ay announce natin katulad nito na nasa Mimaropa na pala magmula doon sa Tarlac na binuksan, kung hindi ko nakakamali, itong farm to market na ito, road na ito ay 430 million pesos yung kabuuan ng halaga ng proyektong diyan sa Mimaropa, yung Mindoro, Marunduque, Romblon, Palawan. Okay yan, ha? Malalaman dito mga kababayan sa pamamagitan ng tanggapan ni USEC RA Perez, kailan binuksan, kailan ginawa, ano, magkano at sino yung magumawa, at yung mga tao hihikayatin natin na bantayan, tingnan kung na-implementa ba ito ng maganda. At kung ito ay nakakatulong sa mga magsasaka at mga mangingisda o kaya mga stakeholders sa agrikultura. Okay ba yun, USEC RA Perez?
2: Oh, Kakiko, napakagandang bagay ho niyan. It is a concern for all of us, lahat ho ng mamamayan. Kasi kung concern ho kayo para sa mababang yung tamang presyo ng ating mga biliin, concern po kayo ng sapat na pagkain, concern po kayo para sa pasustansyang pagkain, ay dapat ho tayong talagang maging aktibo sa pagbabantay ng ating mga projects na to. May idagdag ko lang, Kakiko, bago ko makalimutan.
1: Sige kasi, go ahead.
2: Yung FMR roads natin ho kasi ngayon, ang nangyayari is that we provide to every region, to every province, to every town,
1: opo,
2: and down to the level of the barangays. Ngayon po, ang para meron na ho tayong tinatawag na impact o scale ng farm to market roads, ang ating programa na ngayon ay magkakaroon ng tinatawag na flagship projects para sa FMR, na kung saan yung mga priority products natin, like commodities, mais, palay, yung mga high value crops na ay coconut, high value crops like coffee, cacao, mga highland vegetables, lowland vegetables, gagawa na po tayo ng parang kung ano yung kailangan ng lugar na yon. Lahat ng mga FMR, dugtong-dugtong, ay gagawin na po natin.
1: Oh.
2: Para po isang integrated, dito po yung priority natin po ngayon. Para maramdaman na po natin at makita natin kung nagawa ba lahat ng mga farm-to-market rules na ito sa isang lugar, ano ang magiging epekto nito para sa produksyon ng mga commodities na yon o para sa bansa natin. Yun po ang ating pinag-aaralan ngayon at yun ang magiging ating priority.
1: Naku, maganda ho. It's another, ang tawag dyan, a level up. Tinatawag, kasi dati puro farm-to-market roads lang, hindi na yung mga farm-to-market roads na yan, basta diretso lang sa isang lugar na hindi nasasabi, oy, ang network na kasabay niyan, katabi pa niyan, ay merong warehouse na pag-iimbakan ng mga bigas, palay, tapos merong cold storage. Speaking of warehouses, the warehouse project ninyo, the Department of Agriculture, Yusek Ari, na hinihikayat na pala ng Department of Agriculture yung registration ng mga warehouses at sa mga cold storages sa ating bansa. Ano, bakit po kailangan ang mga pribadong nagmamay-ari ng mga cold storage at iba pang warehouses ay magrehistro sa Department of Agriculture?
2: Ito po ay, kasi ang alam mo, Kakiko, sa dami ng ginagawa nating FMR roads.
1: Opo.
2: Kailangan din po nating pagka nagkaroon ng, nangyayari kasi nagkakaroon ng oversupply at nakikita natin maraming natatapon. Wala kasi hung, at saka nagiging mas mababa ang bentahan ng mga farmers, nalulugi sila kasi nga wala din ho silang magamit na lamig para mapahaba ang buhay ng kanilang mga ani.
1: Opo.
2: Kaya importante po nating makita at malaman kung ano yung kapasidad ng buong bansa para makapag-imbak at mapahaba ang buhay ng mga ating mga harvest. Kaya malaman natin, para kasi iba-iba ho yan, meron ho para sa iba-ibang klaseng cold storage facilities at warehouses.
1: Opo.
2: para sa bigas, para sa mais, para sa mga livestock, para sa mga highly perishable commodities like high value crops, ay iba-iba hong klaseng cold storage. Malaman na ho natin para tayo'y handa lagi na hindi tayo na pag nadatnan tayo ng bagyo o kaya nakita natin na ang daming supply ng mga onions, mga sibuyas, natatapon lamang ho.
1: Yun.
2: At alam natin na pwede nating may paglalagyan pala tayo.
1: Oo,
2: kasi kung
1: po,
2: hindi natin alam na mayroon palang ganito na pagmamayari ng mga private sector na pwede nating paglagyan, napakasayang naman po na hindi rin magamit. So it's a win-win for all. Magamit ho lahat ng available na mga cold storage facilities at malaman natin kung ano pa yung kakulangan natin. Dahil may target production po tayo, may target na mga mga priorities na ito'y nakakaapekto sa pang-araw-araw at nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa.
1: Maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo muli ng panayam na ito. Ay, sinasabi ko sa ating mga taga-subaybay ngayon na every now and then na makakapanayam po natin ang masipag na Undersecretary for Agro-Marine and Industrial Systems. Ibig sabihin, yung kanilang tanggapan na yan, mga infrastructure. Hindi lamang farm-to-market roads ang inyong mapapakinggan, kundi mga latest and developments sa kanilang ginagawa. Yusek Aray Perez, salamat po. Justo Agnina, ha? Meron ka bang dapat pang announcement sa ating mga magsasakang nakikinig ngayon? Go ahead, please.
2: Thank you sa pagkakataon na to na itong lalo na ho sa programa ninyo, Kakiko, sa suporta ninyo na kami magkaroon ng platform para maipahiwatig, maparating sa ating mga kababayan na kung anong ginagawa ng Department of Agriculture. Hindi lamang po farm-to-market roads, hindi lamang po yung mga pamimigay ng mga ayuda ang ating ginagawa. Pinagpaplanuhan po natin lahat yung pinaka-sustainable na paraan para po maramdaman natin yung totoong progreso. Kaya abangan ninyo yung ating tinatawag na Growing Agri-Aquatic Infrastructure Network na kung saan hindi lamang po ito yung paggagawa ng kalsada, ito'y pag-i-improve din ng logistics, integrated logistics, focus on infrastructure para po ang mga farmers natin ay mas maganda ang buhay, mas magkaroon ng mas malaking kita, at para naman ho sa ating mga consumers, yung mga mamimili, yung kagaya natin ho na bumibili lang ng mga pagkain, ay makaramdam naman tayo ng mga stable na prices. at mas masagana, masustansya at mas safe na mga pagkain. Yan po ang ating advokasya at programa na sana tulungan niyo po kami at magbigay pa ho ng mga ideas na kung saan ma-improve ho namin yung mga programa namin sa Department of Agriculture.
1: Well said, Undersecretary Ari Perez. Diyos na ginaa po, salamat po sa pagpapaunlak niyo ng panayam na ito. God bless! At antabayan po natin sa mga susunod na pagkakataon, mapapakinggan natin mga updates mula sa kanyang tanggapan. Alright! Undersecretary Ari A. Perez, ang Undersecretary ng Department of Agriculture for Agro-Marine Industrial Systems. O, asahan niyo po yan ha, mga kababayan, mag-a-update po ang Department of Agriculture, lalo ang tanggapan ni Undersecretary Ari Perez sa mga kababayan natin, lalong-lalo sa atin dito sa palatuntunan, Go AgriPlus! Oh yes! Hello, hello! Oy, shout out muna kay Engineer Bombit Bernardo ng Valenzuela City. Nakikinig sila dyan sa Valenzuela City. Kung tawagin siya dyan ay si Double B ng Valenzuela City. Oo, meron siyang menu eh. Naalala ko, binabanggit itong si Engineer Bombit Bernardo ay merong innovation, meron siyang naiisip na proyekto sa Valenzuela City na maibsan yung problema sa baha. Nako po, antabayanan nyo nga yan at nang malaman natin sa mga susunod, maaring sa susunod na Sabado, tungkol sa bahang problema ng Valenzuela at ng, nako pati yung traffic dyan sa Valenzuela City, dyan na Tata Rolly, batang-bata, bumatayo. Miss Tess Ramirez and Miss Isa, of course, Mark and Arnella, minubura na nga yung mayor dyan sa Valenzuela City tungkol doon sa, nag-viral yun eh, sa Facebook, sa social media na problema sa trapiko at lalong-lalo pati yung baha dyan sa Valenzuela City. Tabayanan po nyo sa susunod na Sabado, malalaman natin dito kay Engineer Bombit Bernardo ng Valenzuela City. 9:27 ang oras, mga kababayan. Nako, alamin naman natin sa PAGASA, sa Weather Bureau, ang itong weather update mula sa PAGASA Weather Bureau ng Department of Science and Technology. Makakausap natin si Dr. John Manalo. Good morning, Dr. John Manalo.
0: Rancho Pilipinas Weather!
3: Magandang umaga po. Din po, Sir Kiko. At ganun din po sa mga nakasabaybay sa atin sa kasalukuyan. Update po sa minumonitor natin na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay nasa lang 2,430 kilometers east ng Northern Luzon. At itong bagyo na ito ay mas lumakas pa into typhoon category kagabi. Pero hindi naman po ito papasok ng Philippine Area of Responsibility at hindi rin po direkta makakapekto sa anumang parte ng ating bansa. Pero yung extension ng kaulapan na nakapaloob dito kay bagyong Choywan, kasama na rin yung Intertropical Convergence Zone, ay patuloy na nagdadala ng karagdagang kaulapan sa buong Mindanao, ganun din sa Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte at Southern Leyte. Ibig sabihin, ay bagyang may kataasan ng tsansa yung mga pag-ulan doon sa mga binanggit natin na lugar. Pero dito sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng ating bansa, less clouds po. Pero posible naman yung mga localized thunderstorms o yung mga panandaliang pag-ulan for a specific areas lamang. Halimbawa, yung naranasan natin kahapon sa ilang parte ng Metro Manila na kung saan ay nakaranas tayo ng mga panandaliang mga pag-ulan. Magpapatuloy ang ganitong kondisyon sa mga susunod na dalawang tatlong araw. And also, yung ating habagat po ay mahina na at posible na pagpasok ng Linggo na darating, Monday or Tuesday, ay mag-release na po ang PAGASA ng termination o pagtatapos ng hanging habagat. At yan po yung ating update mula dito sa PAGASA.
1: Thank you, Dr. John Manalo. Mga kababayan, napakinggan ang weather update kay Dr. John Manalo ng DOST PAGASA Weather Bureau. Isa po siyang weather specialist. Oh, sabi niya, posibleng sa Tuesday ay iti-terminate na, Tata Rolly, yung habagat. Nako, pasok na ang amihan. Aba, talaga naman. Kaya nakakaroon.

0: Pilipinas Lucena, of course Radyo Pilipinas diyan sa Muñoz Nueva Ecija, Radyo Pilipinas Cebu, Radyo Pilipinas doon po sa Pidig. Oy, mga taga Pidig, Ilocos, of course na nakikinig diyan sa ating mga kababayan sa Ilocos Norte. Engineer Eduardo Eddie Gillian ang makikausap po ngayon, ang administrator ng National Irrigation Administration. Masipag po na ngayon ay nalaman ko na sa Mindanao region, alamin nga natin ang kanilang paghahanda sa National Irrigation Administration, itong sinasabi ngang extreme El Nino na ating maapektuhan. Administrator Eddie Gillian, naimbag, Apo Administrator, good morning.
1: Ay, kaki ko, naimbag na bigat. Good morning po sa ating lahat.
0: Nako, salamat po. Kaya-disturbuhin ko muna kayo sa inyong pag-inspect ng projects diyan sa Mindanao. Saan lugar po sa Mindanao ang kinaroroonan niyo ngayon kung i-announce natin sa ating nationwide broadcast na ito?
1: Nandito po kami sa Coronadal po, Coronadal City, Coronadal. Sa may Magsaysay. Tinignan natin yung damho rito.
0: Okay.
1: At tumabilang po kami rito sa highway para ho di pago yung signal natin na hindi mawala.
0: Naku, salamat po. Salamat po sa pagpapaunlak niya ng panayam na ito. At ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay talagang binibigyan po na kayo ng mga impormasyon, tayong lahat at pati ang National Irrigation Administration na manguna dito sa paglalong-lalo ang pangangailan ng mga magsasaka. Diyan po sa proyektong yan, hanggang saan po ang coverage nung yung proyekto na ini-inspect nyo ngayon diyan sa Mindanao, Administrator?
1: Well, dito po sa Coronadal City po, Magsaysay, pero medyo malaki po yung area nito, ano? At na damage po yung downstream niya ng dam. So pinarepare po natin at nakita po natin ngayon na pwede pa lang, meron pa lang expansion doon sa kabilang ilog, ano? Sa kabilang pampang naman. So sabi sa akin, around mga 300 yata, 400 hectares doon. So gagawin din ho natin yun, ano? At sayang naman yung tubig.
0: Sa pagbanggit nyo ng sayang ang tubig, yan po ngayon ang direksyon ng ating Pangulo, lalong-lalo na sa inyong pamumuno dyan sa National Irrigation Administration, yung pagbutihin na ang mga tubig na yan ay huwag basta-basta mawawala, lalong-lalo yun ang sinasabing extreme El Nino mararamdaman natin. I'm sure na mumonitor nyo dyan, sabi nila sa Mindanao at sa kayo Visayas area, the administrator. Anong nakita niyo na po?
1: Yeah, tama po. In fact, isa kasi itong Region 12 na projection na itatamaan po ito ng El Nino. Kaya yes, matindi po paghahanda natin dito. Ano po? So, entire Philippines naman ang paghahanda natin. At gusto ko lang hong sabihin na hindi lang itong El Nino ang pinaghahandaan ng NIA, kundi ho yung tinatawag natin climate change resiliency, pati yung La Nina, dahil nabanggit ko nga po, mas takot ang NIA sa La Nina kaysa sa El Nino. Dahil pag El Nino nga, tataas pa ang yield natin, ano? Lalo pag kung lalo ngayon, puno po lahat ng mga major dams natin. Kaya pwede natin i-maximize po ang production dyan.
0: Oh, so in other words, hindi ka nangangamba dahil puno lahat ang mga dams at na ito ay madidistribute yung tubig niyan sa mga nangangalan ng patubig ng mga magsasaka, Administrator Gillian.
1: Liliwanagin ko lang po ha, doon sa mga may high dams, reservoir type dams, ha, kagaya po sa Magat.
0: Opo.
1: Magat dyan po sa region to, Isabela, ano po. Mm-hmm. At ito pong Pagtabagan Dam, dito naman po sa Region 3, puno rin po yan, yung San Roque sa Pangasinan, ano. Puno rin po yan, itong Angat natin, puno rin ito, pero of course ang priority nito is yung inuming tubig sa Metro Manila. Kaya nga ho, yung mga nakikinig sa atin sa Metro Manila, huwag kayong nababasa ko kasi sa dyaryo, para nag-iipon sila ng tubig.
0: Oo,
1: ano?
0: Nga po.
1: Hindi ho, hindi kayo maubusan ng
0: may nag-hoard na, sabi nila, may fake, pero fake news po yun na sinasabi na mayroong hoarding.
1: In fact, nakita ko nga, gagawa na rin yung ano, lately lang pina-inaugurate ng paulo natin yung Wawa Dam dyan sa Marikina River.
0: Oh yes. Oh.
1: So, kahit hindi po ako authority dyan sa inuming tubig, you know, as an engineer, sasabi ko po na hindi kakapusin ang tubig ng Metro Manila. No? Ang siguro ipunin natin pagkaumulan, yung tubig ulan para magamit natin pandilig, panlinis ng kung
0: tama
1: nasaan.
0: Po kayo. Tama po kayo diyan.
1: Yun ang problema natin. Pero yung sa Nia naman po, of course, yung ibang areas kasi wala naman siyang high dams. So yun po yung

0: sayang natin yung mga diversion dam lamang dahil lahat ho kasi ng ilog natin sa buong Pilipinas sa Kakiko is silted eh. So kailangan pa rin bantayan ng NIA yon. Pero ang sinasabi ko, yung mga may high dams, abay dapat doon natin i-maximize ang production dahil nga may tubig.
1: Pero alam niyo na mababanggit dito sa report, totoo ba itong sinasabi mo na lalo na nabanggit mo diyan na silted yung mga ibang daanan ng tubig, ano? Totoo bang mas marami kayong heavy equipment sa National Irrigation Administration na ngayon sa pamamagitan ng iyong administration kaysa sa ibang mga ahensya na merong kaugnayan sa construction? Upang makatulong sa problema sa pag-drain.
0: Opo, napakarami pong heavy equipments ng NIA ngayon. Tsaka puro mga bago yung mga binigyan ng mga heavy equipments natin. Ano?
1: Okay.
0: Hindi lamang po yun ang ginawa ng ating Pangulo. Pati yung pang-mobilize natin, yung mga roobed. Ano? Yung mga pang-mobilize natin ng mga heavy equipments ay sigurado nila merong lahat ng region sa ating Pangulo. Dalawa nga po ito eh. Merong yung low bed na pinamomobilize natin, dalawang unit ang per region natin. Ano? So, pag kailangan namin magmobilize ng mga equipments, ay mas napapadali. Marami pong equipments po ang NIA kasi taon-taon po binibigyan kami ng ating presidente.
1: Ay, di kung ganun pala, pwede kayong tumulong sa mga concern ng mga local government units kahit na hindi na concern ng National Irrigation Administration upang i-silt o kaya tanggalin yung mga debris o kaya napupuno na ng mga kanal, yung daluyan ng tubig, ng burak, ng kung ano-anong basura, o kaya buhangin, you know, Administrator Gillian.
0: Tama po yan. Ay kagaya po doon sa Pampanga, di ba? Lately, nagkaroon ng problema dyan. Nandyan po yung ating mga bakho. At mga bakho ng NIA, hindi basta. May mga long arm, meron po kami amphibious bakho. Yung kahit na may isa tubig, nakakagalaw po tayo. At iba-iba po eh, ng equipments na binigay ng ating Pangulo. Pero napakalaking bagay po yung mga long arm bakho ng NIA. Nakakatulong talaga yan sa desilting ng ating mga irrigation canals.
1: So pagkaganoon, Administrator Gillian, hindi related sa irrigation project o program ng National Irrigation Administration, pwedeng humingi ng rescue o tulong sa inyong tanggapan ng mga local government units?
0: Ganoon naman pong ginagawa natin. Ano? Pagka may mga rescue, again, ulitin ko, kagaya dyan sa may Pampanga. Tumulong po ang NIA dyan. No? Nagtulungan kami dyan, yung provincial government ng Pampanga, DPWH, NIA. So nagpadala ho kami lahat ng equipment dyan para tulong-tulong po tayo. Pero of course, ang number one po na mandato natin, of course, ay itong mga irrigation canals natin. Pero in case of during emergency, during calamities po, ay magagamit natin yung mga heavy equipments ng NIA.
1: Totoo din ba na kailangan nyo ng 180 billion pesos, as in boy, no? Na pondo para gumawa ng mga high dams sa 18 major river basins, Administrator Gillian?
0: Well, tinanong po siya ako kung ako po ang tatanungin ano yung magandang solusyon
1: nito,
0: ng ating... Anong magandang solusyon po para, you know, para sa climate change resiliency kasi ang tinanong po sa akin. Sabi ko, meron po tayong 18 na major river basins. Ano po? Eh, pagka-resiliency kasi ang pinag-uusapan, ang pinakamagandang investment dyan is high dam. Kasi yung high dams kasi, ano yan eh, climate change adaptation yan eh, project. So, ibig sabihin po kung bakit adaptation, di ba, malakas na ang ulan, may La Niña. Pag malakas ang ulan, ipunin mo yung tubig sa taas, makaprevent ng flooding. So, isang pakinabang na yon. At pagdating naman ng El Niño o kaya tag-araw, gamitin mo naman yung naipon mo na tubig para sa irrigasyon, para sa bulk water. So, nag-a-adapt ka dito sa climate change. So, climate change adaptation siya. Ngayon, nag-come up po ako doon sa 180 billion dahil sabi ko, yung high dam na ginawa namin sa Hanaor ay nasa 10 billion lamang po yun eh. Yung tatlong dam ngayon, yung high dam, yung mas maliit na dam po at saka yung diversion dam. So, sabi ko, kung 10 billion yun, edi 180 billion yung 18.
1: Yun palang computation nyo
0: pero,
1: dito.
0: Pero hindi mo naman pupundohan ng isang taon yun dahil limang limang taon mo ka kung gagawin yung isang dam. So,
1: opo.
0: Sa 18, kailangan mo na ng 2 billion,
1: mm-hmm.
0: 36 billion per year. Sabi ko po sa interview ko.
1: E di, dyan sa inyong projection ng computation, ilang mga sakahan ang mapapatubigan, ilang mga magsasaka ang makikinabang? Lalong-lalo na, siyempre ganito, may El Nino ngayon, susunod niyan, La Nina. Every now and then, tuwing taon ay meron tayong kinakaharap na bahagi ng climate change, Administrator Gillian.
0: Walang, pagka major river basins, kasi kagaya po yan ng Cagayan River.
1: Opo.
0: Yung nilagay natin, nilagay ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. noon pa, 50 years ago, yung Magat Dam, ang napapatubigan po niyan ay around almost 100,000 hectares. No? Yung Pantabangan Dam, ang napapatubigan po niyan, 140,000 hectares.
1: Mm-hmm.
0: E di kahit na 50,000 hectares man lang, ang isang major river. Pero pag major river po kasi maraming tubig yan talaga eh. So dapat yan, nag-average po yan ng 100,000 hectares per project.
1: Last time nag-uusap tayo, Administrator Gillian, itong mga dams na minamanage ng National Irrigation Administration ay meron ding kaakibat na proyekto tungkol doon sa solar-powered water distribution system. Kumusta na ngayon? Lalo ngayon, tag-init at magiging extreme yung epekto ng El Nino. Paano kung yung kanal ay mawala ng tubig, hindi na makapag-distribute yung solar-powered system?
0: Una po, yung mga high dams natin, gravity po yan eh.
1: Opo.
0: Ang napoproduce po niyang kuryente is yung tinatawag nating hydropower. Ano po?
1: Opo.
0: Now, itong mga karamihan po ng solar-powered irrigation project lang niya ay mga groundwater po ito. Ano, yung sa ilalim, sa ilalim natin kinukuha.
1: Opo.
0: So kapag, hindi naman ho nawawalan ng, kasi tineso namin yan eh. Talagang may testing po tayo dyan sa mga groundwater natin. So, okay lang po yun, mga groundwater. Hindi ho mawalan yan ng tubig, no? So,
1: okay.
0: Pagka mas maaraw, mas malakas pa nga magbuga ng tubig yung ating solar-powered irrigation pumps.
1: Ilan pa po ang mga nabigyan niya po ng solar irrigation power system sa NIA, Administrator?
0: Mula po noong 2023 kami nagsimula niyan, 2022 yung pa-presidente, ano? Ay nasa almost 3,000 units po ang nabigyan ng solar power irrigation projects. Meron malalaki pa po dyan, no? Yung iba may 100 hectares, yung iba 500, 600, meron pang 1,200. So, marami na ho tayo na, entire Philippines nga eh, sa kwenta namin, nasa 100 megawatts yung na-install natin na,
1: wow.
0: na solar panels dyan eh. So, yung solar power.
1: Eh di paano? Yung palang power niyan, nakakadistribute ng tubig, pwede pang magbigay ng kuryente sa mga magsasaka, Administrator Gillian?
0: Tama po yan, ano? Hindi nice, sa mga magsasaka, kundi pwede natin ibenta sa grid, no?
1: Opo.
0: At kinukwenta na namin at nilalakad na ho namin ngayon na makapagbenta po kami sa mga power utilities, sa mga cooperative, no? Power cooperatives. At yung estimate nga namin, kikita ang NIA dyan ng around 600 million per year, eh. magawa po natin ito. So, nakapagpatubig ka na, meron ka pang income.
1: Na meron ng patubig na binibigyan ng libre pero meron kang income mula doon sa kuryente, no, na degenerate na energy nitong solar power system.
0: Administrate, maganda po pati sabi ko na combination yung ano, 'di ba? Alam mo kasi inversely, ang relationship ng power, solar, yes, at saka yung hydro, inversely proportional 'yan, inversely related 'yan eh. Ibig sabihin ko po, pagka maaraw, malakas mag-provide ng kuryente yung solar. Pero yung hydro, mahina naman o wala pa dahil wala nga tubig, ano?
1: Tama.
0: Pero pag maulan naman, yun namang hydro ang malakas magbigay ng kuryente, mahina naman itong solar. So magandang combination tong dalawa na to. Kaya nga yung dams natin, pinapalagyan namin yan, may hydro yan, pinapalagyan din namin ng solar, floating solar, para, climate change resiliency rin yan eh.
1: Opo. Ang ibig sabihin niyan, Administrator Gillian, magandang magkakambal na proyekto na ipinatutupad ng National Irrigation Administration sa inyong pamumuno, Engineer Gillian. May iba talaga yung ang namumuno sa NIA ay naging isang magsasakat, naging mayor pa, no? Administrator. Anyway,
0: common sense lang naman po ginagamit yan, sir.
1: At saka engineer, of course. Administrator Gillian, alam ko busy po kayo diyan, hindi ko kunak po kayo aabalahin. Meron po ba kayong mensahe sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung paghahanda natin o dagdag na mga kaalaman upang huwag maapektuhan ang mga magsasaka sa itong epekto ng extreme El Nino sa ating bansa? Go ahead.
0: Actually, sir, hindi sa mga farmers ng ang aking appeal, kasi alam ko naman matindi ang tulong ng mga farmers, matindi yung bayanihan ng NIA at ng mga farmers. Eh.
1: Yes, yes.
0: Ang sinasabi, ang gusto ko lang hong iparating yung sinasabi nila sa akin, ng ating mga farmers, na sa Department of Agriculture, na ngayon, you know, samantalahin natin yung itong magandang panahon. Kasi nga pagka maaraw, mas mataas ang yield ng ating mga palayan. Ano? So tamang-tama po yun, yung mga hybrid varieties na mga input. Pakiusap lang, of course, DA ay dapat yung distribution, ma-timing natin na maganda, no?
1: Mm-hmm.
0: At matakaw po ito sa abono, sir, itong mga hybrid. So yung support natin sa abono sa ating mga farmers ay itudo na natin dahil para mapataas natin ang yield, no?
1: Yes,
0: at
1: yes.
0: Hindi lang yan, ang isa pang pakiusap po ng mga farmers natin na gusto natin iparating, eh huwag, you know, baka naman sa kaalala natin na magkakaroon ng Super El Nino, hindi naman natin kinukonsider na tataas pa ang yield, baka naman mapasobra naman ang importation at mag-suffer naman yung presyo ng palay pag magbenta na yung mga farmers natin. So, ang maganda dito, pag-aralang maigi, mag-coordinate kami lagi ng DA para mabalansa natin yung pangangailangan natin sa El Nino talaga at yung ma-produce natin. Kasi, you know, baka makaproduce nga ng malaki yung mga farmers natin, malugi naman magbenta dahil marami ng imported rice.
1: Pero maganda po na nami-maintain nyo, ha, yung pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa administrator. Yun ay tuloy-tuloy, ano po, sa pamamagitan ng inyong na-organize na National Irrigation Irrigators Association, ano po, the Administrator Gillian.
0: Malaki pong tulong sa atin ng ating mga farmers. Talagang laking pasalamat po natin sa kanila, sir.
1: Very good. Administrator, maraming salamat po. Diyos si Agina. Ingat din po kayo dyan sa inyong pag
0: Diyos si Agina po.
1: Iikot. Alright. Si Administrator Eduardo Eddie Gillian, ang Administrator ng National Irrigation Administration. Oh yes! Alam mo, halaga lalong-lalong pinag-uusapan ngayon, the Tata Rolly, Miss Aiza, Miss Tess, at Mark, and alam mo na, Arnel, yung tungkol sa patubig, yan, tungkol din sa ang mga tatanggapin na ayuda ng mga magsasaka. Dahil iba itong na mararanasan natin, ayon sa mga eksperto, iba itong mararanasan nating tagtuyot o init o itong El Nino. Buti lang ko, pero may mga nagsasabi rin, mga kababayan, na ang mga eksperto ngayon, hindi lamang tungkol sa init o kaya tagtuyot. Meron din pong lakas ng ulan na ating ma-experience sa mga susunod na panahon. Kaya dapat nakahanda ang lahat, lalong-lalo na sa food security. Oo, kaya nga po inaayos na lahat at ang mga panayam po namin ngayon, lalong-lalo dito sa Radyo Pilipinas, ay may kaugnayan sa reminder o kaya pagpapaalala sa ating mga kababayan. Hindi lamang po si Kakiko, hindi lamang po si Tata Rolly, batang-bata bumatayo, na kailangan ay wag nating sayangin ang mga tubig ngayon. No? Ay atin pong gamitin ng mahusay, tipirin natin. Kung sabi nga natin, Tata Rolly, kung kayo maliligo, pwede kayong sabay ng iyong darling. Eh. Iba naman yun eh. Hindi, diba? Seriously, mga kabayan, sabay. Ano ba masama kung sabay? Eh, di, siyempre, titipirin nyo ang paggamit ng tubig. Meron isang ano dyan eh. Ang mga nagsasabi na pagka sa pagtitipid, Aiza, antes ng tubig, yung mga pinaghugasan ng plato, yung tanggal na yung sabon, no? Yung sa unang banlaw, may iba ginagawa, may pangalawang banlaw dahil maraming lumalabas na tubig sa gripo. Yun po, huwag mong dire-diretsong nasa ano yung kitchen sink. Ebe, salukin nyo yan. Pagkatapos, naipon nyo yan, ilagay sa drum o kaya sa timba, ilabas nyo, pwede nyo ulit na panghugas doon sa panlinis sa inyong mga banyo. O kaya, o pwede nyo ano, ipangdilig sa mga halaman. Diba? Yan ay kasama na po sa mga tip na pwedeng gawin ng ating mga kababayan. Sipin nyo. At huwag kayong maniniwala doon sa ano, mga fake news. May nagpapakalat, mag-ipon, mamili na raw tayo, mag-hoard tayo ng mga drinking water. Ano ba? Napakarami po ng tubig sa ating bansa. Oho, may mga deep well, merong mga, of course, sa Metro Manila, mga concessionaires na yan, nagbebenta ng tubig sa pamamagitan ng inyong mga gripo. Pero kailangan malaman din ng mga water concessionaires na ito, mga kumpanya, na siyang nagbebenta ng tubig sa atin dito sa Metro Manila, kung meron tagas ng tubig sa tubo na dumadaloy dyan sa inyong mga bahay, i-report nyo na rin na tulungan kayo upang huwag masayang ang tubig. Oho, yan ang mga kailangan pagtuunan ng pansin. At syempre, nako, sabi nga ng National Water Resources Board, Tata Rolly, tipid-tipid. Kailangan din, lalo yung mga nagpapakarwas ngayon, nakakakita ba tayo ng na-experience natin, Tata Rolly, di ba? Pagpapakarwas, kung medyo ikaw ay pagod na. May nakikita yung iba, talagang sa kalsa, tabi ng kalsada, nakikita mo yung spray ng spray ng spray. Palagay ko, panahon din na yan ay pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan, ng mga ahensya ng gobyerno, lalo lang National Water Resources Board, MWSS, Local Water Utilities Administration, pagsamasamahin. Kahapon nga sa aking pakipag-usap sa Office of Civil Defense, meron na po silang plano, may action plan, ipatutupad sa mga susunod na araw. Dahil kung narinig nyo kanina, ang report ng PAGASA sa aking pakikipag-usap kay Dr. John Manalo, di ba Tess, kanina, posibleng sa susunod na linggo, maaring sa Martes, iti-terminate na itong habagat na season o panahon. Susunod na dyan, amihan. O kung may amihan na, pero meron din minomonitor na extreme El Nino, yon ang dapat mapaghandaan ng ating mga kababayan. So, chill, relax kayo dyan, ha? Idadagdag ko lamang po ng balita habang nakikinig si Engineer Bombit Bernardo. Shout out mga dyan sa Valenzuela City. Good morning. Dinadagdag ko lang na ang Department of Agriculture, Mimaropa at ang Department of Public Works and Highways ay lumagda isang Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng 29 na Farm to Market Road Project sa region. Umaabot din po sa 430 million pesos ang kabuuang halaga ng mga proyektong nayon itong pagdugtungin ang mga sakahan sa mga pamilihan at mangunahing lansangan. Ito po ang mga susunod na pwede niyong malaman dito sa Go Agri Plus sa tuwing Sabado sa pamamagitan ng pakipag-ugnayan ko po kay Undersecretary R.A.E. Perez. Yan po ang Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems ng Department of Agriculture. Yung hindi lang Farm to Market Roads. Nandyan din po, mga kababayan, may kaugnayan sa mga warehouses, mga cold storages, yun, ang kanilang, at saka yung mga hive, yung pong tinatawag na post-harvest facilities ng Department of Agriculture, ng ating mga gobyerno. Pero open din po sila sa tinatawag na public-private partnership. Yung kanyang binabanggit kanina sa aking panayam, kung kayo'y kanina pa nakasunod at naka-monitor dito sa ating program, yun ang kanilang binubuksan ngayon sa pamamagitan ng sistema, yung POMD public-private partnership. Pakipag-ugnayan, suporta, tulong ng mga stakeholders, mga pribadong kumpanya, pribadong organisasyon na pwedeng ibakas yung pong programang ito tungkol sa mga infrastructure ng ating dito po sa ating bansa. Lalong-lalo na sa pangsakahan, yung sa agrikultura. Yung yan, farm to market roads, yung mga warehouses, yung mga imbakan ng mga palay, yung mga imbakan ng mga isda, cold storage, kung tawagin, na hindi tinatapon. Ephraim, yung tinatapon yung mga sobra-sobrang produce katulad ng kamatis, katulad ng repolyo, nako po, wag na sanang umabot muli yan. dito po sa ating bansa. So pag na-in-place daw lahat ngayon yan, ayon sa target ng Department of Agriculture, ay magiging maganda na yung mga post-harvest facilities, meron ng imbakan na makakatulong sa mga magsasaka, mabibenta nila ng tama at magandang presyo ang mga inaning mga galing sa Bukirin, galing sa mga sakahan ng ating mga bayaning mga magsasaka, pati manging isda. Kasama na dyan yung mga plantita at plantita. Pwede rin dun, dun sa mga may pusong middlemen. Oo, kasama na dyan eh. Pero yung walang pusong middlemen o nagbibenta lang ng mga mahal na presyo ng mga bilihin ng mga agricultural produce, ay huwag nyo nang isama. Baka lalong yumaman pa. Di ba mga kababayan? Well, papasalamat po tayo muli sa ating team. Engineer Tata Rolly, Batambata, Bumatayo, Arnel Villamor, Mark Bokiron, Tess Ramirez, at Isabel Silang. Kayo lahat mga nanakikinig, pwede po kayong sumunod sa sundan po niyo kami sa ating aming Facebook dito sa Go Agri Plus at sa Radyo Pilipinas. O ito po muli ang inyong lingkod, ang inyong broadcast specialist, Kakiko Flores, nagsasabing God is good, God is great, all the time.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 9:57 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Manila Water Philippine Ventures, pinaghahandaan na ang El Nino. Detalye sa ulat ni Ray Ferre.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Pinalakas na ng Manila Water Philippine Ventures MWPB ang paghahanda nito sa inaasahang very strong El Nino na posibleng tumagal hanggang unang bahagi ng 2027. Ayon sa pag-asa, abot sa 85 probinsya ang maaaring makaranas ng dry conditions, dry spell at drought mula Oktobre hanggang Marso. Sa Cebu, kasalukuyang nag-atid ang MWPB ng 30.3 milyong litro ng potable water kada araw at may karagdagang kapasidad na 7.5 milyong litro. Kabilang sa mahakbang ang pagmamanman at rehabilitasyon ng water sources, preventive maintenance at paghanda ng water tankers, mobile treatment plants at standby deep wells. Naghanda rin ang kumpanya ng bagong water facilities na inaasahang makapagdadagdag ng hindi bababa sa 12.5 milyong litro na tubig kada araw para sa Metro Cebu. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang pangunahing balita, Overseas Workers Welfare Administration o OWA agad umagambay sa 30 distress OFWs na umuwi mula Kuwait. Balita din sa atin ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Nakarating na sa Pilipinas ang 30 distress overseas Filipino workers o OFWs mula Kuwait na agad sinalubong at tinulungan ng mga tauhan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang mga OFW nitong Oktobre 2 sakay ng Kuwait Airways Flight KU-417. Agad silang binigyan ng arrival assistance ng OWA katuwang ang MIAA Medical Team upang matiyak ang kanilang kalagayan at maayos sa pagtanggap dito sa bansa. Magpapatuloy naman ang suporta ng OWA Regional Welfare Offices sa mga umuwing OFW kabilang ang pag-aayos sa kanilang pagbiyahe patungo sa kani-kanilang probinsya at iba pang kinakailangang tulong. Sa pamamagitan ng koordinasyon ng mga kinaukulang ahensya, tiniyak ng OWA ang patuloy na suporta sa mga distressed OFW upang makabalik sila ng ligtas sa kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mas pinalakas at pinabilis na ang intelligence sharing at case build-up ng mga otoridad laban sa mga nasa likod ng agricultural smuggling sa bansa. Ito ay sabisa ng tripartite agreement ng Bureau of Customs, Department of Justice at National Bureau of Investigation. Maharap naman sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at Customs Modernization and Tariff Act ang sinumang masasangkot sa agricultural smuggling. Ayon kay Bureau of Customs Deputy Chief of Staff, Attorney Chris Noel Bendijo, sa ngayon may 15 kaso nang na-endorso ang BOC sa DOJ kung saan inaasahan ang mabilis na aksyon laban dito.
4: Pamamagitan po ng agreement na ito, eh kapag meron po tayong operasyon patungkol sa agricultural smuggling, ay umpisa pa lamang po mula sa intergathering, sa case build-up hanggang sa operation, eh magkatuwang na po ang DOJ, ang NBI, at nang sa ganun, kung sakaling ito po ay sasaklaw at papasok doon sa 10 million threshold ng ating ISLO, kung tawagin, ay nandyan na po ang NBI at handa na po rin silang magsampan ng kaso sa ilalim po ng ISA. So, sa pamamagitan po ng MOA na ito, kapag meron pong anti-agricultural smuggling operation, eh dalawang kaso na po kaagad-agad, no, ang haharapin ng mga smuggler, violation po ng CMTA na ipafile po ng Bureau of Customs, at violation din po ng ISLO na maaari pong i-file ng DOJ or ng NBI sa pamamagitan po ng agreement na ito.
1: Yan ang tinig ni Bureau of Customs Deputy Chief of Staff, Attorney Chris Noel Bendijo. Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na handa silang umalalay sa mga local government unit o LGUs na katakdang pagpapatupad muli ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa darating na Oktubre 5. Ayon kay Police Colonel Alan Rico, Public Information Office, PIO Chief at tagapagsalita ng PNP. Suportado nila ang nasabing muling pagpapatupad ng NCAP para maisulong ang tamang batas trapiko sa lugar. Makatutulong din ito upang maiwasan ang mga disgrasya at aberya sa daan at maisulong ang disiplina sa mga motorista. Magugunit ang ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na pumipigil sa pagpapatupad ng NCAP. Dahil dito ay patutupad na sa 5 lugar sa Metro Manila ang NCAP. Ito ay kinabibilangan nga ng Luzon ng Maynila, Quezon City, Valenzuela City, Parañaque, Muntinlupa at San Juan City. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
10: Ampalaya!
11: Ampalaya!
10: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
12: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
14: Isang pagpupugay sa lahat ng bumubuo ng Alerto 738 para sa inyong unang anibersaryo. Bilang isang disaster risk reduction and management practitioner, at bahagi ng isang ahensyang may mandato na itaguyod ang kahandaan at katatagan ng ating mga komunidad, ikinagagalak namin at lubos naming pinapahalagahan ang inyong programa na maghatid ng mahalagang impormasyon sa publiko tungkol sa mga usaping may kinalaman sa disaster risk reduction and management, lalo na sa paghahanda at mga impormasyong makakatulong sa kaligtasan ng ating kabayanan. Mahalaga ang sapat na kaalaman at kamalayan ng publiko sa paghahanda, pagtugon sa mga banta ng panganib at sa pagtataguyod ng katatagan o disaster resilience. Kaya naman, malaking bagay para sa amin ang inyong ginagawa at ang layunin ng inyong programa na mapalawak ang kaalaman ng publiko sa disaster risk reduction and management. Muli, nagpupugay kami sa inyong unang anibersaryo. Maraming salamat sa inyong paglilingkod sa publiko at sa pagiging aming katuwang sa aming misyon sa DRRM. Happy first anniversary, Alerto 738.
0: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738, tungo sa publikong preparado, kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Ang oras sa Philippine Standard Time, alas 10:09 ng umaga. Isang alertong umaga po sa ating lahat. Oras na naman po ng Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Ito ang programang tumatalakay sa mga isyu at usapin tungkol sa paghahanda ng ating mga komunidad para sa isang panatag at matatag na bagong Pilipinas.
15: Ito po si Ares Gutierrez at kami po ni Ramon Jose ang inyong makakasama ngayong umaga ng Sabado, October 3, 2026.
16: Ang Alerta 738 ay hatid sa inyo ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, at tayo po'y napapakinggan sa The Capital 104.3 FM.
15: Special po ang ating episode ngayon dahil tayo po ay napapakinggan sa Taiwan, dahil simulcast tayo ngayon sa DWBT Radio Pilipinas Basco na nasa 1134 kHz sa AM band sa lalawigan ng Batanes. Umaabot ang signal ng DWBT sa Taiwan, Don Ramon.
0: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: At dahil nauna po ang mensahe ni Office of Civil Defense Administrator Harold Cabreros, pumasok na po tayo sa anniversary month ng Alerto 738. Muli po kaming nagpapasalamat sa pamunuan ng Presidential Broadcast Service sa patuloy na suporta sa ating bunting programa. At kami kailan lang, Don Ramon, ay inilabas na ang renewal ng pagsasahim papawid ng Alerto 738.
16: Kaya naman po makakaasa po kayo na lalo pa namin pagbubutihan ang paghatid sa inyo ng mahalagang talakayan at pagbibigay ng boses sa iba't ibang stakeholders ng disaster resilience sa ating bansa.
0: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Ay ang unang anibersaryo sa Alerto 738 ng Radyo Pilipinas. Sa loob ng isang taon, naging katuwang kayo ng pamahalaan sa paghahatid ng napapanahong impormasyon, gabay sa kaligtasan, at kahandaan sa panahon ng sakuna sa ating mga kababayan. Nawa ay magpatuloy ang inyong dedikasyon sa paglilingkod sa publiko upang iangat ang kahandaan ng bawat pamilyang Pilipino. Mabuhay ang inyong programa.
15: At atin pong natunghayan ang mensahe ni MMDA Chairman Don Artes. Maraming salamat po, Mr. Chair.
16: At sir, alam niyo ba, binuksan na rin pala kamakailan ng MMDA sa publiko ang kanilang nature park sa Carmona, Cavite. Ito ay dating sanitary landfill o tambakan ng basura na kanilang ni-redevelop para gawing park at disaster response training center, kagaya ng Rinkai Disaster Prevention Park sa Tokyo, Japan.
15: Again, congratulations, Chairman Don. Binag-usapan lang natin to dati, itong project na to. Ngayon, buhay na siya. Sana makaspasyal kami dyan one of these days.
0: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Don Ramon, nakapunta ka na ba sa Batanes?
16: Hindi pa sir, pangarap ko mapuntahan yung Batanes.
15: Uy, sa pagiging lagalag mo, hindi ka pa nakakarating sa Batanes. Pa, pero sa Sulu, nakarating na, diba? Sulu. Okay. So, alam mo, madalas nating marinig sa balita ang Batanes, di ba? Bukod sir sa inaangkin na rin yata ito ng China, maganda daw ang tanawin doon, lalo na sa pinakadulo nito, sa bayan ng Itbayat.
16: At sir, napapanood po natin ngayon ang isang clip mula sa vlog ni Major Flores kung saan ipinapakita...
15: Madge Flores.
16: So, pinapakita niya ang ganda ng Itbayat, no? Batanes. Clip. Grabe,
15: di ba? Nasa sine pa yan, di ba? Ang ganda, no?
16: Oo.
15: Maraming salamat sa vlogger na si Madge Flores na i-follow po ninyo siya sa Facebook at YouTube. At alam mo, pamilyar sa pandinig natin ng Itbayat dahil, yun nga, bukod nga daw sa napakaganda niyang tanawin dyan, eh madalas natin itong marinig sa mga weather bulletin ng Pag-asa.
16: Oo nga sir, kasi madalas dito dumadaan ang bagyo at natumatawid mula sa Pacific Ocean papuntang Japan, Hong Kong, Vietnam at China. At normal na ang signal number 3 dito sir.
15: Kaya po sa episode 50
16: ng Alerto 738, pag-uusapan natin kung paano dumidiskarte ang ating mga DRRM workers sa iba't ibang sa Itbayat para siguraduhin ligtas at matatag ang kanilang komunidad.
0: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Alam mo, kapag pinag-uusapan ng disaster preparedness, karaniwang pumapasok sa isip natin, una, yung go bag. Diba? Yung early warning, yung mga pagtatayo ng evacuation centers, at iba't ibang klase ng paghahanda sa sakuna. Diba, Ramon, yan ang lagi. Mm-hmm. Parang dikahon na yan. Pero alam mo ba, sa Itbayat, no, sa bayan ng sa lalawigan ng Batanes, meron palang isang mahalagang bahagi ng disaster preparedness ang hindi kayang bilangin kapag nag-audit na ang COA. Ito yung kung tinatawag, ito yung tinatawag nilang kapatsibeng. Ito daw ang tradisyonal na pagtutulungan ng mga magkakapitbahay. Isa itong uri ng adapt a neighbor practice kung saan hindi lamang sarili ang iniisip kapag may panganib o sakuna.
16: Mahalaga ito sir sa isang geographically isolated na lugar tulad ng Itbayat na kadalasang nahihirapang makatanggap agad ng tulong mula sa labas kapag may malakas ang bagyo, lindol o iba pang emergency. Naalala ko sir, matapos ang lindol noong 2019, maraming aral ang natutunan ng Itbayat.
15: Oo.
16: At pag-uusapan natin yan sir ngayong umaga kasama ang ating panauhin mula sa Itbayat Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na si Ma'am Kathleen Garcia. Alertong umaga po sa inyo, Miss Kathleen.
15: Hindi pa pala pumapasok sa komunikasyon si Kathleen. Alam mo yung ano yung pinaplano natin tong episode, no? May nauna tayong dapat na naging guest dito si yung sa provincial. Alala mo yun, kinawagan natin yung sa provincial ng yung sa provincial PDRRMO ng Batanes. Mm-hmm. Nakalimutan ko na nga yung pangalan niya. Hindi tayo sinipot. Dahil siguro nung panahon na yun, may bagyo. So, alam mo, pag may bagyo, isa sa mga apektadong system, yung komunikasyon. Lalo na napakalayo na Itbayat doon.
16: Dulo siya
15: ng Pilipinas.
16: So.
15: Kung dati nung nag-aaral tayo, 'di ba pinapa-memorize sa atin yung mga lugar-lugar. Oo. Tapos ang naalala ko nga noon ang sinasabing dulo ng Pilipinas, Yami Island. Meron pa palang Itbayat. 'Di ba? Yung Itbayat yata ay kasama sa Yami Island group. Tapos nasa dulo si Itbayat. Kumbaga, pag nandun kaya, ito kwento, napanood ko lang sa vlog, pag nakasilip ka daw dun sa may mataas na lugar dun, pag nandung ka sa taas sa lugar, ang natatanaw mo, Taiwan. Taiwan ang natatanaw mo, mas malapit siya sa Taiwan kesa sa mainland ng Pilipinas.
16: Kaya naririnig tayo
15: ngayon. Kaya ngayon tayo ay naririnig ng mga kapitbahay nating Taiwanese, no? Paano ba natin babatiin yung mga listeners natin sa Taiwan? Ni hao!
16: Ni hao ba?
15: Ni hao ba?
16: Oh, baka mali yung greeting, ma'am.
15: Oo nga eh, baka mali yung greeting. Magalit sa atin yung Taiwan. Nagbigay pa naman sila ng bagong... Ay, well, actually, hindi. Nag-turnover sila ng decommissioned Coast Guard patrol boat sa Philippine Coast Guard. Actually, yung patrol boat na yun ay binili ng West Philip ng WPS Foundation, isang private na group, dahil naawa sa ating Coast Guard dahil konti lang yung ating patrol boats. Binili nila yung patrol boat ng Taiwan, ayun, nasa atin ngayon. Kailan lang yun na kinomission?
16: At
15: ready na daw via Zoom si Kathleen V. Garcia, ang Local Disaster Risk Reduction and Management Officer 2, at siya po ang hepe ng Itbayat Batanes DRRM Office. Alertong umaga sa iyo, Miss Kathleen.
18: Good morning po.
15: Ayun, no?
16: Ayun.
15: Iba ng itsura ni Miss Kathleen dahil una kong napanood si Miss Kathleen sa isang documentary ng GMA7 nang bumisita si Howie Severino sa Itbayat at si Miss Kathleen ang kanyang in-interview. Ikaw ay... Last year lang yun, mama, no?
18: That was fourth year high school po ako.
15: Oo, oh, fourth year high school ka nun eh. Pero akala ko parang last year lang yun. Natawa si mama. Okay, sige.
16: Ms. Don Kathleen, Ramon. Kamusta ang kalagayan ng Itbayat ngayon?
18: Sa ngayon po, madalas pong sumisikat ang araw. Unlike ng mga ilang... years po na pag September po is madalas yung ulan. Ngayon po is lagi po yung araw ngayon. So maganda po.
15: So unusual yan? Unusual sa Itbayat?
18: Sa experience ko po na nandito po ako sa Itbayat na bumalik from college is medyo unusual siya. Kasi around July, August, September is...
15: Oo nga, diba? Lagi umuulan.
18: Yes po. So, August po yung madalas na bagyo ngayon. I mean, ulan ngayon. Tapos ngayong September.
15: Ngayon, mainit.
18: Mainit po. So, medyo maganda-ganda yung weather. And nakakapag-ani po yung mga magsasaka natin.
15: So, pero ang ano doon, ano, epekto siguro to. Epekto malamang to ng El Nino. No?
18: Yes po.
16: Ma'am, sariwa pa rin sa alaala ng mga taga-Batanes yung malakas na lindol at tumama noong 2019. Ano yung pinakamahalagang aral na natutunan ng Itbayat mula sa karanasang iyong pagdating sa community preparedness?
18: Yes po. Sariwang-sariwa pa din po kahit noong 2019 pa po ito. Actually, wala po ako dito noon kasi nasa review po ako ng board exam noon. Pero ang naaalala ko po is around 4 a.m. po noong nalaman ko na nagkaroon ng malakas na lindol dito. And ang mga kwento po sa amin, actually ang ate ko po is naging responder din po kasi nurse siya. And ang lola ko naman po is biktima din siya ng nung earthquake, yung nadaganan po siya ng bahay nila. So sariwang-sariwa pa rin po sa amin. And isa po sa natutunan namin is yung kahalagahan ng pag-capacitate ng mga local natin na responders, lalong-lalo na yung incident command system, which is pag-manage dun sa isang disaster. Nung days before po nung earthquake, nagkaroon po sila ng training sa bus po ng ICS hanggang 4. So
15: matagal parang, yun, hanggang 4, ha?
16: Isang buwan yun.
15: Simula ba weeks hanggang level 4?
18: I think 2, 3, and 4 po ata yung training nila.
15: Isang bagsak yun.
18: Opo. Kasi wow. Po, lagi yung training sa dito sa Batanes, kaya dinerecho na po nila. And after po
15: nun... kasi ang layo ng panggagalingan nyo, di ba? Going to Basco. Gaano ba kalayo ang Itbayat sa Basco?
18: Around 38 kilometers, I think. So, 2.5 hours sa bus, sa Pangka and 15 minutes sa plane.
15: Wow, isipin mo. Pero di ba, Miss Kat, ito, akala mo naman nakarating na ako ng Itbayat. Pero di ba, ang alon dyan, hindi biro. Akala mo, Hawaii 5 o yung... Ano, siya may nakaka-relate pa ba na sa Hawaii? Diba, grabe ang alon dyan sa Itbayat?
18: Madalas po malalakas ang alon. Pero may times naman po na okay naman po yung alon.
15: So dahil nga malayo kayo, yung ICS training nyo ay kinumpleto nyo ng isang bagsak. Na usually okay. 1 week kada, di ba, itong si Don Ramon ay isang kadre to eh. Kadre ha, kadre ng ICS. No? Igaano katagal ang training ng bawat isang level ng ICS?
16: Isang Ramon? Buwan yan sir eh, pag kinumpleto mo ano.
15: Ah, lahat?
16: Oh, isang
15: so isang buwan kayo doon, ma'am?
18: Training? Hindi po ako kasama doon kasi wala pa po ako sa Itbayat noon. Pero yun po yung naging karanasan nila. I think 3 weeks po ata sila na nangyong sa Basco. Tapos biglang nagkalindol, then yun.
15: So gamit para, agad, nagamit gamit, agad yung ICS knowledge nila.
18: Opo, gamit na gamit po.
15: Pero ikaw ay nag-train ka na rin ba ng ICS?
18: Yes po, level 2. So naghahanap pa po kami ng level 3 and 4. And
15: naku,
18: sana maging kadre.
15: Eh, mangyayari yan. Eh, alam mo, imbitahin nyo to si, ano, si Don Ramon. Kadre yan, instructor na yan eh.
16: Pwede, magturo.
15: Pwede yan magturo sa inyo dun. Bigyan, pakainin nyo lang.
16: Oh. Pwede sir. Tanghalian lang.
15: O oh, yun, isa one OMAD pa yan. Oh, one mil at yun.
16: Tanghalian oh. Lang. Oo oh, nga. Eh ma'am, after nung ano, buti nakapag-training kayo kaagad ng incident command system. Tapos nagamit nyo kaagad. May mga instances pa ba na nagginagamit nyo rin yung mga natutunan? Or kasi ma'am, di ba, kailangan nyo pumunta ng Basco. Hindi ba kayo nahihirapan para, yan, for example, training, kailangan pa magpunta ng Basco? Eh minsan, I mean, very important sa DRRM ang trainings eh.
18: Yes po.
16: So, paano po yung ginagawa nyo sa ganun? Oh,
15: paano kayo nagkakapacitate dyan? Paano kayo ang layo nyo?
18: Ang ginagawa po namin madalas is sa Basco or di kaya naman po i-invite po kami ng mga trainers from region 2 kapunta po sa Itbayat para mas lalong mas madami yung ikakapacitate namin na local. So hindi kasi pag sa Basco kasi hindi kasi kami lahat makakapunta.
15: Oo nga, kasi malayo sa inyo eh. No? Layo and, naman, hindi kayo makakapunta ng kabisera ng region 2.
18: Opo.
15: Diba?
18: Mahalang pamasahe.
15: Oo. Alam mo, Kathleen, no, dati nung nandun pa ako sa Philippine Information Agency, naghahanap kami ng ilalagay namin sa Basco. Wala kaming ma-recruit kasi nag-aalisan yung mga kababayan mo dyan.
18: Kaya nga po. Buti nga po nakabalik
15: ka. Oo nga, buti bumalik ka at ikaw ngayon ang head no ng DRRMO ng Itbayat.
18: Yes po.
15: Kanina nabanggit mo nag-board exam ka. Ano bang profession mo?
18: Kinuha ko po ng college is ECE Electronics and Communication
15: Engineer. So ikaw ay engineer.
18: Hindi na po ako nakapag-exam ulit after po nang mamatay si Papa then. Nagka-COVID, so naiwan po.
15: Naiwan ka.
18: Opo.
15: Pero for sure, dahil ikaw ay isang ECE, nakapag-set up ka na ng magandang radio network dyan.
18: Mm-hmm. Yun po yung gustong-gusto namin no, hanggang ngayon po. Kaso napakahirap po kasi nung location namin. May mga matataas na lugar, may mga mabababa. So kailangan pong mas lalong pag-aralan para makuha po lahat ng areas po. Lalong-lalo na sa mga courts, sa mga malalayong lugar. Kasi hindi lahat na ko-cover po. So, yun yung isa sa gusto naming project. Kasi wala din po, hindi din po nakukuha ng signal sa mga sa smart, sa globe. Ako. Tapos kung may kailangan po na emergency, kailangan po nilang umakyat sa merong signal, ganun.
15: Oo, oh, so, malakas pa hangin dyan, di ba?
18: Yes po. So, ito,
15: ay, kaya alam mo, Katlin, mananawagan na tayo ngayon sa kaibigan natin si Woro Sete ng Smart Communication. Eh, mahilig naman kayong mag-CSR. Eh, akyat, puntahan nyo na Itbayat. Lagyan nyo ng magandang connection ang Itbayat. Ayan mo, Miss Katlin, kukulitin natin ng Smart. At pati na rin yung kaibigan natin si Lawrence Atanasio ng Philippine Amateur Radio Association. Sir Lawrence, kailangan yata kayong mag-outreach sa Itbayat at makipag-ugnayan tayo kay Miss Katlin Garcia. At sandali natin puputulin ang programa dahil may break ang Radyo Pilipinas. Huwag po kayong aalis. Babalik kami.
0: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mapulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS. Para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
0: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
20: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be

0: advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At nandito pa rin po tayo sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At kasama po natin si Kathleen V. Garcia, ang Local Disaster Risk Reduction and Management Officer 2 at hepe ng Itbayat Batanes DRRM Office.
6: Yun, Ma'am Kathleen, nakita namin sa aming research na meron pala kayong konsepto ng Kapachi Bang. Pakipaliwanag nga po ito at paano ito ina-activate ng mga taga-Itbayat at paano ito ginagamit tuwing may emergency or may banta ng sakuna?
7: So, ang Kapachi Bang or yung Adapt a Neighbor na isang indigenous practice ng Itbayat is ito yung pumupunta yung mga pamilya ng may light materials na bahay papunta sa mga kapitbahay or di kaya sa kanilang mga kamag-anak na mas matitibay yung bahay nila. So, para siyang ine-evacuate natin yung mga vulnerable natin na families papunta sa isang bahay na mas matibay. So, dahil wala ang Itbayat dati ng temporary evacuation centers or di kaya permanent evacuation centers, ito ang ginagawa ng Itbayat para hindi lumaki or tumaas or mawala yung casualties dito sa Itbayat. Actually, wala po sa data namin or wala pa pong reported na mga casualties na ibatan na dahil sa bagyo. So, yun po yung naging isa sa indigenous practice namin na tuwing may papalapit yung bagyo, sinesecure.
5: Yung konsepto ng Kapachi Bang, yan ay nasa kultura ng Ibatan?
7: Yes po. Nasa kultura na punto ng mga Ibatan.
5: Tama-tama eh. Ngayon ay Indigenous Peoples Month.
6: No?
5: Maganda yung ating discussion dyan ngayon. Pero itong sinasabi natin Kapachi Bang, ito ay kahit nung sinauna pa na dahil syempre, nung araw pa naman ganyan ang sitwasyon dyan sa Itbayat, no? Yung laging may bagyo. Kasi dyan sa inyo dumadaan yung bagyo eh. Talagang pag sumama na ang, bago pa man talagang tuluyang sumama ang panahon, kusang loob, kayo-kayo, community, nililikas nyo na yung mga kababayan nyo.
7: Yes po. Before pa po na lumakas yung ulan or di kaya yung hangin, pupunta na po sila sa kapitbahay nila or di kaya sa mga kamag-anak po nila.
5: So yun nga, no? Kapag malakas ang bagyo, tapos hindi agad makapasok yung mga rescue teams, yung mga relief teams, gaano kahalaga yung konsepto ng Kapachi Bang, lalo na sa immediate aftermath ng, dumaan na yung malakas na bagyo, ano ang kahalagahan yung konsepto ng Kapachi Bang? Tama ba ang pronunciation namin?
6: Oo.
7: Kapachi Bang.
5: Kapachi Bang. Parang ganun pala dapat yun. Gaano kahalaga yung konsepto na yan sa immediate aftermath, yung parang early recovery? Gaano siya kahalaga?
7: Mahalaga po siya kasi sa amin po dito sa Itbayat, may dalawa pong isang sitio at isang barangay na malayo dito sa town proper. So, mahalaga siya kasi kahit hindi kami nakakapunta agad or yung mga barangay sa kanila, alam namin na nasa safe sila na bahay, nangyari sa kanila na kailangan ng agad-agad na response. So, ang halaga nito is kahit wala pa masyado or hindi pa makapunta yung mga

0: funders natin sa kanila, alam naming safe sila. And dahil doon sa capacity nila na may mga life-saving trainings din sila sa kanilang community, sila-sila din ang isa sa nagiging unang responders para sa kanila after ng bagyo. And yung sa mga ini-integrate din namin yung mga indigenous practices namin sa mga stockpiling sa food,
1: okay,
0: mga food items na alam namin na pag ganitong may bagyo na, alam namin na meron kami sa pamilya namin na mga food items bago pa dumating yung mga relief galing sa DSWD or di kaya sa mga ibang mga ahensya na magbibigay ng relief. So, yun po yung isa sa naging integration namin sa preemptive and forced evacuation na nilalagay namin yung mga dating mga indigenous practices namin para din po makatulong para sa kanila din na after ng bagyo na to, kaya pa namin mayroon pa kaming pagkain, kaya pa namin mag-respond sa ibang kasama namin na kailangan po.
1: Pero yung bigla ko lang naisip to, yung dahil ba sa indigenous, kaya ba nagkaroon kayo ng indigenous practice na ganyan? Kasi nga dahil sa climate situation ng inyong lugar na alam nyong lagi namang nangyayari yan. So, nagtatabi na talaga kayo.
0: Opo.
1: So, para pala kayong yung tinuturo natin sa mga bata, yung mga langgam, di ba? Habang...
2: Habang tag-araw,
1: nag-iipon ng pagkain. Ganyan ba yun?
0: Opo. Nagtatabi na kami ng mga meats. Ini-smoke namin. Tinatawag namin siyang lunis. Yung niluluto siya sa mismong kabanya para matagal yung expiration date niya.
1: Oo nga, bigla ako nagutom.
2: Masarap yun. Smoked meat.
1: Pero Miss Kathleen, para lang sa for the benefit of our listeners, paano ba Tagalog? Paano mo i-describe yung sinasabi mo kaninang safe na bahay sa Batanes? Kasi nakikita lang namin sa mga video na yung itsura ng bahay diyan. Ano bang itsura ng safe indigenous house diyan sa Itbayat? Wala kang audio.
0: Ay, sorry po. Dati po kasi, yung mga bahay ng Ibatan is yung mga limestone na may mga kogon grass.
1: Bato, di ba? Bato.
0: Opo. Pero ngayon po kasi, dahil dun sa twin earthquake ng 2019, nasira na siya. And ngayon is yung mga sementado na pong mga bahay, may mga tapang po yung or storm shutters yung mga bintana, ganun po.
1: Halos. Modernized na rin yung mga bahay dyan. Hindi yung traditional house. Kasi nakikita namin nun sa mga pictures, sa mga video. Yung
2: bato.
1: Diba? Parang yung mga malalaking bato binubuo nyo. Tapos yun ang bahay. No? Kumbaga sa kung Eskimo pa kayo, iglo. Diba?
0: Meron na... yung after twin earthquake po kasi halos lahat po ng mga bahay na yari sa mga limestone and bato is nasira po. So, yun po yung naging magtayo ng mas matibay mga sementadong mga bahay na po.
1: So, Kathleen, kapag may disaster, di ba, apektado na rin ang kabuhayan. So, ano bang ginagawa ng municipal government ng Itbayat para tulungan ang mga pamilya na makabangon at mapagpatuloy ang kanilang kabuhayan pagkatapos ng isang sakuna?
0: Meron po kaming programa sa DRR and also kasama po namin ang DA sa pagbibigay ng mga livelihood assistance, lalong-lalo na sa mga fisher folks, sa mga farmers po namin. Kasi ang halos lahat po ng trabaho dito sa Itbayat is more on fishing and sa farming. And yun po yung tinututukan, isa sa tinututukan namin na bigyan sila agad-agad or agad ng mga assistance kagaya ng mga siblings, mga cash assistance para sa mga pagre-repair ng mga motorboats ng mga nasira pong motorboats or di kaya mga bangka ng mga fisher folks po natin. And also yung sa cash assistance or di kaya mga siblings and mga materials po sa pagbubukid sa mga magsasaka po natin. So yun po yung isa sa mga laging naming binibigay or laging binibigay ng LGU na patulong sa mga ating constituents.
1: Pero yung binabanggit mong programa na yan, yan ay LGU, hindi yan DA na project. Hindi ba yan programa ng DA o joint project ng DA at ng LGU?
0: Meron po dito sa LGU under MDRR and meron din po sila sa DA and sa BIFAR po. So magkakasalubong po kami na nagbibigay ng assistance sa kanila.
1: Nakarating na ba dyan sa inyo yung project ng DSWD, yung lawa at binhi?
0: Parang nangapa po ako. Kalahi Seeds ang
1: nandyan. Pero yung project lawa at binhi wala pa.
0: Ay, hindi ko lang po sure kung ano. Hindi ko pa po siya.
1: Mananawagan tayo ngayon kay Director Isabel Llanada, yung nating guest dati, tsaka si Reinhardt Arce, yung national focal ng Project Lawa at Binhi ng DSWD, na hindi pa pala kayo nakakaabot ng Batanes. So, para paparating natin yan. Para, kasi ganun din yun, di ba?
2: Yung
1: concept na... para maging yung food security, no, tsaka yung food resilience.
0: Meron po silang meron po ko na ano na livelihood assistance.
1: Meron nga sila noon. Pero meron kasi silang ano eh under to ng ito, ako na nag-promote ng project ng DSWD ano. Raymond Burgos, ako na nagpo-promote ng DSWD dito tapos hindi nyo ginawa yung message. Anyway, meron kasi silang proyekto na under ng Disaster Risk Management Bureau ng DSWD, yung Project Lawa at Binhi. Ngayon, siguro iuugnay na lang namin kayo, no, sa kanila para ma-roll out din yung project din, dahil yung kinikwento mo ay magandang masupplement ng ano na yun, yung proyekto. Na-explica namin dito sa nakadalawang episode kami ng Project Lawa at Binhi. Kaya ang sinasabi doon ni Director Llanada is para matulungan yung mga malalayong communities tulad ninyo, Itbayat, na madaling makarecover. Na hindi na kayo kailangang maghintay ng tulong mula sa national or mula sa mainland. So, yun, iuugnay namin kayo, Miss Kathleen, sa mga kaibigan natin sa DSWD. Mababait naman yun, namigay pa nga ng chicharon dito nung nag-guest, di ba?
0: Dami po kaming FFPs dahil sa kanila.
1: Oo nga. Pero yung kanina meron kang kwento yung indigenous practice nyo na... Actually, nung kinikwento mo, biglang nagtwinkle-twinkle yung mata ni Don Ramon . Yung ini-smoke nyo yung ano, yung... Anong-ano yun? Anong meat yun? Anong karne?
0: Baka or di kaya fish, ganun po. Yung,
1: at ano, of course, yung isda, dinadaing nyo.
0: Ako, tapos yung... usually po kasi... Dito is yung karne ng baka, yung ini-smoke siya.
1: Ayun.
0: Tinatapa?
1: Diyos ko, Ramon. kita mo yung ngiti ni Don Ramon. No? Talagang mamaya to, tatakbo na to ng ano, tapsilugan.
2: Parang masarap yun.
1: Pero ganun ba yung ano, yung, di ba yung sinasabi mo sa akin nun, Ramon, na ano, yung itag?
2: Itag, oo.
1: Ganun ba yan? Pareho ba yan yung itag?
0: Parang halos ganun po ata.
1: Iba lang yung ano yung tawag sa inyo?
0: Kapanguray.
1: Kapanguray. Nako, si Miss Bea siguro pag naligaw dito sa Radyo Pilipinas, baka magdala dito yan ng ano,
2: kapanguray.
1: Ng kapanguray. Pero ma'am, ano, ito dalhin naman natin yung discussion sa capacity ng L3RRMO diyan sa Itbayat. Kayo ba ay may sapat na pondo para magkaroon ng sapat na gamit na ginagamit sa inyong operations? Like, may sasakyan ba kayo? May mga mayroon ba kayong mga monitoring devices, gadgets, communication? Ano pa ba mga ano doon, Ramon? Ito, ano pa ba mga usual na kailangan doon? Yung mga pang sa search and rescue,
2: pati diba? Weather tools.
1: Ano ang capacity ninyo? Anong meron kayo at ano yung kailangan ninyo?
0: Dito po sa Itbayat, halos galing po sa iba't ibang ahensya yung mga binibigay nila sa amin, like po sa mga automated weather system, and yung mga monitoring po namin. Ang Itbayat po kasi is, I think, 5th class municipality. So, maliit po yung
1: budget.
0: Opo, yung 5% po namin na budget. So, diba po, by 70% and 30% pa po. So, yung 70% namin, hinahati pa po namin sa iba't ibang mga projects and activities. Kaya, maliit lang po talaga yung tutuusin yung budget namin. Pero, dahil po din sa mga tumutulong na and nag-a-assist like sa WFP, na binigyan po kami ng mga radio system. Meron po silang binigay na radio system and monitoring system sa amin.
1: World Food Program yan, ano?
0: Yes po.
1: Okay. Kasi baka then, yung baka marinig ng ibang taga-gobyerno to, sabihin work financial plan yan.
2: Ma'am, ilan po sa ano, sa opisina?
1: Ilan po sa DRRMO?
2: Oo.
0: Dalawa po kaming permanent ngayon. Then we have 5J, opo. So, kung magre-respond po kami, talagang hindi po namin kaya. So, kailangan
2: so, pito,
0: po po.
2: Pito, ma'am, lahat?
1: Pito, sa buong Itbayat. Pito, kayo sa DRRMO.
2: Tama ba?
0: Opo. Pito lang po kami.
1: Diyos ko, mas marami pa yung pinoploating ng City Hall na.
0: Diyos. Tunti lang po talaga kami.
1: Hindi, yun naman ay, let's give credit to Miss Kathleen's group dahil kahit lima lang sila pero yung dedication nila, di ba?
2: Pito.
0: Buti nga po meron pong isang permanent. Nung una ko pong dating dito sa DRR is mag-isa lang po ako. So, nag-birthday po ako na nag-respond sa isang grass park.
1: Talaga, ha? Tapos, yung permanent, anong SG?
0: 11 po. So, DRR1. Si Sir Holden.
1: Tapos, ikaw yung pangalawa.
0: Opo.
1: Ano naman ang SG mo?
0: 15.
1: Oo. Eh, yun nga eh. No? Sana talaga ma-review lahat yan. Diba yung... ang laki ng disparity eh. Ang laki ng disparity, kawawa yung lalo na mas kailangan ng mga geographically isolated na lugar yung tao at dagdag na pondo, di ba?
0: Yes po.
1: Mas kailangan nila ng ganun eh, dahil life and death situation yun eh. Samantalang yung ibang, may mga nakikita tayong mga cities and municipalities na sobra-sobra yung tao at budget. Anyway,
2: grabe no, nalala ko lang. So hindi ka talaga pwede umalis dyan para sa training.
1: Oo nga, pag nag-training ka, di wala.
2: Walang tao.
1: Naubos kayo.
0: May time nga po na nasa training ako tapos may sakon na. So nag-online po kami, monitoring, gano'n.
1: Yun. yun pa rin. No? Actually, alam naman to ng lahat ng ating mga kapatid sa DRRM na ito ay dedication. Hindi lang to yung gusto mong magkatrabaho lang. Dapat ikaw ay dedicated to save lives so that others may live. Mga ganun, eh, no? Parang pangsini na mga tagline, di ba? So sa ngayon, ang meron kayong mga kagamitan? Meron kayong mga sasakyan?
0: Meron po kaming sasakyan but it's from province po.
1: Bigay ng province.
0: Yes po. Meron po kaming dump truck. Meron din po kaming nag-iisang sidecar sa DRR.
1: Sidecar? So, tricycle yan?
2: Bisikleta yun yung pag sidecar?
1: Tricycle?
0: Tricycle. Oh. Yung may... Wala pong bubong yung ano.
1: Diyos ko, Ramon. Alam mo si Don Ramon, meron siyang 20 bisikleta. Idodonate niya yan sa Itbayat. Anyway, nakakatuwaan lang natin. Ano? Pero alam mo, yung kinikwento sa atin ni Miss Kathleen Garcia ay grabe. Refleksyon na marami pang mga lugar dito sa ating bansa na kailangan ng dagdag na tulong, no? Budget, resources,
2: lahat.
1: Lalo na nasa front line sila ng mga sakuna, di ba? So Miss Kathleen, ilang minuto na lang ang natitira, bibigyan ka namin ng pagkakataon na magbigay ng mensahe sa lahat ng nakikinig sa ating programa.
0: So, good morning po sa ating lahat. Wala po kong masyadong message na patungkol sa atin. Pero sa mga community po natin na andito lang po ang LGU, ang barangay, and also lahat po ng tauhan ng MDRMO na tumutulong po sa community para magkaroon po tayo ng safe na komunidad. So, hindi lang po ang LGU or hindi lang ang MDRR ang responsibilidad na maging safe kayo. Na uuna po ito sa ating pamilya and sa ating sarili na magkaroon po ng responsibilidad na magkaroon ng capacity na mag-respond or mag-ready para sa mga sakuna. So, isa din po sa hinihiling ko na magkaroon din po tayo ng suporta sa mga DRM workers, lalong-lalo na sa pag-iting at pag-bibigay na po sa mga DRM workers ng ating Magna Carta.
1: So,
0: hanggang ngayon pa din po is wala pa din pong pinaka Magna Carta ang mga DRM workers na mas kailangan po ng mga DRM workers natin. So, sana po suportahan niyo po kami and suportahan po natin lahat ng mga local heroes natin, lalo-lalo na po yung mga DRM workers natin na yung mga puso nila is ang sa safety ng ating mga kababayan. So, yun lamang po.
1: At atin pong narinig si Miss Kathleen Garcia, ang hepe ng Itbayat Batanes Disaster Risk Reduction and Management Office. Maraming salamat sa inyong oras, Miss Kathleen, at lalo na sa pag-share ng inyong experiences at kaalaman para maliwanagan kami kung ano ang nangyayari dyan sa dulong bahagi ng Pilipinas.
2: At nagpapasalamat rin po kami kay Ms. Bea de Guzman ng Radyo Pilipinas Basko sa kanyang tulong na maabot natin ang ating panauhin ngayong umaga. At shout out rin kina Engineer Trovis Bellica at Chief Arwin Vinalay ng mga nasa Master Control ngayon ng Radyo Pilipinas Basko.
1: At bago po tayo tuluyang magtapos, nakikidalamhati po ang Alerto 738 sa mga naulilang pamilya, kasamahan at kaibigan ni Chief Rani Magno na minsan na rin nating naging panauhin dito sa ating programa.
2: Malaking kawalan sa DRR community si Sir Rani na hanggang sa huli ay naging inspirasyon ng maraming DRR workers, hindi lang sa Olongapo City kundi sa buong Pilipinas.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Muli kaming nagpapaalala na ang kahandaan ay responsibilidad natin sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating mga komunidad. Sa ngalan ni OIC Director Alan Alyanige ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ito po si Ares Gutierrez.
2: Pinabati ko po ang aking mahal na nanay, si Lumer at si Amelia, at sa ngalan naman po ng aming team sa Master Control sa pamumuno ng ating executive producer na si Ma'am Tess Ramirez, Sir Rolly Bumatayo, Isabel, Mark at Arnel, ako naman po si Ramon Jose.
1: Maraming salamat po at magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado dito sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, that in all things,
2: God may be glorified.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas, 10:56 na umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Umabot na sa 3.3 billion pesos ang nilaan ng Department of Agriculture, Bicol, para sa mga programa at intervensyon laban sa epekto ng El Nino sa Bicol Region para sa natitira pang buwan ng taong 2026. Kabilang dito ang pondo para sa irrigasyon, certified seeds, makinaryang pangsaka, crop insurance at iba pang suporta sa mga magsasaka at mangisda. Mayigit 520 million pesos na ang naipamahagi ng DAB Call. Mula Hunyo hanggang Setyembre para sa mga naapektuhan ng tagtuyot. Samantala, umabot sa 225.8 million pesos ang naiulat na pinsala sa agrikultura na nakaapekto sa 8,009 na magsasaka. Inihahanda rin ng karagdagang fertilizer, solar pumps, solar irrigation, drought-resistant seeds at fuel assistance. Ayon sa DAB Call, magsusumite rin ito ng 344 million pesos na rehabilitation plan sa DA Central Office para sa karagdagang pondo. Sa iba pang balita, Department of Labor and Employment o DOLE, pinalawak ang tupad tungo sa skills, negosyo at pangmatagalang trabaho. Balita atin sa atin ni EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinalalawak ng Department of Labor and Employment o DOLE ang tupad program upang hindi na lamang magbigay ng pansamantalang trabaho at kita, kundi maging daan din sa skills development, livelihood at mas pangmatagalang employment. Sa ilalim ng Department Order Number 239-E Series of 2026, ipatutupad ang 7 bagong inisyatiba na nakatuon sa work to skills, work to enterprise at work to employment pathways. Kabilang dito ang skill pass para sa skill certification, tropa, negosyo, trabaho para sa pagtatayo ng micro enterprises at kahanap na nag-uugnay sa mga job ready workers sa mga MSME na nangangailangan ng empleyado. Mayroon ding sagip trabaho, match fund LGU, tulong aral at trabahong dagat na naglalayong palawakin ang mga oportunidad sa trabaho, negosyo, edukasyon at blue economy. Layunin ng DOLE na gawing tulay ang tupad mula sa pansamantalang trabaho tungo sa mas matatag na kabuhayan, dagdag na kasanayan at sustainable employment. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Philippine National Police at Australian Police na iligtas ang 7 biktima ng online exploitation. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Matagumpay na nailigtas ng Philippine National Police at Australian Law Enforcement Authorities ang 7 biktima ng online child exploitation sa Pilipinas. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Milencio Martatis Jr., naging posible ito dahil sa impormasyong ibinahagi ng Australian Federal Police sa Philippine Internet Crimes Against Children Center. Nagresulta rin sa pag-aksyon laban sa 3 umano'y facilitator ng online exploitation ang isinagawang investigasyon. May kaugnayan ang kaso sa isang 62 taong gulang na Australian national na sinentensyahan ng Brisbane Supreme Court ng 19 taong pagkakakulong dahil sa mga kaso may kinalaman sa pang-aabuso sa mga bata sa Pilipinas. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang iba pang posibleng sangkot at biktima. Sinabi ni Nartates na mahalaga ang mabilis na balita ng impormasyon at koordinasyon ng mga law enforcement agency upang agad na maprotektahan ang mga batang nasa panganib. Para sa Mago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa iba pang balita, mabilis na umuusad ang konstruksyon ng China sa Antelope Reef sa Paracel Islands, kabilang ang pagtatayo ng runway na ayon sa mga analyst ay maaaring matapos pagsapit ng kalagitnaan ng taong 2027. Makikita ang grading works, mga tambak ng graba at konkretong materyales at mga compaction crate na ginagamit sa pagtatayo ng runway. Makikita rin ang isang gravel barge na patungo sa bagong tayong wharf. Ayon sa mga security analysts at military officials, maaaring maging mahalagang offshore military base ng China ang Antelope Reef kapag nakompleto, dahil mapapalawak nito ang operasyon ng Chinese naval vessels at military aircraft sa West Philippine Sea. Hindi pa kinikilala ng China ang pagtatayo ng bagong military base. Sa halip, sinabi ng state media na maaaring gamitin ang lugar para civilian purposes gaya ng weather forecasting, maritime activities at scientific research. Ang Paracel Islands ay inaangkin din ng Vietnam at ng Taiwan. Samantala, patuloy na binabantayan ng mga analysts ang mga developments sa lugar dahil sa potensyal nitong dagdaga ng presensya at kakayahan ng China sa pinagtatalunang West Philippine Sea. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
14: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
15: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
14: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 milyon ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 milyon na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
16: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
17: Ampalaya!
18: Ampalaya!
17: Kumakain kayo, ampalaya!
14: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
19: Kayong din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
17: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
11: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
11: Konsultasyon sa mga legal na suliranin. Talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Magandang araw ho sa inyong lahat. Good morning. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang. At kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, October 3, 2026. At syempre tumutok na ho kayo sa orihinal na sandigan ng bayan pagdating sa inyong mga suliraning legal tuwing Sabado, ang Usaping Legal. At syempre unang Sabado ho ng Oktubre, Oktubre na ho ha. At malapit na ho matapos ang taon. At syempre ang dami pa rin ho nga nangyayari sa ating bansa ha. Pag-uusapan ho natin yung pagbasura ho ng Korte Suprema dito sa mga petisyon laban dito sa voting threshold ho no. Dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya matatandaan nyo ho kasi di ba noong September 23 ho. Nagdesisyon ho itong Senado na ibaba yung voting threshold ho sa impeachment ni VP Sara. At hindi ho isali yung mga senador na absent, nagtatago, nakakulong, ayan ho, doon sa bilangan. Doon ho sa sinasabing two-thirds. No? So pag-uusapan ho natin maya-maya yan. At syempre nakita ho natin meron hong press con kahapon si Senator Antonio Trillanes, former Senator Trillanes. So paano nga ba ho ito makaka-apekto dito sa impeachment ni VP Sara? Makakasama ho natin si Attorney Tranquil Salvador, Dean ng Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence, maya-maya lamang ho. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at ibang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Sa Usaping Legal natin ngayong araw, ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon laban sa pagpapalit ng voting threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ng Korte Suprema na walang standing ang mga petitioners at premature o hilaw pa ang petisyon. Matatandaan na sa botong 12-1-1, nagdesisyon ang Senate Impeachment Court na hindi isali ang mga senador na walang legal at pisikal na kakayahan para makaboto sa impeachment ni Duterte sa bilangan. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, ano ang reaksyon mo sa pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ano ang reaksyon mo sa pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa Usaping Legal Facebook page at sa Radyo Pilipinas Facebook page. Para pag-usapan ng usaping yan, makausap natin ang Dean ng Manila Adventist School of Law and Jurisprudence na si Attorney Tranquil Salvador III. Good morning, Attorney Salvador. Welcome sa welcome back sa Usaping Legal.
0: Good morning, Attorney Galang, at sa lahat ng nanonood sa iyo ngayong Sabado ng umaga.
22: Eto ho, Attorney Salvador, no, dismiss ho yung petition, no, ng iba't ibang petitioners ho laban doon sa voting threshold ng dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So ang dismissal ho ng korte, sinabi ho niya wala daw hong standing at yung premature pa nga daw ho yung petition. So maaari niyo ho maipaliwanag sa ating mga tagapakinig, no, ano ho yung ibig sabihin ng Korte Suprema ho dito?
0: Ganito po yan, ang ibig sabihin po ng legal standing or sa salitang legal, no, na ginagamit namin, locus standi. Ang ibig po sabihin noon, kine-question kung meron silang direct personal injury by reason of a governmental act. And in this particular case, ang subject to question ay ang act ng Senado. So, ibig po sabihin nito, although hindi pa ho lumalabos yung full-length decision, no, press briefer ang ating batayan, ibig po sabihin yan, ang primarily, bago ka pumunta sa hukuman, humingi ng tulong sa hukuman, kailangan paliwanag mo na una, meron ka bang injury dahil sa aksyon ng pamahalaan. Ngayon, of course, para rin mas malawak ang discussion, baka kasi may iba sa mga nakikinig sa'yo, hindi, attorney, meron dyan yung public interest, meron din yan yung ano, yung transcendental importance. Tama po yun. Pumapasok po yun sa ilang pagkakataon kahit yung mga petitioner ay walang legal standing. Subalit, dahil sa magnitude ng kanyang issue, is ginagawa ng Korte Suprema, sige, i-re-resolve namin ito so that it will put to rest to the controversy. Ngayon, tatanungin siguro tayo, eh, attorney, ba't hindi ginamit ng Korte Suprema yon, di ba? Sa pagkakataon ngayon. But of course, we cannot question the judgment of the Supreme Court. Naglabas na sila sa maaring sa tingin nila, may ibang tao na dapat nag-file nito. At if you will compare it with the past petitions in connection with this impeachment, nag-file rin si Vice President Sara ng 2025, tama? Against the House of Representatives. So, ang tanong, maari bang siya ang mag-file? Well, let's wait and see kung magfa-file siya. Kung ang tanong, sa tingin ba natin, may injury siya, she will be the person directly affected by the voting. Ganun po yun.
22: Alright, sinasabi din ho nung Korte Suprema na premature pa nga ho, no? So sa tingin niyo ho, ano ho yung tamang pagkakataon kung kailan pwede, pwede pa ho ba kayang iakyat ulit ito sa kanila ng mga ibang petitioners?
0: Alam, maganda siguro mas mapaliwanag natin sa kanila bago ko sagutin yan kung ano yung tinatawag na prematurity. Alam niyo po sa ordinaryong salita o sa salita natin, no? Layman's language, pag premature, ay sinasabi hindi pa sapat, hindi pa napapanahon, ayan, or hindi pa ito hinug para filean mo ng kaso. Yun po ibig sabihin ng prematurity. Kahit nga sa anak, sa isang sanggol ay panganganak, premature ang pagwala sa tamang buwan. Di ba ganun yun? So sa ngayon, ito pong pinag-uusapan dito ay usaping legal, isang kaso sa Supreme Court, at pag pinag-uusapan po yan, is it ripe for judicial determination? At kakabit doon, yung tinatawag na po, na po, na justiciable ba siya? Dapat ba meron na bang actual controversy, hinug na pa yung controversy na pwede nang busisiin at ano, pag-aralan ng Korte Suprema at maglabas sila ng desisyon? Yun po yun. Yan ang ibig po sabihin ng premature. Sapat na ba? Alam niyo po yan, kung ganun ang sinabi ng Korte Suprema, baka nga hindi pa hinug. Sasabihin mo, yung sagutin natin ang katanungan mo, kailan ba yan hinug? Pwede ba sila mag-file with the right person filing? At kung kailan ba ito hinug na? Maari. Okay, maari. Bakit? Siyempre, ang tanong, kailan yung hinug na? Iyan, sasabihin ko sa inyo, depende yan sa strategy ng kanyang abogado. Okay, ba't ko sinasabi yun? Kasi yung pagkahinug niyan, may kasabay yan paghingi mo ng TRO, preliminary injunction, na itigil yung action na malapit na, na urgently mangyayari na. Di ba? Ganun yun eh. Mangyayari na. So gusto mong pigilan. Eh kung ganun yun, malamang yan yung malapit na ang butuhan. Ano ibig sabihin ko na malapit ng butuhan? Tapos ng prosecution magpresenta ng ebidensya. Aba, hindi pa. Magpresenta pa ng ebidensya ang ano eh. Hindi po ba? Ang depensa eh. Magpresenta pa. Dapat ba yung tapos na magpresenta ng ebidensya ang depensa? ideally po dapat ganoon. Yung tapos na sila nagpresenta ng ebidensya at nag-formal offer of evidence na nagkomento at handa nang magbotohan. Yan. Ngayon lang, alam niyo po, napakalapit ng panahon na yan, di ba? Hindi natin alam kung tapos ang ebidensya ngayon, sabi niya, o 2 days mag-file, mag-ano na tayo, botohan. Di ba? Hindi natin alam. O sa Lunes, magbotohan na tayo. O sa isang linggo, hindi natin alam. So kailangan, yung pang kahit yung grupo niya, nakaabang din. Kung kailan nila fa-filean yun, that's one. Kasi bakit ko sinasabi na mas mabuti na bago? Kasi ho yan, pag naboto na yan, wala na, executory na yan. Kung sakaling na-convict siya, tapos na. So kung sasabihin naman ng iba, attorney, dapat yan. Kung ano yan, hilugga yan, pag nagpagbotohan na, pagtanggal na siya, pwede rin. Kaya lang tanggal na siya. Ngayon, maglabanan kayo, executory na yun. Di ba? Kahit ngayon ang tanong, manalo ka, itanggal ka na. Ngayon, sabihin mo, paano ko reverse ng Supreme Court? That remains to be seen. Kasi wala pang naging ganyan ruling ng Supreme Court. Okay, baka booted na rin yun. Okay? Sige po.
22: Okay, so ibig sabihin ho, sir, tama ho ba, hindi pa ho talaga final itong desisyon ng Korte Suprema at posible pang mabaliktad sa ibang petisyon nga ho?
0: Ganito ang nangyayari dyan procedurally. Kasi ho, yung ruling nila, procedural. Hindi po sa sustansya. Hindi pa ho. Procedural, sabi nila, hindi pa hinog. Diba? Sabi nila, walang legal standing. Naasahan ko po yung mga petitioners na yun, magpa-file ng MR. Motion for reconsideration within 50 days. Ngayon, meron bang iba, mga tao na hindi naman kasama dyan, later on, na nakamatsyag, diba? Nakabang. Tapos pag malapit na mag-file, walang pipigil. Nakita niyo po yan. At maaari sa pagkakataon na yun, tingnan na ng Korte Suprema. Depende rin kung sino maglalagak sa kanila.
22: Alright, punta naman ho tayo dun sa nangyayari impeachment trial ho, no, kay Vice President Sara Duterte. Nakita ho natin yung testimonya ni Mayor Baste Duterte. Ano ho sa tingin ninyo, nakatulong ho ba ito sa prosecution o nakasama ho sa kanilang kaso?
0: Alam mo, depende yan para hindi naman tayo sabihin, kampi tayo ganito, kampi tayo doon. No? Depende kung sino bumabasa niyan. Ayan. Pag yung bumabasa niyan, medyo kilya sa prosecution, sasabihin nila, ano, uy, dumidistansya. Alam mo yun, ayaw sumagot. Kasi ayaw niya talaga eh, alam mo yun eh, umiiwas eh, di ba? Pag naman yung mga kampi ng depensa, ang bumabasa ng sitwasyon, o kita mo, walang personal knowledge. You see the demeanor? He was very confident. He wasn't even hiding anything. So it's no personal knowledge. Diba? Sabi nga niya, alam mo, nalaman ko na ho yan sa impeachment. Kaya ako pinaliliwanag na ganyan na Torte Galang. Kasi yan, pag binigyan lang natin ng isang angulo yan, sasabihin nila, hindi, paano itong ganito? Para bigyan natin sila ng kabuuan. Ngayon, titingnan natin, meron ba silang napatunayan? Ayun, tingnan, siguro mas maganda yun ang dali natin ng mga nakikinig sa iyo at nanonood. Meron ba silang napatunayan? Well, napatunayan nila na ano, na meron talaga mga projects. That's one, di ba? Sinabi nga ng ano, ni Mayor Baste, hindi lang nga 14 yan eh, 19. Napatunayan nila na hindi alam ng mayor. Hindi alam ng mayor na yung GenCorp, yun na sabi niya, na hindi niya alam na may involvement ang kapatid niya. Napatunayan din nila na may Bids and Awards Committee at yung power ng mayor ay i-delegate doon sa Bids and Awards Committee. Dahil napatunayan nila na napakadaming pinipirmahan ng isang mayor. In fact, at least 3 of the senator judges, sinigundahan yun. May isa, sabi niya, alam mo, nag-mayor din ako. Alam mo, napakarami ng aming pinipirmahan. Narinig mo yun, di ba? May isa naman, sabi niya, alam mo, yung kapatid ko na mayor at presidente ng league ng mayor ng probinsya ay nag-text sa akin na pinatototohanan na talaga, alam niyo, dami yung pinipirmahan. Kaya kami, alam namin ang hirap na yung ginagawa. At ang pangatlo, sabi niya, yung asawa ko, mayor din. At alam ko, yung dami na pinipirmahan. Can you see? That's where it is. Kung tatanungin natin, ano yung napatlo? Ayun, marami pinipirmahan. Yun, dinelegate sa Bids and Awards Committee. So, sabihin ko, ito na extent na patunayan nila.
22: Going naman ho kay former Senator Antonio Trillanes, no, dinrap ho siya initially ng prosecution bilang witness. Pero kahapon ho, ito may mga bagong pasabog na naman ho siya na nakatanggap nga daw ho ang pamilyang Duterte na more than 300 million pesos ano, mula sa China. So sa tingin niyo ho ba siya ho ba ay maibabalik ho bilang witness sa impeachment trial? What? O ano ho ba, hanggang dito na lang ho ba siya sa press con ho na
0: alam
22: ito?
0: Alam mo, Antonio Dani, yan eh. Ang tingnan natin yung procedural, okay, yung sa kaso. Siyempre, bago tayo, ayon na rin sa experience ko, bago ako magpresenta ng isang testigo, inaalam ko na may personal knowledge ka ba? Pag ako hahawak ng kaso, may personal knowledge ka ba? Pangalawang kinukonsider ko strategically, kasi maaaring may personal knowledge ka, okay, may, ano ba yan? Sa tingin ko makakabuti, makaka-advance ng cause ko. Bakit? Baka may past relationship siya sa judge, baka dati niyang kaaway, baka dating ganito, baka hindi siya gusto. Kasi ang buhay naman natin, nagkukrus ang landas natin. Yan ang sinasabi ko sa mga bata, yung bata ka, kala mo, hindi magkukrus ang landas mo nung later, 30 years. Yung inapi mo, yung binuli mo. Ganun, yun, ganun ang buhay eh, di ba? Dani, ganun ang buhay. Magkukrus talaga kayo at magkukrus ng landas. Yung mga bagay na yan, ina-assess ng abogado. Mas makabubuti bang ipipresenta ko siya? Kasi kahit pa mukhang alam niya, masasabi niya, parang may personal knowledge siya. Kasi ang primary personal knowledge, kung makasasama, baka huwag na. Di ba? Baka huwag na. So those are the decisions that they will have to make as to whether they will insist later on. Hindi natin alam. Hindi ko rin alam kung ano yung backdoor dyan. Kasi sa lahat ng ganyan, in something that has a political complexion, may backdoor dyan. Kaya nakita mo, siguro, maraming usap-usapan, bakit ayaw pa siyang paupuin? Di ba gano'n? Hindi natin alam. Maraming usap-usapan that we will really never know when, what the truth is. So kaya ako, pag tatanungin mo, kung titignan ko lang siya, may personal knowledge pa siya. So yun ay nidetermine ng mga abogado niya. Kung sa tingin niya, oh, may personal knowledge, makakabuti ba sa amin to? O baka hindi? Di ba? Kasi baka mamaya, kahit may personal knowledge siya, o sasabihin niya may personal knowledge, eh instead na ganun, eh, hindi matuwa yung iba eh. Alam mo yun? So it will only rock the boat. So baka mamaya, ang gando na lang. Hindi ko sinasabing yun ha? Kaya lang kasi sa ngayon, hindi natin alam kung ano talaga ang dahilan. Ngayon, patuloy siya mag-press call. Di ba press call siya? Di ba? Mag-press call siya. Karapatan yan na sa tingin niya. Meron, at meron rin mga media ang sumusunod sa kanya.
22: Alright, so ito naman ho yung tagapagsalita ho ni Senator Loren Legarda. No? Sinabi ho na posible daw ho siyang sumali ulit sa majority. No? Any thoughts on this, sir?
0: Alam niyo, we have to... That should not be taken lightly. Alam mo yan? Kasi tandaan mo, tagapagsalitaan nila yan. Tagapagsalitaan nila yan. Nakakausap nila yan. Baka nga option nila yon. Now, what will be the consequences? Palagay ko, your guest is as good as mine. At ang digala. Diba? Because pag ikaw ay, pag siya ay napunta sa mayorya, dadami boto. Kung sakali ha, kung sakali ang tingin nila, ay dapat ito convict. I'm not saying that that is what she will do. Now, kung sakali, bigyan na rin natin ng isang senaryo. Attorney Galang, for instance, hindi ba in-adjust yung voting threshold? Na sa ngayon, sinasabi nila, dahil 13.33, dahil 20, 14. Baka ang kalabasan yan sa mga mangyayari latest development. Hindi na kailangan yan. This is a isga, buha namin eh. Pag nagbotohan eh, di ba? This is a isga, buha namin eh. Baka nga mag-17 pa kami. So, you don't, ako, ang tingin ko doon, yung voting threshold, yung safety net yun. Politically, ah. Safety net yun. Kung hindi natin makuha, pero kung makuha nila yung D6, palagay ko itutulak nilang kunin yung D6 yan hanggat mataas. Para pakita sa tao, ano, sinasabi nyo, ito ang interpretation nyo, kahit na hard interpretation yan, ito boto niyan.
22: Alright, panghuli na lamang ho, Attorney Salvador, no? Ang sabi ho ni Attorney Reggie Tongol, no? Ng Senate Impeachment Court, na kaya daw ho mag-desisyon ng korte before December 16. So ano sa tingin niyo ho ba? Feasible ho ba ito considering na nandito pa lang ho tayo sa prosecution, mag-representa pa ho yung depensa?
0: Alam mo, ang tingin ko dyan, no? Ang tingin ko, ang a lot of this will be dictated by the next moves of the prosecution. Kasi sila maraming testigo eh. Remember, naalala mo may request for admission yan, di ba? Na hindi inalaw ni presiding officer dahil nga it might expose the respondent to a violation of her right to self-incrimination. Okay, ngayon, ang ano naman dyan, ang usapin dyan, kung magbawas sila ng testigo, di ba? Mababawasan rin ang hearing dates. Pag sa tingin nila, napatunayan, pag kinausap mo naman yung mga prosecutor, we're strong. Diba? Ganun yung kanila eh. Sapat na kami. Kasi baka gawin nila, drop na nila yung huling article pagkatapos ito eh. Ngayon, pagkatapos nito, syempre, ano magpipresenta? Magpipresenta ang depensa. Remember, base sa kanilang timeline no, ng hearings, ang tingin ko, araw-araw for the next 2 weeks, starting Monday, di ba? Parang huli nila, October 15, right? Naalala mo, October 15. Tapos magkakaroon ng long break dahil sa, ano to, sa budget hearings. Tapos babalik sila ng gitna ng Nobyembre. Sabi, at the earliest, middle of November, or at the latest, mga November 23. Aba, if from 23 to December 16, mga ano to tatlong linggo, ganun lang baka konti ang present, ipipresenta ang ebidensya ng depensa, di ba? Kasi magpo-formal offer pa yan eh. Ang prosecution, magpo-formal, tapos pakukomentahin pa. So give or take, baka ang comment yan, 5 araw lang. Dahil ganitong proseso to, o, sige, komentahan nyo, 5, o mahaba ng 10. Without prejudice to the continuation of the trial. Baka gawin nila ngayon, kung talagang babagal yan, ito lang pananaw, baka tumawid ng konti na mga January. Baka, kung talagang, kunyari, hindi ko naman sinasabi, bababagali ng depensa. No? Kung maraming circumstances na bumagal, baka tumawid ng January at the latest, palagi ko, matagal na matagal na ng Feb. Pero kung, ano nga, ang Senado nagsalita, baka nga matapos ng December 16. Diba? So, hindi natin masabi talaga, pero isa pang kailangan natin tandaan, because next year, isubmission na ng candidacy. Diba? So, pag ito nag-drag ng masyado, pwedeng ano eh, kasi pagdating na ng mga June yan, usapin na talaga sinong mga tatakbo next year. Ano, di ba? Sino nang tatakbo, sino mga kandidato, hindi lang sa lokal, kundi sa national. National. Hindi natin alam, baka earlier pa yung submission ng mga candidacy na yan. So, there's a timeline, of course, na haharapin sila dito. Ayun, Atty. Galang.
22: Alright, maraming salamat ho sa inyong oras, Atty. Salvador. Ang dami ho natin napulot ho, nalaman ho sa inyo. Thank you, ho, sir.
0: Sige, maraming salamat sa lahat. Good morning.
22: Si Atty. Tranquila Salvador III, Dean ng Manila Adventist School of Law and Jurisprudence. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. O hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
5: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
2: Kaugnay nito, ang PAC-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi
3: ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko.
25: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay.
26: Usaping Legal.
25: Kasama si Attorney Danny Galang
26: sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan, mapa social media man o sa radyo at telebisyon, ang programang Usaping Legal ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Ang titulo ng ating programa na Usaping Legal ay rehistrado sa Intellectual Property Office of the Philippines bilang isang trademark at ito ay protektado ng

0: At syempre ito ho, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita.
1: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan.
2: Sagot kita!
1: Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala.
2: Sagot kita!
1: Sumangguni na kay Attorney Danny Galan. Dahil dito,
2: Sagot Kita!
0: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Facebook ko, Usaping Legal Facebook page at syempre sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, happy viewing muna sa mga nanonood sa ating Facebook page. Ha? Happy viewing to Nanilin Lapus. Syempre, nandito na rin ho si Arvin Beliesa, Fatima Muñiz, Jovi Muñiz, and Jassy Tan. Ayan ho. And syempre, maraming salamat din ho sa ating mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy hong nag-share ng ating programa ho no tuwing Sabado para humapalawak ko yung ating mga tagapakinig. Maraming salamat ho sa Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Gingoog, Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Cebu, Radyo Pilipinas Davao. Ayan ho, maraming ho sa salamat sa inyong lahat at syempre sa lahat ho ng Radyo Pilipinas stations nationwide. Ito, first question ho natin galing sa cellphone number ending in 7804. Ito, from Esther ng Mindanao. Ayan ho, naabot ho natin hanggang sa Mindanao ho, no? Good morning, attorney. May tanong po ako tungkol sa SSS. Kasi po yung anak ng yuma akong kapatid, siya ang tumanggap ng dependent pension noong 13 years old siya, taong 2011. Tapos nagkasakit yung pamangkin ko at nabulag ang kanyang dalawang mata noong 20 years old siya. Hininto ng SSS ang kanyang pension noong 21 na siya. Ang tanong po namin, eligible po ba siya sa lifetime pension? Pangalawa po, 27 years old na siya ngayon. Pwede pa po ba? Ayan ho, from Esther ng Mindanao. Ayan ho, maraming salamat po. Ito ho, yung nag-message ho sa atin ay yun nga ho, yung pamangkin ho niya ay namatay ho yung kanyang kapatid kaya yung kanyang pamangkin na nung 13 years old ho, siya ho yung nakatanggap ng pension, no? Dependent pension ho ng kanyang namayapang kapatid noong taong 2011. So 13 years old pa lang ho yung bata ho noon, yung pamangkin ho niya. Kaya lang ho, noong 20 years old ay siya ho ay daw nabulag ho siya. At ayun nga, inihinto na ho ng SSS yung kanyang pension noong 21 years old. So ang tanong daw ho niya is eligible daw ho ba sa lifetime pension? Ngayon kasi 27 years old na yung kanyang pamangkin at ngayon nga ho ay bulag na yung dalawang mata at ayun nga ho, persons with disability nang maituturing. So noong 13 years old ho siya kasi dependent ho siya, no? At kaya ho binigay ho nung SSS yung kanyang yung dependents pension nung kanyang nung member nga ho doon sa anak kasi ho minor de edad pa yung anak nung time na yun nung 2011 nung namatay ho yung membro. Kaya tama lamang ho naman talaga na ibigay yung dependents pension doon sa anak, no? At 13 years old ho siya hanggang 21 years old ho yun. So kaya ho ang ginawa ng SSS ay tinanggal na ho yung pension pagsapit ho ng 21 years old. Kasi nga ho hindi na ho minor. Kaya tinanggal na ho yung dependents pension. So dito ho kasi ang pagkakaalam ho natin dito is para ho makatanggap niyang kung sabihin ho natin na lifetime pension eh dapat ho yung inyong anak ho kahit ho above 21 years old na ay ma-consider ho natin na persons with disability o di kaya naman ho ay meron hong sakit sa pag-isip. Ayan ho, yan ho yung mga sinasabi ho natin ho dyan na pwede ho siya makatanggap ho ng pensyon. Kaya lang ho dito kasi ho sa kaso ho natin, nung time ho na namatay ho yung kanyang magulang, ay hindi naman pa ho siya person with disability. So ayun ho, hindi pa ho siya person with disability o wala naman ho siyang sakit sa pag-iisip, ganun ho.

clinically declared or legally declared insane. So kaya ho, hanggang 21 years old lang ho talaga yung naging pension ho sa kanya ng SSS. So ayan ho, maaari ho kayong makipag-ugnayan sa SSS, no, kung ano ho yung gagawin ho sa ganitong sitwasyon. Kasi ho, ngayon ho ay 27 years old na ho yung kanyang pamangkin. At syempre ho, pero ho naging PWD nga ho, pagsapit nga ho lang bago ho ng 20 years old. So maaari ho kayong makipag-ugnayan sa SSS, no, para ho sa inyong suliranin, para ho maitanong nyo ho ng sapat ng maayos nga ho. Pero yun nga ho, base sa ating pagkakaalam, ay dapat ho nung time na siya ho ay namatay nga ho yung SSS member, time ho na siya ay tumatanggap ng dependents pension, ay dun ho siya person with disability. Para ho kahit beyond 21 years old, kahit ho more than 21 years old na siya, hindi na ho siya minor de edad, ay makatanggap pa rin ho siya ng pension. Pero sa kaso nga ho ito, ay ayun nga ho, hindi naman ho siya PWD at the time of death, no? Na at the time of death nung kanyang magulang. So yan ho, maaari ho kayo makipag-ugnayan pa, no, sa SSS para ho matulungan ho kayo sa inyong suliranin. At ayun nga ho, syempre pinag-uusapan ho natin yung voting threshold dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yun nga ho, ibinasura nga ho nitong Korte Suprema yung mga petition ho, no, laban ho dito sa voting threshold, no. Kasi kung makatandaan nyo ho, tatlo ho yung naging mga petition nga ho, no, para ho dito sa voting threshold ho na ito. So mamaya ho, babasahin ho natin inyong mga komento ho dyan, ha, sa ating tanong sa bayan. Ngayong Sabado, ano ang reaksyon mo sa pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, mag-text ho ng inyong mga komento, ha, 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment ho sa ating live stream, Usaping Legal Facebook page, at syempre, at Radyo Pilipinas Facebook page.

0: Ito, kumuha naman ho tayo ng tanong sa ating YouTube channel. Ha. Meron ho tayong YouTube channel, Usaping Legal, Attorney Danny Galang YouTube channel. And ho, dyan ho ninyo mapapanood yung mga past episodes ng Usaping Legal, yung mga interview ho natin sa ating mga resource persons. Maraming salamat ho dito sa mga subscribers ho natin na halos 22,000 na ho ang subscribers natin dito sa YouTube. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre ho, ang gaganda ho ng bilang natin, yung mga, lalo na yung mga interview natin sa mga resource person. Ito ho, tanong ho ni Kapobre0391. Ayan ho. Attorney, tanong ko lang po, may kontrata po ako, pero wala po kaming pinirmahan na kontrata. Ngayon po, yung may-ari, daming pinapadagdag na trabaho na hindi naman kasama sa usapan. Umayaw na po ako, may kaso po ba yun? At wala po akong kinuha na pera sa kanya. At yung pera po na binibigay niya ay sakto lang po sa pinapasahod sa mga tao. Ayan ho. Ayan ho. So, ang ibig sabihin ho ng nag-message ho sa atin ay meron silang kontrata. Siguro verbal contract lamang ho, no? Verbal agreement. Ayan ho. Pero wala doon ho siyang pinirmahang kontrata. Ngayon ho, ang problema niya, ang dami hong pinapadagdag sa kanya. Mukhang contractor ho itong nag-message ho sa atin. Ang dami hong pinapadagdag sa kanya na trabaho. Pero ayaw na ho niya. Kasi wala naman daw ho sa usapan ho nila. At yung pera daw ho na ibinibigay ay sapat lang sa mga pinapasahod sa mga tao. Ngayon ho, syempre ho, yung inyong terms, no, yung terms and conditions ho ng inyong kontrata, ayan ho, ay base ho yan sa inyong naging usapan. So, ito ho, valid naman ho yung mga ganyang kontrata. Kahit ho sabihin ho natin na hindi ho kayo nagpirmahan ng kontrata, ay valid naman ho yung inyong agreement. Basta ho yung meron po tayong tinatawag na concept na meeting of the minds. So, kayo ho ay parehong nag-a-agree. Ayan ho, kayo ho ay parehong wala ho kayong pagtutol doon sa mga terms and conditions. At malinaw ho sa inyo. Wala naman ho nang haras ho sa inyo para ho makipagkasundo. Ayan ho, consensual. Ayan ho, at syempre yung object ng kontrata ay legal naman ho. Ito, pagpapagawa ho siguro ito ng building o bahay. So, ayan ho. So, kung lahat ho na iyan, yung cause ho natin, yung object, yung consideration, ayan ho, may meeting of the minds, then masabi ho natin na legal naman ho yung pinasok ho ninyo na agreement, no? Kahit wala ho kayong pinirmahan na kontrata. So, ayan ho. Kung yung kabilang party nga ho ay hindi ho sumusunod sa inyong usapan, sinasabi ho ninyo ay ang dami hong pinapadagdag, wala naman ho sa usapan at ayaw nyo na ho. Ayan ho, maaari ho kayo syempre nga tumalikod na ho doon sa inyong kontrata, no? Hindi naman ho kayo maaaring kasuhan ng breach of contract. Ayan ho, ganyan. Ay kung wala naman ho yung sa usapan ho ninyo. So, at syempre sinasabi din ho niya, wala pa naman ho siyang tinatanggap na pera. Ang tinatanggap lamang ho niya, yung mga pasahod lang dun sa mga trabahador niya, ay ayan ho, lalo ho yan magagamit bilang ebidensya ho sa inyong kaso. So, ano ho dapat gawin sa mga ganitong pagkakataon? Kailangan ho, mas mabuti naman ho talaga na kayo ay mag-enter into a written contract. Ayan ho, pumirma ho kayo ng kasunduan na nakasulat para ho mas malinaw kung ano ho ba yung mga dapat ninyong gawin. Dapat at hindi nyo dapat hong gawin, ano ho yung mga roles and responsibility at yung mga kailangang gawin ng bawat partido. Ayan ho, magkano ho dapat yung ibabayad ho sa inyo. So sa mga ganito hong bagay, mga malalaking consideration na ho ito eh, dapat ho talaga ay kayo ay may kontrata na nakasulat para ho mas maganda ho, mas malinaw ho yung inyong kasunduan. So, ang dapat nyo hong gawin, mag-enter ho kayo dyan, written contract ho na ganyan. At kausapin nyo ho yung other party, no? Ano ho ba talaga yung mga dapat ninyong gawin at bakit ang daming pinapadagdag na wala namang kasama, na hindi naman kasama doon sa original na inyong pinagkasunduan. At magkano ho yung magiging dagdag na consideration o di kaya naman ho ay bayad ho sa inyo. So, dapat nyo hong pag-usapan yan, mag-enter ulit kayo into a contract. Eh no, kapag hindi nyo ho maayos, ay maaari ho kayong dumulog sa barangay ho natin muna, sa barangay. Ayan ho, para ho pag-usapan ng inyong mga suliranin. So ayan ho, pero kung ang katanungan nyo ho ay kung tumalikod ho ba kayo dun sa kontrata, kayo yung makakasuhan, ay hindi naman ho kayo agad-agad makakasuhan. Lalo na ho kung mapatunayan nyo ho, no, na wala naman na ho dun sa kontrata ay yung mga sinasabi o idinedemand ho ng inyong kakontrata. So yan ho, para ho maayos ho ang inyong usapan, mag-enter ho kayo sa isang written contract. Ayan, panotaryo nyo ho, public instrument. Ayan ho, para ho sigurado tayo kung ano ang dapat at ang hindi nyo dapat gawin. At para ho syempre ma-establish na rin ho kung magkano talaga yung dapat na ibabayad ho sa inyo. And ho, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. O hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Ay, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Magulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag tanatag ang may alam.
3: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usapin Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, question naman ho from Alvin Kugal. Good morning po, sir. Paano naman po yung specimen signature form ng employer pag hindi updated? Kasi po, yan ang problema ng employer ko, kaya hindi ako makapag-loan. Pwede ko din po ba silang ireklamo sa DOLE? Ayan ho. Yung ganyan ho, syempre makipag-coordinate ho kayo sa inyong mga employer para i-update ho yung kanilang mga specimen signature. Kasi ito daw ho yung nagiging problema ho niya, kaya hindi ho siya makapag-loan sa SSS. So ayan ho, wag niyo naman ho agad-agad i-demanda yung inyong employer sa DOLE, no. So makipag-ugnayan ho kayo sa HR, sa management ho, sa inyong employer para ho i-update yung mga specimen signature na kailangan sa SSS. So para ho kayo ay makapag-loan. So ayan ho, maaari niyo naman ho sigurong pakiusapan yung employer, no, para ho i-update yung mga ganyan at hindi na ho kailangan na magka-demandahan pa sa DOLE, no. So ayan ho, sana ho ay maayos nyo ho yung suliranin ninyo. Madali lang naman ho yung specimen signature. Kailangan lang ho talaga siguro pumunta ho ng inyong employer ho dito sa SSS ho para maayos na ho iyan. Siyempre, nakuha po natin yung message coming from cellphone number ending in 2071. Ayan ho, mag-text lamang ho kayo ng inyong mga katanungan sa ating programa. Ayan ho, babasahin ho natin iyan. Kung wala na ho tayong oras, the next week, the following week ho natin iyan babasahin. So, basahin lamang ho natin yung ating iba ho sa mga nagkomento sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Ano ang reaction mo sa pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, from cellphone number ending in 3358, ito, suki na ho natin ito. Maganda raw sa December 16. Sa paghatol ni VP Sara sa impeachment trial kung tatanggalin sa pwesto. Ayan ho, kaya, ayan ho yung pinag-uusapan natin kanina kung kaya daw ho bang December 16. Kasi sabi ho nung spokesperson ng Senado, si Attorney Tongol, kaya daw ho before mag-recess yung Senado sa December 16. No? Kaya daw ho magbaba ng desisyon dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Napakalapit na ho noon. Yun nga, sabi kanina ni Attorney Tranquil Salvador, meron pa home break, no, para dun sa budget deliberations naman at babalik ho sila sa Nobyembre na. So kaya ho ba ng halos isang buwan na magpresenta yung depensa? Halos wala pa ho nga, hindi pa ho natatapos yung prosecution, di ba? So kaya ho ba o tatawid na ho talaga ito coming January 2027 na, no? So ayan ho yung titingnan ho natin. At syempre manood ho tayo ng impeachment trial ni VP Sara. Ang dami ho natin natututunan at nalalaman ho. Ay mahalaga ho yan na tayo ho ay aware sa mga nangyayari sa ating bansa, sa ating politika, para ho syempre makapaghalal ho tayo ng tamang leader ho natin, no, sa 2028. At syempre happy viewing ho kay Ronald Mendoza Domingo. Ayan ho, nandito na rin ho si Jelson Vlog. Ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre, matatapos ho ang ating programa, pero maaari pa rin ho kayong mag-comment sa Facebook. Ayan ho, ng inyong mga question ho. Okay, at ayan ho, at syempre dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff engineer, Rolly Bumatayo, Sir Arnel Villamor, Sir Mark Bokiron, at syempre nandito din po si Ms. Tess Ramirez and Ms. Isabel Silang. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang, mag-ingat tayong lahat.
1: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usapin Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 11:55 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Department of Health nagbabala laban sa matinding init ngayong panahon ng El Nino. Balita atin sa atin ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: EJ.
2: Yes, F, nagpaalala nga ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat laban sa mga sakit at dulot na matinding init, lalo na sa panahon ngayong El Nino. Ayon sa kagawaran, nangyayari ang El Nino kapag umiinit ang malaking bahagi ng karagatang Pasipiko na nagdudulot ng mas mainit na panahon at mas kaunting pag-ulan sa loob ng ilang buwan. Kabilang sa dapat bantayan ang heat exhaustion na maaring magdulot ng panghihina, sobrang pagkapagod, pagkahilo, pagsusuka at labis na pagpapawis. Mas seryoso naman itong heat stroke na maaaring makitaan ang pagkawala ng malay, sobrang init ng katawan, hirap sa paghinga, pagkalito at kumbulsyon. Para ng DOH, magsuot na magaan at maluwag na damit, manatiling hydrated at umiwas sa matagal na pagkalantad sa araw. Kung makitaan ang palatandaan ng heat stroke, tumawag agad sa National Emergency Hotline 911 o dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na health facility. Samantala, ayon sa DOST Pag-asa, inaasahang lalakas pa ang El Nino mula ngayong buwan hanggang Pebrero 2027 at maaari itong umabot sa very strong o yung tinatawag na super El Nino bago matapos ang taon. Inaasahang magpapatuloy naman ang El Nino hanggang sa unang bahagi ng 2027. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Sa iba pang balita, Department of Education, BICO, inilunsad ang Kaagapay Program para palakasin ang ugnayan ng tahanan at paaralan. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Paul Hapit.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inilunsad ng Department of Education na DepEd-Bicol ang Kaagapay Program upang palakasin ang pagtutulungan ng mga magulang, tagapag-alaga at mga guro sa paghubog ng ligtas, maayos at makabuluhang kapaligiran para sa mga mag-aaral. Isinagawa ang tatlong araw ng capacity building activity mula September 29 hanggang October 1 sa Ginubatan, Albay na dinaluhan ng 100 pangunahing leader mula sa 13 schools division offices sa Bicol Region. Ayon sa DepEd-Bicol, nakatuon ng programa sa tatlong pangunahing aspeto ang suporta sa social-emotional development at pagpapahalaga, kamalayan at pagtugon sa bullying at iba pang usapin sa child protection at pagtutulungan ng tahanan, paaralan at komunidad. Binigyan din ang mga kalahok ng discussion toolkits upang magamit sa mga lokal na orientation at maisama ang programa sa Parent-Teacher Association at Child Protection Committee. Mula Oktubre hanggang Nobyembre, isasagawa ang division-wide rollout sa lahat ng 13 schools division offices na target sanayin ang hindi bababa sa 800 magulang bago matapos ang taon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Lawyers for Commuter Safety and Protection umapela sa mga lokal na pamahalaan na huwag munang ipatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan ang Lawyers for Commuters Safety and Protection sa mga local government units sa Metro Manila na huwag munang ipatupad ang kanilang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay LCSP President Attorney Ari Linton, kailangan muna magkaroon ng public consultation tungkol sa pagpapatupad nito. Dapat din linawin niya kung bagong ordinansa ang NCAP, kung nagkaroon ng public hearing at kung paano titiyakin ang due process para sa mga motorista. Hiniling din ni Inton na ipaliwanag kung may private contractor na kikita mula sa mga multang makokolekta. Binanggit niya ang naging desisyon ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa NCAP ordinances ng ilang LGU. Ilinaw ng Korte Suprema na ang dismissal ng mga petisyon ay hindi nangangahulugang idiniklarang valid ang mga kinuwestiyong NCAP issuances. Sinabi ni LCSP na hindi tututol sa traffic enforcement unit, dapat malinaw at naayon sa batas ang pagpapatupad ng NCAP. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balita sa Ibayong Dagat, nagkasundo ang Group of 7 o G7 countries na maglabas ng 100 milyon na halaga ng barilas ng crude oil at fuel mula sa kanilang stockpiles. At ang sabing hakbang ay para mapababa pa ang presyo ng produktong langis sa mundo dahil sa patuloy nilabanan ng US at Iran. Nagsagawa ng emergency na pagpupulong ang G7 countries matapos na hilingin ni US President Donald Trump ang European countries na maglabas ng langis. Mayroon silang koordinasyon sa International Energy Agency para sa pagpapalabas ng langis. Ang G7 ay binubuo ng mga bansang United Kingdom, United States, Japan, Italy, Germany, France at Canada. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iyo pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
10: Ampalaya!
11: Ampalaya!
10: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
12: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo! Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
16: Pilipinas, kayo po ay nakatutok sa mga programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.
17: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Ms. Thank Sharon. You. At happy October po. Yan, may bumati nga rin sa atin online si Sir Romel Livid. Mapagpalang October po sa PCW at sa ating lahat, sabi niya. Ayan po, napakabilis talaga ng panahon, Ms. Sharon, no? Kasi last quarter na agad ng 2026. Correct.
16: That's right, Ms. Honey. At malapit na rin ang Kapaskuhan. Wow. Mm-hmm. Kaya nga, pinakamahabang celebration ay dito sa Pilipinas ng Kapaskuhan. September hanggang February.
17: Basta bear na, no?
16: Usually, up to February, nakalagay pa rin yung Christmas tree namin. Parang 6 months na lang.
17: Bago mag-Valentine's.
16: Kaya sa ating mga ka-TNK, lalo na po sa mga nasa live stream, ano po ang plano ninyo sa darating na Kapaskuhan? I-share nyo po yan sa comments section. Usually,
17: yan. Usually kasi, Ms. Sharon, di ba, kahit October pa lang, sabi mo nga, nakaplano na ang ating mga holiday celebrations, lalo na ang ating mga ka-TNK. Pero, Ms. Sharon, speaking of October, pag-usapan lang po muna natin, ano-ano pa nga ba yung mga observances na dapat nating abangan ngayong buwan?
16: Yes, Ms. Honey, meron tayong National at World Teachers Day sa October 5.
17: Yan, shout out sa mga teachers natin. Yes.
16: At Local Government Day sa October 10, International Day of the Girl Child sa October 11, International Day of Rural Women sa October 15, World Food Day sa October 16, United Nations Day sa October 24, at International Day of Care and Support sa October 29.
17: Ayan, ang dami pala, Ms. Sharon. Mm-hmm. Pero meron din tayong International Day for the Eradication of Poverty sa October 17 po yan. At counterpart niyan, sa Pilipinas, ang National Week, ginawa natin isang linggo, for overcoming extreme poverty mula po sa October 17 hanggang 23. Mm-hmm. And mga ka-TNK, ginugunita rin po natin ngayong October ang Breast Cancer Awareness Month, Consumer Welfare Month, National Indigenous Peoples Month, at Museums and Galleries Month, at Cybersecurity Awareness Month.
16: Ang dami pala, observances, Miss Honey?
17: Tama ka, Miss Sharon, no? Pero mas marami pa rin yung hindi pa natin nabanggit, malamang, no? Mm-mm. Kaya sa mga ka-TNK natin na nasa live stream, i-comment lang po ninyo kung meron pa tayong na-miss national, man, local, o global observances yan ngayong October.
16: Comment lang po kayo, mga ka-TNK. And of course, nais po naming batiin ng Happy TNK Listening ang lahat ng ating tagapakinig sa Radyo Magazine, Capital 104.3 FM, pati na rin po sa PBS Receiver app.
17: And happy TNK viewing naman po sa lahat ng nakatutok sa ating live stream sa Facebook pages po yan ng PCW, Radio Magazine at Capital 104.3 FM.
16: Salamat din po sa mga ka-TNK natin na lagi nakatutok sa ating Sabado replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook page tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
17: And hello rin po sa mga ka-TNK viewers natin sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49. Papapanood po iyan kasabay ng ating Radio Pilipinas replay tuwing Sabado.
16: At syempre, sa mga hindi po makakapanood ng ating live stream at replay, maaari po ninyong balikan ang ating mga past episodes sa PCW-TNK webpage, YouTube channel, at Digital God Library.
17: Ngayon naman, Ms. Sharon, dumako na tayo sa ating featured God work for the week.
15: God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago.
5: kung may game-changing na adhikain, deserve ipa-trending.
16: Ating featured God Work for the Week, 4th ASEAN Women's Leaders Summit, pinangunahan po ng Pilipinas. Mahigit 100 regional leaders, policymakers at God advocates ang nagtipon sa Mandaluyong City para po sa 4th ASEAN Women Leaders Summit o AWLS nitong nakaraang 29 ng Setyembre hanggang unang araw na Oktubre. Tinalakay ng mga kalahok mula sa 11 ASEAN member states ang mga hakbang upang higit pang maisulong ang women's leadership at inclusive prosperity. Sa kanyang keynote address, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng partisipasyon at pamumuno ng kababaihan sa seguridad, katatagan at kaunlaran ng rehiyon. Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga dapat bigyang pansin ang pagkilala sa unpaid care work at shared care responsibilities upang mapalawak ang partisipasyon ng kababaihan sa ekonomiya. Ang Women, Peace and Security Agenda at ang pagsasalin ng gender equality commitments tungo sa konkretong aksyon na ramdam ng kababaihan. Pinangunahan din po ng Philippine Commission on Women o PCW ang summit sa ilalim ng temang 2026, the Year of Women's Leadership to Inclusive Prosperity in the ASEAN Region, bahagi ng ASEAN Chairship ng bansa ngayong taong 2026. Sa formal na pagbubukas ng summit, binigyang diin ni PCW at ASEAN Committee on Women Chairperson Honorable Ermelita V. Valdiavilla ang mahalagang papel ng kababaihan sa pagtataguyod ng kaunlaran at paghubog sa hinaharap na rehiyon. Women are Engineering the Future of ASEAN, diin ni Chair Valdiavilla, habang inilalarawan ang kababaihan bilang pangunahing tagapagtaguyod ng likas kayang pag-unlad at pagbabagong pang-ekonomiya at lipunan. Layunin din ng 4th ASEAN Women Leaders Summit na isulong ang buo, pantay at makabuluhang partisipasyon ng kababaihan sa political at economic leadership at palakasin ang mga regional commitment para sa gender equality at inclusive prosperity.
17: Good job po sa ating mga kapwa advocates, hindi lamang dito sa Pilipinas, Ms. Sharon, kundi sa buong ASEAN. At Ms. Sharon, batiin din natin ang very good, the God work ang buong team ng PCW para sa 4th AWLS. Siyempre, sa pangunguna po ng aming chairperson, na siya rin chairperson, Ms. Sharon, no, ng ASEAN Committee on Women ngayong taon, si Chair Ermy Valdiavilla. At sa international affairs team, sa pamumuno naman po ng aming Executive Director, Narlene Santos Milliar.
16: Congratulations po, Chair Ermy, Ms. Narlene, at sa buong PCW team. Kudos po, ngayon naman po ay dumako na tayo sa ating hashtag, SaySaTNK.
5: Oras na naman para sa hashtag, SaySaTNK, kung saan natin pinupulsahan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag SaySaTNK.
17: Mga ka-TNK, bilang pakiisa sa Cybersecurity Awareness Month, narito na ang ating hashtag SaySaTNK Question of the Week. Sa tingin ninyo, ano ang mga dapat pang gawin ng pamahalaan upang matiyak ang ligtas na online spaces para sa lahat, lalo na sa kababaihan? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel, at sa Godvocates Community Facebook group kung saan maaari kayong mag-react o mag-share ng inyong insights. Tandaan, dito po sa TNK, lahat tayo ay may say.
16: At dahil lahat po ay may say, alamin naman natin kung ano ang say ng CICC at TICT ngayong Cybersecurity Awareness Month. Pamilyar kaya ang ating mga ka-TNK sa nabanggit nating mga ahensya? Kilalanin natin sila sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
5: Huwag munang nilipat! May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Creating Safe Spaces for All, makakapanayan po natin ngayon live via Zoom sina Miss Christine Applepre. Siya po ay Division Chief ng Cyber Security Bureau mula sa Department of Information and Communications Technology o DICT. At mula sa Investigation Division ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, narito rin po kasama rin natin sina Sir Dan Valenton, Miss Claire Canones at Miss Gab De Guzman. Ayan. Dami nating guest ngayon, Miss Sharon.
2: Welcome po sa ating Tinig ng Kababaihan, sa ating mga guests ngayon. Bilang panimula po, pwede ninyo po bang ipakilala sa ating mga ka-TNK ang CICC?
1: And DICT rin.
2: And DICT rin, syempre.
1: Yan. Unahin natin, I think, si DICT. Miss Apple.
2: Miss Apple.
3: Yes po. Hello. Good afternoon po. And thank you for having us. And happy Cybersecurity Awareness Month. Salamat po sa pag-celebrate and hoping our kababayans din po ay mag-celebrate ng Cybersecurity Awareness Month ngayong October. And yes po, I'm from Department of Information and Communications Technology, Cybersecurity Bureau, and our mandate po is to lead the country's national cybersecurity efforts by developing policies, standards programs, ito po yung mga awareness program, trainings and initiatives para po maprotektahan ang ating digital environment. And it also includes yung implementation po ng National Cybersecurity Plan 2023-2028 para po mas strengthen yung cybersecurity capabilities po ng government agencies, different critical sectors, at ma-promote po ang cybersecurity awareness and capacity building. And this is also in coordination and response po sa mga cybersecurity incidents through our National Computer Emergency Response Team.
1: Ayan. Sige, pakilala naman po natin. Ano ba itong CICC? Ang haba ng mga pangalan ng mga ahensya natin eh. Sige po.
4: Hello po. Hello po. Good afternoon po. Ang CICC po ay isang attached agency ng DICT na itinatatag sa ilalim ng RA 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang layunin po ng CICC ay para isulong at palakasin ang mga action at initiative upang maprotektahan po ang ating cyberspace at ang ating mga kababayan laban sa iba't ibang ugi po ng cybercrime. Kabilang na din po dito ang pagtugon sa mga hinanaing at reklamo po ng public at pakikipag-ugnayan na rin po sa ating mga law enforcement agencies para palakasin ang kakayahan ng mga concerned agencies po natin at makipagtulungan sa iba't ibang sector at international partners po. Para sa isang ordinaryong mamamayan, mahalaga po ang papel ng CICC dahil hindi lamang tayo nakatuon sa investigation or coordination. Bahagi rin ng aming mandate po ay ang paglaganap ng cybersecurity awareness upang mas maging informed po at alerto at handa ang ating public sa banta ng online.
1: Ayun. Yun pala ang mandate ng DICT and CICC. And nabanggit na ng kasama natin from CICC, no, yung tungkol sa paano ba ito mas maiintindihan ng mga kababayan natin. Yan, question natin, pangalawang question natin, para po sa karaniwang mamamayan o yung mga ka-TNK natin, no, na nakikinig at nanonood sa atin, na hindi naman nga expert po pagdating sa cybersecurity o sa ICT, paano po ba natin isasalin sa simpleng buhay-buhay o yung pang-araw-araw na buhay itong cybersecurity? Lalo na, ba, user sila ng cellphone, computer, or internet.
4: Yun nga po, sa simpleng paraan po, ang paggamit po ng internet ay naging bahagi na din po ng ating everyday life.
1: Mm-mm.
4: Pwede po tayong maging alert with sa mga kiniklik po natin, pinupost natin online.
1: Okay. May dagdag po kaya si Miss Apple?
2: Si Miss Apple?
3: Yes po. Actually po yung pagiging cyber safe naman talaga ay hindi siya kailangan maging komplikado. Mm-mm. So kailangan lang po talaga ay alam natin, aware tayo. That is why very important ang cybersecurity awareness. It is really the foundation po. And importante na mag-ingat tayo sa bawat pag-click, 'di ba? Ang think before you click. Ayan. Hanggang ngayon po ay talagang magagamit pa rin po natin 'yan. At mm-hmm. syempre, kailangan po ay maging responsible tayo online users. Meaning po na sa bawat pag-upload natin, sa bawat pag-click, pag-open ng mga links, ganyan, ay dapat ay maging maingat po tayo kasi marami po talagang mga cybersecurity threats and risks. Kaya para sa ating mga kababayan, kailangan lang ay tayo ay lagi informed at maging maingat sa ating paggamit sa internet.
1: Ayan. Okay. Thank you, Ms. Apple.
2: Yes. At para naman po sa CICC, no, ito po ang question ninyo. Dito sa Tinig ng Kababaihan, we focus on safety of women and girls. Mapa physical space man yan o online. Bakit nga po ba madalas maging target ng online predators ang mga kababaihan at kabataan? At ano po ang dapat gawin tungkol dito?
4: Mahalaga pong linawin natin na hindi lang din naman po mga babae ang nabibiktima. Mga pwede din po yung mga lalaki at yung mga kabataan ang maaaring maging biktima ng ating mga online crimes. Dahil halos lahat po ng aspeto ng ating buhay ay digital na, maaaring matarget po ng mga cyber criminals ang sinuman, anuman ang gender or edad. Gayunpaman, mahalaga pa rin po ang pag-uusap tungkol sa online safety ng women and children. Dahil maaari silang ma-expose sa iba't ibang online risk, kabilang na po yung harassment, exploitation, yung mga scams po, at iba pang forms of abuse. Isa po sa pinakamahalagang hakbang ay iwasan ng mga oversharing. Minsan, ang tila simpleng pagpo-post lang po natin on social media tungkol sa ating location, yung mga routine na ginagawa natin, or even yung mga family members, information po, and yung work natin, yung school, or yung mga personal activities po ay maaaring gamitin ng threat actors upang makagawa ng profiling tungkol sa isang tao. Mm-hmm. Kaya magandang practice po ang mag-isip muna tayo bago mag-post. Yun nga po yung sinabi ni Ms. Apple kanina na think before you click. Kailangan ba itong i-share? Sino ba ang makakakita? At marami ba? At maaari ba itong gamitin laban sa isang tao or sa pamilya man niya? Ang pagiging maingat po online ay hindi nangangahulugan na kailangan nating matakot sa paggamit po ng internet. Ang mahalaga ay alam po natin yung risk at marunong tayong mag-protect ng ating sarili.
1: Ayan, salamat Ms. Gab. Ito naman, marami po tayong kababayan no, na nabibiktima na. Ito, medyo ano to eh, kasi mahilig tayo mag-shopping online eh. Yung mga fake online shopping pages, pati po yung mga investment scams, no? And nauwi na nga rin sa identity theft. Tulad nga po nung mga nagpapanggap, kunyari nagchat-chat sa'yo, kala mo, kakilala mo, manghihingi ng pera, ganun. Paano nga ba magkakaroon ng, paano tayong magiging matalino na sino ba yung pagkakatiwalaan natin? Ayan, ano po yung mga red flags na dapat nating bantayan?
4: Opo. Ang pinakamahalaga pong hakbang na gawin natin is number one, syempre yung awareness po. Hindi natin kailangan maging cybersecurity expert para makilala ang ilang common red flags po on the internet. Una po siguro is i-check natin yung URL or yung website bago tayo magbigay ng mga personal, lalong-lalo na po, mga financial information. Mm-hmm. Kung may kahinahinalang wrong spelling, unusual domain, or hindi secure na website, mag-ingat po talaga tayo. Sa online shopping po, huwag tayong mag-check out agad, hindi lang dahil sobrang baba ng presyo or dahil limited time offer, madalas po natin nakikita yun. Opo, magbasa po muna tayo ng mga reviews at feedback sa mga buyers at tignan natin kung legit ba yung seller. So, makikita po natin yan, meron tayong tinatawag ng mga mall, diba? Dun sa online site po, ayan. Kapag may mga nagme-message naman po na mga kilala natin at bilang nanghihingi ng pera, huwag po tayo agad maniwala. I-verify po muna natin yung identity mong kausap po natin. Halimbawa, tawagan natin siya gamit yung ibang contact information para ma-make sure po natin na siya talaga yung kausap natin at hindi po nakuha lang yung account niya. So, para naman po sa mga identity theft, iwasan po natin na mag-post ng mga sensitive information, personal information sa online. Gumamit tayo ng mga strong and unique password po. Also, we can enable po yung two-factor authentication para maiwasan po natin yung ma-login sa sensitive accounts tulad ng online banking, gamit ang unsecured na mga public wifi po natin. At higit sa lahat po, kapag nagmamadali sa atin na may magbigay ka ng OTP or password, PIN, or personal information po, we can stop and verify po talaga muna.
2: Ayun, okay. Dagdag po, follow-up question po, Ms. Gab, para naman po sa mga parents and guardians na nag-aalala sa seguridad ng mga bata online mula sa cyberbullying hanggang sa mga masamang content, paano nila isasabuhay ang pagiging handa sa loob ng tahanan? May mga practical po ba na digital hygiene o rules ba na silang pwedeng sundin, Ms. Gab?
4: Para naman po siguro sa mga magulang at yung mga magulang po natin, yung mga guardians, mahalaga po ang pagiging maging proactive po tayo pagdating sa online safety ng mga bata. Maaaring magkaroon po ng reasonable na mga screen time rules siguro at gamitin po natin available parental controls or yung parental features po ng mga application at devices upang magkaroon po tayo ng yung visibility sa mga activities ng na ginagawa ng mga anak natin, ganyan. Mahalaga na siguraduhin natin na yung content na na-access ng mga bata ay age-appropriate po at child-friendly. Pero bukod po sa technical controls, napakahalaga rin po na open yung communications natin sa kanila. Dapat maramdaman ng mga bata na maaari silang magsabi sa magulang or guardian or kung may tao man po na nag-haharas, nananakot, or nangbubuli, humihingi ng personal information, or nagpapadala ng mga inappropriate, lalo na po yung mga inappropriate content. Turuan din po natin, siguro yung mga bata na huwag magbigay ng kanilang mga home, school address, location, even yung full name po, yung photos, yung mga IDs and yung mga schedules po nila na ginagawa nila everyday at yung iba pang information sa mga taong nakikilala lang naman nila online. Hindi sapat na sabihin, huwag kang makipag-usap sa strangers. Mas mabuti siguro kung maintindihan ng bata kung bakit niya ito kailangan gawin at mahalaga at kung ano yung gagawin nila kapag may mga suspicious na mga interactions po.
1: Ayan. Okay. Ngayon naman, minsan kasi kahit anong ingat o alerto natin, no, nalulusutan pa rin tayo ng mga cyber attacks na yan. Kung sakali man po na ma-hack po yung halimbawa social media or email o pwedeng e-wallet o online banking, no, ng mga kababayan natin, ano nga po ba yung first step? Anong unang-unang step na dapat nilang gawin para maiwasan na, kasi problema na siya, andyan na. Paano maiwasang lumala yung problema? Siguro, itanong natin both ito kay CICC, Ms. Gab, and later, let's hear from Ms. Apple ng DICT. Sige po, go ahead, Ms. Gab.
4: Siguro po yung unang natin dapat na gawin is yung wag mag-panic talaga. Huwag po natin agad i-delete yung mga available evidences. Kung kaya po natin, i-screenshot natin siya, yung mga messages, yung mga suspicious transaction, email, link, username, account details, o iba po pong information. Kasi yun po yung makakatulong sa mga investigator para matrace yung mga details po, ganyan, yung mga ibang information. Maaari po siyang makatulong sa investigation processing. So, kung kaya po, i-secure agad, i-preserve yung mga details na yun. Pagkatapos po, siguro gawin ang necessary step upang ma-secure yung affected account po. Gaya ng baguhin po siguro natin yung password and yung paggamit po ng available account recovery or security features po. Mahalaga rin po na mag-report po tayo agad sa mga otoridad para sa nararapat po na malagyan, mabigyan agad ng action kung na-hack ang isang account po na ginagamit upang na ginagamit ito upang maging mang scam ng ibang tao. Siguro mag-notice po agad tayo sa mga friends and families natin, sa mga contacts natin, sa mga followers natin na huwag munang makipag-transact o maniwala sa mga messages na ginagamit yung account nila. Ang mahalaga din po ay mabilis tayong kumilos sa cyber incident bawat minuto.

0: proof. And yun po, kailangan alam natin yung mga numbers na kung saan tayo pwede mag-report, and also sa mga iba't ibang Facebook page. Like, siguro ako na magsabi, Ms. Gab, sa CICC po, meron silang hotline for any scam-related concerns. And 1-3-2-6, yun po ang ano nila, 1-3-2-6. Hotline nila for mga scam concerns. So, pwede nyo po yung i-dial at meron po kayong makakausap para po malaman nyo kung ano po yung mga next steps na kailangan gawin. Ayan, yan po. Nasa screen nyo po yung 1-3-2-6. And also po, yun, maganda rin po na mag-inform sa ating mga family and friends na ito na po yung sitwasyon para po hindi na makapag-biktima pa, di ba po, ng iba pang mga kakilala natin, lalo na kung na-hack na talaga yung account natin. So, yun po, kailangan talaga makapag-inform at maging aware din yung mga tao sa kapaligiran natin na na-hack po ang account natin. So, I think yun lang po yung madadagdag ko since marami na pong nabigay rin na tips si Ms. Gap.
1: Mahalaga yung number 1-3-2-6. Yes. Dial 1-3-2-6.
2: Hotline.
1: Kapag ka meron tayong problema sa cybercrime. Yan. Salamat po sa inyong mga ibinahagi. Ngayon naman, balikan lang natin ano ba ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Kanina, tinanong natin sila kung ano sa tingin nila yung dapat pang gawin ng pamahalaan upang matiyak ang ligtas na online spaces para sa lahat, lalo na po sa ating mga kababaihan. Ayan, Ms. Sharon.
2: Okay, ito po ang say ni Arlene Maano. Isa sa mga dapat gawin ng ating pamahalaan upang matiyak ang ligtas na online spaces para sa lahat ng ay ang pagpapalaganap ng kamalayan o awareness campaigns sa mga komunidad, barangay, paaralan, pampubliko at pampribadong opisina at sa remote areas sa mga probinsya upang sa ganon ay malaman ng mga mamamayan sa digital na mundo ng kahit anong edad ang campaign na ito. Sapat na impormasyon, iba't ibang lengguahe o language ukol dito.
1: Yan, ito naman po ang say ni Kel, dapat palakasin ng pamahalaan ang mga batas laban sa online harassment at cyberbullying. Sa panahon ngayon, sobrang laganap na ang AI. Dapat mas mahigpit ding aksyon laban sa paggawa ng pekeng larawan, video at impormasyon na maaaring makasira sa iba.
2: Say naman po ni JP Barcelona.
1: Kailangan mo to, Ms. Sharon.
2: Baka nga, no? Kailangan i-strengthen at palawakin pa ang digital literacy at cybersecurity education para sa mas maging para maging critical thinkers, responsible online users at maging vigilant tayo laban sa mga cyber threats or attacks. Importante rin yung pagtulungan at coordination sa mga digital platforms para masiguro na mas ligtas, inclusive at gender responsive ang online spaces para sa lahat.
1: Ito naman po ang say ni Marcos Saints, mas paigtingin ang mga batas para sa pagkakaroon ng ligtas na online spaces at ipakita na may mabigat na parusa sa paglabag nito. Bukod sa pamahalaan, dapat rin talagang isabuhay nating mga kalalakihan na ang mga babae ay dapat nilarespeto, yes, sa lahat ng lugar at pagkakataon.
2: Yes. Say naman ni Shanka Flores, hindi sapat ang puro panawagan o salita lamang. Dapat may agarang aksyon at konkretong hakbang upang matiyak ang kaligtasan sa paggamit ng internet, lalo na sa mga kabataan at kababaihan. Dapat ding paigtingin ang kampanya laban sa iba't ibang uri ng online sexual abuse at exploitation, lalo na sa panahon ng AI.
1: At ito naman po ang say ni PWC. I think bukod sa pagpapaigting ng batas para sa safer online spaces, dapat isama rin sa curriculum ng mga paaralan at barangay campaigns ang pagtuturo ng digital safety, paggalang sa cyberspace at ang kahalagahan ng pagrespeto sa lahat, especially sa mga kababaihan online. Yan, maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang insights.
3: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2.

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: alam.
1: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
0: Huwag iritan kundi igalang.
1: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, hindi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Ano naman po ang masasabi ng ating mga panauhin sa say ng ating mga ka-TNK? Ayan, nasa screen na si Miss Apple. Ikaw na ang mauna, Miss Apple.
4: Ayan po. Maganda po makarinig ng mga ganung mga opinion po at yung interest po nila. And kami naman po sa government, we have initiatives and of course partnerships and collaborations sa iba't iba pa pong mga government agencies as well as LGUs and academe. Na-mention po kanina yung makasama sana sa school po, no?
3: Opo.
4: So we are also working with CHED, TESDA, DepEd po for the curriculum and also for the development ng cybersecurity natin. In the works na po yan, and also po marami po kaming mga cybersecurity awareness na trainings online, kahit po online. Follow lang po sila sa aming Facebook page, ang DICT or Department of Information Communications Technology official Facebook page. Mayroon po kami mga online trainings and also meron rin po mga certificates din yon para po sa mga gusto rin po ng mga training certificates. And pwede naman po sa amin po, ang gusto lang po rin namin na message na iiwan ay ang cybersecurity po is for everyone. Hindi lang po siya talaga sa government agencies or sa mga private public and private sectors, but it is for everyone, and it is for everyone's responsibility. Kaya ang talagang sinusunod po natin ay maging cyber aware tayo para mas maging cyber safe po tayo. At dahil po cybersecurity is for everyone, sama-sama po tayo na mag share ng mga ano po yung mga cyber safe tips, na sana po yung mga nakapanood po ngayon ay talaga naman po i-share po nila sa kanilang family and friends. Ito po yung mga dapat nating i-marites at i-share po na kung ano po yung para mas maging maingat po tayo online, para hindi na po tayo maging biktima, di ba po, ng mga cyber po. So, yun lang po.
5: At okay. Si Miss Gab naman, maraming salamat, Miss Apple.
6: Po, same with Miss Apple po, nakakatuwa na makarinig na may mga online tayo na mga viewers na very very curious at talagang nabibigay din sila ng mga tips with regards to our online scam. And yun, i-remind ko lang din po na meron po kaming hotline sa 1-326 24/7 po yun. So, kung sino man po yung mga nakaka-experience ng mga scam, they can call po anytime. Para din po maiwasan natin na talagang tuluyan na mawala yung lahat ng funds natin and yung iba't ibang klase pa po ng scam. Maraming salamat po.
2: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. At bilang pagkatapos po, Ms. Apple and Ms. Gab, ano ang inyong mga paalala o huling mensahe sa ating mga ka-TNK upang manatili silang mas safe sa online world? Sige po, Ms. Gab muna.
1: Sige po, yun po yung katulad ng sinabi ko po kanina, maging careful po tayo sa mga links na kiniklik po natin, huwag po tayo basta-basta mag-click, lalo na sa mga messages na nare-receive po natin, na minsan too good to be true na talaga siya. So, yun po, maging wise tayo in terms of using our gadgets po.
0: Okay, si Ms. Apple naman.
2: Ayan po. Again po, mag-ano muna po tayo, think before you click. Ayan. Yes. Wag po tayo basta mag-click or wag po tayo basta mag-share. Let's verify first yung mga information na nakita natin online. Tingnan natin kung may blue check mark ba yun. Ibig sabihin po ay talagang authenticated po o talagang tama po o yung account na yon. So, let's verify everything na nakikita natin online. And of course po, maging cyber smart po tayo through sa mga bawat galaw po natin online. At sama-sama po tayo na maging cyber ready. Ayan po. So, let us all celebrate po Cybersecurity Awareness Month. Please follow all our social media pages, social media accounts, CICC and DICT po. Marami po kami mga iba't ibang activities about cybersecurity na mas makakatulong po sa bawat Pilipino.
3: Maraming salamat po. Ayan, muli maraming salamat po kina Miss Christine Apple Pre, Division Chief po ng Cybersecurity Bureau mula sa Department of Information and Communications Technology. And kay Ms. Gab de Guzman mula noon po sa Investigation Division ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Thank you rin po kay Ms. Malu Roncales at Director Patricia May Abejo ng CICC.
0: Thank you po.
3: Yan, thank you po sa assistance ninyo. At hello po sa lahat ng ating mga kapwa advocate, syempre dyan sa CICC and DICT. Yes. At bago po tayo tuluyang magtapos, isang paalala lamang po, no? Kung hindi pa po kayo naka-follow sa amin, inaayayahan po namin kayong i-like at i-follow ang Facebook pages ng Philippine Commission on Women, Radio Magazine 1278 AM, 104.3F, The Capital FM, at Radio Pilipinas. Maaari rin po kayong sumali sa ating Advocates Community Facebook group at makilahok sa mga usapin tungkol sa gender equality at women empowerment.
0: At sa punto po ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, ang Radyo Pilipinas, sa pamumuno po ni Officer in Charge na si Sir Alan Alianige, at ang lahat ng production personnel na nakatuwang natin sa broadcast po ngayong araw.
3: Salamat rin po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women, sa pamumuno po yan ng aming chairperson, Ervelita V. Valdivia, and sa social marketing section ng PCW na bumubuo sa TNK production team.
0: Tandaan, ang pagkakaroon ng ligtas na cyberspace ay responsibilidad nating lahat. Maging mapanuri tayo sa ating mga nakikita at ibinabahagi online, protektahan ang ating personal na impormasyon, at huwag manahimik kapag may nakikitang online harassment, pananakot o iba pang uri ng digital abuse. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
3: At bilang digital citizens, magtulungan po tayo sa paglikha ng digital spaces na ligtas, may respect at nagbibigay ng mas malawak at pantay na pagkakataon para sa lahat, lalo na po sa kababaihan. Dahil ang true gender equality ay walang bahid ng anumang abuse, mapa-online man yan o offline. O sabi nga sa physical world, ni Sharon, yes. Diba? Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro.
0: Manatili nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
3: Tinig ng Kababaihan.

paraan. Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. #panatag ang may alam.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalang ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
12: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso! Malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
13: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
12: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
14: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
15: Ampalaya!
16: Ampalaya!
15: Kumakain kayo, ampalaya!
12: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa. Ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
11: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
15: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Media Ngayon. Boses ng mamamahayag. Boses ng mamamayan. Boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon. Hatid ay tama at napapanahong balita at impormasyon. Susuriin bawat detalye. Pakikinggan bawat panig. Bawat boses, punto per punto. Kasama si Executive Director Jose Torres Jr. Atin ding alamin ang kalagayan ng ating media ngayon. Media Ngayon. Boses ng mamamahayag. Boses ng mamamayan. Boses sa bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7
4: Isang magandang hapon po sa ating lahat. Isang bagong buwan na naman po. Isang maligayang Oktobre po sa ating lahat. Another month. Malapit na po ang Pasko at magandang tanghali po sa lahat na mga nakikinig, nanonood at mga sumusubaybay sa atin mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. via online. Oras natin ngayon, 4:00 ng hapon. Kasama niyo pa rin muli ako, Joe Torres po, mula sa Presidential Task Force on Media Security. Ang ating programa ay hatin sa atin ng Presidential Task Force on Media Security at ng Radyo Pilipinas. Kami po ay inyong napapanood live sa Facebook pages ng PT Forms at ng Radyo Pilipinas, maging sa YouTube at ibang social media channels natin ng PT Forms at ng Radyo Pilipinas at ng iba pang mga platforms po natin. Ang palatuntunan natin ito ay nakasentro po sa ating pakikipag-usap sa mga representatives ng iba't ibang media organizations, media outfits, mga ahensya ng gobyerno sa ating bansa. Gayon din naman po, inaalam natin ang mga pangyayari, mga nangyayari sa ating paligid na may kinalaman sa seguridad at kalayaan ng ating mga journalists at mga activities at role ng media sa ating lipunan. Kaya naman kung kayo po sa media ay may nais po kayong i-report na panghaharas, pananakot sa inyo o mga banta na sumasagka sa inyong kalayaan sa pamamahayag, maaari po niyong bisitahin ating Facebook page upang ma-access po ang ating incident report form na naka-flash ngayon sa ating screen. Ganyan din naman po, maaari nyo po rin kaming matawagan o makontak sa ating hotline. Ang ating hotline po ay 0965-031-0377. Ulitin po natin, 0965-031-0377. Nitong unang araw po ng Oktobre ay nagkaroon po tayo ng pang-anim or 6th Philippines European Union Subcommittee Meeting on Good Governance, Rule of Law, and Human Rights. At pinag-usapan nga po doon yung press freedom. Aside from other issues, isa sa mga malaking pinag-usapan doon yung press freedom at yung freedom of expression and opinion, kung saan buong maghapon po tayong nakipagtalakayan sa iba't ibang kasama natin ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kasama ang ating mga kaibigan, mga taga-European Union, tungkol po sa mga nagaganap na aksyon ng bansa pagdating sa usapin ng human rights at press freedom at freedom of expression at opinion. Medyo Inglesan po ang nangyari doon, pahabaan ng English doon. Kung ano po ang mga nangyari dito, samahan po tayo ng ating kaibigan mula sa Presidential Human Rights Committee Secretariat na kasama din po natin sa nasabing pagpupulong. Samantala, ano nga ba ang mga nangyari sa mga ilang araw at linggo sa ating task force na may kinalaman sa press freedom at human rights? Nabanggit po natin last week ang tungkol sa isang insidente ng panununog noong August 11, kung saan nakatanggap ang PT Forms ng formal request para tulungan ang isang journalist na nagko-cover siya ng mga operasyon laban sa illegal drugs. Huwag na nating pangalanan kung sino man yon, at kwento niya nasunog at tuluyang nawasak ng sunog ng apoy ang kanyang sasakyan noong August 7 doon po sa may Pangasinan. Agad naman po nating na-endorse ang investigasyon sa Philippine National Police doon sa Region 1. Pero atin pa rin itinutuloy at hindi na rin itinuloy ng ating kasamahan sa media ang kanyang paghingi ng tulong at medyo naayos na po at ang kanila ang nasabing kaso. Tungkol naman po sa online harassment na yun, mga minsan ay talagang nararanasan ng mga kasama natin sa media. Iniulat naman ng isang mamahayag mula sa isang radio station na nakatanggap siya ng mga banta tungkol sa kanyang broadcast dahil siguro sa kanyang mga issues na tinalakay sa kanyang programa. Gayon pa man, hindi na rin niya itinuloy ang reklamo nito sa mga taong nagbabanta sa kanya, although patuloy nating sinusubaybayan ang nasabing kaso at tinitingnan kung sino ang mga nasa likod ng mga ganitong pagbabanta. Nitong September naman po ay bumisita tayo sa mga kasamahan natin sa media doon sa Eastern Police Press Corps at sa Kamanaba Press Corps. At ang pinaka naging common concern po ng ating mga kasamahan sa media dyan sa northern area ng Metro Manila at sa eastern part ng National Capital Region, sa kanilang concern sa kanilang trabaho, ayun nga yung pagiging insulating witness po sa mga anti-illegal drugs operations. Kaya naman po, isang magandang balita para sa ating mga kasamahan, lalo na yung nag-raise ng concern na iyon, ay nagkaroon tayo ng mga kasunduan kasama ang PDEA upang mas mabigyan sila ng proteksyon yung ating mga kasamahan sa media. At yun po muna yung mga ilang updates na sa nakaraang buwan. At ngayong Oktubre naman po, pinasok natin sa unang araw pa lang ng Oktubre ang pakikipagtalakayan nga sa mga kasamahan natin, mga kaibigan natin mula sa European Union kasama ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan upang pag-usapan ang naging programa at proyekto natin pagdating sa usapin ng press freedom at saka sa human rights. Kaya naman, pag pinag-usapan yung human rights, mapapasok po sa ating isipan yung Presidential Human Rights Committee na makakasama po natin today via Zoom ang isa sa kanilang mga direktor, si Director Tito Fajardo, upang pag-usapan natin ang mga nangyari at ano yung mga pinag-usapan at mga discussions during the meeting last October 1. Positibo ba ito o marami pa rin kailangang i-improve sa ating human rights landscape, sa press freedom sa ating bansa. Kaya hindi na natin patatagalin. Sasamahan tayo ni Director Tito sa ating programa via Zoom. Sir Tito, magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga fans.
5: magandang araw rin po, Yusek Joe. At magandang araw rin po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
4: Yes, kwentuhan mo nga yung ating mga kababayan. Kung ano ba itong meeting na naganap nito, pang-anim na taon na pala siguro ito, no? At tungkol saan, para saan ba itong ganitong pag-uusap with the European Union?
5: Ito pong meeting na to ay ginaganap po natin to taon-taon simula noong 2020. May pandemya po noong nagsimula ito. Pero sa totoo lang, ang basihan nito ay isang kasunduan, agreement. Gaya po nung minention nyo kanina, parang meron rin kayong mga kasunduan sa PTFOMS at sa mga ibang ahensya. Ito po ay kasunduan ng Pilipinas at ng European Union. Pero yung European Union kasi, ano siya eh, medyo malaking organisasyon yan na mga 27 na bansa yan, kasi parang umalis na yata ang ating United Kingdom. Mm-hmm. Ang version po natin yan sa Pilipinas ay ASEAN, pero tayo sa ASEAN mas kaunti tayo eh, sa Southeast Asian Association of Southeast Asian Nations. Para mga sampulan tayo, sila mas malaki. Tapos itong agreement na to or kasunduan na to ay niratify natin noong mga 2018. Yun nga, a year before the pandemic. Kaya medyo hindi natuloy at ika-anim pa lang to na dialogo na ginaganap taon-taon. At yan po ay dahil po may kasunduan tayo with the European Union. At yung nilalayon po ng kasunduan na yan ay magkaroon po ng isang venue or platform for dialogue ng mga bagay at paksa na nagkakasundong interesado ang European Union at Pilipinas. Isa na po doon ay yun patungkol sa good governance, rule of law, human rights, at yung human rights na cover po natin dyan, freedom of opinion expression, at saka press freedom, at saka ang ating media landscape. Yun po yun na ginanap natin nung mga nakaraang araw, nung October 1, tinalakay natin yung mga bagay na yan, kasama ng mga ating mga bisita mula sa European Union, at mukha naman pong satisfied sila. At satisfied rin po naman tayo, at medyo malago ang napag-usapan, at maraming pagkakataon para tayo yumabong ang usapan pa natin lalo with nung European Union.
4: Ano namang significance nitong mga ganito pag-uusap sa atin sa Pilipinas, sa ating human rights, yung international engagements natin? Anong significance nito sa ating bansa, sa human rights natin, o kaya doon sa usaping press freedom?
5: Okay. Ang significance nito, dahil ako naman ang sasabihin ko kasi globalized or globalization, nandiyan na po yan, yung evolution na yan. Ngayon, ang mga ibang parte ng mundo, kaya naman po ng isang rehiyon ng mundo na European Union or yun parang mga Western states ng Europe, malayo po ang lokasyon nila sa atin, sa Southeast Asia. At ang significance nito ay nagkakaroon ng isang paksa or subject matter na parang tumutulay. Ayan ang tulay natin. Ha? Isa sa mga tulay na pinag-uusapan ay human rights, media, freedom of opinion and expression. Napaka-significant po nito kasi ayan po yung nagpapakita na pareho ang Pilipinas at European Union na ayan ang mga isang bagay or subject matter na interesado tayo na magkaroon ng parehong konteksto, parehong pag-iisip, parehong approaches, or kung hindi man pareho ay nagkakasundo sa mga approaches or sa mga darating na mga gagawin. Ayun po ang kasunduan na to ay nagbibigay ng isang istruktura or framework para sa dialogo at saka para po doon sa mga hakbang na patungo doon sa mga pagsolusyon ng mga suliranin at yung mga bagay na ganun or para lang payabungin ang ating relasyon sa European Union. Ito po'y tulay para payabungin yung relasyon na yun.
4: Yan, isa sa mga pangunahing issues or topics sa na pinag-usapan during the meeting, yung especially doon sa session ng fundamental freedom, civic space, digital human rights, kasama doon yung freedom of opinion and expression at saka yung press freedom, yung media. Bakit ba mahalagang, isa bang mahalagang bahagi o ano yung kahalagahan ng usapin na ito when it comes to human rights at yung syempre yung kalayaan at kaligtasan ng mga journalists?
5: Gawa po kasi na ang European Union at ang Pilipinas, well, ako sasabihin ko ang lahat ng mga 27 na bansa na nire-represent ng European Union at ang Pilipinas ay state party or nag-ratify ng isang UN Human Rights Treaty na tinatawag natin na International Covenant on Civil and Political Rights. Kaya po yan na rin po ang ginamit na parang tulay na kasunduan kasi yaman na rin lang, yan yung lingwahe na napirmahan ng Pilipinas at napirmahan rin ng lahat ng bansa ng European Union. Ang Article 19 po ng Covenant on Civil and Political Rights, doon po nasasaad ang freedom of opinion and expression. So gawa naman po kasi na ayaw naman natin na i-impose or ipilit ang mga konteksto natin or batas natin sa Pilipinas sa ibang mga bansa. Ganun rin naman sila. Ayaw rin naman nilang i-impose yung mga kanilang mga batas sa atin bansa. So nagkasundo na lang tayo na yung mga pinirmahan natin ng mga tratado or treaties, yun na lang yung magiging common language or lengguwahe ng pag-uusap. Yung kahalagahan po nun ay dahil pareho po ng European Union at ng Pilipinas, tayo po ay nagko-comply sa mga provision at mga artikulo ng covenant na yon. At isa po doon sa mga artikulo na yon ay yung pundasyon, ay yung Article 19 na tinatawag natin Freedom of Opinion and Expression Provision ng Covenant on Civil and Political Rights. Kada bansa ay nagsasubmit ng compliance para po yan na dahil inaano po tayo niyan, ini anong ba tawag doon? Kinakailangan natin i-report yung compliance sa
4: Tinitingnan.
5: UN periodically na tayo ay isang compliant state party. At yun po yung ginagawa natin patungkol sa freedom of opinion and expression. At pinahahalagahan po kasi ang mga naghahayag gaya ng journalists at media workers, kasi yan sila po ay ayan po ang nagsusupply, ang produkto po niya ay impormasyon na kinukonsumo ng mga nagbabasa or nanonood, gaya po ng ginagawa natin ngayon, Yusek Joe. Kaya po napakamahalaga yan, kasi ang isang democratic society na sinasabi natin ay dapat mayaman rin ang dissent. Kasi sa dissent at ang pagkakasalungat ng mga idea at idea ay doon po lumalabas ang katotohanan. Kapag ka mga tao ay napag-uusapan ng isang issue ng malago, diyan po lalabas at magre-reveal ng kung ano man yung katotohanan. At diyan po ay nagiging nakakatulong rin po sa atin, Yusek Joe, bilang bureaucrat at mga taga-gobyerno. Nakakatulong sa atin dahil nakakabasa tayo at nakakarinig ng iba't ibang ideas at natutulungan tayo sa ating policies.
4: Director, isa sa mga issues nitong nung mga matagal na na panahon, yung mga pamamaslang, yung mga threats, intimidation ng mga journalists, paano po ito tinitingnan mula sa human rights perspective o konteksto ng karapatang pantao?
5: Ay pagkahalimbawa patungkol po sa pagpaslang, sa intimidation at threat, nagigi po siya, Yusek Joe, nagigi siyang indikasyon na medyo hindi malago ang environment ng freedom of opinion and expression. Kaya yan rin po ang ating dahilan kung ba't nandito tayo, Yusek Joe. Kaya yan rin po ang dahilan kung bakit may Presidential Task Force on Media Security, ay siguraduhin na ligtas ang environment na tinatrabaho, na environment kung saan nagtatrabaho ang ating media workers, journalists, o yung mga naghahayag ng kanilang opinion. Ano po yan? Isa po siyang indikasyon na hindi siya malago at safe.
4: Ang maganda lang, ayon sa mga reports, at kahit at nag-agree naman ang ating mga kaibigan sa international community, na lumalakas o gumaganda ang ating press freedom ranking nitong mga nakalipas na taon, at ito ay na-address naman, at nagsasabi nga na tumataas na ang ating ang antas ng ating malayang pamamahayag sa ating bansa. At nabanggit rin po sa pag-uusap nito nakalipas na October 1, yung Philippine Plan of Action for the Safety of Journalists. At ayon sa balita, ayon sa ating pagkakaalam, ang Pilipinas ang isa sa or ang unang bansa na nagkaroon ng Philippine Plan of Action for the Safety of Journalists. Ano po yung magiging role natin dito sa implementasyon? For example, ng PTFOMS, ng PHRCS, or ng pamahalaan mismo.
5: Ah, okay. Sir, una po sa lahat, pinahahalagahan ko po talaga ang ating ang inyo pong ahensya na Presidential Task Force on Media Security. Dahil po ang aming ahensya na Presidential Human Rights Committee Secretariat ay miyembro po ng inyong task force. At ang task force, ang aming pisina na Presidential Human Rights Committee Secretariat, ay nariyan po para mag-contribute, para payabungin ang usapan, at saka para gumabay rin po sa konteksto ng human rights treaties, kung paano ito mapapahalagahan at mapupursue sa pag-i-implement ng inyong tinatawag na plan of action for the safety of journalists. At yan rin po, sabihin ko po sa inyo, Yusek Joe, na medyo ang ating tratado na Covenant on Civil and Political Rights ay meron pong special na may specific na committee na tinatawag na committee, Human Rights Committee sa UN. At alam po nila na tayo po ay meron plan of action.
4: Mm-hmm.
5: At sila po ay nakatutok po dyan. At kami po ang paminsan ay nakausap na rin patungkol dyan. At natural, binibida natin ang inyong ahensya, Yusek Joe, ang Presidential Task Force. Kasi bukod sa sinabi niya po, tayo pong isa sa mga unang bansa na nagkaroon ng plan of action for the safety of journalists, isa rin po tayo sa mga una or unang bansa na nagkaroon ng isang ahensya na kagaya po ng opisina ninyo na Presidential Task Force on Media Security para tutukan po ang safety ng journalists. So, parallel yung dalawang efforts na yan na kinukomplement nila isa't isa, sir.
4: Mm-hmm. Ano ba dapat ang itsura ng isang environment kung saan ang journalist, ang mamamahayag, ay malayang nakakapag-report na hindi natatakot o hindi naharas, walang intimidation o violence? Paano po natin masisiguro sa tingin ninyo bilang isang human rights advocate at talagang ang role ay tinitingnan yung compliance natin sa mga human rights treaties? Paano po natin masisiguro ng protection ng mga mamamahayag ay hindi lamang doon sa response pagkatapos magkaroon ng insidente, kundi bahagi rin tayo ng prevention or gagawa din tayo ng preventive measures? Paano po natin masisiguro na ito, ang ito?
5: Ah, okay. Bale, Yusek Joe, yun na tanong na yan ay isang aspiration ng lahat ng ating mga 193 UN member states. Yan ay ipakita ng malago at marami ang kanilang media or mga mamamahayag.
4: Mm-hmm.
5: Isa sa mga indikasyon yan, sir. Yeah, dahil tinatanong niyo po kung anong itsura ng ang tinatawag po diyan ay enabled environment for freedom of opinion and expression. So, isa sa mga indikasyon niya na malago at marami ang mamamahayag ay siguro sa mga naka-register na private independent media. Minsan nga po, naririnig ko sa inyo yung termino na FOCAP.
4: Mm-hmm.
5: At sinasabi nyo nga po sa akin, kasi doon ko rin nalaman, foreign correspondents ang ibig sabihin pala nun.
4: Mm-hmm.
5: Ang isang indikasyon dito sa Pilipinas ay dahil maraming mga foreign correspondents na dito nila gustong maging opisina. Minsan may mga regional headquarters sila dito sa Pilipinas. Tayo po ay host ng mga opisina na yon. At yung foreign correspondents na yon, maya't maya may mga kanya-kanyang mga aktibidad dito sa Pilipinas. Ginagawa itong venue ng mga kanilang aktibidad. Isa pong indikasyon na malaya ka ditong mamahayag at malaya ka rin dito mag-operate ng isang opisina na may kinalaman sa freedom of opinion and expression. Ang tawag po ng ating UN Special Rapporteur on the Freedom of Opinion and Expression dyan na si Ms. Irene Khan na bumisita sa Pilipinas noong 2024 ay vibrant media and civic space. Yan po ay ginamit ng termino matapos niyang bumisita dito sa Pilipinas dahil po napansin niya libo-libo po o higit libo ang mga media practitioners natin dito. At mukha pong rumarami dahil po sa advent ng ating internet. Halos lahat po gusto maghayag ngayon. Mag-vlog. Parang ganyan. Nanalilito na nga po tayo kung ang vlogger ba ay isang media worker. Ganyan po kalago. At ayan po ang ina-aspire natin makamit na isang environment na ligtas para sa ating media. At para po lumaganap ito, maganda rin po na tingnan siya sa perspektibo na lipunan at malaw at matitibay na institutional frameworks para po sila ay ligtas at tanggap ang pamamahayag nila ng kahit sino man na kung ayun pa ay sumasalungat sa mga normal na mga sinasabi ng iba't iba. Importante po kasi na tanggap natin ang magkakasalungat ng mga opinion at expression.
4: Mm-hmm.
5: At yan po palagay ko ang atin direksyon dito sa Pilipinas. At magiging magiging makakamit rin natin yun, environment na yun na enabled ang civic space at media
4: At
5: environment.
4: yun nga, sa pagdami ng mga nasa media or pagdami ng mga platforms sa freedom of expression and opinion sa panahon ngayon, lalo na online, sa pamamagitan ng mga social media platforms, dumarami din yung mga hamon tulad ng harassment, yung mga tinatawag nila ng doxing, deep fakes at iba pang digital threats laban sa media at sa mga ordinaryong mamamayan na nagpapahayag. Paano kaya natin ito harapin with integrity at maproteksyonan din yung kanilang legitimate freedom of expression?
5: Ayan nga po yun. Ang mga frameworks po kasi natin na gawa po na ako'y medyo may edad na rin, Yusek Joe, ang frameworks na nadesenyo nung mga panahon na ginawa yun or dinisenyo ang Covenant on Civil and Political Rights ay isang panahon na wala pa po ang internet. At ang internet ngayon ay pabilis ng pabilis ang paglago niya. At yan po yung isa sa mga suliranin natin. Ngayon, sa mundo, sa daigdig, pandaigdigan siya na suliranin. Kasi nangyayari rin po siya sa halos lahat ng parte ng UN member states. At dahil po dyan sa mga mabilis na paglago at pagbabago dala po ng ating progress sa digital at saka cyberspace, hindi pa po nagkakaroon ng consensus ang mga bansa kung paano natin ito ia-address in a common framework na nagkakasundo tayo. Meron po tayo dito sa Pilipinas sarili natin mga batas, pero ang challenge po kasi meron man tayong batas dito sa Pilipinas, sa Yusek Joe, ang internet at ang cyber at ang digital space po ay humihigit at lumalayo sa bansa natin. Ang kung halimbawa may mambibiktima ng kapwa niya, hindi kailangan na nasa Pilipinas rin yun, pwedeng gumawa ng masama eh. So para siyang nagiging transnational na problema. At ayan po yung mga challenges at kasalukuyan po na nagkakaroon ng usap-usapin ang mundo patungkol dito. At ang isa sa pinakamaganda sanang magawa at ating sanang aspiration is tayo po sa Pilipinas ay sumama at maglahok, makilahok sa mga usapan na yon para tayo po ay sumabay sa alon ng mga pagbabago na yan kaysa sa po tayo ay maiwanan. Malago po kasi talaga ngayon ang mga usapan na yan kasi nag-i-evolve na po siya at sana po'y makasabay tayo sa evolution na yan sa Pilipinas.
4: Napakaganda ng mensahe na yun. Siguro batay doon sa mga discussions kahapon o nung isang araw tungkol doon sa human rights, press freedom, hihingian na lang kita ng siguro inyong mensahe para sa ating mga journalists at sa ating mga kababayan na nakikinig sa atin kung paano mas ma-appreciate nila yung ating demokrasya na merong malayang pamamahayag na nagsusulong ng pagbabago, nagsusulong ng development sa ating bansa.
5: Ah, okay. Isa pong mensahe ko po ay susubukan ko pong pumukaw ng inspirasyon rin. Ang Pilipinas po ay malaki ang pundasyon ng freedom of opinion and expression. Gawa po na tayong lahat ay tumitingala sa ating bayanis na si Jose Rizal. Siya po ay mahaba po ang relasyon niya sa Ibayong Dagat. At ang kanyang mga correspondence kay Blumentritt ay medyo maraming may alam noon at sikat yon. Si Blumentritt po ay ang isa niyang Austria na parang kaibigan. At ayan po ang aking hamon at para po'y pumukaw kasi tanyag at kilala ang Pilipino sa mga healthcare workers at sa mga ating mga marino or mga na seafarers. Tayo po ay mga crew or tripulante ng mga barko na pinakadelikadong dagat ang nilalayagan at mga healthcare workers. At nakikita ko ang potential sa ating media workers kasi 100,000,000 Pilipino tayo. Marami sa mga kilala ko, halos lahat naghahayag sa internet kahit na simpleng

0: aming mga kayang maghayag ng mga solusyon sa mga suliranin. At ayan ay nakikita ko na potential na pwedeng pasukin ng mga Pilipino na ihayag at maging tanyag sa kanilang mga paghahayag ng mga ideas, opinions, and expressions. Para, at dyan po sa pamamaraan na yun ay makilala rin tayo ang ating mga media workers, journalists, na tumingin po sa mundo bukod sa domestic affairs.
1: Mm-hmm.
0: At marami po talaga akong nakikilala at mga nakakausap ng mga miyembro ng media, mga kasama niyo po, Yusek Joe, na sana po ay ipagpatuloy yung paghahayag na yan at tumingin sa mundo bilang isang environment na pwedeng magkonsumo ng kanilang mga opinion at expression, at uhaw po ang mundo na yan sa isang presko at fresh na ideas and opinions mula sa isang Pilipino.
1: Yun, napakalalim naman ang reflection mo. Kasama pa si Blumentritt at si Rizal. Thank you very much.
0: Salamat po,
1: sir. Thank you very much, Director Tito.
0: Salamat po, Yusek Joe. Salamat po. As always, masaya.
1: Okay, thank you po. Maraming salamat, Director Tito Marcial Fajardo, Director po ng Presidential Human Rights Committee Secretariat. At mga kaibigan, magbabalik tayo para sa marami pang diskusyon, sa marami pang kwentuhan pagkatapos lamang po ng ilang paalala.
2: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, Media Ngayon.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
4: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
5: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
4: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
2: Media Ngayon, boses ng mamamahayag.

0: boses ng mamamayan. Boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon.
1: Nagbabalik po ang ating programa Media Ngayon, Boses ng Mamahayag, Boses ng Mamamayan, Boses sa Bagong Pilipinas. At ngayon po, pag-uusapan natin yung role naman ng media, yung nakikitang role ng ating mga kasamahan sa media at ng iba't ibang mga sektor ng lipunan, kung papaano nila ipaabot sa mamamayan or sa taong bayan yung mga programa, mga proyekto na mapapakinabangan ng buong bansa. At kasama natin ngayong hapon na ito, walang iba kundi ang Pangulo, yung National President ng Filipino Inventor Society, na merong maraming activities at ating ipakilala dahil ito ay matagal nang nakikipag-ugnayan din sa ating mga media upang mas malaman ng taong bayan kung ano yung mga imbensyon ng Pilipino na dapat nating papahalagahan. Kaya mga kaibigan, kasama natin walang iba kundi si Mr. Ronald Pagsanghan, ang National President po ng Filipino Inventor Society. Magandang hapon, Sir Ronald.
2: Magandang hapon po, Yusik Joe Torres at aking kaibigan. Maraming salamat sa imbitasyon. At ngayon po, ang magandang araw po natin ngayon, ano, maliwanag, maaliwalas, medyo mainit nga lang. Kaya sa lahat po ng tagapagkinig, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa lahat ng sulok ng daigdig, magandang araw po, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyo lahat.
1: Parang nasa beach kayo, kaya medyo mainit. Kami dito medyo makulimlim kanina sa Quezon City. Anyway, sir, ipakilala nga natin ano tong Filipino Inventor Society at ano ang ginagawa nito.
2: Yun po, no? Ang Filipino Inventor Society po, ito po ay samahan na nagmula pa, established 1943 during the World War pa po, no? So, kaya ganun nakatanda ang ating organisasyon nung nabuo yan. Wala pa DOST, wala pa yung mga ibang ahensya ng gobyerno na tumutugod po sa mga inobasyon. Eh, ang Filipino Inventor Society po ay nandito na po, no. So na-register po to sa SEC kasi nga po may gera, kaya nung nabuksan muli ang security exchange yung mga 1950s na. So, yun po ang nakita natin ng mga president po noong 1950s sa SECIC. Ano po, kung kilala nyo po yung inventor ng video phone, kilala po yun na si, ano po, no? Si doctor, nakalimutan ko pa ata. si ano?
1: Mga pangulo ka na noong 1940s. Medyo hindi lang halata. So, sino-sino yung mga kilala, mga sikat na mga miyembro o naging bahagi ng Filipino Inventor Society?
2: Yung po, yung sikat na miyembro po ng mga Filipino Inventor Society, si Gregorio Sara po. Siya po yung naging pangulo noong 1955. So, siya po ay aviator at naging engineer din po, naging doctor and doctor means doctorate with engineering or something, no. Siya po ang nakauna-unahan noong 1955 na imbento niya po yung wala pa yung cellphone natin na video phone, siya po naka-imbento na sa pamamagitan ng TV at saka telephone, magkakakitaan po kayo ng inyong kausap. So yan po ang na-imbento po ni Inventor Sara. So si Pedel Mundo. Mm-hmm. Opo.
1: Sa Pilipinas si nauna yung ano, nauna yung ano, yung magkikita kayo pag nagtatawagan ng telepono?
2: Yes, opo, nauna po tayo doon. Nauna tayo doon. Yung incubator po si ano po, Dr. Pedel Mundo, yung kanyang incubator. So, yan po ngayon na lahat ng ospital, hindi lang sa Pilipinas, lalo na yung mga premature, nai-enjoy po yan, nagagamit po yan ng mga premature babies po. Yung incubator na yan. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo po yan.
1: So incubator sa Pilipinas yan. Din po?
2: Opo. Yung erythromycin, yung inventor niyan, sikat na rin po yan, i-research nyo. Yan na yung ating ano rin po yan ng Filipino Inventor Society. So naagaw lang yung kanyang invention, yung kanyang patent, pero napapakinabangan po yan ng buong mundo. Yung yo-yo, Pilipino yan. Alam daw, research siya, Pilipino rin po naka-invento niya. Kung ano man ng, niya. Tapos si, sino pa bang mga sikat na inventor? Yung microchip. Naka-invento ng microchip po natin na ginagamit na ngayon na nasa Silicon Valley siya. Naka-base ngayon. Eh, Pilipino inventor din po yan. Si, pangalan nito, medyo nag-ano na yung aking utak din ngayon eh. Medyo
1: kayo po, so hindi lang invention, kundi mga innovations. For example, kayo po, ano po yung na-invento or na-innovate ninyo para kayo ay maging presidente or maging miyembro ng Inventor Society sa Pilipinas?
2: Naka-invento po tayo ng isang uri ng rescue boat po, nakakaiba po sa usually na ginagamit ng ating mga rescuer, no? Mostly yung ginagamit natin either yung local na bangka, alin kaya yung mga imported na mga boat na rubber boat, so lahat ng plastic boat, fiberglass boat. So minsan may limitation pala yung pagdating sa urban rescue. So yun po yung aking niresolba, yung mga problema po ng mga boat na to pagdating sa urban setting ng flood situation. Eh, yung limitation nila, yun naman po yung sinolve natin. So, kaya po tayo naka-invento ng unsinkable portaboat. So, lightweight, and then ito po ay kayang pumasok sa mga iskinita, at stable po siya kasi sleek katamaran to, and then may automatic draining system din po to. Usa po siyang nag-tawag dito, nagdi-discharge ng tubig pagka may tubig sa loob. And then kahit ito ay tumaob, eh hindi po ito lulubog. So makakahawa ka pa sa mga safety handles, and then pwede mo siyang i-recover uli from downside, and then pwede mo uli siyang itihaya. So and automatic nagdi-discharge yung tubig. Tapos gaya ng ibang rescue boat, pagdating sa urban setting, eh, hindi ka makakagamit ng tinatawag nating outboard motor or motor kasi sumasayad po siya sa mga debris sa ilalim. So usually mga ginagamit nating traditional rescue boat, nasisira po yung transom kasi nga sumasabit po yung kanyang outboard. Yung sa atin po kasi tawag dito, kahit na ano po, yangat mo lang, eh pwede mo siyang gamitan ng dalawang paddle. Harap likod lang yung operator, hindi gaya ng rubber boat, kailangan minimum na apat ka kabila ang synchronize yung iyong pagsasagwan. So, yun po ang ano, mahirap siya i-maneuver at mabagal. Ito ay parang nagbabangka ka lang ng ordinaryong bangka or kayak. Kaya dalawang operator lang, harap likod lang po siya. And then mas marami kang maisasakay doon sa gitna na mga tawag dito, mga victims po. Kaya and then karaniwan din mga rescue boat, nakikita natin tuwing tag-ulan. Kita nyo po, hinahatak po yung mga plastic boat, hinahatak po ng mga rescuer. So instead na nakasakay ang rescuer, sinasakay nila yung
1: bangka,
2: yung victim. Tapos ahat akin. So lalo na sa Metro Manila, is malaking ano po yan, kasi malaking delikado yan, kasi nga yung ating leptospirosis nga po. Diba marami po nang naapekto ng mga rescuer dyan. Isa na po yung aking kaibigan, muntik na mamatay sa ospital, 30 days siya. Kaya minsan sila nagtitik muna ng gout bago mag-rescue kasi nga inahatak nila. Unlike this boat, hindi mo na kailangan hatakin. So kahit mababa lang yung lalim, eh pwede siyang tawag dito.
1: Sakyan.
2: Pwede mo siyang in-navigate. So yun po yung kagandahan po nito. Hindi mo na kailangan bumaba. Even pag may nalulunod, hindi mo na kailangan bumaba o damputin, kundi damputin mo na lang yung victim, and then isakay mo, pwede mo siyang i-CPR mismo doon sa boat. So yan po yung mga pagkakaiba ng mga innovation po na ginawa natin.
1: Ayun, marami palang mga invention, mga innovations na nagawa ang ating mga inventor mula pa 1940s, 1950s. Ano dapat yung, pero maraming mga kababayan natin hindi alam, ano dapat yung role ng media para mas mapalaganap, or meron ba kayong mga programa para mas malaman ng taong bayan yung mga ginagawa ng maraming mga inventor, at ilan ba yung inventor na miyembro ng society natin?
2: Okay po, no? Kung titignan natin yung ating old roster, siguro libon na yung namatay na mga bago, so marami na ngayon. Nag-update po kami, yung may mga pending patent hindi namin sinama, yung may mga yung mga researcher hindi pa namin sinama, kasi ang sinasama lang namin talaga na parang regular member po yung may patent. Mm-hmm. Pero yung mga tao dito, yung may mga pending patent, sinasama rin po namin sila. Marami rin po yun. Kaya lang, yung regular member kasi, yun ang matatawag mm-hmm. naming inventor dahil sila may patent. So, mm-hmm.
1: Ayun. Yan, dapat ma-invento natin yung hindi napuputol yung yung linya, yung medyo malakas-lakas na ano na signal ng ating mga ano ng ating internet at iba pa. Siguro ano mamaya pagbalik ni Sir Ronald, tanong din natin kung ano kaya yung mga may invention ba sila para makakatulong sa atin, sa ating mga kababayan na maibsan yung epekto ng El Nino dahil napapabalita nga at inaasahang lalakas pa ang tindi ng nasabing El Nino hanggang unang bahagi ng susunod na taon. So, Sir Ronald, welcome back na putol. May invention ba tayo na makakatulong na maibsan yung epekto ng El Nino dahil lalakas ang El Nino yata or inaasahang lalakas sa susunod na mga buwan hanggang sa first quarter next year? Paano ba natin, meron ba kayo mga invention na para maibsan yung impact ng El Nino?
2: Tama po. Kamakailan lang, kauuwi ko lang galing po sa Dinagat Island, no? Kausap ko sila, Governor at ang kanya mga staff. And then yung sa engineering, lahat ng ano, pati yung DOST provincial. With regards po din dyan sa darating na El Nino. So namumroblema po sila talaga sa potable water. Na ano ngayon, humingi sila rin ng ating mga payo kung paano magagamit yung mga waste nila doon at saka yung tawag dito, yung tubig alat na kasi napakamahal po talaga ng desalination. Mm-hmm. Kasi usually sa kanila ata talaga may problema sila sa tubig at hindi makaakyat sa taas at saka talagang kulang na kulang. So pero napapaligida po sila ng karagatan po yung ating dinagat. Ngayon, isa sa problema nga yung desalination. Nag-suggest po tayo doon ng isang uri ng pamamaraan ano, na maisama nila sa sistema. Gaya nga po, pagkukuha ka ng tubig, mismo direkta doon sa dagat, napakalaking problema sa filter. Sisirain niyan yung mga membrane. Tsaka ano, may kailangan dumaan pa yan sa mga proseso bago mo daan po sa filtration po no ng tsaka ng desalination na process. So nag-suggest po tayo sa kanila ng this is a tawag dito system na pwedeng ano mabawasan yung pre-filtration. So mababawasan na po siya ng mga tatlong stages. So yun po yung akin. Tuwan-tuwa naman po sila nung diniscuss ko yan na mababawasan ng tatlong stage sa pamamagitan lang po ng mga traditional na pamamaraan. At malaking kamurahan po doon sa ano ngayon. At tinatawa yung kanilang waste doon na, dahil marami pong mga mining, mga tailing saka waste po doon, especially po yung mga langis, mga used oil na tambak, hindi mo nang pwedeng itapon sa dagat, hindi mo nang pwedeng ano. Ang inaano natin is pwede po nating i-utilize po 'yon. Pwede nating i-convert sa may mga technology po ako sa kanila na pinopost na pwedeng pag-aralan po ng kanila mga engineers tsaka ng ano. Natuwa naman po sila na kung paano naman tawag dito makakatulong din yung waste para mag-generate din po siya ng electricity to use na magagamit din po 'yan doon sa desalination process na maiano po natin.
1: Siguro
2: so, ganun sa, po yung ano, so parang circular economy rin siya, pero kumbaga applyan lang po siya ng technology and then sa tulong din po ng researcher po ng yung ating mga proposal sa DOST ng mga researcher at yung mga engineer nila, ituan-tuan naman po sila. Kapagkat kahit paano ang Filipino Inventor Society sa ating payak na kaalaman nakakapagbigay po tayo ng solusyon po at sa mga plano po nila. At kayo din po, may mga member din po tayo na may kinalaman din po dyan about doon sa climate change, waste to energy, lahat ng ano po. Yung naman po, maibibigay po natin sa kanila kung kailangan nila. So at least hindi ka naaangkat ng teknolohiya galing po doon sa ibang bansa, kundi we know better than ano, yung sa ibang bansa, kasi mas alam natin yung local situation natin. Kaya mga local engineers natin, local inventors natin and innovator, mas alam nila yung situation kaysa magbabayad tayo ng pagkamahal-mahal na expat. So kayang-kaya po yan ng mga member po natin, ng mga local innovator, scientist at ano po. Yan po yung ginagawa natin, linkages po ng mga skill talent na may kinalaman po doon sa present problem po. Yan po ang ginagawa ng Filipino Inventor Society po.
1: Yun. Siguro pag-uusapan natin yung iba pang mga invention ninyo sa mga susunod na mga araw. Imbitahan muli namin kayo kasi medyo maikli lang yung oras natin. Siguro mga susunod na linggo, imbitahan namin kayo siguro dito sa ating istasyon para maipaliwanag ninyo at ma-share sa ating mga kababayan kung ano pa yung mga kapakipakinabang na mga proyekto at mga invention ng ating mga kababayan na makakatulong na harapin yung mga hamon ng halimbawa ng El Nino, ng climate change. Thank you very much, Sir Ronald.
2: Maraming salamat po, Yusek Joe, at mabuhay tayo, kayo. At one time, magkapit tayo, baka mabigyan nyo rin kami ng mga idea din na pwede nating pagsamahan, especially po dun sa itong gagawin natin. No? Malaki pong ano po, ito, matuloy po yung project. Imbitado po namin kayo, malaking bagay po yung information dissemination especially. At makarating po sa ating kinakaukulan, lalo na sa ating mahal na Pangulo, yung ating gobyerno, maging isa po to sa mabigyang pansin at ang ating mga local talent. Maraming salamat po.
1: Thank you very much, Sir Ronald Pagsanghan, ang National President po ng Filipino Inventor Society. At dyan naman po mga kaibigan, medyo bitin yung kwentuhan kanina ni Sir Ronald. Hayaan nyo, sa susunod na mga araw, imbitahan natin siya para mapag-usapan kung ano yung mga proyekto at mga activities din nila na makakatulong sa atin. At dyan po ulit, nagtatapos ang isang episode na naman ng ating programa sa susunod na Sabado. Samahan nyo ulit po kami mula alauna hanggang alas 2 ng hapon dito sa YouTube at Facebook page, sa Radyo Pilipinas, maging sa FB pages ng PT Forms. At maraming salamat sa mga nakasama natin dito sa sesyon, sa ating tech, si Rolly Bumatayo, Joy Timidan, Mark Bokiron, at ating EP, si Ms. Ruth Quinto at si Tess Ramirez. Ako po si Joe Torres, kaligtasan, seguridad at kalayaan ng media. Oras-oras po nating babantayan. Ito ang media ngayon. Boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Magandang hapon po at ingat sa lahat.
0: Media ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Media ngayon.
3: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Air quality sa Manila binabantayan dahil sa posibleng thermal inversion. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagbabala ang Manila City Government sa publiko kaugnay ng kondisyon ng hangin sa ilang bahagi ng lungsod ngayong Oktubre 3. Batay sa air quality update, alas 9 ng umaga, 3 sa 5 air quality monitoring sensors ang nakapagtala ng fair level mula sa air quality index. Kabilang dito ang lugar ng Anda Circle, Santa Ana Hospital at Raha Sulaiman Park. Samantala, nakapagtala naman ng level na unhealthy for sensitive groups sa lugar ng Pure Gold Tayuman at San Sebastian Residences. Posibleng may kaugnayan umano ito sa thermal inversion kung saan naiipon ang mga mas malamig na hangin malapit sa lupa habang nasa ibabaw nito ang mas mainit na hangin na maaaring pumigil sa pag-angat at pagkalat ng mga pollutant. Pinapayuhan ng mga may sakit sa paghinga, matatanda, bata at buntis na limitahan po muna ang matagal na pananatili sa labas, lalo na sa mga apektadong lugar. Patuloy namang minomonitor ng City Government of Manila ang air quality upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. PCG at Taiwan Coast Guard walang koordinasyon sa pagpapaalis sa Chinese research vessel sa Batanes. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nilinaw ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, na walang naging koordinasyon ng Philippine Coast Guard at Taiwan Coast Guard kaugnay ng pagmomonitor sa Chinese research vessel na Jai Hai K-7 sa bahagi ng Batanes. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Tariela na nauna nang namataan ng PCG ang 3 barko ng Taiwan Coast Guard na sumusubaybay sa Chinese vessel. Anya, naghintay umano ang mga barko ng Taiwan hanggang sa makalabas ng Philippine Exclusive Economic Zone ang barko ng China. Posible umano nakabatay ang naturang monitoring sa automatic identification system data na ipinapakita ng mga barko ng Pilipinas. Itinaboy ang Chinese vessel matapos umano magsagawa ng hindi autorisadong Marine Scientific Research sa Philippine EEZ, 37 nautical miles northwest ng Itbayat, Batanes. Ayon sa PCG, idineploy ang BRP Teresa sa Magbanwa kasama ang aircraft at rigid hull inflatable boat upang i-challenge ang barko. Sa ulat ng Department of Foreign Affairs na walang pahintulot ang Pilipinas para sa naturang Marine Scientific Research. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balita mula sa lalawigan, 5,000 guro at kumani sa Davao de Oro District 1 nagsama-sama sa pagdiriwang ng Educators Summit at World Teachers Day sa bayan ng Nabunturan. Mula Radyo Pilipinas, Davao, si Maymay Benedicto sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nasa 5,000 mga guro at kawaning mula sa 10 paaralan ng unang distrito ng Davao de Oro ang nagtipon-tipon sa gymnasium ng Nabunturan National Comprehensive High School para sa pagdiriwang ng Educator Summit cum World Teachers Day Celebration. Naging masigla at makulay ang programa kung saan naging tampok ang masigarbong dance showdown at inilaang pampering sessions bilang pagkilala sa sakripisyo ng mga public school teachers. Dumalo sa pagtitipon sina DepEd Region 11 Director Dr. Maria Ines Asuncion na nagpaabot ng kanyang taus-pusong pasasalamat sa sipag ng mga guro at sa kanilang dedikasyon na mapanatiling ligtas ang mga estudyante. Personal ding nagpahayag ng suporta sa buong sektor ng edukasyon sina Davao de Oro Governor Raul Mabanglo at District 1 Representative Maricar Zamora Mabanglo. Ayon naman kay Schools Division Superintendent Dr. Phoebe Gay Rifamonte, nararapat lamang kilalanin rin ang mga sakripisyo ng mga guro upang makapaghatid ng dekalidad na edukasyon. Ipinahayag din ito ang kanyang pasasalamat sa DepEd Central Office sa pangunguna ni Secretary Sunny Angara kasunod ng promosyon ng mahigit 1,800 guro sa Davao Region sa ilalim ng Expanded Career Progression. Kaugnay naman ng seguridad sa mga paaralan, tiniyak ni Rifamonte na nagsimula na silang maglagay ng metal detectors at maglunsad ng mga pagsasanay para sa mga guro. Nanawagan din siya sa mga magulang na gabayan ang mga anak sa bastong paggamit ng digital gadgets upang hindi maligaw ng landas o masangkot sa karahasan. Para sa Bagong Pilipinas, Maymay Benedicto, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Mga mamamayan sa Iloilo City na asang makikinabang sa 72 milyong pisong Super Health Center sa Arevalo, Iloilo City na pinasinayaan kahapon. Mula Radyo Pilipinas Iloilo, si M. Santiagudo sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Mas marami ng residente ng Iloilo City ang inaasahang makikinabang sa mas malapit at mas malawak na serbisyong pangkalusugan kasunod ang inaugurasyon nitong Biyernes ng 72 million pesos na Arevalo District Super Health Center sa Barangay San Jose, Arevalo, Iloilo City, kung saan 14.5 million pesos ang suportang inilaan ng Department of Health. Sa 14.5 million pesos na pondo mula sa Health Facilities Enhancement Program ng DOH, 10 million pesos ang inilaan para sa infrastruktura, 2 million pesos naman para sa medical equipment, at 2.5 million pesos para sa ambulansya. Ang two-story facility na may tinatayang 954 square meters na floor area ay kumpleto sa laboratory, x-ray, pharmacy, dental at maternal and child clinic. Mayroon din itong ambulance parking at driveway para sa pagbiyahe ng mga pasyente. Ayon kay Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa layunin ng Super Health Center na magkaroon ng malapit na pasilidad na maaaring puntahan ng mga residente para sa kanilang healthcare needs, partikular sa panahon na kailangan nila ng agarang serbisyong medikal. Dumala rin sa pagpapasinaya si DOH Western Visayas Center for Health Development Director Dr. Marwin Bello na inilarawan ang pasilidad bilang isa sa pinakamagandang health center na kanyang nakita sa apat na rehiyon na kanyang napuntahan. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Sanchugudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
10: Ampalaya!
11: Ampalaya!
10: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
6: Kayong din mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: So it wasn't Luke.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pasahero arestado dahil sa umano'y bomb joke sa Tacloban Airport. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Arestado ang 32 anyos na lalaki matapos umanong magbiro tungkol sa bomba habang sakay ng isang eroplano sa Daniel Z. Romualdez Airport sa Tacloban City sa Leyte. Nangyari ang insidente habang sumasakay ang mga pasahero para sa flight patungong Maynila nitong ika-isa ng Oktubre. Matapos tanungin ng cabin crew ang lalaki kung mayroon siyang power bank, sumagot ito ng malakas at pabirong nagsabi na sa halip ay may dala itong bomba. Agad rumesponde ang mga tauhan ng PNP Aviation Security Group at inaresto ang pasahero. Nagsagawa rin ng security sweeping at canine paneling operations ang mga otoridad at dineklarang ligtas ang paliparan matapos walang makitang explosive o incendiary materials. Nanatili sa kusodiya ng Tacloban Airport Police Station ang suspect habang inihahanda ng PNP ang kaukulang reklamo dahil sa umunoy paglabag sa Presidential Decree 1727 o ang anti-bomb joke law. Paalala ng PNP Aviation Security Group, seryosong usapin po ang bomb joke sa mga paliparan at agad itong tinutugunan para sa aligtasan ng mga biyahero. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Financial transactions sisilipin na sa impeachment trial. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inaasahang harap ngayong linggo sa impeachment trial ang mga financial witness kaugnay ng mga transaksyon at ari-arian ng pamilya Duterte Carpio. Sa Saturday News Forum, sinabi ni House Prosecutor Bicol Saro Representative Terry Redon, kabilang sa mga posibleng testigo ang Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, maaaring humarap ang mga kintawan ng mga bangko at insurance firms na may hawak na accounts ng mga Duterte Carpio. Inaasahan din ang pagdaluhan ng mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue para talakayin ang kanilang income at mga kaugnay na tax records. Layunin na mapagdinig na mailahad ang financial records upang makatulong sa pagbuo ng mas kumpletong larawan ng kanilang mga ari-arian. Samantala, sinabi ng prosecution na may nauna ng ruling ang impeachment court na nagpapahintulot sa pagpapalabas ng AMLAC records sa pamagitan ng subpoena. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mahigit 1.5 million tourist arrivals na itala sa Cordillera na karang 2025. Mula Radyo Pilipinas, Baguio, si Jong Munar sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nananawagan ng Federation of Associations of Private School Administrators Incorporated o FAPSA Philippines sa mga kaukulang mga sektor at ahensya ng pamahalaan na palakasin pang suporta ng mga ito sa kapakanan ng mga private schools. Sa Mid-Year Assembly 2026 ng FAPSA Philippines na ginanap sa lungsod ng Baguio na may temang Investing in Excellence, the Power of Quality Private Education, tinalakay ng mga opisyal at kinatawa ng mga pribadong paaralan ang mga hamon at pangangailangan ng private education sector at ang mga paraan upang higit pang mapahusay ang kalidad ng edukasyon. Sa payag ni Baguio City Councilor Vladimir Cayabas, mahalagang kilalanin ang private schools bilang katuwang ng public schools sa pamamahagi ng edukasyon sa mga Pilipino. Binigyan din niya ng prinsipyo ng complementarity kung saan dapat nagtutulungan ang public at private schools sa halip na magkakompetensya. Anya, mahalagang umunlad ang ng sektor dahil hindi kayang i-accommodate ng public schools lamang ang lahat ng mga mag-aaral sa bansa. Samantala, pinaliwanag ni Attorney Petronilo Alarcon ang naging papel ng FAPSA sa kasaysayan ng private education sector. Ayon kay Alarcon, nagsimula ang structural framework ng FAPSA noong dekada 80 nang itinatag ang District Association ng Private School Administrators sa Metro Manila sa ilalim ng Department of Education, Culture and Sports. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Ulat ang ating kasamang si Jong Monar mula Radyo Pilipinas Baguio kaugnay sa pagpapaunlad sa mga pribadong paaralan. Philippine Coconut Authority Bicol nagatid ng libreng serbisyong medikal sa mga magninyog sa bayan ng San Vicente, Camarines Norte. Mula Radyo Pilipinas Albay, si Paul Hapin sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nakatanggap ng serbisyong medikal ang maraming rehistradong magninyog at kabilang sa mga pamilya mula sa mga barangay ng San Vicente, Camarines Norte sa isinagawang mobile health services nitong September 29 to 30, 2026 na pinangunahan ng PCA o Philippine Coconut Authority Region 5 at PCA Camarines Norte Provincial Office sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan Health and Medical Program. Katuwang sa aktibidad ang lokal na pamahalaan ng San Vicente, barangay local government unit ng Mang Ogob, mga barangay health worker at mga opisyal ng mga sakop na barangay. Nagpahayag din ng suporta si Director Flor Olivar, farmer leader at membro ng Board of Directors. Ayon sa PCA Bicol, yun ang programa na mailapit ang serbisyong medikal sa mga magninyog at kanilang pamilya bilang suporta sa pagkakaroon ng matatag, masagana at progresibong industriya ng nyog sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Wala nga din mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
9: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
10: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
9: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
11: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, we, yun, ini-enroll natin sa araw.
12: Ampalaya!
13: Ampalaya!
12: Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
12: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya, at ang mga isyung mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tenorio, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang hapon, Pilipinas, at ngayon pong hapong ito natutuwa tayo kasi yung ating pong kaibigan ay natuloy na po maging panauhin. Okay, so isa pong mapagpala at maaliwalas na hapon, Pilipinas, at dahil Sabado po ngayon ay kailangan po ninyong makinig at manood sa amin. Ano po? Napakahalagang panayam po ang ating haharapin ngayon, October 3, 2026. Makakasama natin sa studio ang isang taong may malalim na karanasan po sa pagtatanggol sa ating bansa mula sa larangan ng depensa, intelligence, hanggang sa pamumuno po sa karagatan. Siya po ay nagtapos sa Philippine Military Academy noong pong 1991. Nagsimula siya bilang isang Navy SEAL sa Naval Special Warfare Group sa loob po ng 6 taon bago pumasok sa Naval Intelligence at maging commanding officer po ng isang offshore patrol vessel. Nagsilbi rin po siya bilang Assistant Chief of Naval Staff for Operations or N3 at naging the Naval Inspector General bago po nag-retire sa active service nito pong nakaraang April 23, 2026. Dahil po sa kanyang natatanging kaalaman at husay po sa strategic communication, siya po ay muling itinalaga bilang special spokesperson for the West Philippine Sea. Mga kaibigan, ang ating pong natatanging panauhin sa ating paaralang bayan sa Himpapawid, si Rear Admiral Roy Vincent Torrefranca Trinidad, PN retired, ayan, reserve. Okay, so magandang hapon. Sir, kamusta ka niyo po?
5: Magandang hapon, Tita Meli, at sa mga taga-subaybay ninyo. Nasa man kayo all over the country, all over the country or the world.
4: Opo.
5: Magandang hapon sa ating lahat. Una sa lahat, Tita Meli, maraming salamat at ako ay finally natuloy dito. Opo. Sa inyong programa at may guest ninyo rito.
4: Opo. Salamat po. Akala ko nga nako baka hindi na ako balikan ni Ron.
5: Hindi naman.
4: Okay, joke. Oo. Lang po. General, alam niyo napakahirap ng sitwasyon natin ngayon. 'Di ba? Kung pag-usapan po natin yung ating karagatan. Pero bago ho natin puntahan ang ating mga naihandang mga question, masosolve ba natin itong problemang ito?
5: Yes, actually, Tita Meli, ang solusyon nito ay nasa atin din, mga Pilipino.
4: Okay.
5: Oo. Uh-huh. Dapat dito maintindihan natin na ang nais gawin ng ating adversary ay pagwatak-watakin tayo. So kung tayo ay hindi magwatak-watak,
4: okay.
5: Kung ang ginagawa nila sa atin economically, politically, and sa maritime domain ay magsilbing meat siya para tayo lalo ay maging buo, yun ang maging tagumpay natin.
4: Ayun.
5: So nasa atin actually ang solusyon.
4: Okay. Pero alam niyo, General, ang ginagawa sa atin ngayon, gusto talaga na wasakin tayo, maging watak-watak. Pero okay, kayo ay handa dyan dahil ito ay inyong katungkulan. Pero okay, ang aking unang tanong, kasalukuyan bilang po ng mga barko, batay po sa pinakabagong ulat po ng AFP, umabot po sa 56 na Chinese warships at Coast Guard vessels ang naitala nitong nakaraang buwan ng August sa 4 na pangunahing lugar sa Baho di Masinloc, Ayungin Shoal, Escoda Shoal, at Pag-asa Islands. Admiral, ano po ang ibig sabihin, or General, ano po ang ibig sabihin ng pagtaas na ito kumpara sa mga nagdaang buwan?
5: Una sa lahat, Itameli, we do not look at it on a weekly or monthly basis.
4: Okay.
5: Ang tinitingnan natin, hanggat may illegal presence sila doon, yun ay illegal. Ika okay. nga.
4: Opo. Oo.
5: And then, paminsan-minsan, may mga coercive and aggressive actions.
4: Mm-mm.
5: Yung pagdikit sa mga barko natin, aeroplano, yung paggamit ng water cannon, yung mga lasers, etc. Yung pagharang sa ating mga isda.
4: Oo, tama. Oo.
5: And kasabay dito ang mga deceptive messaging na naglalabas sila ng mga mensahe na tayo ay nanghimasok sa teritoryo nila.
4: Binabaliktad.
5: Binabaliktad.
4: Okay.
5: So, ang lahat na ito na nangyayari sa karagatan, designed ito para tayo mismo ay mawalan ng gana, pumalaot. Ika nga, pinapahina yung ating national resolve.
4: Okay. Tama.
5: Pag humina yung ating national resolve, ang sasabihin natin, huwag na tayong pumunta doon. Kasi nandun sila, masasira yung ating mga barko. So, pag tinanggap natin yon, nanalo sila na hindi na kailan lumaban.
4: Tama. Opo.
5: Kaya sinasabi ko, in spite of what they are doing sa maritime domain, dapat ay magpapatuloy pa rin tayo. Magpatrolya, mag-show the flag, mag-exercise, mangisda, mag-enforce the maritime laws.
4: Okay. Pero, general, parang, para sa akin, ano, yung ginagawa sa atin ngayon, parang na-intimidate talaga yung ating mga sundalo, yung ating mga mangingisda at lahat.
5: Hindi ng... naman tayo na-intimidate.
4: Okay.
5: Now, right. Ilang beses ko binabag ito, ito okay. Tita Meli, na yung ating kasundaluhan, totoo lang, high moral sila. Kasi alam naman natin na ito ay labanan ng pahabaan, long game ito eh.
4: Ah, okay. Pahabaan ng PC.
5: Pahabaan ng PC ito.
4: Okay.
5: Na ika nga, pikun talo.
4: Tama.
5: Pag ikaw ay ayan ng pumatrolya kasi andun sila, binigay mo na.
4: Ayun, oo.
5: Ayun. Eh, maliwanag naman na yung sinasabi ng ating SED, wala man tayong inaangkin na hindi sa atin eh.
4: Tama, oo.
5: Pinaglalaban lamang natin, ano ang sa atin?
4: Okay.
5: So, yun ang gusto ng adversary sa atin.
4: Ah.
5: So, kung sabihin mo na humihina ang loob ng ating kasundaluhan, hindi po, maano, okay. Naintindihan nila ang laban na ito.
4: Okay. Pero okay, so general, kasi kung alam natin, kasi kasama rito sa ating pag-uusapan yung fake news. Okay, na kakaroon ng dalawang nagkakaroon ng second thought ang ating mga kababayan kasi nga nauunahan sila ng mga balita na hindi totoo. Pero okay, from the mind of Aling Maria halimbawa, hindi nakikita natin na binubuli tayo. Sabi nga ninyo hindi dapat hindi tayo pabubuli. Pero nakikita natin na or sinasabi sa mga news na pag lumaban tayo ay maari tayong madedo. Okay? So ibig sabihin
5: yung pag nanindigan tayo sa ating karapatan, hindi ibig sabihin makipaghiyera tayo.
4: Ayun, okay.
5: Diba?
4: All right. Pero yun po ang ibang ano, ang ibang aspeto na yung ating mga kababayan agresibo. Sinasabi niya ang hina kasi natin, papatay-patay tayo eh. Di ba? Parang hindi natin, sa kanila, hindi natin pwedeng idaan sa malumanay na pamamaraan kasi parang matatalo tayo. Ano ang truth behind that?
5: Yan ay kasama sa fake news na pinapaikot ng kabila.
4: Okay, opo.
5: Kumbaga, parang sinasabi na ang option natin, pag ginawa sa atin to, ang option ay makipagyera na tayo. Hindi yun ang option natin. Marami pa tayong ibang options.
4: Okay.
5: Kasi ang gusto nga ng, let's say sa karagatan,
4: opa.
5: Ang gusto nila, humina ang national resolve natin, yung fighting spirit natin, na huwag na tayong pumunta doon.
4: Okay.
5: So, ang sa atin naman, ang saganang atin, magpatuloy naman tayo, magpatrolya, mag-show the flag, sumuporta sa ating mga mahingisda,
4: opa.
5: Conduct maritime law enforcement, safety of life at sea activities. Pag ginagawa natin yon, we are already standing up.
4: Okay.
5: Sa gusto nila. Hindi tayo nakipag-iyera.
4: Opo.
5: Yun ang sinasabi ko.
4: Pero
5: so, maling narratibo.
4: Talo.
5: Maling narratibo ang sinasabi ng ibang Pilipino na ito naman ay galing din sa kabila na huwag na kayo makipag-iyera sa amin kasi matatalo kayo.
4: Parang
5: hindi mo tayo nakipag-iyera eh.
4: Oo nga.
5: Pinapanindigan lamang natin ang sa atin, ang ating karapatan.
4: Pero general, paano yung mga nasasaktan nating mga kababayan? Siyempre, sinusuportahan yan ninyo, di ba? Pero, di ba, doon nakikita kasi ng ating mga kababayan na, okay tayo, nasaktan, hindi man lang, I mean, wala man lang ginawa. Parang ganun.
5: Yeah. The mere fact na nasasaktan yung ating mga kasundaluhan, ibig sabihin, na nindigan sila in fighting up for what is ours.
4: Okay.
5: Kaya ginawa sa kanila ito.
4: Ah, oo. Okay.
5: So, hindi naman ibig sabihin na wala tayong ginawa na pag nasaktan ka, babarilin mo, i-escalate mo, etc.
4: Okay.
5: Hanggat maaari, iwas tayo na ano, hindi tayo masaktan. But there are times na umaabot talaga ng ganun.
4: Mm-hmm.
5: At nangyari, may naputulan ng daliri, may nahampas tayo ng kasama.
4: Mm-hmm.
5: Palagay ko, may nahampas din naman siguro sila. Pero hindi naman dapat umabot sa ganun. Sapagkat ang ginagawa natin is to continue pushing back. At panindigan ang sa atin.
4: Mm-hmm.
5: Ang sa kanila naman, tatakutin ka kung anong sasabihin ng mga fake news.
4: Mm-hmm.
5: Ipapalabas ng mga maling naratibo para humina nga yung pag-pushback laban sa kanila.
4: Ayun, okay. Natutuwa ako kasi si Secretary Chidoro ay supportive ng mga ginagawa ninyo, di ba? At pinapakita niya na hindi tayo dapat magpabaya or kailangan manindigan tayo. Pero minsan, di ba, you can only do so much.
5: Yes, we could only do so much, but we have been doing so much for so long with so little.
4: Okay.
5: We have been doing this for a long time.
4: Mm-hmm.
5: We have seen the modernization program come in.
4: Okay.
5: Gumanda naman yung ating mga kalamitan.
4: Mm-hmm.
5: Hindi pa ito ang kahantungan.
4: Uh-huh.
5: It's still a long way to go.
4: Okay.
5: But we will keep pushing back. We will keep doing what we have been doing
4: for
5: a long time.
4: Alright. Pero General, palagay ba ninyo, pag nainis sila sa atin, kasi parang tinutuya natin sila eh. Sige lang, kami naman, ganito ang aming gagawin. Hindi kaya pag matagal na nila tayong tinutuya, tapos hindi tayo nagre-rest back, hindi kaya gumawa sila ng isang bagay na magiging mas magulo?
5: Hindi naman. Sapagkat in the eyes of the international community, kung sino ang gumawa ng bagay na mas magkakaroon ng gulo,
4: apa,
5: or may masasaktang sadya,
4: mm-hmm,
5: or there will be loss of life, ito ay escalation, and in the eyes of the international community, mm-hmm, talo sila.
4: Ayun. Okay.
5: That's why nag-iingat din tayo.
4: Opo. Uh-huh.
5: Na yung ating kasunduluhan, hindi umabot doon, hindi ma-provoke,
4: mm-hmm,
5: na pumunta doon.
4: Okay. Uh-huh.
5: Because it would also make us lose legitimacy,
4: mm-hmm,
5: in the eyes of the international community.
4: Ayun. Actually, pinuprovoke talaga tayo eh, di ba?
5: Yes. Lahat ng action is to provoke us.
4: Uh-huh. Okay. So, General, na itala rin po na mahigit 18,000 na barkong dumaan sa ating Exclusive Economic Zone or EEZ. May mahigit pong 6,000 ang hindi tumutugon sa radio challenges. Ano po ang protocol ng Philippine Navy kapag deadma o hindi sumasagot ang mga dayuhang barko?
5: Yes, una sa lahat, Tita Amelia, no, we monitor yung kalawakan ng ating karagatan,
4: okay,
5: north, south, west, east.
4: Mm-mm.
5: May mga monitoring stations tayo,
4: mm-hmm,
5: na nag-challenge na mga dumadaan. Yung challenge is a normal procedure.
4: Okay.
5: It's an admin procedure actually. Mm-hmm. Establish communication. Bagamat alam mo naman through the AIS,
4: mm-hmm,
5: the identification system ng mga, mm-hmm, barko, we still establish voice to voice. So nag-uusap pa rin.
4: Okay, oo.
5: And then chine-check natin yung sagot nila sa ating mga tanong, yun ba ay ugma sa lumabas sa AIS,
4: mm-hmm,
5: or other information about the vessel.
4: Okay. Uh-oh.
5: Saan kayo galing, saan kayo patutungo,
4: mm-hmm,
5: anong flag ang inyong barko?
4: Okay.
5: Sinong master, yung kapitan?
4: Mm-hmm.
5: Of the 18,000 plus, 6,000 pesos ang hindi sumagot. Minsan naman yung iba dyan, tatapat naman na hating gabi. Siguro papahinga
4: nila
5: yung radio man nila.
4: Mm-hmm.
5: Siguro naman sa iba, hindi sanay sa mga ganun challenges.
4: Okay.
5: Yung iba naman, nakaligtaan lang, pinapabayaan,
4: mm-hmm,
5: lang.
4: Mm-hmm.
5: Pero karamihan naman ng mga china-challenge natin, sumasagot naman.
4: Ayun. Alright. Pero itong 6,000 na ito, ano yun? Ano lang ba yun? Parang puwing lang sa mata. Parang puwing lang sa mata yung 6,000 na yun na hindi tayo maapektuhan kung hindi sila sumasagot.
5: Hindi naman tayo maapektuhan sapagkat, mm-hmm, these are all maritime traffic.
4: Okay.
5: Kasama dito ang warships na iba't ibang bansa.
4: Opa.
5: Kasama ang merchant marine. Foreign and domestic.
4: Mm-mm. Meron tayong ano, kasama niyo ba yun? Meron,
5: yeah,
4: ba kayo inintay? Ayun. Okay. Ah, hindi. Yung pala guest ni ano. Alright. So, sir, tungkol po sa ilang mga naging issue nitong mga nakalipas na araw, nitong October 1, matagumpay na pinaalis po ng Philippine Coast Guard or PCG ang Chinese research vessel na Jaya Haike 7. Matapos po itong mamataan at magloiter sa loob po ng Philippine Exclusive Economic Zone or EEC, malapit po sa Itbayat, Batanes. Sa mga unang panayam po sa PCG, binanggit po ni Rear Admiral J. Terriela na hindi nagkaroon ng koordinasyon ang PCG at Taiwan Coast Guard sa pagmomonitor at nagpapaalis sa Chinese research vessel sa bahagi po ng Batanes. Ano po ba ang dapat na nangyari pagdating po sa koordinasyon?
5: Yes, pagdating naman sa maritime domain.
4: Apa.
5: Hindi na natin pinag-uusapan dito ang mga nationalities mm-hmm. when it comes to the conduct of safety of life at sea or maritime search and rescue.
4: Okay.
5: So dito mandatory na everybody has to respond. Mm. Everybody has to coordinate when it comes to saving life at sea.
4: Mm-hmm.
5: Pero pagdating sa maritime law enforcement, nabanggit naman ni Jane na hindi sila nag-coordinate sa Taiwan Coast Guard, mm-hmm. sapagkat sapat naman yung ating monitoring.
4: Okay.
5: Yung ating maritime domain awareness uh-huh. at nakita naman nila nagpadala ng barko, ng eroplano, at nakita na merong isang research vessel
4: mm-hmm.
5: na yung base sa kanyang track, kung hindi siya almost stationary,
4: apa.
5: Meron siyang specific pattern that would indicate na may ginagawa siyang iba.
4: Okay.
5: Na hindi uh-huh. continuous siya kay expeditious mm-hmm. ang kanyang pagdaan sa atin, mm-hmm. EEZ.
4: Mm-hmm.
5: So, batay doon, nagpadala siya ng further investigations, further checks, gumawa ng further checks, further investigation, and it warranted sending an aircraft mm-hmm. and a ship
4: okay.
5: na siya namang nagpataboy.
4: Okay.
5: Sa Chinese research vessel na yon.
4: Oo. Okay. General, alam mo, parang nakakapag-worry, no? Bakit ang lakas ng loob ng China? Ibig sabihin, di ba, supposed to be friend natin sila. Ba't gusto nilang angkinin?
5: Yeah.
4: Ang buong bansa.
5: Hindi lamang buong bansa.
4: Okay.
5: It is a global pattern of disrupting international law.
4: Mm-hmm.
5: Ginagawa sa Australia,
4: yes.
5: sa New Zealand,
4: mm-hmm.
5: South Korea, grabe, mm-hmm. Japan, grabe, mm-hmm. sa US, up sa Arctic, mm-hmm. Middle East, sa Africa, uh-huh. ugali nila yan. It used to be called gray zone. Sa atin, we call it ICAD. Gray zone, neither black, neither white, neither legal nor illegal.
4: Mm-hmm.
5: Pero sa atin, lahat yan ay illegal because ang presensya pa lamang nila sa ating EEZ ay illegal na.
4: Tama.
5: So, natanong niyo po, Tita Meli, bakit ganun ang ginagawa nila? Sapagkat nais nilang baguhin mm-hmm. ang international order. To their own advantage.
4: Ayun. Okay. Pero hindi naman nila pwedeng gawin yun kasi hindi lang Pilipinas ang ginagawa nila niyan, di ba? So maraming bansa ang medyo siyempre ayaw sa ginagawa nila at maraming ang kumakampi sa atin. Pero bakit nagpupursigi pa rin sila, di ba? Paano sinasabi ng iba? Eh kasi malakas talaga yan. Marami silang mga army. Kailangan ba nating matakot sa mga ganong balita or is it fake ba?
5: Yeah, bakit nila ginagawa yun? Uh-huh. Part yan ng plano ng Chinese Communist Party.
4: Okay.
5: To be able to position China as to replace the US as the sole global superpower. Bagamat hindi man nila aminin yan, pasimple nilang ginagawa yan.
4: Ayun.
5: And anong paraan? Through all of this gray zone mm-hmm. or sa atin ICAD
4: mm-hmm.
5: activities and messages.
4: Opo.
5: Short of conflict, short of declaring war.
4: Ayun na.
5: Oh, hindi aabot sa punto.
4: Oo.
5: Pinapakita na hindi aabot sa punto na makipagdigma.
4: Mm.
5: May digmaan.
4: Okay.
5: Pero pasimple na pinapakitaan tayo.
4: Mm-mm.
5: Ng pwersa ng malakas sila.
4: Oo, no.
5: Maraming
4: ito
5: fake news.
4: Ito mangyayari sa inyo pag hindi
5: false narratives. Man. Oo.
4: Ayun. Pero okay. Tanong ni Aling Maria. Kaya ba nating makipaglaban if ever na dumating tayo sa puntong ganun?
5: Ganito po ang masasabi ko, Tita Meli.
4: Mm-hmm.
5: Lalaban tayo hanggat kaya natin lumaban.
4: Okay. All right. Uh-huh.
5: Hindi naman pinag-uusapan dito ang anong kagamitan mo,
4: uh-huh.
5: anong teknolohiya mo.
4: Uh-huh.
5: Ang pinaka-importante dyan, ano ang fighting spirit mo,
4: uh-huh.
5: ang nasa loob.
4: Ayun.
5: Sapagkat it will always be the man
4: uh-huh.
5: behind the machine.
4: Uh-huh.
5: Marami naman mga, in history, marami tayong kwento na malalakas na pwersa,
4: uh-huh.
5: nagapi ng mas maliit. Bakit? Yung tao na doon sa mas mahinang, mas maliit na pwersa, mas malakas ang fighting spirit nila.
4: At saka, okay, ginagamit ang
5: buta. So hanggat willing tayong lumaban at tatayo tayo, yun ang ating masasabi sa ating mga kababayan.
4: Ayun. Okay, kamakailan po ay nagbabala ang AFP ukol po sa tinatawag na Foreign Malign Influence o coordinated na pamimeke ng impormasyon na lumilipat na po sa ating mga lokal na issue tulad ng usaping pampolitika at flood control upang magdulot po ng pagkakahati-hati sa mga Pilipino. Paano po ito nakakaapekto sa ating pambansang seguridad at ano po ang maipapayo ninyo sa ating mga tagapakinig upang hindi mabiktima ng fake news?
5: Yun. Maliban sa ginagawa sa atin na ICAD, Actions mm-hmm. and Messages sa West Philippine Sea, sa karagatan, marami rin nangyayaring, allow me to use this term po, Tita Meli, panguguyo. Yung pagpapalabas maling naratibo, maling kwento dito sa lupa.
4: Opo.
5: Ang tawag natin dito, foreign malign influence.
4: Michael.
5: Okay? It is to shape the discussion, the narrative, by giving out false narratives, half-truths, half-lies, para yung kwento ay magugulo at malilito ang mga taong bayan. Ang objective nila is to shape public perception.
4: Okay.
5: Kung madiktan, madictate nila yung result, na yung actions natin based on what we think. How will they do that? By giving us the wrong information.
4: Ayun.
5: Or the half information, half truth, half lies. Yung kalabasan nun will be in their favor.
4: Ayun, tama.
5: Oh, so kailangan napaka-importante sa ating mga kababayan yung fact check lahat muna.
4: Yes, huwag maniwala.
5: Bago maniwala. And
4: sa fake news.
5: Ito, nakita natin to, Tita Meli, na for the past 6 months of, first 6 months of 2026, yung kanilang pagpapalaganap ng fake news was already in Tagalog.
4: Yes, oo. Kasi,
5: and sumabay sa mga local issues.
4: Oo.
5: Flood control.
4: Tama.
5: Impeachment.
4: Oo.
5: Pagbatikos kay SND, pagbatikos sa presidente. Ang hirap mo nang hanapin alin doon ang galing sa kanila.
4: Opo.
5: Or usaping bayan.
4: Oo, tama. Oo. Pero alam nyo, ano, pag they have the means kasi, they have the ano, the money to ano, to finance this ano, mga panggulo, di ba, mga fake news. Pero dapat talaga maging mapanuri tayo mga Pilipino para malaman natin kung ano ang mali at kung ano ang hindi. Okay, magbe-break tayo pero iwanan ko po itong question. Bakit mahalagang manatiling transparent ang gobyerno at AFP sa paglalabas po ng totoong datos tungkol po sa ginagawang panggigipit ng China sa ating maritime domain? Okay, mamaya niyo po sagutin yan at meron tayong break. Sandali lamang mga kaibigan.
3: Para lang bayan sa Himpapawid, kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tinorio.
6: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
7: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
8: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
7: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
3: umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo

0: AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Para lang bayan sa himpapawid dito sa Radyo Pilipinas.
5: Okay, so ang ating oras mga kaibigan, 3:35 na po at ang ating panauhin ay si retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson for the West Philippine Sea. Okay, so nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating pong palatuntunan at yung pong ating tanong kanina, bakit mahalagang manatiling transparent po ang gobyerno at AFP sa paglalabas po ng totoong datos tungkol sa ginagawang panggigipit ng China sa ating maritime domain?
6: Yes, importante yung katotohanan dito, Tita Meli. Dapat malaman na ating mga kababayan at ng buong sanlibutan na ang sinasabing mensahe ng Partido Komunista ng China ay hindi ayon sa nangyayari sa baba. So, importante na mailabas natin ito para makita nila na may discrepancy o hindi tugma ang mensahe at yung action.
5: Opo, opo.
6: Sapagkat may tinatawag tayong charm diplomacy na ginagamit laban sa atin. Nagpapakita, ika nga na magandang ehemplo daw sila, etc., etc. Nataliwas naman sa what's happening on the ground. So nilalabas natin to para malaman din ng ating kababayan at ng international community na hindi ganun ayon sa sinasabi ng Chinese Communist Party.
5: Ayun. So, parang iba ang sinasabi, iba ang ginagawa.
6: Yeah.
5: Ayun. Oo. Okay. So, yung pagtutulungan po sa logistika, nagkabisa na ba po yung Acquisition and Cross-Servicing Agreement or ACSA sa pagitan po ng Pilipinas at Japan? Paano po makakatutulong ang kasunduang ito sa pagpapalakas ng modernisasyon at logistics support po ng Philippine Navy at buong AFP?
6: Yes. Alam mo, Tita Meli, ang lahat ng mga ganitong usapin, ano, not only actually the RAA or the ACSA with Japan, but yung ating Mutual Defense Treaty with the US, yung ating Enhanced Defense Relations with Australia, with New Zealand, andun yung South Korea na major partner natin, andun yung Canada, and others in the works, ano, France, UK. Ito ay, ika nga, gina-jump start niya yung ating modernization. Yung modernization, mahabang proseso yan, yung pag-acquire, yung pag-develop ng sariling atin, matagal na proseso yan. Yung how do we procure it, bidding ba, or etc. But with activities like this, ACSA, RAA, we could short-circuit the process at mapabilis yung pagkuha ng kagamitan, ng training, at ng kaalaman mula sa ating mga partner nations. And kasama dito yung cross-servicing and acquisition. Pwede tayo mag-repair sa kanila, pwede sila mag-repair sa atin. So, ang details na hinihimay-himay pa sa level ng D&D.
5: Okay.
6: But malaking tulong ito na ganitong usapin when it comes to the capability of the AFP.
5: Ayun, okay. Sana, but joke lang to. Sana walang ano, magaya sa ano, sa mga nangyayari sa ating kapaligiran tungkol sa pagbaha. Diba? So sa army naman walang, 'di ba? Apolitical. Noong nagtatrabaho ako doon sa Philippine Army, parating sinasabi sa amin na apolitical tayo. Pero nangyayari ba 'yon or naging politicized?
6: The right terminology probably, Tita Meli, must be political tayo. Because we are instruments of policy.
5: Okay.
6: Non-partisan.
5: Mm.
6: Ibig sabihin, when you say we are part of the political dynamic, diba? We get our mandate from the Constitution.
5: Okay.
6: We are part of government. Politics, that's the everyday life of running government. So, kasama tayo. Pag may pulisiya, ini-implement natin through our strategy.
5: Okay.
6: Pero, wala tayo.

0: ang kinikilingan.
1: Alright. So, ibig sabihin, hindi tayo sumusunod kung sino ang mga politiko na may gustong ipagawa.
0: Yeah, sapagkat meron tayong mandato. And we derive our mandate from the highest law of the land,
1: okay.
0: The Constitution.
1: Ayun, okay. Alright, so basta sumusunod tayo sa Constitution. Eh, minsan kasi sa nangyayari sa kasalukuyan, ano, General, parang pati Constitution, ano eh, pinakikialaman, di ba?
0: Ang gusto rin kasi na mga ibang sektor natin dyan, may mga maraming marinig na mula sa mga dating mga nagsilbi sa AFP, na gusto nila na ang AFP ay gumawa ng hakbang nalabag sa Constitution. Ay hindi mangyayari yun.
1: Opo, opo.
0: Sapagkat pag hindi natin nirespeto ang Constitution, wala tayong igagala na batas ng ating lipunan.
1: Opo.
0: Kanya-kanya na ito. So, hindi dapat mangyari na ang AFP ay gumawa ng hakbang na against the Constitution.
1: Ayun. Okay. Tuloy-tuloy pa rin po kami, mga kaibigan, sa ating Paaral ng Bayan sa Himpapawid. Kamakailan po ay nagkaroon ng Regional Marine Pollution Exercise or MARPOLEX 2026. As the Naval Inspector General of the Philippine Navy and AFP spokesperson for the West Philippine Sea, ano po ang nakikita ninyong kahalagahan nito bukod pa sa iban nyo pang mga naging aktibidad kamakailan?
0: Yes, yung Marine Pollution Exercise, MARPOLEX, ando ito sa Philippine Coast Guard. Maliban nun, because we are the chair of ASEAN, marami natin activities sa karagatan to the Philippine Navy, like we had the ASEAN Defense Ministers Maritime Exercise. May group sail, may iba't ibang activities tayo. And meron din yan yung Air Force at yung Army. Ano ang pinapakita na halaga? Ito ay nagpapakita na tayo ay isang responsible member of the international community.
1: Opo.
0: Tayo, kung sa MARPOLEX, tayo ay may concern when it comes to protecting the environment,
1: okay.
0: Preventing pollution or responding to oil spills that could pollute the environment.
1: Opo.
0: Pagdating naman sa Navy, Air Force, Army, pinapakita natin na handa tayong tumupad sa ating mandato sa pag-support ng international law. So all our actions are geared toward supporting international in this part of the globe. And I would like to highlight it, Amelie, na yung AFP at pati yung ating Philippine Coast Guard, we have proven in the region and to the world that our stand and our support for international law ay hindi matitinag.
1: Okay.
0: Kaya importante din na tayo rin mismo ay sumunod. Maliban sa sumusuporta tayo sa international law, we have to be assured that yung ating mga tao would support international law. Hindi tayo mismo ang lalabag
1: okay.
0: ng international law o magkakandak ng mga pollution or environmental degradation activities sa karagatan.
1: Ayun. Okay. So, sa kasalukuyan, parang na-involve kasi ang AFP sa impeachment. So, ibig sabihin, para sa akin, kinoconsider kong pollution yon. Okay. Pero, paano po ninyo mapapanatili na ika nga eh, magiging, kasi more or less kahit papano, pag pinag-usapan natin kasi na security, parang meron din talaga kayong papel eh, di ba? Kung sino man ang nagre-request, kung sino man ang inyong dapat na bantayan. Palagay ba ninyo, ito ay talagang ginagawa or maaari ba nating putulin ito, gawin nating malinis?
0: Ginagawa ang...
1: Ito pong, alimbawa, may magre-request sa sa AFP, kahit na sa PA man, Navy, or Air Force.
0: Oh, yeah.
1: Merong mga kagaya na nangyayari sa impeachment na parang na-involve ang ilan sa mga nasa AFP doon. Palagay ba ninyo kung ito ay titingnang maayos ng mga namumuno, alimbawa sa Army, sa Navy, sa Air Force, maiiwasan ba yan?
0: Yung pagre-request si Tameli ng security, may proseso tayo doon.
1: Okay.
0: Na pag may mga ilangan ng security from the AFP, generally sa PNP nagbibigay yon.
1: Ah, okay.
0: Oo, sa yung VIP security group nila.
1: Mm-hmm.
0: But sa AFP, the highest official of the land, the president, the second highest official of the land, and I believe even the other senior government officials, on need basis, nabibigyan natin. But yung two highest officials of the land, meron tayong unit task for their security.
1: Okay.
0: Yung Presidential Security Command and yung VP security group.
1: Mm-hmm.
0: So ito ang mandato natin to be able to is to ensure that they could functions as the two highest elected officials of the land, and yung kanilang security, AFP na ang gagawa nun.
1: Mm-hmm. Okay. Alright.
0: And yung second question niyo po was?
1: Kasi minsan may kahit na gusto mong diretso, merong lumidiko na nagkakaroon ng hindi magandang result.
0: Yeah, yun naman ay ongoing naman yung Tita Melia, no, sa impeachment court and sa AFP.
1: Mm-hmm.
0: So I would not like to dwell on that.
1: Okay.
0: Sapagkat baka I might be jumping ahead of the cart.
1: Alright.
0: Oo. Rest assured na pag may trabaho tayo at may kaukulan direktiba, ay ginagampanan po ng inyong AFP ang trabaho.
1: Alright. Okay. So, sa gitna po ng mataas na bilang ng mga dayuhang barko, lalo na po sa Baho de Masinloc, ano po ang kasiguraduhan at paalaala ng AFP para sa ating mga kababayang mangingisda na pumapalaot po sa ating sariling karagatan?
0: Yes. Huwag kayong matakot sa ating mga kababayan, sapagkat yun ang gusto na gagawin ng kinakaharap natin.
1: Mm-mm.
0: Yung Partido Komunista ng China.
1: Apa?
0: Na tayo mismo ay matakot na. At ika nga, we will lose by default.
1: Mm-mm.
0: Kasi wala tayo doon. Kumbaga sa basketball, di tayo sumipot. Yun. So the mere fact na tayo nagpapatuloy sa pagpapatrolya, sa pangingisda, sa pagbigay ng ayuda sa ating mga fisher folks through BFAR and the Philippine Coast Guard.
1: Mm-mm.
0: By showing the flag, by monitoring the area, pinapakita natin na may pakialam tayo bakit atin ito. Wala tayong inaangkin na hindi sa atin.
1: Tama. Opo.
0: Civil society nagpupush, yung papadala ng mga activities doon, yung atin ito coalition. So we support activities like this from civil society na magpapakita na mismo ang ordinary citizens.
1: Opo.
0: May pakialam sa ating karagatan.
1: Ayun. General, before kasi ang Marina nagiging guest ko parati sila before nung hindi pa ako nagre-retire. Meron silang program dito sa Radyo ng Bayan noon. Napag-uusapan namin, nabanggit niyo yung show the flag, di ba? Parang meron kami napag-uusapan noon na yung mga ibang barko, pagdating sa karagatan ng Pilipinas, ang papalit sila ng flag.
0: Hindi naman.
1: Okay.
0: Hindi naman.
1: Alright.
0: We fly our flag sa ibang bansa.
1: Oho,
0: oh, okay. Kung saan man tayo pumunta,
1: oo,
0: may mga activities na sometimes we also fly their flag.
1: Uh-huh.
0: O pinapakita natin na both flags.
1: Mm-hmm.
0: At in fact, ginagawa din ng mga foreign warships yan dito sa atin.
1: Okay.
0: Let's say, for example, from Japan, naka-attend ako, Australia, from the US, New Zealand. May mga activity sila na their national flag plus our national flag.
1: Ayun, sabay.
0: Sabay, yeah.
1: Ayun,
0: like, for example, pag may pambansang awit, yun.
1: Ayun, okay. Pero, General, kung halimbawa from ibang bansa na tatawid sa ating karagatan, pwede ba silang gumamit ng flag natin na yung kanilang flag hindi nila ipapakita?
0: Hindi naman.
1: Oh, bawal yon.
0: Oh, bawal yon. Sapagkat pagdaan naman sa ating karagatan, is either it is through under UNCLOS, freedom of navigation ang tawag, or innocent passage. So may kaukulang responsibilidad ang mga barko na dumadaan dyan.
1: Ayun. Okay. Oo. So it's a no-no.
0: Yeah, tsaka nakikita naman natin na anong nationality based on the AIS.
1: Uh-huh.
0: And yung mga challenging procedures natin.
1: Opa.
0: Sa mga sumasagot, mamamatch naman natin yung data sa AIS at yung mga sagot nila.
1: Okay, General, yung pong resupply mission sa Ayungin, hindi natuloy dahil po sa aberya sa barko. Ano pa po ang latest tungkol dito?
0: Hindi naman po totally, Tita Meli, sa aberya.
1: Mm-hmm.
0: What happened was, yung normal resupply natin is actually a routine operation.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Na ginagawa ng Westcom. Dati-dati nakakadikit tayo from 10 to 15 miles from BRP Sierra Madre bago nakikita yung China Coast Guard o yung Maritime Militia. This time around, wala pang 60 nautical miles. Around 60 nautical miles from BRP Sierra Madre. May mga messages na binibigay ang China Coast Guard, ang PLA, at ang Maritime Militia. And it, yung presence nila ay padikit ng padikit sa ating mga barko.
1: Ayun.
0: So from 15 miles to bidikit to 10, 12 to 10 to 8.
1: Opa.
0: Umabot up to 1,000 yards na even less than that.
1: Opa.
0: Na padikit ng padikit sa ating supply vessel.
1: Mm-hmm.
0: So kasama doon yung merong report na hindi naman totally namatay ang makina.
1: Mm-hmm.
0: But hindi maganda ang kanyang performance.
1: Mm-hmm.
0: So lahat ng mga ito, this factored into the decision-making process ng Western Command. and they decided to reschedule the RoRec. Mm, hindi naman totally dahil nasira o tumirik ang makina.
1: Ayun, okay. So nag-retire na po kayo sa active service itong nakaraang April 2026. Ngunit pinili niyo pa rin pong magpatuloy bilang special spokesperson. Ano po ang nagtutulak sa inyo upang patuloy na maglingkod at maging boses pa ng ating bayan sa usaping ito?
0: Alam mo, Tita Meli, nung ako ay sinabihan na ma-extend ako, okay lang ba na ma-extend ako? Sabi ko, it's okay with me.
1: Mm-hmm.
0: Ito naman ay extension ng ating serbisyo, pro bono naman ito.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi I believe that every Filipino has a duty to be able to speak out yung katotohanan lamang, to be able to counter yung mga maling naratibo na pinapalaganap ng ating adversary. Kaya nung sinabihan sa akin, sabi ko, say, okay lang, I'm good with that every Friday, every Tuesday, pag may press conference, parang ganito, naka-uniform ako na white, or pag may mga government station na nag-i-interview sa akin, and I go live, so tinitiyak ko na naka-uniforme ako as a member of the Naval Reserve. Ako natutuwa naman na we're still in the fight. We're here to expose malign influence, and we are here to strengthen national resolve.
1: Tama. Opo. Okay. So, alright. So, lastly po, ano po ang mensahe at panawagan ng AFP sa mga mamamayang Pilipino para sa pagpapanatili ng pagkakaisa at suporta po sa pagtatanggol sa ating pambansang soberenya?
0: Yes, sa ating mga kababayan, ano, marami tayong problema sa ating bansa. If I could even say it jokingly, mali-maleta pang ang problema natin eh. Iba-ibang problema, di ba? Pero hindi ito sapat na dahilan upang tayo ay mawalan ng tiwala.
1: Okay.
0: Number one, sa Constitution. Number two, sa gobyerno. Hanggat andun yung Constitution, andun yung gobyerno, may pag-asa tayo na masolve ang mga problema. Bagamat dahan-dahan.
1: Okay.
0: Anong option natin? Mawalan ng pag-asa sa gobyerno, mawalan ng tiwala sa Constitution, gagawa ng hakbang na labag sa Constitution. Hindi naman tama yun. At yun din ang gusto naman ng ating kinakaharap dito sa West Philippine Sea.
1: Tama.
0: So remain faithful, remain true sa ating mga kababayan, manatili lamang sa katotohanan. Fact check, bago mag-like, bago mag-click, tiyakin na tama ang fino-forward.
1: Tama.
0: Kung may tanong sila, tama ba ito, totoo ba ito, itanong sa mga authorities. And your AFP will keep performing its mandate of ensuring the integrity of our territory and protecting our sovereignty.
1: Okay. General, halimbawa, gusto ng mga kababayan natin magtanong, mag-report. Ano, saan po kayo makakontakt or meron ba silang dapat puntahang website para
0: yung AFP spokesperson for the West Philippine Sea official Facebook page.
1: Okay.
0: Ay na-activate na ng ating CMO Group Philippine Navy.
1: All right.
0: So hanapin niyo lamang doon, may proseso naman doon. May mechanism how to be able to report or to interact with the AFP spokesperson for the West Philippine Sea.
1: Ayun. Okay, so General, maraming salamat at I just wish na ating mga kababayan ay parating nakakarinig ng mga pagpapaliwanag kagaya ng ginagawa ninyo, malumanay. At para ika nga maunawaan nila na hindi pala tayo dapat padadala sa ating damdamin, di ba? Kapag iniinis tayo, sabi nga ninyo kanina, pikon talo. So, ibig sabihin, huwag tayong mapikon, di ba? Para life is, you know, tuloy-tuloy lang ating buhay. Life is parang buhay daw. So, kailangan nating ingatan at mahalin ito, di ba? So, maraming salamat. God bless you, General, at sana po ay maging panauhin namin muli kayo at alam ko na kayo po ay okay na okay sa ganyan. So, maraming salamat, mga kaibigan, si retired Rear Gen Admiral Roy Vincent Trinidad, Atty. Franca Trinidad, AFP spokesperson for the West Philippine Sea. Okay? Maraming salamat po.
0: You're welcome po, Tita Meli. More power po and God bless you as well.
1: Salamat po. Mga kaibigan, kasama natin si Orly Lopez, si Joy Timidan, at ang ating EP, si Tess Ramirez. At tabayan na pa rin niyo ang susunod ng palatuntunan. At ako pong muli si Meli Tenorio. Maraming salamat. God bless you all. Bye!
2: Saan man sa mundo, anuman ang estado, ang kaalaman ay ating kapangyarihan. Salamat sa inyong pakikibahagi sa ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa mas siksik na kaalaman at serbisyo, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Philippine Standard Time, 3:55.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pilipinas pinatitibay ang financial resilience laban sa epekto ng kalamidad. Si EJ Lazaro sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinatitibay ng Pilipinas ang kakayang pinansyal nito na harapin ang mga panganib dulot ng kalamidad sa pamamagitan ng pagpapalakas ng Disaster Risk Financing at Parametric Insurance Program. Tinalakay ni Finance Secretary Frederick Go kasama ang mga kinatawan ng Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility o SIDRIF ang makbang para mapalakas ang financial resilience ng bansa laban sa mga natural hazard gaya ng baha, bagyo at lindol. Kabilang sa mga naipagpulong kay Secretary Go sina SIDRIF CEO Benedict Sig at Philippines Implementation Lead Shannon Nicole Chua. Dumalo rin sa nasabing pulong si National Treasurer Sharon Almanza ng Bureau of the Treasury. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Resupply mission sa Ayungin Shoal hindi natuloy dahil sa aberya sa barko. May ulat si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hindi natuloy ang resupply mission para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal matapos magkaroon ng problema sa makina. Ang resupply boat na ML Lapu-Lapu sa Saturday News Forum kinumpirma ni PCG Rear Admiral J. Tariela na hirapan ang barko na palakasin ang revolusyon ng makina dahil sa umunoy tuloy-tuloy na mapanganib na pagmaniobra at pag-arang ng Chinese Maritime Forces. Kabilang umano sa mga namataan ang China Coast Guard Vessels, Plan Warship at Maritime Militia. Dahil sa naging aberya, nagpasya ang Armed Forces of the Philippines na bumalik sa port ang ML Lapu-Lapu. Nilinaw ni Tariela na bahagi ng operasyon ang kanilang mga barko bilang suporta sa AFP Lead Resupply Mission. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Balita naman sa lalawigan, Philippine Crop Insurance Corporation lumagda ng Memorandum of Agreement sa 17 Irrigators Associations para sa proteksyon ng mga magsasaka. Mula Radyo Pilipinas Sayug, si Mildred Coquia sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Lumagda ang PCIC Regional Office 1 at 17 Irrigators Association sa isang Memorandum of Agreement para mapalawak ang access ng mga magsasaka sa agricultural insurance. Pinangunahan nito ni OIC Manager at Claims and Adjustment Division Chief Loterio Sanchez Jr. at OIC Marketing and Sales Division Chief Zaldi Ricalde, kasama ang mga pangulo't kinatawan ng 17 Irrigators Associations. Sa ilalim ng kasunduan, tutulong ang mga asosasyon sa pagtukoy ng kwalipikadong farmer members, pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa mga programa ng PCIC at paghahanda at pagsusumite ng insurance applications at indemnity claims. Samantala, titiyakin ng PCIC Region 1 ang insurance coverage ng mga kwalipikadong magsasaka, magsasagawa ng orientations at trainings at magpoproseso ng mga kwalipikadong aplikasyon at claims. Layunin ng partnership na gawing mas accessible ang agricultural insurance at mapalakas ang proteksyon ng mga magsasaka laban sa agricultural risk at losses. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: At Iloilo City maglalatag ng protocol sa referral system laban sa mga pagbabanta sa mga paaralan. Mula Radyo Pilipinas sa Iloilo, si Emmy Santiagudo sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Maglalatag ang Iloilo City Government, Philippine National Police at mga pribadong paaralan ng mas malinaw na preventive at response protocols laban sa online threats at iba pang posibleng banta sa seguridad ng mga estudyante sa lungsod. Nagpulong si Mayor Ray Satrenias kasama ang mga kinatawan ng 26 na private schools, Iloilo City Police Office at iba pang partner agencies upang talakayin ang mga hakbang bago pa mauwi sa aktwal na insidente ang ng anumang banta. Kabilang dito ang maagang pagkilala sa red flags o kahinahinalang kilos, reporting system, emergency drills, pagpapalakas ng security infrastructure at mas aktibong pakikipag-ugnayan sa mga estudyante. Tinalakay rin ang pagbuo ng malinaw na referral pathway upang alam ng mga paaralan kung kanino agad nag-uulat at anong dapat gawin kapag makatanggap ng online threat o nakapansin ng posibleng security concern. Binigyan din ni Trenias na hindi sapat ang security response lamang. Palalakasin din ang mental health programs para sa mga estudyante kasama ang mga guro, magulang at school parent teacher associations upang mas maagang matukoy ang behavioral at emotional red flags ng mga estudyante. Ayon sa alkalde, layunin ng lungsod na maging proactive sa halip na hintayin na may mangyaring insidente bago kumilos. Nakatagdang maglabas ng isang executive order ang alkalde na magdedetalya ng protocols at referral pathways para sa kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Sugudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278,
3: Sports Radio 918,
2: Radio Pilipinas Radio Publico 738,
3: at Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
3: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
10: Ampalaya!
11: Ampalaya!
10: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
6: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansana sa tubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: TikTok ng bayan.
4: TikTok.
3: Kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan. TikTok ng bayan. Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina. TikTok ng bayan.
4: TikTok.
5: Magandang araw po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Hindi lamang po dito sa bansang Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng daigdig na naaabot po ng iba't iba nating platforms at saka mga istasyon. Lalong-lalo na po sa ating mga OFWs, yung mga Filipino community natin na nakikinig at nagsusubaybay sa ating programa. Mabuhay po kayo at ito po ay katulad ng iba pa nating mga nagiging topic ngayon, ang patuloy na pag-init ng issue ng impeachment. At sa pagkakataong ito, dalawa pong expert ang kasama ko ngayon. Sasabihin ko na ang kanilang mga pangalan, pero mamaya ako pa po ipapakilala formally sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Importante po ito dahil makikita natin ang pagsusuri sa impeachment process na nagaganap sa punto de vista legal. Sa isang legal expert, isa pong batikang abogado at dean po ng Universidad de Manila School of Law, si Attorney Perlito Campanilla. Mamaya po, kaibigan ko po ito, pero ngayon ko pinagbigyan sa aking programa na marami na po itong interview sa iba-ibang stasyon. Buti pinagbigyan ako, nakidnap ko sa aking programa. At yung isa naman po natin ay impeachment process sa perspektiba ng usaping karapatang pantao. Suki ko na po ito. Parang hindi na nga ito bisita, parang regular na bahagi na ng programa ko to, ang atin pong human rights expert na si Camel Chor Cayabyab. Mamaya po, abangan po natin sila at sila po ang tutulong sa atin para mabigyang linaw ang iba't ibang usapin sa loob po ng proseso ng impeachment na makakatulong sa ating mga kababayan para higit nating maunawaan ano ba itong nagaganap na proseso diyan sa Senado ng Pilipinas. Ito po, mamaya po, malapit na yan. Punta muna tayo sa mga unang bahagi ng programa. Ang atin pong word of the week, nakuha ko po ito sa expose ni dating Senator Trillanes, yung pagbubulag-bulagan, ano? Sabi nga nila, mas madaling makaunawa ang bulag kesa sa nagbubulag-bulagan. Tandaan po natin yan, mga kababayan. Mas madaling makaunawa ang bulag kesa sa nagbubulag-bulagan na binabato mo na, hinahampas mo na ng katotohanan, hindi pa nakakakita. Yan po ang laman ng expose ni Senator Trillanes. Mga kababayan, marami po dyan sa impeachment court, yung mga sinasabi nilang mga DDS, yung sinasabi nilang mga trapo, mga politiko, tagapagtanggol ng mali, dyan po nakikita natin ang mga taong nagbubulag-bulagan. Ang ating pong word of the week, mga kababayan, pagbubulag-bulagan. Yan po. Anyway, sa ating pong issue pasada, mabilisan lang mga kababayan, yung expose ni Senator Trillanes, mamaya na po natin tatalakayan sa dalawa nating eksperto ang kanilang opinyon kaugnay nitong pasabog ni Senator Trillanes. Pero napakabigat, kasi mga testimonya to signed with affidavit, at ito po yung mga sinubmit yung iba, no, doon sa International Criminal Court diyan sa The Hague. At hindi lang po yan, ang daming mga tinatawag nilang documentary evidence at kompirmado at ebidensya po na hawak ng AMLAC. So medyo mabigat po ang ginawang expose ni Senator Trillanes, at mabigat yung punto niya na itong impeachment process, hindi ito dapat labanan ng teknikalidad at payabangan o pagalingan ng mga abogado. ito dapat ay pagtutulungan para hanapin ang katotohanan. Pagtutulungan para bigyan yung taong bayan ng inaabangan nilang accountability. So yan po ang issue natin. Yan po yung issue number one. Number two po ay yung barangay and SK elections. Sabi ni Senator, Attorney Makalintal, baka in-advise si Presidente dahil napirmahan nito. Sa akin, ako, pananaw ko to personal, hindi naman ako legal mind, pero para po ito ay pag-abuso laban sa tunay na mandato ng taong bayan. Ang boto lang po ang kapangyarihan natin para sipain yung mga korap o mag-upo ng mga matitino, tinanggal pa sa atin. At saka yung, ito nga yung nakakatawa dyan yung sanggunian ang kabataan. Pagdating nung 2028, sanggunian ang katandaan na yan. Wala nang representasyon yung ating mga kabataan. So, ang panawagan po natin, nasa Supreme Court na po, sana po, matuloy pang eleksyon dahil ito ang issue dito ay mandato ng taong bayan, hindi po to politika, hindi po to pondo, hindi po to budget. Nag-aksaya na nga tayo ng 11 billion dyan, tapos hindi matutuloy. Sayang, mga kababayan. Anyway, pangatlong issue, yung issue ng kulong. Ito po yung matanggal lang inaabangan ng taong bayan, although nakulong na si former Speaker Martin Romualdez. At inaabangan pa natin yung iba, Jinggoy, nakakawala nga si Senator Bong Revilla. Pero inaabangan pa natin yung iba. Pero tandaan natin, ha, ang dami ha, General Bantag, Senator Bato, Atong Ang, at yung mga binanggit na mga senador sa kaso na may plunder case. Hindi kumot na dyan sila sa impeachment court, ligtas na sila. Aabangan po natin yan. At yung mga binanggit na dating opisyal ng Malacanang, na ngayon po ay parang ganun-ganun na lang, kasama sa mga kawatan na kumulimbat sa pera ng sambayanan. So bantayan po natin yan. At pang-apat, nananawagan po tayo, suportahan natin yung kadena bill ni Senator Bam Aquino dahil ito po yung magpapatibay, magbibigay ng dagdag na armas sa taong bayan para sa legal na proseso ay mabantayan natin ang garapalang korupsyong nagaganap sa ating bansa ngayon. Suportahan po natin ang kadena bill at ma-anunsyo tayo sa ating programa sa mga susunod na pagkakataon sa iba't ibang aktibidad at mga pagkilos ng kadena movement. Panglimang issue natin, yung PPP, Ninoy Aquino International Airport Public-Private Partnership. Paulit-ulit po tayo, araw-araw, tumataas ng 300 to 1,000%. Ang mga charges dyan, hindi po tayo tutol sa improvement ng services, hindi po tayo tutol sa privatization, bantayan lang po natin yung mga pagtaas ng mga singilin nakadagdag pahirap sa ating mga kababayan. Pang-anim na issue, alam na alam ito nung ating special guest, pero hindi ito yung topic natin nag-opinion na siya dati dito, na yung wage order na number 27 na pinigil ng RTC court ay illegal. Nasa batas pala na hindi pwedeng pakailaman yung mga regional wage board decisions ng anumang korte ng Pilipinas. So yan po. At naglabas pa po ng wage order number 28 na pampagulo, samantalang hindi pa nareresolba yung wage order number 27. Ang atin pong pangpitong issue, yung plunder case. Reminder, may plunder case po si Presiding Officer Chis Escudero, si Senator Joel Villanueva, at si Bongo naman po ay may kaso na pending sa International Criminal Court. Hindi po natin tinatantanan at hindi natin pinapabayaan yan. Well, mga kababayan, sa pagpapatuloy po ng ating programa, sa inyong kabatiran, ang panauhin po natin, mamaya, abangan nyo, malapit na po. Wala pong iba kundi ang Dean ng Universidad de Manila Law School, si Attorney Perlito o Pearl Campanilla, kaibigan ko po. At ang atin din pong suki at kaibigan na human rights expert Melchor Cayabyab. Mamaya po, malapit na po. Mga kababayan, sa ating balitang pipit, ito pang limang anunsyo ko na to. Ilan na po ang nai-interview kong manggagawa dito sa malaking impresa sa buong Pilipinas, isa sa pinakamalaking kumpanya to, isa sa pinakamayaman din na kumpanya. Hindi na po pala uso lang yung tinatawag nating 5 months na endo, yung end of contract. Alam nyo po ba ngayon kung anong modus ang modus ay pipirma ang manggagawa ng resignation, na kapapasok pa lang, pipirma ng resignation, 4 months, hindi na po papaabutin ng 5 buwan na endo. 6 na po yung nai-interview kong personal, pero syempre hindi i-anunsyo yung pangalan at hindi natin i-anunsyo muna yung kumpanya ngayon. Sinumbong ko na po ito kay Congressman Eli San Fernando o kay Congressman Reneco. Sabi ko, imbestigahan. At ito, alam to, tiyak ni Attorney Campanilla yung violation to ng batas. Kinonsulta ko na kanina si Attorney Pearl. Grabe! 4 months resignation ang pipirmahan mo para lang makapasok ka sa trabaho. Diyos ko po, kawawa naman. Hindi ka na nga tumaas ang sahod, pipirma ka pa ng resignation. Anyway, mga kababayan, yan po ang balita ng ating pipit. Sorry, Kadeo Makalma, kung ikaw ay may bubuit, ang iyong kaibigan na si Noel Medina ay meron pong pipit na lumilipad at pabalik-balik sa atin, nagre-report ng kanyang mga balita. Sa ating pong mabilis na pagbate, ang aking Kuya Chris Pangilinan, isa pong Filipino golfer based sa Sydney, Australia, sinusubaybayan tayo ng Filipino community dyan. Kuya Chris, mabuhay ka at pakibate dyan sa ating mga tagapakinig, sa mga Filipino dyan sa Sydney, Australia. Happy birthday sa dalawa naming kaibigan. Pero mamaya, Dean, batiin mo rin ha. Huwag muna ngayon, mamaya, special na pagbati. Ang aming dalawang barkada, si poet, writer, media man, Ed Cordivilla. Happy birthday sa iyo. At sa amin din kumpare ni Dean, si Jimmy Bonifacio. Mabuhay kayo. Happy birthday. At although may painom kagabi si... Ulitin natin. Hindi ako nakapunta. Happy birthday, Ed. And happy birthday, Jimmy, happy birthday sa inyo. Mamaya, babatiin kayo ni ni Dean Campanilla, special na pagbati. Anyway, mabilisan din po, mga kaibigan ko, si Boknoy Austria, si Joey Diaz, si Jay De La Paz, si Julie Ann Caparas from the US, kaibigan natin, si Leo R. Forte from Quezon, ang kaibigan po, kasamaan ko sa kadena dati, si Danny Francisco, si Edwin Pancho, si... Gani Bogabel, kasama ko rin sa kadena nung aking kabataan. At si Konsehal Warren Innocencio ng Pasig City. Konsehal Warren, napainom ka. Birthday mo pala nung isang araw. Si batchmate ko, Ronnie Umbina. Si, sino ba to? Ay, barkada ko rin to. Kaibigan ko, si Bognit Eusebio. At si Allen Rubis, kaibigan natin, taga-subaybay din natin yan. Mula po naman yan sa Pateros, Taguig area. Anyway, sa ating pong interview portion, ready na po tayo. Ito na po, papakilala na natin sa ating mga tagapakinig. Narito po ngayon, kinararangal ng TikTok ng bayan ang presensya ng dalawa kong kaibigan na eksperto sa larangan ng kanilang mga engagements. At importante pong magsalubong ang legal na perspektiba at perspektiba ng karapatang pantao sa issue ng impeachment process. Sa una po, babati muna sa atin, papakilala ko muna, binawasan ko po ang pagpapakilala dito sa kaibigan kong to dahil mga kalahating oras to bago ko matapos ang pagpapakilala dito. Idiksian ko na lang. Siya po ay author, labor law expert, academician, professor, at siya po ay chairperson ng UP Law
4: Naging chairperson
5: ng UP Law Bar Review Institute. Imagine that, ha? Ito, kailan ko lang nalaman to, pero matagal ko ng kaibigan to. Tapos, siya rin ay a trustee ng Philippine Association of Law Schools. Siya rin po, sa kasalukuyan, ay dean ng Universidad de Manila Law School. Wala pong iba kundi ang aking kaibigan. Pabatiin po natin si Dean Perlito Campanilla. Bumati ka muna sa ating mga tagapakinig.
4: Okay. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ka, Noel. Isa pong malaking karangalan at katuwaan na ako'y naimbita nyo dito. Babagaanihin ko lang. Iko-correct ko lang, Noel. Hindi tayo magkaibigan. Tayo yung magkapatid. Napakahaba ho ng aming pinagsamahan.
5: Yung mga anak natin, sa
4: hirap
5: mga baby
4: at pinahawa. Diba? Sa good time and the bad. Kaya tinuturing kong karagdagang kapatid ho si Canovel.
5: Salamat.
4: Wabati pa ako ha. Binabati ko po ang mga opisyal namin sa Universidad de Manila, ang aming pong mahal na presidente, si President Pelma, ang aming pong apat na vice president, si Vice President Rijan, Jeff, Attorney Castillo, at si VP Nancy. Magandang hapon po sa inyong lahat.
5: Yan, salamat, Attorney Pearl. Karangalan ko rin ang mapagbigyan mo ko. Nagtampo ko rito dahil nakikita ko nasa iba-ibang istasyon ni interview. Sabi ko, naku, hindi ko lang kaibigan to, kapatid ko nga ito, tapos wala sa istasyon ko. Anyway, salamat, Attorney Pearl.
4: Sabi ko lang, ako nga nagtatampo sa'yo dahil hindi mo ako iniimbita. Sabi ko, bakit kaya hindi ako iniimbita ni Conwell? Ah, sabi ko, baka mga high profile yung mga bisita niya.
5: Teka, wag na tayo magdebate rito. Baka na-miss out mo lang, several months ago, may paimbitasyon ako sa'yo.
4: Baka na-miss out mo lang. Baka napunta sa spam.
5: Anyway, sige, okay lang. Ngayon naman, ang isa kong kaibigan, hindi lang ito human rights expert and lecturer, siya din po ay financial advisor involved sa maraming kooperatiba na nag-aangat ng kabuhayan ng ating mga kababayan. At siya rin po, araw-araw, siguro mga tatlong lecture yata inaabot dito sa buong Pilipinas, nag-iikot to. Walang iba kundi ang supervising training specialist ng Commission on Human Rights, ang kaibigan ko at suki, regular na sa aking programa, si Kamelchor Kayabyab.
6: Okay, muli, maraming salamat, Kan Noel, muli sa TikTok ng Bayan, muli sa invitation. Pero i-correct ko lang din, Sarah, bagamat nandito, pinakilala ko ni Kan Noel, supervising training specialist na Commission on Human Rights. Mas ang nandito ko as Center for Teachers Development and Human Rights. Okay. Para lang i-correct natin, sir, kasi hindi para for representation lang, para lang malinaw na hindi ako nandito as taga CHR, as empleyado na CHR. At si Canoel, gaya ng sinasabi rin ni Attorney Campanilla, ito ho ay nakasama ko na rin ho sa napakaraming mga proyekto. At siyempre, definitely maaasahan ho natin sa maraming bagay.
5: Salamat. Kaya nga ito, kasama ko sila ngayon at tutulungan tayong mapaliwanag sa ating mga kababayan ang pagsusuri natin sa impeachment process. Pero katulad ng kinokopya natin sa Senate at saka sa Congress, ang ating mga resource person, mga special na panauhin, may mga intro statement about the issue. Ngayon, pakinggan muna natin si Dean Perlito Campanilla ng Universidad de Manila Law School sa kanyang introductory statement. Sa iyo, introduction.
4: Maraming salamat. Joke lang. Palagi mong sinasabing legal expert. Akala ko, pogi lang ako legal expert. Well, ako'y nananawagan sa ating mga mamamayan, mamamayang Pilipino, na maging masigasig, mapagmatsyag, at bigyan ng prioridad itong prosesong impeachment. Dahil dito nakapaloob ang isang milestone sa ating history. Magkakaroon tayo ng history. All out the Philippines, parang dalawa o tatlong tao pa lang ang nag-a-under ko sa proceedings na to. At ang nakapaloob dito ay hindi lang kapakanan natin, tayo mga sinasabi natin, mga senior citizen na, di ba? Ang nakapaloob dito ay yung kapakanan ng mga saling lahi, yung mga susunod na henerasyon. Ano ang pinag-uusapan dito, Canuel? Camilcho? Ang pinag-uusapan dito ay graft and corruption. Ang graft and corruption ay isang cancer sa lipunan. Sa tingin ko, sa aking perspektibo, ang graft and corruption ang pinakamalaking krimen. Pinakamalaking krimen, lalo't lalo na kung ang pagnanakaw na ginagawa ng isang opisyal sa gobyerno ay ginagawa niya sa isang bansang mahirap. Right. Dahil ang nangyayaring pagnanakaw, yung taong mahirap ang nanakawan mo, mas masahul pa yan sa nagnanakaw ka sa bangko, nagnanakaw ka. So, bigyan natin ng prioridad to, bigyan natin ng panahon, magsigasig tayo, mag-contribute tayo para sa ikabubuti nating bansa. Ang impeachment ay isang proseso na para sa ating lahat, para sa susunod na henerasyon.
5: Salamat, Dean Campanilla, from our law school dean. Nakikiusap sa ating mga kababayan, mag-participate tayo dito, subaybayan natin, dahil ito po ay para sa atin. Hindi ito po issue ng mga politiko o ng mga nagtatalastasan dyan sa impeachment hearing. Ito po ay issue natin ng sambayan ng Pilipino. Camelchor,
6: ganun din kami, Canuel, at din kampanilya. So nagbabantay din kami bilang mga human rights advocates. Particularly, alam mo naman natin yung prinsipyo ng human rights-based approach. Sa usapin ng Panther Principles, mahalaga sa amin yung usapin ng transparency, accountability, at yung tinatawag nating rule of law. At dito nakataya, doon mismo sa mga akusasyon kay Vice President Sara Duterte, halos nakataya yung usapin ng transparency, accountability, and rule of law. Halimbawa, yung binabanggit natin kanina, yung mismong hindi pagdedeklara ng kung ano yung nilalaman ng kanyang salken. Ano yon? Kawalan yun ng transparency. At malinaw yung objective ng batas. Bakit mo ng transparency? Kasi para namomonitor natin kung may korupsyon. At sabi nga din Campanilla, kapag may korupsyon, hindi lang simpleng ang nawawalan yung gobyerno. Ang nawawalan, una, yung tinatawag nating mga economic and socio-cultural rights ang mamamayan tulad ng edukasyon, kalusugan at maraming iba pa. Nakikita mo na napakasama ka, Noel.
5: Ang laki ng saklaw.
6: Oo. At napakasama ng kapag binisita mo yung mga public hospitals natin, napakasama ng kalagayan. Yung mga public schools natin, yung mga classrooms dyan, hindi yan hindi na dadagdagan dahil din sa korupsyon. At napakainit na tila pugon yung mismong mga eskwela. So yun yung nawawala. Pangatlo, medyo nababahala kami kasi halimbawa yung usapin ng confidential funds ay nagagamit para doon sa panunupin. Halimbawa, lumalabas na maraming budget inyo, yung paniniktik at red tagging. At masaklap kasi nung nandoon si Sara Duterte as DepEd Secretary kasama sa pre-profiling yung mga miyembro ng Alliance of Concerned Teachers at Teachers Dignity Coalition. Kaya nababahala kami dito.
5: Grabe.
6: So ito'y usapin, hindi lang ito isimpleng issue ng politika, ito'y usapin mismo na ang nakataya ay yung mismong kalayaan ng mamamayan na mag-organisa, yung kalayaan ng mamamayan na pumuna sa pamahalaan. And of course, yung pinakapaulit-ulit kong binabanggit, tingnan dito ko yung usapin ng impunity. Kasi kapag nagpapatuloy yung mga maling gawi sa loob ng pamahalaan at na hindi napapanagot yung mga nagkakamali at gumagawa ng mali, magiging paulit-ulit ito. Kaya yung problema natin na systemic corruption sa lipunan natin kasi bigo tayong mapanagot yung mga naunang mga lumalabag sa karapatang pantao, yung mga unang gumagawa ng korupsyon. So, ibig sabihin kung gusto nating wakasan ng lahat ng ito, simulan natin ito, panagutin yung mga dapat panagutin. At ang balinggit nga, lahat ng sangkot dapat managot.
5: Salamat, Camel Chur. Yung sinasabi ni Dean Campanilla na napakalaking kasalanan na graft and corruption, ito pala yung implikasyon, no? Tinatamaan ng mahihirap, tapos ganyan yung sa edukasyon, sa karapatan. Sanga-sanga na pala yung problema ngayon, ano?
6: And so, 166,000 ang classroom shortage natin. At dun sa 166 na classroom shortage natin ito, ang hirap, tinatarget ng gobyerno, parang nasa 6,000 lang yung magagawa dahil sa kakulangan ng pondo. Tapos nananakaw pa. Tapos hindi pa nagagamit ang tama. So malaking problema yung issue na ito.
5: So minsan nga sabi ng iba, hindi naman totoo kulang ang pondo eh. Hindi lang pinoponduhan, ninanakaw pa. Parang ganun ang nangyayari. Anyway,
4: dagdagan ko lang, Kanuel, hindi lang naman to usaping ng classroom magpapahirap na sinasabi ni Campbell Chok, di ba? Mali, saglit lang. Ito'y ang pinag-uusapan rin natin to buhay. Pag mayroong graft and corruption, gumawa ka ng tulay, substandard yung tulay, bumagsak, may namamatay.
5: Namamatay, diba? Oo, totoo.
4: Pag bumili ka ng gamot, na yung gamot expired, dahil nagkaroon ka ng 30% o 40% na kickback, di ba may namamatay? So hindi lang to kahirapan ng tao, kung hindi buhay ang pinag-uusapan. Sa Biblia, it's actually a violation of the seventh commandment, huwag kang magnanakaw. Anong ibig sabihin nito? Pag pinagpapatuloy natin yung sinasabi ni Camel Chok na impunity against on graft and corruption, nagtuturo tayo sa ating mga mamamayan na huwag tong bigyan ng importansya, magtutuloy-tuloy yan. So kung magtutuloy-tuloy yan, wala na talagang mangyayari.
5: Salamat. Din, ngayon, tignan mo, himayin natin yung usapin ng impeachment, ano? On a per issue basis. Pero recently, pinaka pumutok kahapon yung pasabog na press con ni Senator Trillanes. Ikaw muna tanongin ko, Camel Chor, ano ba masasabi mo dun sa kanyang binanggit, ano? At gusto kong makita ang at mapakinggan, no? Mapaliwanagan tayo ni Dean Campanilla sa legal na usapin diyan sa ginawa ni Senator Trillanes. Sige,
6: in-expect ko sana na akala ko walang bago. Ibig sabihin yung mga binabanggit niya na noong 2016
5: yung dati pa.
6: Na mga bank transaction na pumasok. Pero nagulat ako na mayroong bago. Yung 319 million na pumasok doon sa Caleb, Cali 88. Oo. So yung company ni ng asawa ni
5: napakalaking kumpanya siguro noon.
6: Napakalaking kumpanya.
5: Gano'ng kalaki? Gano'ng
6: kalaki? Unes malaki. Nagulat ako kasi lumalabas 8 million pesos kada buwan na kuryente. Ibig sabihin, gaano kalaking build, ilang building yan na ganun kalaki yung kumpanya para gumastos ng 8 million. Medyo questionable yun. Tapos, ang transaction ay nagulat ako, 319 million para sa banana chips. Parang pero di ko, parang wala pa ako narinig na banana chips na produced by ano, Cali 88.
5: Teka lang, Camel Chor, hindi ba nakakaintindi ka rin ng kooperatiba, mga negosyo? Baka pwede magnegosyo na lang tayo ng banana chips.
6: Oh, exactly. Baka sakali, oh, pero sa dami ng karanasan ko sa mga agricultural cooperative, hirap na hirap silang ibenta at hindi sila makahanap ng market. Pero ito, international pa yung market. Kaya nagulat din ako. 319 million. So yun, tapos lumalabas ang transaction ay... Medyo magdududa ka kasi ang transaction ay isang state-owned business enterprise ng China. So parang ang tanong ngayon natin, na tawag dito, totoo ba yung ganung transaction o ginagamit na paraan yung Cali 88 na company ni ng asawa ni BP Sara para daluyan ng pera na galing sa China? Pag ganun ang issue, hindi na lang ito issue ng simpleng corruption. Issue na rin ito ng betrayal of public trust. Issue na rin ito ng pagtatridol sa bayan.
5: Tsaka bawal pala yun eh. Kung may suporta ka galing sa abroad, pati yung foundation.
6: Yung foundation, yung Tapakan Malasakit Foundation na kung saan kasama si Lani Cayetano as Board of Trustees at si BP Sara, 150 million pesos. So, ang tanong, ano, 150 million pesos idinadaan sa foundation for what? Ano yung mga projects? At bakit sa Tapakan Malasakit Foundation? So, may mga question ito na marami na baka nagagamit tayo at napopondohan mismo ng China yung ating... Pero ulitin ko, yun ay kwento ni
5: Senator Trillanes.
6: So tingnan natin sa Monday kung may mga resibo nga ba na hawak-hawak yung prosecution na papatunayan ng AMLAC. So yun yung isang setup.
5: AMLAC, mga kababayan, Anti-Money Laundering Council, na otorisado na mag-monitor ng mga ganyan. Ano?
6: At bagamat confidential yung mga bank transaction, pero pag sinupwi na, may mas alam ni Dean Campanilla ito, mukhang ito yung ipoproduce at ipapakita sa Monday.
5: Sige, sige.
6: Kaya lalabas ka, Noel, ang naglatag ng kwento, ng bagong kwento, ay si Senator Trillanes, nasa prosecution daw ang
5: mga dokumento.
6: Ang mga dokumento, at tingnan natin kung magtutugma yung kwento batay doon sa presentation naman ng mga records ng na ipepresent din ng AMLAC.
5: Okay, sige. Dean Campanilla, ano masasabi mo rito sa expose ni Senator Trillanes?
4: First and foremost, I'd like to compliment Senator Trillanes bilang taong merong paninindigan. Kasi ang tagal niya nang pinaglalaban.
5: Tagal na, oh. Ilang taon na yan? Ilang taon na?
4: Sinador siya, hindi na siya sinador. Pero talagang pinaglalaban niya yung kanyang pinaniniwalaan. Whether it's true or not, I respect him for that having that kind of passion and integrity.
5: Tama.
4: So, inaano ko diyan. Ngayon, dalawang bagay yung siniwalat niya. Pagkakabasa ko, no? Dalawang bagay, nagkaroon daw ng donasyon sa mga drug lords at nagkaroon ng donasyon sa galing sa foreign country. Uh-oh. Sa China, no? Uh-oh. Sabihin na natin, yun talaga eh, di ba? Yun ang sinabi niya.
5: Tama.
4: Ngayon, yung sinasabi ni Camel Chok, hindi lang yan betrayal of public trust. Yan is a breach against or violation against our national security. Then, sa nangyayari ngayon, di ba? Ang nangyayari ngayon, meron tayong issue sa Philippine Sea. Inaangkin ng bansang China ang West Philippine Sea. It is an affront to our sovereignty. So, national security yan. Tama. And kung imaginein mo kung halimbawang isang bansa na parang sinasakop tayo, na in effect, meron na tayong tinatawag sa Latin na casus belli. Meron ng ano yan, meron ng pag... Parang gera na yan.
5: May condition na.
4: Pagkatapos, kung totoo, hindi ko sinasabing totoo, kung totoo na talagang kumukuha siya ng pondo dyan, that is high treason.
5: Treason.
4: Diba? Treason yan. Diba? At pag masyadong malaking kalapastanganan sa ating... Yun, Kanoel. Pero at the end of the day, bilang isang nag-aaral ng batas at bilang nagtuturo rin ng batas, pero siyempre,

0: conference, you are not binded by the rules. Hindi ka pwedeng objikan, di ba? Hindi ka pwedeng i-cross-examine, di ba? At wala kang time limit.
1: Din sabi niya nga raw, baka abutin ng ilang araw eh. Yung isang oras siya, ilang araw doon yun.
0: Actually,
1: puro object.
0: Manuel, yun ang puna niya sa impeachment proceedings. Na sinasabi niya, di ba, parang nabanggit ko nga meron siyang konting puna sa pamamalakad ni Senator Judge Presiding Officer Chief Escudero. Kasi sinasabi niya masyadong nagiging technical. And I would agree with him. So I really have to compliment this guy. Kasi alam niya yung sinasabi niya, alam niya yung dynamics, alam niya yung timing, and mas malalim siguro yung pag-aanalisa niya kung bakit niya ginagawa nito.
1: Tama.
0: Totoo lang, ang impeachment proceedings, sinasabi nila is kakaiba yan. Sa mga hindi nakakaalam ng salitang sui generis, ang ibig sabihin niyan kakaibira, is a unique proceedings, di ba? Hindi yan proceedings na parang judicial proceedings, kasama yan ng judicial at political proceedings. Kaya nga ang sinasabi diyan, ang dapat mag-preside diyan, dapat hindi naman si ano eh, hindi naman abogado o hindi naman yung dapat yung si presiding officer, dapat si Senator Gatchalian, which is not a lawyer. Hindi yan judicial proceedings in the sense na hindi yan ibinigay sa korte. So, kung yun ang intensyon ng gumawa ng konstitusyon natin, kung ano yung character o nature ng ng impeachment proceedings, hindi tayo dapat masyadong technical. And yun ang ginagawa ni Senator Trillanes. He put himself outside of the box. Diba? Gumawa siya ng sistema na mas magiging epektibo siya, lumayo siya sa technicalidad.
1: Tama. So, maaring ano, no? Kung ano man yung mga dahilan, ano man yung mga puna, yung dynamics, na-serve ni Senator Trillanes yung purpose niya para i-educate ang taong bayan. In fact, i-challenge yung court na ito yung pinresent ko yung facts, nasa sa inyo na salubungin nyo yan ng dokumento.
0: Tama,
1: parang ganoon.
0: Kasi yan ang magiging guide ngayon ng either ng prosecution or defense, di ba? Kasi sa ordinaryong pag-uusap, di ba, merong ang anonymous complaint eh, dapat inaaktuhan ng ombudsman o dapat inaaktuhan ng usgado natin. Yan ay guide sa prosecution, masking sa depensa.
1: Tama.
0: Ano ba yung sinasabi ni Senator Trillanes, di ba? Sabi nga ni Camille Chow kanina, pwedeng i-validate yan ng AMLAC.
1: Tama.
0: Pag na-validate yan ng AMLAC, then I would say
1: end of the road.
0: Magkakaroon na tayo ng matibay na basihan para makarating tayo sa isang decision na tama at base sa katotohanan.
1: At saka yung pagboto dyan ng mga senator judges ay magre-reflect sa anong klase silang mga leader. Di ba? Anong klase silang politiko? Baka yun yung nga yung nagbubulag-bulagan, di ba? So, magkakumat kaya ta.
2: Hindi, actually, yung sinasabi ni Dean Campanilla, yung usap-usapin ng resibo, tingnan natin sa Monday. Pero mahalaga lang maliwanagan yung mga tao na may mga red flags kasi. Hindi, yung 319 million, hindi naman masama magnegosyo. Pero yung 319 million ba,
1: paano nakuha?
2: Paano nakuha? At isa inday kapanipaniwala ba? Mm-hmm. Pag tinignan mo yung mga red flags na sinabi ni, na nakita, una, may zero trade receivables. Walang ganyang negosyo. Tapos, tumatanggap ka ng 100 million na dividendo nung wala ka namang halos trade, mapatunayang resibo ng
1: wala
2: negosyo.
1: Walang transaksyon.
2: Walang transaksyon. Tapos, wala ding rank and file na empleyado. Bagot sanabi nga, may dalawa.
1: Hindi, pero yung susunod, may nakitang dalawa.
2: May nakitang dalawa. Nasaan yung, nasaan ka, Noel, yung tinatawag nating pabrika? Ay nga yung mismong chips. Anong pangalan ba ng banana chips na yan? Baka, kasi kung ganyan 100 million-million yung halaga ng mga orders, aba, napakasarap siguro nito. At napakaganda siguro ng mismo. Although walang question kasi alam mo naman ang Mindanao, magaganda mga saging dyan. Okay. Tapos, of course, wala rin tugmang cash balance. So, yan ay mga, of course, tama si Dean Campanilla. Tingnan natin. Obligasyon ngayon natin makita to sana sa Monday. Ano yung pagtutugma lahat ng
1: mga dokumento? Anyway, sige. Medyo nasa proseso tayo ng paghihimay. Ano? Gusto kong makatulong din sa atin, kayong dalawa na aking panauhin, lalo na sa legal na perspektiba. Pakipaliwanag nga, kasi kahit minsan, kahit paulit-ulit, nakikita ko pa rin sa social media network, napakalakas ng propaganda nung mga fake news, yung mga naninira, nung ginugulo yung concept ng two-thirds, binago raw yung konstitusyon. Eh, wala naman binago yung two-thirds, nakalagay naman sa konstitusyon yun. Dean Campanilla, pwede bang paliwanag? Kasi

0: Sa apat na amici curiae, yung mga experts, friends of the court, ay 3 out of 4 ay pare-pareho opinion doon sa 2/3. So ano masasabi mo rito, Dean?
1: Yung legal opinion ko dyan, ito yung legal opinion ko. Dapat yung number ng kung sino ang boboto bilang senator and judges, dapat movable yan. Tingin ko, napakalaking pagkakamali na ipix mo yan sa 16. Diba? Dahil although may nakalagay sa ating constitution na 2/3 ng all members of the Senate, pero dapat yan i-coconnect mo doon sa ibang provision ng constitution na ang Senado ang magta-try ng case. So paano mo i-interpret yung trial? Ang interpretation palagi ng trial is that kung ikaw yung senator judges, nandun ka, sa opening statement pa lang, magbibigay ka ng opening statement mo, katulad ng ginawang opening statement ni Camille Chong na napakaganda. Nakaka-influensya na yan. Nag-i-interject ka sa mga senator judges, nakikipagtalastasan ka, nakikipagdebate ka, nakikipag-argumento ka. Hindi naman necessarily na parang gusto mong gulihin yung proceedings, di ba?
0: Tama.
1: Yung mga testigo, dapat yan na naobserbahan mo kung ano yung kanilang demeanor, kung ano yung kanilang pagsagot, sila ba ay nagsisinungaling, nagsasabi ng tama. Yung mga dokumento, dapat on the spot na ano mo yan, nababasa mo yan, nakakapag-comment ka. Diba? So, in other words, kung ipipix natin yan sa 16,
0: tama,
1: at merong apat na senador na yung isa on medical leave daw, yung isa nagtatago, yung dalawa nakakulong, diba? Paanong sa ginawa ng proseso na 32 days na tayong nag-hearing at hindi natin alam kung ilang araw pa ang gugulgulin para bago matapos yung impeachment proceedings. Paano nilang madidesisyonan? Ang impeachment ay isang napakahalagang proseso. 'Di ba? Tatanggalan mo ang niluklok ng mamamayan, binigyan ng mandato, 'di ba? Tatanggalin mo siya sa kanyang pwesto. Kailangan 100% yung qualification mo, 100% yung competence mo, 100% yung analysis mo. So, yun ang perspektibo ko, di ba? Hindi pwedeng literal o plain simple interpretation ng constitution kung hindi contextual, logical. Sinasabi palagi namin Canoel Camille Chong sa ano no, ang batas palagi mong ini-interpret yan. In accordance to the needs of the times, in accordance to the
0: interest of the people.
1: Tama. Hindi pwedeng nakapix yan. Sabi nga namin, hindi petrified yan. Kasi may mga provision ng batas na although plain and simple as it is, pero dapat i-interpret. Example na lang, halimbawa yung freedom of speech, di ba? Nakalagay sa ating Bill of Rights na ang freedom of speech absolute, no law shall be past
0: abridging.
1: Ang galing mo talaga kakakulang. Article 3. Actually, hindi lang sa Bill of Rights natin yan. Sa buong Magna Carta ng karapatan ng mga demokratikong bansa. Nandyan yan, di ba? Pero pag in-interpret mo yan, pwede bang manira ka? Pwede bang sumigaw ka ng sunog sa isang sinehan? Hindi pwede. So, palaging merong interpretasyon. Ang interpretasyon, nung ginawa ng mga constitutional framers natin, yung saligang batas natin, iba yung condition nun . Yung condition nun noong 1987, nagbago na. And I'm very sure nung ginawa nila yan, hindi naman lahat ng pagbabago naisip nila. So, nasa sa atin na lang ngayon kung paano natin i-interpret. Yung interpretation, hindi yan pagbabago ng konstitusyon. Ang binabago lang natin yung interpretasyon. Katulad niyan, 'di ba? Meron tayong tatlong chief justices na nagsasabi na dapat talaga mumabol yan. And I would agree. And meron namang isa na nagsasabing hindi daw. Well, I would say na I may not agree with what you say, but I will defend your right to say it. Ganun lang yun, di ba? I mean, that's your opinion. That's okay. Wala namang problema doon. Kaya lang, kung iisipin talaga natin, ano yung pinaka-logical, ano yung pinaka-contextual, kung ano yung pinaka-common sense ng interpretasyon, Yung interpretasyon na dapat mo ba, Bolian? Yun lang sa aking legal opinion.
0: Okay. Napakalinaw. No? Ito, mga kababayan, sa inyong kabatiran, ang special po nating panauhin ay si Dean Attorney Perlito Campanilla ng Universidad de Manila Law School at ang ating human rights expert Melchor Cayabyab. Sila po ang nagpapaliwanag sa atin ngayon ng kanilang perspektiba sa usapin ng impeachment process. May comment ka pa, Kamichon?
2: Wala na ako may dadagdag halos dun sa binanggit ni Dean Campanilla. Una lang, dagdag ko lang na siguro yung sa information na 6 framers din, na mga nabubuhay pa na mga framers sa ating 1987 Constitution, ang nagsasabi na pabor sila dun sa desisyon na yung denominator nagbabago, yung 2/3. Tapos dagdag ko na rin, mukhang hindi nga talaga nakita ng mga framers ng ating konstitusyon na may mga senador na makukulong. Hindi nila akalain na ganun na rin magiging kababa yung ating paraan ng pagboto, na buboto na tayo ng mga galito katarantadong
1: senador. Amelchok, ang ating konstitusyon is base yan sa US Constitution. Sa US Constitution natin, hindi naman 2/3 of all present. Two-thirds of all members, two-thirds of all present.
2: Tama, yan naman
1: yun. I would say na, yung mga nag-aaral ng batas, di ba? Ang puna nila talaga, karamihan nating batas, hango sa batas ng United States, either United Kingdom, United States, sa kanila. Two-thirds of all present. Hindi two-thirds of all.
0: Tama. Anyway, sa mga nakaraang kong programa, a few months ago, kaharap si Attorney J.B. Bautista, former congressman.
2: Napalad ko.
0: Binitawan ko na yung tanong na yan eh. Kasi sa aking, from a layman's standpoint, hindi naman ako legal mind, kapag may debate sa batas, dapat iniinterpreta mo ang batas sa punto de vista ng interest ng taong bayan. Ano ba ang interest ng taong bayan sa isyung ito? Hindi ba accountability? Hindi mo iniinterpret ang batas para proteksyonan ang tiwali, para pagtakpan ang katotohanan? Hindi ba iniinterpret mo yan kung ano ang inaabangan ng taong bayan? So yun yung isang legal na interpretasyon ko. Pangalawa, si Attorney si Dean Campanilla, litigator din to. No? Lumalaban yan sa korte nung kabataan niya. Dean, naka-experience ka na ba? Halimbawa, nag-hearing, tapos na-postpone, uma-absent na matagal yung judge, tapos nung nagkaroon ng hearing, bigyan nag-decision yung judge, pwede ba yun?
1: Dito na lang.
0: Pwede ba yun?
1: Pag-absent ka, hindi ka pwede mag-recitation.
0: Okay.
1: Hindi ka pwede mag-exam. Diba? Ano lang naman yun eh.
0: Tama.
1: Paano mo huhusgahan ang isang kaso, diba? Kung halimbawang hindi mo man lang nakita yung mga testigo, diba? 32 days, 33 days na tayong nagtatrial. Pasintabi doon sa senator na patutunguhan, diba? Pero meron kang sakit at you are on medical leave. And then pagkatapos, pagkatapos sa proseso, buboto ka. At bibilangin yung boto mo.
0: Unfair, di ba? Unfair
1: kung
0: sa taong bayan.
1: Kung halimbawa ikaw naman ay nagtatago, siyempre, on the lookout ka. Baka mamaya, biglang, andyan na pala yung huhuli sa'yo. Di ba? Paano ka nga yung magbabasa ng mga dokumentong, napakaraming dokumento niyan. Di ba? Paano mo nga yung babasahin yung transcript ng mga testigo? Di ba? Kung ikaw naman ay nakakulong, siyempre, ang iniisip mo, di ba?
0: Paano ka baka kakawala?
1: Ito nga ka-Noel, di ba? Ako kasi tennis enthusiast ako, ping pong enthusiast ako, di ba? Pag meron kang iniisip, hindi mo maipalo ng maigi, hindi mo maidepensahan maigi yung laro mo eh.
0: Tapos magdidesisyon ka pa.
1: Ito, didesisyonan mo. At ano ang dinidesisyonan natin? Napakahalagang issue. Hindi lang issue ng sarili mo, di ba? Hindi lang issue ng bansa, issue ng taong bayan sa kasalukuyan at saling lahi, yung next generation. So, sinasabi ko nga na kung hindi ka present at the trial, then you are not qualified.
0: Tama.
1: Or at least man lang, diminish yung qualification mo, diminish yung competence mo, deficient yung capacity mo to judge. So, yun ang ano eh,
0: diminish, pero yung kapangyarihan mong boto, tigitig isa kayo.
1: Exactly.
0: Unfair, di ba? Unfair yun.
1: Exactly.
0: Unfair.
1: hindi dapat ganun ang mangyayari. You need not be a legal expert, Carnival Camilcho. Hindi mo kinakailangan maging Harvard graduate.
0: Tama, diba? Tama.
1: Para ano, this is an empirical view. Diba? I know na napakarami ng mga legal experts na nagsasabi ng kanilang opinion. Pero tama ka, Carnival. Tanungin mo yung ordinaryong nagdadrive ng, nagmamaneho ng jeep. Tanungin mo yung karpintero. Yun ang naintindihan nila eh. Pag absent ka.
0: Uh-huh.
1: 'Di ba? Hindi ka pwedeng bumoto.
0: Para sabi ng jeepney driver, pag hindi ako mag-drive, hindi ako makakasigil ng pasahe, 'di ba? Exactly. Anyway, teka, pumunta muna tayo sa isang portion. Balikan natin yung magiging panawagan niyo mamaya sa issue ng impeachment court, ano? Meron tayong paumanhin Tito Boy Abunda. Ito ay kinopya ko lang sa iyo. Ang aking QR code, quick reaction code, no? Mabilisan lang 'to. Kaso nagka-problema ako dito kay Senator Kiko Pangilinan. Nung sinabi ko si Sharon Cuneta, tatlong paragraph ang sinabi. Sabi ko, Senator, dalawang salita lang. Eh, sabi niya, hindi, si Ate Chawi yan eh. Di ba? Ang hirap yun. Anyway, mabilisan lang po ito. Ating quick reaction quote. Mabilisan lang. Senator, Presiding Judge, Chief Escudero.
1: Masyadong technical.
2: Okay. May yung nagsasabi? Trojan horse?
0: Amy Marcos.
1: Bullying kapatid?
2: Depends, Senator Judge.
0: Camille Villar.
1: Hindi politiko.
0: Camille.
2: Mas malaki pa yung tulo ng kanyang luha kaysa dun sa
0: Prime Water.
2: Sorry, pa yun.
0: Risa Ontiveros.
1: Malalim at may malasakit.
0: Risa Ontiveros.
2: Risa na?
0: Nice.
2: Consistent.
0: Kiko Pangilinan.
1: Kulang.
0: Kiko Pangilinan.
2: Ako, how I wish siya ang presiding officer.
0: Mas okay yun. Mas okay yun. Pia Cayetano.
1: Medyo mahinang argumentator.
0: Akala ko mahinang actress eh. Hindi naman. Pia Cayetano.
2: Hindi, laging emotional ngayon.
0: Mark Villar.
1: Yun yung sinasabi mo, kaming Trojan.
2: Mukhang ganun nga rin. Pero mukhang alam na natin.
0: Iba kamanda.
2: Pero mukhang alam natin na may laro na rin sila.
0: Taya pato dito, taya pato doon. Parang ganun. Anyway, mga kababayan, ha, magsuri kayo. Ha? Hindi ito yung akala natin. Basta ganyan-ganyan lang itong mga larong to. Anyway, Alan Cayetano.
1: Disappointing.
0: Alan.
2: Ambassador of Jesus Christ, di ba? Lagi kasing
0: ako sasali ko, bulaang propeta. Lauren Liganda.
1: Surprising. Nakakagulat.
0: Lauren.
2: Mukhang political butterfly. Mukhang magaling.
0: Bumabargain doon. Bago mo eh. Bam Aquino.
1: Sobrang tahimik.
0: Bam Aquino.
2: Mr. Education. So,
0: okay. Robin Padilla.
1: Bad boy.
0: Robin.
2: Magre-retiro na lang sa politika?
0: Pero nabuhayan kay Basti. Dumating yung boss ng mafia, di ba? Bongo.
1: Loyal na supporter.
0: Bongo.
2: Contractor.
0: Tulpo Brothers.
1: Magaling magtanong.
0: Yan. Tulpo Brothers.
2: Sa ngayon ay kapanalig na.
0: Senator Bato.
1: Matapang na nagtatago.
0: Okay. Gusto ko yun. Okay. Senator Bato.
2: Sana nga magpakita na.
0: Okay. Laila De Lima.
1: Biktima ng injustice.
0: Yan. Laila De Lima.
2: Human rights defender.
0: Okay. Chel Jokno.
1: Respetadong dekano.
2: Human rights advocate.
0: Okay. Lenny Robredo.
1: Presidential.
0: Lenny Robredo.
2: Miss Transparency and Good Governance.
0: Yan. Okay. Vico Soto.
1: Batang magaling.
0: Vico Soto.
2: Consistent ako dyan. Idol.
0: Yan. Okay. Yan, Mayor Vico. Ha? Laging ganun ang comment ng mga bisita ko rito. Parang natutuntua sa iyo. Anyway, sa ating bandang huling bahagi ng programa, gusto natin, i-rumble na natin, pero gusto natin makita ano sa opinion nyo ang dapat maging direksyon nitong impeachment process. Kung kayo ang tatanungin, ano dapat ang mangyari? Idiretso na natin sa ano yung fearless forecast nyo. Ano ang mangyayari dito? May gusto kayong mangyari, pero ano ang tingin nyo mangyayari at mamaya na yung sa panawagan sa taong bayan. Ikaw muna, Kamelchor, doon sa dalawang punto.
2: Hindi, una, malinaw yung aking paninindigan before pa man na sabi ko nga kahit yung usapin pa lang din ng confidential fund, ay malinaw na na convicted na si Sara sa usapin ng tinatawag nating impeachment ito. At ito ngayon, sa usapin ng tinatawag nating unexplained wealth, malinaw ito. Itinaas kasi natin, sir, yung bar nung yung usapin ng ano, yung usapin ng pagtrato sa Salen. Di ba inimpeach natin si Corona, tapos datang nakawaran to si sinin dati nating ano, yung babae,
1: Gutierrez, Guzman.
2: Sinin dati nating Chief Justice nakawaran to natin.
1: Sereno.
2: Sereno. Sa usapin din ng tinatawag nating Salen. Dito magkakaroon na kagad ng malaking problema si Sara. Kasi una, maraming mga undeclared. May mga conflict of interest. Doon lang sa usapin ng GenCorp, ang dami pa lang mga Jollibee franchises ito.
0: Grabe.
2: Pero that's 160 million isa. Saan kinuha yung pondo para doon sa pagbuo? Yun yung isang setup. Tapos kasama din diyan, halimbawa kahit nga yung simpleng baril lang, ako sabi, eh maliit na halaga lang yan. Pero doon yung sa market value nasa 7 million na. So ibig sabihin ako doon pa lang ay tantya ko ay convicted again si Sara sa usapin ng unexplained wealth. Ngayon, ano yung tunguhin? Medyo nababahala ako doon sa tunguhin.
0: Yeah.
2: Kasi lumalabas, sir, umuunti yung tinatawag nating nagiging interesadong manood. Parang aminado ang mga Pilipino, parang 60% plus yung aminado na hindi na nagmo-monitor tungkol sa
0: impeachment.
2: At ang masaklap, hindi na nga nagmo-monitor pero may political opinion para doon. It's either nag-iusapin na lang na ako ba ay pro and anti. Medyo mahirap. Dapat at least nagmo-monitor yung mamamayan. At magpasya. Yung dulo kasi nito, sir, ano, dahil ito ay political activity, ang dulo, mahalaga yung opinion ng publiko. Tama. At yung opinion ng publiko, usually ang nagdi-determine saan boboto yung ating mga senator judges.
0: Okay. At, ano naman, Dean Campanilla? Oh,
1: quick lang. No? I agree with Kamelchor. But I would not be an academician kung sasabihin kung meron akong decision at this point in time. Remember that there's always two sides of the coin. Diba? And sa amin palagi, importante sa amin yung due process. Yung pagdinig sa bawat bawat punto de vista. Yung prosecution side at the defense side. Considering na ang nagpepresenta pa lang ngayon ay yung prosecution, I would say na 40%, dahil hindi pa rin naman tapos, 40% pa lang ang naipipresenta sa atin. So again, magagalit sa akin yung mga tinutukuan ko na you always respect due process, di ba? Na antayin muna natin yung depensa at pag natapos yung depensa, doon tayo magkakaroon talagang complete capacity para magbigay ng desisyon. Ngayon, ano dapat ang patutunguhan nito dapat? I agree with Kamelchor na siguro yung prosecution mas iaangat pa nila yung kanilang mahirap na trabaho yan, diba? Isang kaso nga lang, BP-22 ejectment, napakahirap mong magkaroon ng case study, case build up, lalo na yung impeachment. Pero sa akin, nabanggit ni Kamelchor yung 7 million na
0: baril.
1: Parang sa akin, ang impeachment kasi, again, kakaiba yan. Kakaiba. Ang pinag-uusapan dito, ano yung makakabuti sa taong bayan. Partly judicial yan at partly political. Partly dapat sa ebidensya at testigo at partly rin sa ano ikabubuti ng taong bayan. Para dito sa bagay nito, dapat talaga magkaroon ng komprehensibo at kompletong pagdinig sa both sides bago tayo magkaroon ng desisyon.
0: Tama. Teka, wala na tayong oras. A few seconds, panawagan mo sa legal profession, sa mamamayan, sa kabuuan.
1: Okay. A few seconds.
0: Panawagan.
1: Huwag tayong magpadala sa emosyon. Tama. Diba? Huwag tayong magpadala sa partisan politics natin. Analisihin natin talaga yung ebidensya. Analisihin talaga natin ano yung makakabuti sa taong bayan.
0: Yan.
1: At bigyan nating prioridad itong impeachment proceedings na to.
0: Salamat, Dean Perlito Campanilla, aking pong kaibigan at napakapagbigay sa atin ng matalas na pag-aaral at pagsusuri sa impeachment process. Iyong panawagan, Kamelchor.
2: Nananawagan ako sa buong taong bayan na magmatsyag. at the same time mag-monitor kasi mahalaga na kahit tayo mismo maliwanag sana dapat sa atin alin ang totoo at anong katotohanan. Kasi kung hindi tayo nagmo-monitor at hindi tayo nag-o-observe, ano magiging basis ng ating critical analysis?
0: Tama.
2: Kaya in-encourage natin na tiyagain ako kahit na minsan kahit hindi ko napapanood sa umaga, kung umaga
0: nire-review
2: natin sa gabi kasi para lang natin masiguro na at least objective pa rin tayo kaya na sinasabi ni Dean Campanilla doon sa usapin ng pagtanaw sa bagay-bagay.
0: Okay, diba? Mga kababayan, muli nagpapasalamat po tayo sa ating mga special na panauhin, ang aking kaibigan Suki na natin, human rights expert Melchor K. Abiyab, at syempre po ang aking hindi lang barkada, kapatid, kasamahan at atin pong gabay, no? Lalong-lalo na sa usaping legal, ang dean po ng law school ng Universidad de Manila, si Attorney Perlito Campanilla. Maraming salamat, at ikaw ay aking suke, Kamelchor. Si Attorney Campanilla, si Dean, ay magsisimula ko na maging suke. Magiging bisita ko na ngayon. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Noel Medina, sa TikTok ng Bayan. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay po.
3: Meron ka na boses nyo, boses ko, ipaglalaban ang totoo. TikTok ng Bayan, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Good time. 501.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. 16 years old na child in conflict with the law o CICL isinailalim sa angkop na intervention matapos masangkot sa tangkang pang-aagaw ng baril sa Paranaque City. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inilagay sa angkop na intervensyon ng mga otoridad ang isang 16 anyos na child in conflict with the law o CICL matapos masangkot sa insidente na may kinalaman sa baril sa Barangay Tambo, Paranaque City, Biyernes ng gabi ng Oktubre 2. Ayon sa PNP Southern Police District o SPD, rumesponde ang Tambo Police Substation sa ulat ng barangay hinggil sa isang pagtatalo na kinasasangkutan ng menor de edad at isa pang individual. Nabatid dati ng kaumanong kuri ng bata ang isang baril na nakatago sa bulsa ng shorts ng nasabing individual. Agad namang namagitan ang mga barangay tanod at nakuha ang armas bago pa ito magamit. Dito ay nakumpiska ang isang caliber 22 revolver na walang serial number at 5 bala. Lumalabas na nagsimula ang alitan dahil sa hindi pa nababayarang pustahan sa isang basketball game. Dinala ang bata sa himpilan ng pulisya kasama ang kanyang ina at isinailalim sa mga prosesong naayon sa Juvenile Justice and Welfare Act. Inirefer ang kaso para sa kalagdag assessment at intervention habang hindi naman nagsapan ng formal na reklamo ang kabilang panig. Paalala ng Southern Police District, mahalagang tiyaking hindi naaabot ng mga bata ang mga baril o armas upang maiwasan ng anumang malalang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, EJ Lazaro. Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nakatanggap na ng mahigit 350 applications sa special permits sa mga bus para naman sa darating na undas. Si Ray Ferrer sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinabilis ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagproseso sa mga aplikasyon para sa special permit ng mga bus ngayong undas. Ayon kay Acting LTFRB Chairman Attorney Greg Poa Jr., umabot na sa 356 na aplikasyon ang kanilang natanggap na sumasaklaw sa 1,003 bus sa iba't ibang ruta sa bansa. Mas mataas ito kumpara noong 2025 kung saan 323 aplikasyon para sa 847 bus ang natanggap. Sinabi ni Poa na sinusuri ang mga aplikasyon para matyak na sapat ang bilang ng mga bus sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero. Kasabay ito, mahigpit na susuriin ang roadworthiness ng mga bus, gayon din ang physical at mental na kondisyon ng mga driver. Inatasan din ang mga regional office na inspeksyonin ang mga bus terminal para matiyak ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga pasahero. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa iba pang balita, nakakuha ng 98% sa isinagawang polygraph test si Rodolfo Gracioso Jr. na dating security aide ni dating Speaker Lord Alan Velasco. Matatanda ang inakusahan si Gracioso o ni Gracioso si Marikina 2nd District Representative Niro Kimbo na nagsilbi itong bagman para sa mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Discaya. Ayon naman kay Interior Secretary John Vigrimulya, ang lumabas na 98% sa polygraph test ni Gracioso ay nagpapakita na nagsasabi ito ng katotohanan. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Gracioso na kabilang si Kimbo sa mga perang naghatid o perang inihatid niya sa ilang mga personalidad. At dagdag na 24 billion pesos para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP program ng Department of Health, itinulak ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARS. May ulat si Kathleen Forbes.
8: Radyo Pilipinas. Report.
9: Inakubahan ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARCI yung karagdagang humigit kumula na 28.3 billion pesos para sa mga programa ng DOH sa ilalim ng 2027 budget. Pinakamalaki dito ang 24.9 billion na dagdag sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o yung MAIFIP. Nadagdagan din ng 1.5 billion ang Health Facilities Enhancement Program o HFEP mula sa panukalang 4.4 billion pesos. Binigyan din naman ng BARCI na mayroong malaking backlog at mababang utilization ng pondo yung naunang HFEP allocation, kaya hiniling sa DOH na magpatupad ng catch-up plan para maisakatuparan yung mga proyekto na 2025 at 2026. Bahagi rin ng special provision yung pagkakaroon ng mas malinaw na qualification at prioritization criteria sa pagbili ng mga health facility na pupondohan sa ilalim ng HFEP. Para sa Bagong Pilipinas, Kat in Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko,
12: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Cola.
13: Cola,
14: World Service, Sports Radio,
15: ang taginting ng FM
16: at lakas ng AM
17: sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak na
20: serbisyo publiko.
21: Radyo Magazine 1278,
22: Sports Radio 918,
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko
25: 738,
26: at Radyo Pilipinas World Service.
27: Mapapakinggan na
28: sa Capital 104.3 FM.
29: Capital 104.3
30: the AM and FM collab.
31: Sa Capital 104.3 FM.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Pilipinas
34: and Capital 104.3 collab.
35: Collab.
36: Pinalakas. Pinalawak.
37: Radyo Pilipinas.
38: Radyo Publiko.
39: Radyo Pilipinas
40: and Capital 104.3 collab.
41: Collab.
42: World Service Sports Radio,
43: ang taginting ng FM
44: at lakas ng AM
45: sa iisang himpilan.
46: Pinagsanib na puwersa
47: para sa mas malawak na
48: serbisyo publiko.
49: Radyo Magazine 1278,
50: Sports Radio 918,
51: Radyo Pilipinas,
52: Radyo Publiko
53: 738,
54: at Radyo Pilipinas World Service.
55: Mapapakinggan na
56: sa Capital 104.3 FM.
57: Capital 104.3
58: the AM and FM collab.
59: Sa Capital 104.3 FM.
60: Radyo Pilipinas.
61: Radyo Pilipinas
62: and Capital 104.3 collab.
63: Collab.
64: Radyo Pilipinas is on Viber.
65: Viber.
66: Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Presyo ng diesel bababa sa papasok na Linggo. Pero gasolina at kerosene, posibleng tumaas. Mas mataas na presyo ng LPG, epektibo na ngayong araw. At International Criminal Court, pinagbigyan ang hiling ng prosecution na ilatag ang pre-recorded na testimonya sa Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang gabi Pilipinas, bayan. Una po sa ating mga balita, sama-samang kumikilos ang buong pwersa ng pamahalaan para matugunan ang epekto ng Strong El Nino. Batay sa ulat nga ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit na sa 100 lugar sa bansa ang nagdeklara na ng state of calamity dahil sa El Nino.
4: Kabilang sa mga apektado ay nasa Regions 2, Caraga, Region 5, Calabarzon at Region 12. Ayon sa NDRRMC, may naitala na rin silang mga insidente ng grass fire sa ilang lugar sa Caraga Region.
3: Samantala, inilatag ng ilang ahensya ng pamahalaan ang mga paghahanda para mapagaan ang epekto ng El Nino. Maging si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatutok sa mga paghahanda. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
5: Mahigpit na tututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ang inaasahang epekto ng Super El Nino sa bansa. Ayon sa Malacanang, on top of the situation ng presidente at personal na nakikibahagi sa mga pagpupulong kasama ang concerned agencies.
6: Siya po ang nangunguna kapag ka po nagkakaroon ng meeting. At siya po ang nag-uutos kung anong dapat na gawin.
5: Kabilang sa mga ahensyang naghahanda para sa El Nino, ang DOST Pag-asa, Department of Agriculture, National Irrigation Administration, National Water Resources Board at DSWD. Ang DSWD, ipinatupad na ang Risk Resiliency Program Climate Change Adaptation and Mitigation. Sakop nito ang Project Lawa at Binhi na nakatuon sa pagtugon sa kakulangan sa tubig at kawalan ng sapat na supply ng pagkain sa mga mahihirap na komunidad. Ayon sa ahensya, nasa 5,311 lawa sites at 8,671 binhi sites na ang naitatag sa buong bansa. Nagdagdag na rin ang 65 storage facilities ang NFA sa iba't ibang rehiyon sa bansa para matiyak na maging sapat ang buffer stocks hanggang sa susunod na taon. Kabilang narito ang storage facility sa Victoria, Tarlac, na aabot sa 100,000 kaban ng palay ang kayang maiimbak.
7: Malaking bagay po ito na pwedeng pangimbakan ng palay na ating bibilin mula sa magsasaka ng Tarlac. Yun po ang kahalagahan nito. Mas meron po kaming kapasidad na magbumili at mag-imbak ng palay ngayon.
5: Ipinanawagan naman ng Climate Change Commission sa mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng localized adaptation plan bilang paghahanda sa matinding tag-init at tagtuyot. Punto nito, magkakaiba kasi ang sitwasyon at pangangailangan sa bawat lugar. Kabilang sa mga dapat anitong ihanda ng mga LGU ay ang pagkakaroon ng cooling station, hydration measures at pagtukoy sa mga lugar na pagkukunan ng tubig.
8: Kailangan po at this point in time, mayroon ng tinatawag na hydration measure yung ating mga local government unit. Kailangan mayroon silang area, alam ng ating mga kababayan saan sila kukuha ng malinis na tubig. Kung wala nang malinis na tubig, walang surface water, kailangan meron silang filtration facility. Meron silang reverse osmosis facility. Kailangan silang gumamit ng surface water, kailangan silang magkaroon ng misifier. Yung misifier, yung parang ambon. Okay. Yan ay nagpapaambon sa mga intersection, sa mga lugar ng maraming tao, lalo-lalo na sa mga syudad.
5: Nagpaalala naman ng BFAR sa mga mangingisda sa harap ng banta ng El Nino. Kabilang sa dapat bantayan ang mataas na temperatura, kakulangan sa ulan, pagbabago sa alat at dissolved oxygen, fish kill, coral bleaching, at lumot na maaaring makaapekto sa produksyon at kabuhayan. Hinikayat ang mga mangiisda at fish grower na magsagawa ng maagang paghahanda, regular na obserbahan ang kondisyon ng tubig at sundin ang wastong stocking at feeding practices. Kenneth, pasyente. Para sa bayan.
4: Nakatakda nang i-roll out ng Agriculture Department ang pamamahagi ng ayuda sa mga nasa sektor ng agrikultura bilang tugon ng upang mapagaan ang epekto ng El Niño. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
9: Nagbigay na ng go signal si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa karagdagang fuel subsidy ng Department of Agriculture. ₱1 bilyong ang inilaan para sa sektor ng magsasaka, mangingisda at agri-truckers. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Agriculture Undersecretary Ari Perez, sinabi niya na target na simulan ang rollout nito ngayong October 2026. Ito ay para umabot sa planting season ng mga benepisyaryo kung saan ang hindi magagasta ay mananatiling pondo hanggang 2027.
10: Ito kasi yung programa na to hindi naman ho bago na. Pinaigting lamang ng ating gobyerno, nagdagdag dahil sa state of national emergency.
9: Sa ilalim ng programang ito, makatatanggap ng one-time 5,000 peso subsidy ang mga magsasaka. 9,350 pesos naman ang nakalaan para sa mga fisher folks na may authorized fishing boats. Para naman sa agri-truckers sa food lane, magkakaroon sila ng 2,000 peso discount bawat linggo o 10 peso discount per liter para sa 20 liters hanggang sa magamit ang nakalaang pondo. Gagamit ang DA ng card na tulad ng ATM para gamiting pambili. Para makuha ang card, kailangan lamang magpakita ng proof of ownership o rental ng mechanized agriculture equipment ng mga benepisyaryo.
10: So, yung card, may laman na po yan. Pupunta ho sila sa mga gasoline stations na may mga POS. Doon, no, magagamit nila yan, ipapakita lang. Para sigurado ho tayo na ang nakikinabang ay yung mga totoong mga benepisyaryo.
9: Humigit kumulang 300,000 beneficiaries mula sa tatlong sektor ang makikinabang. Para masigurong walang maiiwan, magsasagawa ang DA ng mga caravan kasama ang DBP upang iprint at ipamahagi ang mga subsidy card. Kaugnay naman sa paghahanda sa Super El Nino, nagpapatayo na ang kagawaran ng mga farm-to-market roads at solar power irrigation systems para tulungan ang mga magsasaka sa panahon ng matinding tagtuyot. Magsisilbi ring malaking tulong ang ipinamamahaging modular cold storage facilities, ice plants at post-harvest facilities sa mga strategic locations ngayong taon at sa susunod na taon upang hindi masira ang mga ani at huli. Elijah Canlas, para sa bayan.
3: Samantala, tiniyak po ng House Committee on Appropriations na El Nino ready ang panukalang 2027 national budget. Inirekomenda ng Budget Amendments Review Subcommittee ang mahigit sa 116 billion pesos na amyenda sa panukalang budget para matugunan ang epekto ng strong El Nino. Kabilang sa amyenda ang paglalaan ng 150 million pesos para sa agricultural transport at support agricultural infrastructure project. Tinutukoy rito ang cable cars na mas mura umunong pambiyahe ng mga produkto na galing sa bulubunduking lugar sa halip na gumawa ng mas mahal na farm-to-market road sa kabundukan. Inirekomenda rin ang paglalaan ng 500 million para mapalawak ang fertilizer assistance program hanggang sa 4 bilyong piso para sa solar pumps sa mga irigasyon at mahigit 100 bilyong piso para sa solar-powered ice plants. Bukod pa ito sa mga dagdag na pondo para sa farm-to-market roads, ayuda para sa mga magsasaka at mangingisda, high-value crops lalo na sa ubi industry at UP Project NOAA.
4: Tiniyak ng National Water Resources Board na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila hanggang sa Pasko at sa mga susunod na buwan. Sa harap ito ng babala ng matindi ang magiging epekto na El Nino sa bansa hanggang sa susunod na taon. Ayon sa NWRB, nakatulong ang habagat sa pag-recharge ng mga pangunahing dam na bumaba ang level noong nakaraang tag-init. Kaya kahit wala umanong ulan sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, inaasahang sasapat pa ang kasalukuyang storage sa mga dam hanggang sa susunod na taon. Sa kabila nito ay patuloy ang panawagan ng pamahalaan sa publiko na magtipid ng tubig at magsimula ng mag-imbak ng tubig ulan para makatulong sa pagbaba ng demand sa dam.
3: Sa ibang balita na po tayo, pinayagan ng International Criminal Court o ICC ang prosecutors na ipasok bilang ebidensya ang pre-recorded na testimonya ng testigo na may code P-1100. Ang testimonya ay may kaugnayan sa umano'y pulisiya ng dating administrasyon na i-neutralize ang mga hinihinalang kriminal. Nakapaloob din na umano rito ang modus ng Davao Death Squad. Gayunman, pinaalalahanan ng ICC ang prosecution na maging maingat at iwasan ang tinatawag na wholesale dumping o pagpasok ng mga paulit-ulit o halos walang kaugnayang ebidensya sa record ng paglilitis.
4: Masinsinang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pahayag ni dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. na nadawit sa ilang personalidad na tumanggap umano ng mali-maletang pera mula kay dating House Speaker Lord Alan Velasco. Kasunod ito ng resulta ng polygraph examination ng National Bureau of Investigation kung saan nakuha ni Gracioso ng 98% na posibilidad ng pagsasabi ng katotohanan. Kabilang sa mga iniimbestigahan ay ang pagkakasangkot ni Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo na source umano ng pera mula sa mag-asawang Biskaya base sa pahayag ni Gracioso. Samantala, humingi ng karagdagang dokumento ang kampo ni Vice President Sara Duterte kasunod ng natanggap na investigasyon o imbitasyon mula sa NBI patungkol sa aligasyon ni Gracioso.
3: Nabunyag na nakatanggap umano ng pondo mula sa China sina Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Man Scarpio. Ayon po yan kay Senator Antonio Trillanes IV, 150 million pesos ang natanggap ni VP Sara habang ang Kalye 88 na pagmamayari ng kanyang asawa ay nakakuha ng mahigit sa 300 milyong piso. Mahinala rin po ang dating senador na fictitious name ang pangalan na Hai Peng sa Times Square B Foods Corporation na iniugnay rin kay Vice President Duterte dahil nawala ito. At nadagdag ang pangalan ni Jaime T. Cruz nung maging GenCorp Industries na ito. Bukod dito, ibinunyag din ni Trillanes ang mga undeclared time deposits ng Vice Presidente sa loob yan ng maraming taon. 2 milyong piso lamang ang idiniklara ng time deposit ng Vice sa kanyang salen mula 2007 hanggang 2009. Ngunit kung ibabangga ito sa bank record, humigit 53 million pesos at mahigit $200,000 na hindi naideklara sa salen noong 2007.
11: Noong 2009, lumobo ng 40 million pesos. Ito, biglang nagkaroon ng $1 million. Okay, $1 million. Ito po ang mga hindi nadeklara. Peso time deposit na 94 million pesos. Plus, US dollar time deposit na 224,000 plus. Tapos meron siyang investment insurance. Ito hindi po ito yung insurance na binibili, inuhulugan po ng mga ordinaryong Pilipino. Ito, bagsakan ito. Kung magkano yung in-indicate na pera, ganun, cash ito, $1 million.
4: Posible na umanong magbaba ng hato ng impeachment court sa kaso ni Vice President Sara Duterte sa December 16. Sa inisyal na pagtaya, posibleng umabot ng Pebrero o Marso ng susunod na taon ang paglilitis batay sa 92 trial days na hiningi noon ng prosekusyon. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, spokesperson ng impeachment court, nasa 27 days din ang magbabawas o mababawas kung hindi na tatalakay ng Article 3 o yung bribery case. Dahil dito, pwede rin umigsi ng 30 trial days ang hinihingi ng depensa.
12: Huguling kasi ng ating mga senador yung mga araw na naka-recess po sila para doon naman sa pagpapabilis ng pagpapasa nila ng budget. Medyo mas madugo po kasi on their part yun at kakailangan nila na mag-spend na more time into finishing the budget. Plus, kasama pa rin po dyan yung mangyayari sa Nobyembre na ASEAN Summit.
3: Samantala, naging mabunga po ang isinagawang fifth leg ng Legis Here program ng mababang kapulungan ng Kongreso dyan yan sa Victoria City sa Negros Occidental. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
9: Muling pinatunayan ni House Speaker Faustino Boji D. III na nananatiling top priority ng gobyerno ang edukasyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng suporta sa mga guro, estudyante at pampublikong paaralan. Ibinahagi ito ng speaker sa Fifth Leg ng Legis Here program na ginanap sa Victoria City, Negros Occidental. Binigyang diinid na layunin ng konsultasyon na direktang pakinggan ang boses ng bawat sektor sa pagbuo ng mga panukalang batas.
13: Gusto nating ilapit ito para marinig natin lahat ng mga importanteng mga may tutulong ng bawat sector sa kanilang mga communities. Kaya naman po kami nandito ngayon dahil gusto namin walang maiiwanan pagka pinag-uusapan ang mga proposed bills or measures para lahat ay napapakinggan.
9: Ayon pa sa kanya, ang matatag na pundasyon ng edukasyon ang pangunahing susi upang makamit ng bawat kabataang Pilipino ang isang magandang kinabukasan. Pinaalalahanan din ng House Chief ang publiko na kasabay ng pagdiriwang ng National Teachers Month, dapat pasalamatan ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng mga kabataan. Bago pumunta sa Negros Occidental, sumama muna si DK Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Isabela para sa oath-taking ng mahigit 4,000 DepEd personnel at promoted educators. Nagsimula ang Legis Here initiative sa Isabela at nagtuloy-tuloy sa Butuan, Dumaguete, South Cotabato hanggang makarating sa Negros Occidental. Dito, ibinahagi naman ni Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Javi Benitez ang kahalagahan ng presensya ng pambansang pamahalaan sa mga komunidad.
14: Iniyang ang ginapalapit ang Kongreso from the national government, bringing closer to the people. And you know, usually they only see me or their district representatives, but now they're putting face, no? To who is speaker, who is senior deputy speaker, who are our other colleagues in the house who are doing amazing.
9: Siniguro naman ng pamunuan ng Kamara na puspusan ang kanilang pag-aaral sa 2027 national budget para makatutok sa mga totoong pangangailangan ng sektor ng edukasyon. Bukas ang Legis Here sa mga guro, magulang at mga local officials para makapagbigay ng suhestyon at hinaing direkta sa mga mambabatas. Mahalaga rin umanong mas mapalalim ang mabuting ugnayan ng pamahalaan at mga mamamayan.
13: Pakahalaga ng lahat ng ito ay pinagsasama-sama natin kasi end of the day, ang importante yung inputs ng ating mga kababayan at para makita namin, marinig namin kung saan pa natin dapat bigyan lalo ng attention.
9: Inaasahan na ang mga rekomendasyon mula sa komunidad ay magagamit ng Kongreso upang makabuo ng mga mas epektibong batas para sa pamilyang Pilipino. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Suportado ng Philippine National Police o PNP ang mga lokal na pamahalaan na nakatagdang muling magpapatupad ng No Contact Apprehension Policy or NCAP sa darating na October 5. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, nakaalalay ang PNP upang isulong ang tamang pagpapatupad ng batas trapiko sa mga lugar na nasasakupan nito. Tulong din ito upang maiwasan ang mga disgrasya at aberya sa daan at para magkaroon ng disiplina sa mga kalsadang yung mga motorista. Maalalang ibinasura po ng Korte Suprema ang petisyong pumipigil sa pagpapatupad ng NCAP. Dahil rito, ipapatupad ang NCAP sa mga lugar ng Metro Manila kabilang ang lungsod ng Maynila, Quezon City, Valenzuela, Paranaque, Muntinlupa at San Juan City. Abangan mamaya! Philippine Coast Guard patuloy ang pagbabantay sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas matapos ang namataan na research vessel ng China sa Itbayat, Batanes noong Lunes.
4: At Office of the Solicitor General nakahandang sagutin ang petisyon na kumuha kwestiyon sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
15: Sa likod ng bawat mahusay na propesyonal ay isang gurong walang sawang gumabay at naniwala sa kanilang kakayahan. Kaya teacher, ikaw naman! Isang pagpupugay sa inyong di matatawarang kontribusyon sa paghubog sa kabataang Pilipino. Happy National Teachers Month!
16: Ito ang Ulat on the Spot dito sa Barangay Talomo, Davao City.
17: Opo,
16: lumalabas ng halos apat na palapag.
17: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
15: Saan mang panig ng mundo, patuloy ang paghatid ng buong pwersa ng PTV.
18: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi sa India.
15: Ang mas malawak at mas mainit na balitaang on the spot. Tutukan sa PTV Digital. Health Watch. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria, isang uri ng bakterya na naipapasa sa tao mula sa putik o tubig na nakontamina ng ihi ng mga hayop. Maaari itong pumasok sa katawan mula sa bahaging may sugat o sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig o baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat at diarrhea. Maaari itong magdulot ng problema sa bato, paga, patay, at pag di maagapan, ito ay nakamamatay. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhin malinis ang inumin. Panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran. At ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Agad rin kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.

Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Kahina-hinala umanong aktibidad ng namataang Chinese research vessel sa bahagi ng Batanes. Ang barko ay may kapabilidad umano na mag-monitor sa ilang karagatan at banking cables. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
1: Patuloy ang pagbabantay ng Philippine Coast Guard sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas matapos ang namataang Chinese research vessel na Jai Haike 7 sa hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes noong Lunes at naitaboy noong Webes. Sa forum ngayong araw, ibinahagi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tarilla na may tatlo ring Taiwan Coast Guard vessel na tinutukan ang barko ng China sa posibilidad nitong magsagawa ng illegal na maritime scientific research.
2: If you're going to ask me whether we had a coordination with Taiwan Coast Guard in intercepting this Chinese research vessel, we don't have any coordination whatsoever. I would like to believe that the Chinese, the Taiwan Coast Guard is just merely relying on the AIS data of the Philippine Coast Guard vessel. That's why they had the idea that the Chinese research vessel together with China Coast Guard 2503 and the other Coast Guard vessel na nanggaling ulit sa Taiwan will also be crossing the border of the exclusive economic zone ng ating bansa.
1: Ang MSR ay ang pag-aaral tungkol sa laman ng karagatan tulad ng mga yamang dagat, lakas ng mga alon at seabed. Dagdag pa ni Tarilla, pinaghihinalaan ng PCG na isinagawa ng China ang illegal na scientific research dahil sa paghinto nito sa layong 37 nautical miles mula sa Itbayat. Binigyan din niya na laging nadadawit ang bansang China sa mga insidente ng pagputol sa seabed cable.
2: Kaya nga ako bilib sa Chinese embassy, sinabi nila nung nakaraan, the other day, tayo pa daw ang illegal na dinidisrupt ang kanilang legitimate marine scientific research.
1: Iginiit din ng opisyal na parte ng teritoryo ng Pilipinas ang Batanes na inaangkin ng ilang Chinese scholars bilang bahagi ng China. Azzy Roberto, para sa Bayan.
3: Taos puso ang pasasalamat ng libo-libong guro sa Cagayan Valley Region sa regalong promosyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng pagdiriwang ng Teacher's Day. Marami sa mahigit 4,000 guro ang ilang dekada ring naghintay para ma-promote ng posisyon. Ayon sa Education Department, ang promotion ng mga guro ay alinsunod sa Expanded Career Progression o ECP system ng ahensya. Bukod sa mga na-promote na teachers, sinaksiyan rin po ng Pangulo ang panunumpa ng daang-daang newly hired teachers.
4: Nangako ako sa ating mga guro, hindi na tayo papayag na merong guro na magre-retire bilang Teacher 1. Dahil sa aming pananaw, hindi naman tama na ibinibigay ninyo ang napakalaking bahagi ng inyong buhay sa pagtuturo, tapos hindi kayo uunlad sa inyong profesyon.
0: Nakahanda ang Office of the Solicitor General na sagutin ang petisyon na kumwekwestiyon sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Yan ang ulat ni Angelica Abrugar.
5: Hinihintay na lamang ng Office of the Solicitor General o OSG ang kopya ng petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng batas na nagpapaliban sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na nakatakdang idausana sa November 2, 2026. Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Undersecretary at Palas Press Officer Claire Castro noong Webes October 1, nakipag-ugnayan na ang COMELEC at Senado sa OSG at handa itong tumugon sa utos ng Supreme Court sa sandaling matanggap ang kopya ng petisyon.
6: Hinihintay lang po nila yung kopya ng petisyon dahil mismo ang COMELEC at ang Senado ay nakipag-ugnayan na rin po sa Office of the Solicitor General. Pero handa naman po sila na tugunan agad kapag natanggap na po nila yung kopya ng petisyon. At susunod po sila sa utos ng Supreme Court na kung dapat tumugon within 5 days from receipt of the said petition, they will comply.
5: Ngunit, saad naman ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, kailangan ng sapat na panahon para sa muling paghahanda kabilang ang filing ng Certificate of Candidacy at pagpapakalat ng impormasyon sa mga botante at kandidato. Dahil dito, aminado ang COMELEC na kapos na sa oras kung muling itutuloy ang halalan sa November 2. Sa kabila nito, sinabi ni Chairman Garcia na handa ang COMELEC na sumunod sa anumang ipasya ng Supreme Court at gagawa ng kinakailangang hakbang alinsunod sa utos ng korte. Nauna nang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act 12326 na naglilipat sa susunod na regular BSKE sa November 2028. Samantala, sinabi ng Malacanang na ipagtatanggol ng OSG ang posisyon ng Ehekutibo, COMELEC at Senado sa issue.
6: Kung ano man ang magiging decision po ng Supreme Court, susundin naman po nila. Pero ang stance ng Ehekutibo, ng COMELEC at ng Senado ay ipaglalaban naman din po ng Office of the Solicitor General.
5: Angelica Abrugar para sa Bayan.
3: Napatunayan sa isang islang barangay sa Malolos, Bulacan ang malaking tulong ng siyensya at kalikasan para mapigilan ang malawakang pagbaha. Abay kawayan lang at talaba, suko ang matataas at malalakas na hampas ng alon na kalimitang tumatama sa mga bahay. Kung paano, alamin sa ulat ni Elijah Canlas.
7: Nature meets modern engineering. Isang makabagong nature-based coastal protection system ang ginagamit ngayon sa Barangay Pamarawan sa Malolos, Bulacan. Hindi lang kasi basta ulan ang pangunahing banta sa baybayin komunidad dito, kundi pati na rin ang pagtaas ng tubig dagat, storm surge o daluyong, at pagkuho ng baybayin. Kaya naman, sa halip na purong konkretong harang, ginagamit bilang enhanced breakwater ang mga materyales na sagana sa katubigan ng Bulacan. Ito ay ang kawayan at talaba. Ang kawayan ay idinisenyo para pabagalin ang lakas ng alon bago pa man ito makarating sa dalampasigan. Ayon kay Mang Eduardo, isang residente ng Barangay Pamarawan, malaking tulong ang inobasyong ito para makaiwas sa madalasang pagbaha at malalakas na alon.
8: Medyo nakana sa alon. Katulong din sa alon.
7: Subok na sa Indonesia at iba pang coastal projects ang kakayahan ng bamboo breakwater bilang coastal protection system. Isipin mo ang isang malakas na alon na may dalang putik at buhangin. Kapag humampas ito sa kawayan, mababawasan at hihina ang lakas nito. Dahil sa pagbagal ng galaw ng tubig, hindi na kaya ng alon na hakutin ang putik palayo. Kusang lulubog at matitira ang putik sa likod ng kawayan, kaya naman unti-unting tataas ang lupa na siyang pipigil sa pagbaha. Sa

0: materyales sa proyekto.
1: Hindi kami gumamit ng simento o bakal. Lahat po ng ginamit dito ay yung mga available na local na gamit natin.
2: Indigenous,
1: like, indigenous materials like discarded na talaba o oyster shells, bamboo, and coconuts.
0: Ang Pamarawan Project ang kauna-unahang implemented nature-based solutions coastal protection pilot sa buong bansa. Dahil sa tagumpay nito sa pagpapababa ng epekto ng baha at pagbabalik ng marine life, plano na rin itong ipatupad sa iba pang Karatig Bayan at probinsya sa bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Sa layuning makamit ang isang inklusibo at gender-responsive the workplace at makalikha ng programang tutugon sa gender concerns, nagsagawa ang ng result-based gender development planning and budgeting workshop ang inyong pambansang telebisyon. Yan ang ulat ni Joyce Salamatin.
4: Sa isang workplace, hindi lang skills at performance ang mahalaga. Kasama rin dito ang equal opportunities, respeto at maayos na working environment para sa lahat. Kaya para mapaigting ang gender and development planning and budgeting para sa fiscal year 2027, nagsagawa ng results-based GOD planning and budgeting workshop ang People's Television Network GOD Focal Point System o GFPS.
5: Napaka-importante na bawat mamamayan, bawat Pilipino, bawat empleyado ng People's Television Network ay nararamdaman nila na meron silang equal opportunities. Nararamdaman nila na meron silang safe space to be themselves, to dream dreams, and at the same time, equal opportunities for everyone.
4: Dinaluhan ito ng mga kinatawan ng iba't ibang division at unit ng pambansang TV upang matukoy ang mga gender concerns at makabuo ng mga programang tutugon dito.
5: When you experience GAD not just within your workplace but also outside of your workplace, it becomes integrated in your life. And through that, mas maraming maapektuhan ito at hindi lang siya mere paperwork or mere score.
4: Ayon kay Alvin Cloyd Dakis, GAD consultant and trainer ng PTV, mahalaga ang results-based approach para matiyak na ang mga GAD programs ay hindi lang may nakalaang budget, kundi may malinaw ring layunin at inaasahang resulta.
6: So ang GAD planning, ang purpose niyan is tignan kung ito po ba ay swak sa budget natin, meron po ba tayong tao para dito, meron ba tayong mga materyales. Yun ang purpose nun, para i-focus kung anong gusto nilang tutukan next fiscal year.
4: Sa ganitong paraan, mas nagiging sistematiko ang paggamit ng resources ng PTV at mas nakatutok ang mga ito sa pagbuo ng isang inclusive at gender-responsive na workplace para sa lahat. Joyce Salamatin para sa Bayan.
7: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
1: Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
2: Guys, help natin si Manong, oh!
1: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
3: Lola, paano po?
1: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
4: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
1: Si Aling Sita, na kahit walang wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
5: Come in! Tuloy po kayo!
1: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
6: Pagyo ka lang!

0: Ako. Yan tayong Pilipino. Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.
1: Health Watch. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria, isang uri ng bakterya na naipapasa sa tao mula sa putik o tubig na nakontamina ng ihi ng mga hayop. Maaari itong pumasok sa katawan mula sa bahaging may sugat o sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig o baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat, at diarrhea. Maaari itong magdulot ng problema sa bato, paga, patay, at pag di maagapan, ito ay nakamamatay. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhin malinis ang inumin, panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran, at ugaliin ng tamang pagtatapon ng basura. Agad rin kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
2: Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa kumakalat na AI-generated content. Ang Generative AI ay isang klase ng artificial intelligence na may kakayahang lumikha ng iba't ibang content mula sa prompt ng isang user. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang images, videos,
3: pati na rin ang boses.
2: Karaniwang ginagamit ito upang mapabilis ang gawain, gawing libangan, o makapanloko ng tao. Masasabing ito ay AI-generated content kapag hindi natural ang detalye o galaw ng katawan, gaya ng sobrang daliri sa kamay, makintab o makinis ang balat ng tao o hayop, upang hindi mabiktima, tiyaking totoo ang content sa pamamagitan ng pagkilatis ng mga detalye, paggamit ng reverse image search, at pag-verify ng impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang sources. Tandaan, huwag gawing fake ang fact.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend, inilunsad ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro ang isang angklat kung saan nakasaad ang pag-unlad ng MSSD mula 2019 hanggang sa taong kasalukuyan. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
1: Inilunsad ng Ministry of Social Services and Development o MSSD ang ATHAR, isang legacy book tungkol sa mga programa, serbisyo at mahalagang ambag ng ahensya sa pagpapaunlad ng social services sa Bangsamoro Region. Ang salitang ATHAR ay isang salitang Arabic na nangangahulugang bakas, marka, epekto o lasting impact. Inilathala dito ang mga pagbabago sa MSSD mula noong taong 2019 hanggang sa kasalukuyan, kasama ang mga inisyatibo at serbisyong nakakatulong sa mga vulnerableng sektor ng Bangsamoro. Kabilang sa mga benepisyaryo ng mga programa ang mga ulila, solo parents at mga pamilyang apektado ng sigalot. Ayon kay MSSD Minister Attorney Raisa Jajuri, higit pa sa isang government publication ang ATHAR dahil itinampok nito ang mga naiambag sa pagbuo ng mas matatag at mas maunlad na sistema ng social services sa rehiyon.
2: As you should know, the functions of MSSD is not only to provide ayuda, but to have a holistic approach to individuals, households, and communities facing vulnerabilities that need government interventions.
1: Tinutukan din ng libro ang mga impormasyon tungkol sa paglipat ng MSSD mula sa pagpapatupad ng mga national program tungo sa isang mass institutionalized at self-sufficient na regional social services system.
2: We have a legacy that we have built through painstaking collective work. When we started, we knew standard frameworks wouldn't be enough for the unique needs of our people.
1: Sa pamamagitan ng ATHAR, naipamana ng MSSD ang isang dokumentadong tala ng mga programa, serbisyo at aral na maaaring maging batayan sa patuloy na pagpapaunlad ng social services sa Bangsamoro.
3: Ang librong ito ay isang publikasyon na nagdodokumento ng mga programa, serbisyo, accomplishments at naging kontribusyon ng MSSD sa mga vulnerable communities sa Bangsamoro mula 2019. Tricia Aragon para sa Bayan.
4: Iba't ibang serbisyo at tulong ang inilapit ng DILG at iba pang ahensya sa mga Persons Deprived of Liberty o PDL sa Cebu sa pagdaraos ng Pag-asa Expo. Kasabay nito, sinimulan din ang 15th BJMP Community Relations Service Month na nakatutok sa mas malapit na ugnayan ng mga PDL, pamahalaan at komunidad. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
5: Recycled bag making, pananahi at iba't ibang skills, yan ang natutuhan ng PDL na si Inday habang nasa loob ng Piitan. Kasama ang kapwa PDL, patuloy siyang nakikinabang sa mga serbisyo at programa ng Bureau of Jail Management and Penology sa ilalim ng DILG. Sa Pag-asa Expo, Katarungan at Serbisyo Caravan sa Cebu City Jail, na ipakita rin nila ang kanilang mga likha. Nagatid din ng serbisyo ang iba't ibang ahensya kabilang ang libreng legal services ng PAW at 200 tupad slots mula sa DOLE. Naglaan naman ng DSWD ng social services habang nagbigay ang testa ng skills training at 75 scholarship slots para sa mga PDL. Layo ng mga programang ito na makapagbigay ng kasanayan at pagkakataon sa mga PDL bilang paghahanda sa kanilang pagbabalik sa komunidad.
6: Kasi po, alam naman ho natin nakakulong ho sila. Ang ayaw po namin maisip nila ay nakalimutan ng gobyerno at ng lipunan ho sila. So kaya nga ho, gumawa ho kami ng programa na tawag po talaga Pag-asa Caravan. Dahil po, they give hope to our PDLs po, hindi lamang ho sa legal assistance, pero meron din pong sustainability livelihood. Yun po, ako po, para po sa akin, turuan ho ninyo sila gumawa ng livelihood skills para ho paglabas ho nila, meron po silang alam na kaagad. Meron din po kasing aftercare ho ito. So after po natin sila matulungan, sisiguraduhin ho namin na mababantayan ho namin ang success ho nito, yung progression po. So yung mga tupad po na makakatanggap, yung scholarships, ang pinaka-importante ho dito yung scholarships. Isipin ho ninyo, may NC2 po silang certificate. So paglabas ho nila, pwede na ho sila mag-apply, be it in a hotel, be it in an industry or field, na pwede ho. So malaking impact ho to, kasi kahit ho nakakulong sila, mararamdaman ho nila na parte pa rin po sila ng lipunan.
5: Samantala, inilunsad ang Kalayaan sa Kaalaman, isang PCO initiative na nagbibigay sa mga PDL ng access sa impormasyon at public records mula sa mga ensya ng gobyerno, alinsunod sa batas at pulisiya. Naghatid din ng tulong ang mga pribadong organisasyon, kabilang ang pamamahagi ng 25 wheelchairs at iba pang assistance. Kasabay nito ang kick-off ng 15th BJMP Community Relations Service Month. Sa pamamagitan ng serbisyo, skills training at iba pang programa, patuloy na inilalapit ng DILG, BJMP at mga partner agencies ang mga pagkakataon para sa mga PDL bilang paghahanda sa kanilang pagbabalik sa komunidad.
7: Sa Pag-asa Expo, hindi lang mga serbisyo ang inilapit sa mga PDL, kundi ang mga pagkakataong maaaring maging simula sa mas maayos na kinabukasan. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
0: Nakaamba na ang banta ng matinding tagtuyot sa Bicol Region. Buwan-buwan naman o buwan ng Nobyembre, tatamaan ng dry spell ang mga lalawigan ng Sorsogon at ng Masbate. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
8: Apat na lalawigan sa rehiyon ng Bicol ang magsisimulang makaranas ng panahon ng tagtuyot ngayong Oktubre, bunsod na epekto ng El Nino na maaaring umabot hanggang huling bahagi ng taong 2027. Ayon kay Masbate Chief Meteorological Officer Riza Bartolata ng Pag-asa DOST, kabilang rito ang Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon at Catanduanes. Nagdudulot ang tagtuyot ng matagalang kakulangan ng ulan na nagreresulta ng matinding init at hindi sapat na supply ng tubig para sa agrikultura, mga ilog at dam at pang-araw-araw na pangangailangan ng tao. Dagdag pa ni Bartolata, asahang lalala ang sitwasyon simula Disyembre hanggang Marso dahil buong Bicol Region ang posibleng sumailalim sa naturang panahon. Pagsapit naman ng buwan ng Nobyembre, tatamaan rin ng dry spell ang mga lalawigan ng Sorsogon at Masbate. Paalala niya, malaking pinsala ang idudulot ng apat na buwang tagtuyot sa sektor ng agrikultura at sa kabuhayan ng mga magsasaka. Hinihikayat naman niya ang lokal na pamahalaan ng Bicol at mga kabilang na komunidad dito na magtulungan sa paghanda upang maibsan ang matinding epekto ng krisis sa supply ng pagkain at tubig. Azzy Roberto, para sa Bayan.
0: Samantala, pinagluluksa po ng Kawayan South Central School at ng Education Department ang pagkamatay ng dalawang elementary student na nakuryente sa Color and Bubble Fun Run sa kanilang eskwelahan. Umapila sa publiko ang pamunuan ng paaralan at ang DepEd na hayaan munang gumulong ang investigasyon para malaman ang punot dulo ng trahedya at iwasan ang pagpapakalat ng mga espekulasyon. Tiniyak naman ng paaralan na nananatili ang kanilang commitment na panatilihing ligtas ang lahat ng mag-aaral. Magkatuwang rin ang DepEd, paaralan at mga lokal na opisyal sa pagpapaabot ng tulong sa mga biktima. Sinasabing apat na bata ang naglalaro malapit sa isang makina na naglalabas ng bula o bubbles nang sila ay makuryente. Dalawa rito ang agad umanong nasawi habang nasa ospital naman ang dalawang iba pa.
4: Maayos na nakarating sa bansa ang mga distress OFW mula sa Kuwait at Lebanon. Yan ang ulat ni Angelica Abrugar.
9: Nasa Pilipinas na ang 44 na distressed overseas Filipino workers o OFWs, kabilang ang tatlo nilang dependents matapos dumating sa bansa kahapon October 2 mula Kuwait at Lebanon sa ilalim ng repatriation program ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Dumating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 ang 30 distressed OFWs mula Kuwait, sakay ng Kuwait Airways Flight KU-417. Samantala, sa NAIA Terminal 3 naman ang 14 na distressed OFWs at 3 nilang dependents mula Lebanon, sakay ng Qatar Airways Flight QR928. Sa kanilang pagdating, sinalubong at inasikaso sila ng Department of Migrant Workers o DMW, OWA at Manila International Airport Authority o MIA Medical Team. Kabilang sa ibinigay na serbisyo ang arrival assistance, welfare support at medical assistance para matiyak ang kanilang maayos at ligtas na pag-uwi sa bansa. Hindi rin nagtatapos sa paliparan ang suporta para sa mga OFW. Sa pamamagitan ng OWA Regional Welfare Offices or RWOS, patuloy na maaaring makatanggap ang mga repatriated OFW at kanilang pamilya ng mga kaukulang programa at serbisyo, kabilang ang tulong sa pag-aayos ng kanilang pag-uwi sa mga probinsya. May mga serbisyo rin para sa kanilang reintegration o muling pagbabalik sa normal na pamumuhay sa bansa matapos ang kanilang karanasan bilang migranteng manggagawa. Bahagi ito ng alagang OWA na nakatuon sa pagbibigay ng serbisyo at proteksyon sa mga OFW sa iba't ibang yugto ng kanilang buhay, mula sa panahon ng pagtatrabaho sa ibang bansa, sa panahon ng pangangailangan hanggang sa kanilang pag-uwi at muling pagsisimula sa Pilipinas. Patuloy naman ang koordinasyon ng mga kaukulang ahensya upang matiyak na ang mga OFW na nangangailangan ng repatriation ay makarating ng ligtas sa bansa at makatanggap ng kinakailangan tulong at suporta pagkatapos ng kanilang pag-uwi. Angelica Abrugar para sa Bayan.
10: Apektado pa rin po ng trough ng bagyong Choywan ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao. May manakanakang pag-ulan naman ang mararanasan sa Metro Manila dahil sa localized thunderstorm. Ang weather update alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Lori de la Cruz. Miss Lori.
11: Magandang gabi sir sa lahat ng ating mga tagapakinig. Patuloy pa rin ang mga pag-ulan na pwede pong maranasan dito sa Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Southern Leyte, even sa buong Mindanao. Dahil sa epekto ng buntot o yung trough ng bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility na may international name na si Choywan. Ito pong si Choywan, posible po na hindi naman na po ito pumasok na ating partial, hindi naman na po siya direct ang makaka-apekto sa atin maliban sa kanya. Dito naman sa Metro Manila at sa litro ng bayan ng bansa, general fair weather, especially sa umaga. Pero pagdating po ng tanghali at hapon, posible pa rin ang mga thunderstorms. Kaya saan man ang ating lakad, patuloy pa rin po tayong magdala ng mga pananggalang sa ulan. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa, ito po si Lori de la Cruz.
10: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Lori de la Cruz.
4: Pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, posibleng tumaas ng piso at 50 sentimo ang kada litro ng kasolina. Posibleng rin tumaas ng 2 piso ang kada litro ng kerosene at bababa naman ang piso ang kada litro ng diesel. Ayon sa DOE, ang oil price adjustment ay bunsod ng plano ng China na itigil muna nila ang pag-aangkat ng langis mula sa bansa sa Asia Pacific. Samantala, tumaas na ng 10 piso ang kada kilo ng LPG simula ngayong araw. Paliwanag ni LPG Marketers Association founder Arnel D. dahil ito sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan.

0: Official nang nagtapos ang kampanya ng Alas Pilipinas Men's Volleyball Team sa 20th Asian Games matapos ang classification round nitong Sabado. Nagtapos sa 13th pwesto ang national team sa naturang sporting event matapos mag-forfeit ang Kyrgyzstan sa kanilang huling laro sa classification round ngayong Sabado. Nitong Biyernes, nakuha rin ng Alas Men ang kanilang unang panalo sa kompetisyon matapos talunin ang Uzbekistan muling nanguna para sa pambansang kukunan si Team Captain Brian Bagunas na nagtala ng game-high 26 points. Matatandaang nabigong makapasok sa knockout rounds ang Alas Men matapos ang ilang serye ng dikit na talo sa group stage ng kompetisyon.
1: Samantala, patuloy po na naghahabol sa paghakot ng medalya ang pambansang koponan sa mga huling bahagi ng kompetisyon ng 28 Asian Games sa Japan. Yan ang ulat ni Paolo Salamatino.

0: Dalawang araw bago ang opisyal na pagtatapos ng 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan, patuloy ang pag-ani ng medalya ng pambansang koponan matapos makakuha ng anim na bagong medalya sa mga huling bahagi ng kompetisyon. Pinakabida sa medal hall, si Jeyus Yape, na gumawa ng kasaysayan matapos pagharian ng kauna-unahang mixed individual event sa virtual taekwondo. Ito ang naging ika-apat na gold medal ng Pilipinas sa mga laro. Samantala, nasungkit naman ni Olympic medalist Carlos Paalam ang silver medal sa men's 55 kg boxing matapos mag-runner-up sa finals bout kahapon. Nagdagdag din ang dalawang silver sa taekwondo sina Tatiana Mangin sa women's 49 kg at Kurt Brian Barbosa naman sa men's 58 kg. Samantala, bronze medals naman ang nasungkit ni Kylie Progela at Sofia Pagara sa women's beach volleyball. Nagdagdag din ng tanso si Kyla Napoli sa women's 52 kg jiu-jitsu event.
1: After ko na-announce na yung maglalaro ko sa Asian Games na virtual is from Pumsi Mail po. Sinabi lang ko sa akin ni Coach Rani po nung nakaraang months po, mga yung July po. Kaya nung pagbalik ko namin nung ano po, nung galing Korea po, in-schedulean po ako agad nila Coach Rani po, nila Coach Jordan ng training with Coach Dane po. Kasi si Coach Dane po yung team po nila yung nag-handle sa virtual taekwondo sa Philippines po. So yun po, nag-training po kami lagi kay Coach Dane po sa virtual taekwondo po. Sila po yung nag-training sa akin po.
0: Sa kabila nito, ibinahagi naman ni Paalam ang kanyang pagkadismaya sa kabiguang basagi ng 16-year gold medal drought ng boxing sa Asian Games.
2: Natanggap ko na lang, natalo ako. Pero masakit talaga kasi hirap pinagdaanan namin dito. Sana naging fair, sana sila. So, wala akong magawa. Decision eh. So, atleta lang ako. Lumalaban para sa bayan. Test lang. Magasusunod, makuha pa natin yung medal.
0: Sa ngayon, patuloy na sinusubukan ng mga Pinoy athletes na dagdagan ng karagdagang gintong medalya para sa bansa. Abang sa darating na linggo naman, ang opisyal na pagtatapos ng mga laro. Mula rito sa Japan, Paolo Salamatin mula sa POC Media, para sa Atletang Pilipino, para sa bayan.
3: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
4: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
5: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
4: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
6: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
7: Ampalaya!
8: Ampalaya!
7: Kumakain kayo, ampalaya!
4: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
9: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
7: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
10: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Jocelyne S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Kayo po ay nakikinig sa impilang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service, sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayang papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas Lucena ay nagsasayang papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer. Napawang lisensyado ng National Telecommunications Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis. Kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, Edgardo M. Dries, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 97.9 FM, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.
1: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence. In dialogue with myself to rediscover the meaning of life. In dialogue with others to move together in harmony with all. And in dialogue with creation to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue in the midst of divisions and conflicts and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
2: Mito Rodriguez, ayan. Mga teachers, ayan. Mga teachers daw po at principal po. Uy, mga principal pala to, sorry. Baka mga principal sa office tayo nito dito, ha? Happy Teachers Month po, okay? At syempre, no, yung... tama ba ako, Ma'am Tess? Mga kapwa lingkod bayan din natin sila, no? Magkaiba lang po tayo ng sektor. Siyempre, tayo sa sektor ng pamamahayag, sila ay sa sektor ng edukasyon na napaka-importante ho. Dahil wala ho nga mga professional nga ho dito, sinasabi ko sa inyo. Walang AJ Ignacio, walang Isabel Silang, walang Tess Ramirez kung wala ho kayo. Ha? At siyempre, no, wala ho ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung wala ho kayo. Ayan. Maraming salamat po sa sakripisyo nyo. Ito, pahabol na bate, Fernando Maria Guerrero Elementary School, o Silais ng Katarungan Special School at Rafael Palma Elementary School. Ayan. Happy Teachers Month sa mga kaguruan. Ayan, na mga nabanggit kong eskwelahan. Oh, pati yung professor ni Isabel, pa-shoutout na rin daw si Prof. George Arsenio. Oh! Ng research, ayan. Professor po yan si ano. Siyempre si Prof. Alan Alyanige, ha? Marami ho nagtuturo dito, si Professor Art Cruz. Ayan, nagtuturo din ho yan. Sino pa ba? Sino pa ba? Wala na, nag-retire na, you know? Ma'am Tess, si Tita Mimi Boncan. Oh, nagtuturo din yan, no? Ako, future na ano. Ito, si Professor Janet Delgado. Ayan, nagtuturo din yan. Saka si Prof. Mark, tahimik lang. Ayan. Okay, dito na po tayo nagtatapos, ha? Wala na nga habon na shoutout dyan sa ating live streaming. Wala na. O, shoutout sa'yo, Rodel Bulangkit, ha? Congratulations sa safe delivery ng asawa mo. Baby boy daw, balita ko, ha? Congratulations! Yehey, ha? Safe delivery. O, binabati ko rin, ito dumarating. Si Chris Zologo Abad, nakikinig sa atin. Si Roger Ramos. Sino pa ba? Si pangalan nito? Si Daniel Alegre. Ayan. At si Benji. Ayan, si Benji ano? Si Benji. Namuta ko yung apelido ni Benji. Oo. Benji Puentes, ayan, nakikinig sa atin. Good morning. At syempre si Boss Toto the Great, nakikinig sa atin. Salamat po sa lahat ng mga nakatuwang sa ating technical side. Walang iba kundi si Arnel Villamor, also known as Johnny Delgado. At syempre si Mark Bukiron, tahimik lang. Syempre ang ating nag-iisang executive producer. Ay, dalawa po pala sila, no? Dalawang executive producer. The one and only Tess Ramirez. At syempre. Walang iba kundi si Isabel Silang. Ayan. Susunod na po ang programa Celebrating Life. Makakasama po natin syempre si Ninang Cecil Kimlat. Muli ako pong yung lingkod, always at your service, AJ Ignacio. See you next week. Babayu, I love you all. Bagong Pilipinas.
3: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Okay, good morning everyone. Ito po ang Celebrating Life slot. Pero bago kami mag-umpisa ni Pastor Charlie Opina dito po sa ating programa, agaran po ay tutungo tayo sa Nagoya, Aichi, Nagoya, Japan. Ngayon po kasi ang pagtatapos ng 20th edition ng Asian Games. Siyempre po, andun ang ating sports radio correspondent, si Miss Judith Karingal. So Judith, magandang umaga sa iyo dyan sa Japan. Please come in.
4: Thank you. Thank you very much, Cecil and Pastor Charlie. Magandang umaga po dyan sa Pilipinas. Yes, matatapos ng Asian Games dito sa Aichi, Nagoya, Japan. Matagumpay, nauuwi ang ating Team Philippines mula dito sa 20th edition ng ating Asian Games. Dahil tayo ay nagkopo ng 4 gold, 9 silver, 16 bronze medal. Meron tayong total na 29 medals. Mas mataas dun sa 4-2-12 o 18 total na naitala doon sa Hangzhou Asian Games. So bagamat hindi natin nakamit ang target na 8 gold medal, ang 29 medal na ito, isa sa pinakamarami na nakuha ng Pilipinas, lalo na mula noong taong 1966. So that was 60 years ago, nagkaroon tayo ng 42 medals at ito na yung 29 ang pinakamatagumpay. Kahapon, pinilit ng mga atleta na madagdagan ang medalya natin, subalit bigo ang jiu-jitsu fighter na si Alex Enriquez. Naging silver medalist lamang matapos matalo sa Thailand sa women's 63 kilograms final, kung saan naka-bronze ang kanyang teammate na si Andrea Lau. Isang atleta na lamang ang lalaban sa araw na ito at yan ay sa equestrian si Colin Sikia aboard Hocus Pocus. Siya ay 8 going into today's final round sa individual show champion sa Tokyo, Japan po yan. Ipinagmamalaki na ni Chairman Pato Gregorio ng ating Philippine Sports Commission ang mga panalo ng mga atleta na sabi nga niya, buong tapang at buong giting na lumaban para sa ating bayan. Bagamat may ilan nakapos, si Alex Riala sa larangan ng tennis, Carlos Paalam sa boxing, ang mga world champions natin sa jiu-jitsu, ganun din yung mga inaasahan sa e-sports.
3: Yes.
4: Sa tingin naman ni Chairman ay lumaban talaga yung mga Pilipinong atleta at napakatibay nila katulad ni Tatiana Mangin sa Taekwondo, a come from behind victory in the semifinals against a Japanese to fight for the gold doon sa finals. Kaya lang, kapos po ang performance ni Mangin. Ano? Taekwondo rin ang tumapos na pinakamatagumpay na NSA natin dahil may 1 gold, 3 silver, at 1 bronze sa pamagitan ni Jayus Yape na gold sa individual virtual Taekwondo. Bagong event Judge, dito sa Asian Games. Yes.
3: Yeah, itong event ni Yape, alam natin, hindi ako familiar dito sa virtual na ito. First time ba in the Asian Games?
4: First time to nilaro. Malaapat.
3: Debuting, yeah.
4: Oo, okay. Para kang may kalaban, nagsisipa ka, nagsusun
3: parang,
4: ka.
3: Parang shadow boxing, kumbaga.
4: Yes. Taekwondo.
3: Shadow Taekwondo, right. Okay.
4: Bronze din siya sa men's individual pomse. So, ibig sabihin, a gold and a bronze, di ba para dito kay Jayus Yape. Okay, at siya ang tatayo bilang flag bearer mamaya sa closing ceremony para sa ating Team Philippines. Surprise talaga yung naigawa na panalo ni Yape, no? Na dumagdag nga sa mga gold medals ng aking mga Olympians na paborito talaga, Carlos Yulo in gymnastics, 2 gold medals in floor exercise and vault. And of course, si EJ Obiena successfully defending his men's pole vault title.
3: Ikaw, Judge, in your own perspective, sino pinaka nag-shine na Filipino athlete sa Asian Games? In your own perspective.
4: Siyempre, wala pa rin tatalo kay Carlos Yulo, di ba? Dalawang gold medal ang nakamit ni Carlos.
3: Hindi lang sa Olympics, ha? Asian Games pa to. Kaya nagawa niya.
4: Niya kung ano yung nagawa niya sa Paris Olympic Games. In spite of all mga happenings, di ba? Alam natin, maraming concerns. But iba yung Carlos Yulo. Going to the final, hindi siya yung paborito. Lalo na dun sa vault.
3: Sa vault.
4: Kung saan bumagsak pa siya.
3: Sumemplang.
4: Diba? Sumemplang. Lagapak siya dun sa
3: elimination. Una puwet.
4: Akala natin hindi siya papasok sa vault. But
3: ganun yung nag-Olympics na. Ganun yung nag-Olympics. They can readily recover from a very bad performance.
4: And of course, second pa rin si
3: EJ Obiena.
4: Sinong hindi hahanga kay EJ Obiena.
3: Grabe.
4: Obiena rather. A gold medal and then
3: a record.
4: Record.
3: Yes.
4: Performance.
3: Oh, target na target
4: his
3: eh.
4: Own record.
3: Tsaka
4: 5.91
3: meters. Chill na chill lang siya eh, no? Chill na chill lang siya.
4: Yes.
3: Anyway, okay. So,
4: siyempre highlight din ng kampanya, yung mga first. Historic first, 14 Philippines, napakarami.
3: Inumpisahan
4: ng ating soft tennis women's team, the very first for soft tennis. Ang first din ng basketball 3x3, mga kababaihan.
3: Congratulations.
4: Ating women's team. Yeah. Of course, the beach volleyball for women, nag-bronze din dito sa Asian Games. Nandiyan din ang sepak takraw na unang naka-silver.
3: Congratulations, sepak takraw.
4: Diba?
3: Yeah.
4: Oo, women's doubles. Naka-medal din sa kata, kauna lang pagkakataon, team kata, yung karate natin, mga kababaihan din. And then of course, archery, ang veterano na si Maya Paz.
3: Maya Paz Cuhuanco.
4: Almost won the gold medal in the women's individual compound. So surfing, meron din bata tayong atleta na nag-bronze. And syempre, yung mga promising athletes natin, Eldru Yulo in gymnastics.
3: Bronze medal.
4: Sa kauna na pagkakataon sa pagsali niya sa Asian Games, a bronze medal for Eldru. And of course, ang weightlifter, ang ating flag bearer during the opening ceremony na si Ian De Los Santos. Diba? Bronze din yung bata na yan.
3: Very promising.
4: Yes, sa ngayon, halos ano na, mahigit 36 million pesos na. Base sa Incentive Act, ang sabi ni Chairman Pato ay kanyang nakwenta at kanyang nai-report na sa Malacanang
3: at
4: may bibigay sa mga Pilipinong atleta. It's more than 36 million pesos. You know, the Incentive Act, sinasabi 3 million to the gold medalist, 1 million to the silver, and of course, 400,000.
3: Hindi ba 2 million?
4: 400, di ba?
3: 2 million, 400. 200, no, 2 million, 1 million, 400. Yun ang alam ko.
4: Okay, 2 million, 1 million, and
3: 400.
4: Yan, yes. Na-mix up na tayo. Yes,
3: oo,
4: okay, baka
3: nga.
4: Mag-abono pa, no?
3: Mag-abono
4: so,
3: pa.
4: So, alam na yan, oo, ako ang may kasalanan. Alam na yan ang Philippine Sports Commission na i-report na sa Malacanang, lalo na din sa PCO sigurado, i-schedule na ang pamimigay ng gantimpala dito po sa mga atleta natin. Sa pagtatapos ng Asian Games, namayani sa standing, syempre, ang China, 169 gold medals, may 89 silver, 83 bronze medals. Lubhang napakalaki ang lamang. Sa host Japan na nag-second lamang, may 83 gold medals. Kasunod ang Korea na may 39 gold medals. Taas na pa rin, napaparada mga Pilipinong atleta. Kahilera ang... Yes,
3: pangilan ng Thailand? Pangilan ng Thailand? Thailand?
4: Ang Thailand nasa... I think number 7. Sa
3: galing ng Thailand.
4: So, napakarami ng Thailand na kinuhang medalya.
3: Galing.
4: 18 or 19 gold
3: medals.
4: Yes. Even Malaysia, more than 10 gold medals.
3: Kapit-bahay kasi natin yan, Nino. Kaya tinatanong
4: Asian
3: natin.
4: Asian Games sa Hangzhou, nakauna tayo sa mga bansa na ito. But definitely this time around, hindi. Hindi tayo naunahan. Diba?
3: Tama, number 7. Number 7 ng Thailand, 18 golds.
4: Yes.
3: Malaysia at 11. With 9 golds.
4: Yun. Kita mo sa dami ng mga nakuha nila na mga sport.
3: Galing,
4: and
3: galing.
4: Surprisingly, ha, marami silang nakuha sa mga sport like tekball. yung Thailand, bagong sport. Anyway, taas na pa rin napaparada nga mamaya mga Pilipinong atleta kahit maraming ang namintisa na mga gold medal. Yape will be leading the parade at the Team Philippines as the flag bearer. Kasama din po yung sina Tatiana Mangi, sina Kurt Barbosa, naka-silver medal din sa Taekwondo. Siyempre, si Carlo Paalam. And I do believe EJ Obiena because EJ Obiena is back here dito sa Nagoya. After a short visit sa Philippines, bumalik dito, nakipagkita pa kay Alex Ayala during the awarding ceremony for Alex Ayala. So, ayan, muling magaganap po ang Asian Games 5 years from now. Bakit matagal? Ito'y every 4 years. Dahil po sa Olympic Council of Asia, nagdesisyon, gusto na nilang i-synchronize ang Asian Games at ang Olympics
3: a year before Olympics.
4: The Olympics. Kaya saktong-sakto that the Asian Games will serve
3: 28.
4: As qualifying, di ba? For the LA Olympics. Yung Continental Games ay qualifying para sa Olympic Games na magaganap. Susunod yan, 2032 sa Brisbane, Australia. Okay, so maraming salamat. Mabuhay Team Philippines. Salamat dahil walang major injury, major concerns for the athletes.
3: Thank God. Thank God.
4: Thank God talaga for the whole team delegation at maayos na makakabalik sa Pilipinas.
3: See you tonight, Judith.
4: Yes, see you. Maraming salamat. Siyempre, sa pamagitan po ng ating Philippine Sports Commission, sa buong staff din natin ng Sports Radio, yung kabilang himpilan natin, at siyempre, sa ating Philippine Olympic Committee, kami isang grupo, isang team, Philippine
3: POC Media Pool.
4: POC Media
3: Pool.
4: Na nagbigay servisyo po para sa ating buong koponan, 400 plus athlete delegation for Team Philippines. At maraming salamat. Para sa Radyo Pilipinas, o nga po, sa tulong ng PSC, Philippine Olympic Committee Media, Judy Caringal. Maraming salamat. Magandang umaga. God bless everyone.
3: Yes, thank you very much, Judith. Good morning to you and job well done. Congratulations to you. Para sa atin, Pastor, gold medal si Judith. Hanggang alas 12 ng ating gabi, nasa labas yan.
2: Wow.
3: Gigising ng alas 6 ng umaga for the past 2 weeks. Mm-hmm. Hindi po madali mag-cover ng sports at multi-sports ito. Kaya salamat sa Diyos, Philippine Sports Commission, salamat POC, dahil lagi kaming kabahagi ng mga malalaki, SEA Games, Asian Games, and baka sakali naman na IMAG, andyan din kami sa Saudi Arabia, alright?
2: Wow.
3: So anyway, magkakaroon lang ako ng konting stinger and then tuloy-tuloy na kami ni Pastor Charlie Opina.
5: Celebrating life, feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life, sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimlat on Sports Radio 918.
3: Okay, nagbabalik po tayo. As we said, kasama natin si Pastor Charlie Opina. And ating weekly topic ay what God wants us to know. Pastor, una sa lahat, magandang umaga po.
2: Ganun din po sa inyo, Sister Cecil. Magandang umaga rin.
3: Yes. And thank God, magaling na tayo pareho.
2: Amen.
3: Oo nga. So, ang ganda ng topic, no? Ang ating pong teksto, mahaba, no? So, hindi na namin babasahin ng buo, pero hihimayin namin in a while, no? What God wants us to know, ito po ay halaw sa mga awit or psalm, chapter 50, verses 1 to 15. Pastor, general view ng ating pag-uusapan ngayon.
2: Sige po, pagka pinasimulan po natin ito, ano ba yung gusto ng Diyos na malaman natin sa Kanya, no? Kasi itong aklat po ng Awit, chapter 50, verse 1 hanggang 15, ipinapakita dito yung kapangyarihan ng ating Diyos, yung biyaya ng ating Diyos. Ipinapakita rin dito yung ano eh, no? Yung dating yung panahon, igagather niya lahat ng kanyang mga lingkod. Parang ano to eh?
3: Masama.
2: Kung saan ay, ito yung panahon na kung saan ay lahat ng kanyang mga anak, lahat ng naniniwala sa kanya, ay kanyang titipunin sama-sama at magpupuri sa ating Diyos na makapangyarihan sa huling kapanahonan. Kaya napakaganda nito dahil gusto ng Diyos na makilala natin siya para malaman natin siya, malaman natin kung sino ba siya sa buhay ng bawat isa sa atin.
3: Ang ganda, no? So, himay-himay na natin, Pastor, ano, dito na tayo sa ating introduction. Ano ba yung message na gustong itawid ng verses na ito? Okay, simulan na po natin. Itong salmo na to ay nagre-remind sa atin ng ilang mga bagay-bagay na let's reflect this morning. Pastor, go ahead.
2: Amen. Sa kabila ng mga pinagdaraanan natin sa buhay natin, yung pag-aaralan natin, makikilala natin kung sino siya sa buhay natin.
3: Amen. Amen.
2: Tignan po natin dito sa letter A po, sabi nga, God wants us to know about His righteousness. Dapat nating malaman yung kanyang katwiran, yung kanyang kabanalan. Kaya siguro magbabasa tayo ngayon dito. Sa mga Awit chapter 50 verse 5 hanggang 6, ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay titipunin silang tapat sa kasunduan at nag-aalay ng handog. Ang buong kalangitay na hayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay
3: maayos.
2: Kaya mapapansin po natin dito, dahil siya ay matuwid, lahat ng bagay para sa kanya, inilalagay niya sa kaayusan.
3: Mm-hmm.
2: Yun yung isang pagpapakita ng kanyang katwiran, ng kanyang pagiging matuwid, ng kanyang pagiging kabanalan.
3: Amen.
2: Sabi nga doon sa letter A natin, yung God wants us to know about His righteousness, under po nun, God always does right.
3: Tama, oo.
2: Lahat ng bagay, tama yung ginagawa ng ating Diyos.
3: So, hindi nagkakamali.
2: Walang kamalian. Mm. Kasi yun yung ano, yun yung kanyang katangian, banal ang ating Diyos.
3: Kasi matuwid sinasabi ng mga, nagkamali sa akin ng Diyos, hindi ako ito eh. Iba ang gusto kong katawan eh. Di ba? Hindi ako nagkakamali. He tama always does right.
2: Okay. Yung iba naman, yung kala nila, yung nangyayari sa buhay nila, parang mali ito. Parang diba? Mali. Hindi maganda yung buhay ko, parang mali ito.
3: Pero may purpose.
2: Lahat ng bagay.
3: Behind all that.
2: Kaya alam ng Diyos kung ano yung mabuti para sa atin. Mm. Kung ano yung nakagaganda sa bawat isa sa atin. Kaya normal na tanungin natin ang Diyos, pero minsan yung katanungan natin sa sarili natin walang kasagutan eh.
3: Yes.
2: Pero lahat ng bagay na nagaganap sa buhay natin ay ginagawa ng Diyos kung ano yung tama para sa atin.
3: Amen.
2: Dahil siya ay matuwid at makatwiran.
3: God is good all the time. Naniniwala ka doon, Pastor?
2: Amen.
3: Amen.
2: Amen.
3: Always good. Kahit hindi mo lang naman wini-worship si Lord pag maganda yung nangyayari sa'yo. Pag healthy ka, pag marami kang pera. Hindi ganun yun eh. Minsan sa kawalan, doon lalapit ang Diyos sa'yo eh.
2: Tama.
3: Doon siya magpapakilala sa'yo eh. Diba, Pastor?
2: Tama po yan. Alam niyo po, minsan may mga pagkakataon na ano yun, na hindi natin maintindihan at maunawaan yung mga kaganapan. Pero bandang huli nare-realize natin, unang-una nga, tama ang Diyos. Di ba sinasabi natin ganun? Tapos nare-realize din natin, mabuti ang Diyos. Buti na lang, buti na lang hindi inadya ng Diyos sa akin yan. Yun yung ano eh, yun yung nakikita natin sa ating mga sarili. Kala natin pangit, pero yung kahuli-hulihan pala nito, may magandang ginagawa ang Diyos sapagkat ang Diyos natin ay mabuti.
3: Yes.
2: Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar na kung saan nandoon po tayo.
3: Yes, we are limited. Kaya minsan, pag hindi natin maintindihan, sabi nga, no, lean not on your own understanding. Itanong mo na lang, Lord, I don't understand this. Pero Lord, I still trust you. Diba? Kasi pag hindi ganun ang mindset natin, burden, mabe-burden ka, maa-anxious ka, no? Na ganyan minsan ako,
2: apo.
3: Warrior ka, ganyan. Mm-hmm. Pero when you trust God, ano ka lang, kumbaga, tawag dito, be still and know that I am your God.
2: Wala naman pong problema yung sa pag-aalala, tinitignan natin mga negatibong bagay, pero ang nagiging problema, yung mga puro negatibo, no? Nagpapakilala lamang na hindi natin kilala ang ating Diyos.
3: Yes, oo, tama.
2: Kaya napakaganda ng ano, ng pag-aaral, pagbabasa, pakikinig. Kasi doon natin siyang lubusang nakikilala eh. Para bang yung isang kaibigan,
3: tama.
2: Makikilala mo siyang mabuti sa pamagitan ng lagi mo siyang kasama. Lagi mo siyang pinakikinggan, di ba? Lagi ka rin nagsasabi sa kanya. Yun yung kagandahan ng fellowship sa ating Diyos.
3: Open kayo sa isa't isa.
2: Yun ang pinakamaganda.
3: Ngayon pag naglihim ka na,
2: mm-hmm.
3: Yan, bakit? Oh, diba? Bakit?
2: Oh, yun. May mga problema po. Ano? Ay, isa pa ang pinakamaganda rito, ma'am, no? Ipinakita niya rin yung kanyang katwiran, yung kanyang kabanalan, sa pamamagitan ng pagbibigay niya sa atin ng ating Panginoong Jesucristo.
3: Yes.
2: Na kung saan ito yung naging kabanalan natin.
3: Mm-hmm.
2: Kumbaga, tayong lahat, ang tawag nga sa atin, ma'am, the living saint.
3: Mm-hmm.
2: Pag sinabing the living saint, hindi tayo mismo ang gumawa ng ating kabanalan, kundi
3: sa pamamagitan
2: ng ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, yung kabanalan ng ating Diyos ay napa sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala tayong ginawa rito.
3: Dapat makipag-isa tayo kay Kristo
2: para maging
3: matuwid talaga tayo.
2: Tama po yun. Yung ang tinitignan na ng Diyos sa atin, hindi yung mga kasalanan
3: si
2: natin. Eh.
3: Hindi si Charles.
2: Hindi, tama po yun. Ang tinitignan na ng ating Diyos Ama sa atin, yung Jesus na tinanggap mo sa iyong sarili.
3: Amen.
2: Na napako dun sa krus ng Kalbaryo at
3: Amen.
2: Nag-alay ng kanyang buhay para sa ating mga makasalanan. Kaya tinitignan tayong matuwid ng ating Diyos at sa pamagitan nun, ipinakita ng Diyos Ama yung kanyang kabanalan sa pamagitan ng krus doon sa napako ang ating Panginoon.
3: So we cannot be banal without Jesus. No? We
2: Amen.
3: Cannot be good without Jesus.
2: Tama
3: no?
2: po yun.
3: Hindi natin kayang magpakabuti. Kailangan pa rin natin si Jesus kasi meron sinful nature ang tao.
2: Tama po, tama
3: kaya
2: po.
3: Kaya nga po, kinakailangan natin si Kristo at maging born again.
2: Amen.
3: Para?
2: Opo, kinakailangan diba? Tayong ipanganak
3: muli.
2: Na muli.
3: Opo. Spiritually.
2: Opo, hindi tayo ipinanganak ng salaman, ipinanganak tayo sa Espiritu.
3: Yes.
2: Kasi yung Espiritu po na pinagkaloob sa atin ng ating Diyos, yung po yung connection natin sa ating Diyos eh.
3: Mm.
2: Kaya yung connection natin sa ating Diyos ay naputol dahil doon sa kasalanan.
3: Mm.
2: Kaya yung kapanganakang muli, kinakailangan mapanumbalik yung dati nating relasyon.
3: Yes.
2: Sa papaanong paraan? Mm. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Mm. Kasi sinasabi rin sa aklat sa John 14:6, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
3: Mm.
2: Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya.
3: Mm.
2: Kaya walang sinabing anumang mga pangalan doon. Ang sinasabi ng Biblia, walang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus.
3: Amen.
2: Mm. Kaya kung mapapansin po natin dito, yung kapanganakang muli, ang siyang nagdugtong muli.
3: Mm-hmm.
2: Kasi mapapansin niyo po, Sister Cecil, no?
3: Opo.
2: Dati kasi ang tao, malayang nakakapag-ugnayan sa Diyos.
3: Mm.
2: Kaya nung naputol po yung ugnayan dahil sa kasalanan sa pamagitan po ni Adan at ni Eva,
3: yes,
2: mismo ang Diyos ang siyang bumaba para makipag-usap kay Adan at Eva.
3: Mm-mm.
2: Ibig sabihin, kasi nga yung...
3: Face to face sila.
2: Yung ugnayan, dati wala namang ano yun, nakakapag-ugnayan ng tao eh.
3: Mm.
2: Kaya sa panahon naman natin, o sa panahon naman ng ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon ng ugnayan ang tao sa ating Ama
3: nanumbalik
2: sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa panahon naman natin ngayon, para magkaroon yung ugnayan natin, maipanganak tayo muli sa pamamagitan po ng Espiritu, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya
3: Christ,
2: kung wala tayong Kristo sa ating puso, sa ating buhay, wala pa rin tayong relasyon sa ating Diyos, sa ating Ama, at yung ating komunikasyon sa Kanya ay putol dahil nga po walang kapanganakang muli.
3: Pastor, paano mo masasabi nga isang tao ay may Kristo sa buhay?
2: Magandang tanong po yan.
3: Di ba? Oh, dapat may Kristo ka sa buhay.
2: Amen.
3: Ba't naniniwala naman ako sa Diyos ah? Ibig sabihin mo na si, ang tanong, sumusunod ka ba?
2: Ayan po yan. Oh. Eh, sabihin
3: trust
2: po natin.
3: Trust and obey. Oh, di ba may kantang ganun, di ba?
2: Sabihin na natin, may mga hindi naniniwala sa Diyos.
3: Mm.
2: Yung mga atheist yan, di ba?
3: Atheist.
2: Pero ilang porsyento lang yan.
3: Mm.
2: Pero lahat ng tao naniniwala sa Diyos.
3: Oh.
2: Pero ang tanong doon, sino yung tunay na naniniwala at nananampalataya?
3: Yun. Magkaiba yun, ano? Naniniwala at nananampalataya.
2: Yes. Gaya ng sinabi niyo, Sister Cecil,
3: yes,
2: nakikita dapat sa buhay ng bawat isa sa atin.
3: Yes.
2: Kahit man si Satan, kahit yung mga demonyo, nanginginig pa nga eh, kilala nila si Jesus. Pero sila ba ay nananampalataya kay Jesus?
3: Hindi.
2: Naniniwala sila, pero nananampalataya, hindi.
3: Hindi sumusunod.
2: Hindi sila sumusunod.
3: Oh.
2: Gumawa nga sila ng labag sa ating Diyos.
3: Mm.
2: Kaya sila ay napalabas doon sa kaharian ng ating Diyos.
3: Kaya pansin mo yung mga walang Kristo sa buhay. Meaning, hindi sila nananampalataya. Meaning, naniniwala sila pero hindi sila sumusunod. Very ano ang buhay? Magulo.
2: Opo.
3: Walang katahimikan. Di ba?
2: Sabihin na natin, maganda yung buhay nila.
3: Oo.
2: Pero, ibig sabihin, yung kagalakan, kapayapaan na meron sila, temporary lang.
3: Temporary lang. Tama.
2: Masarap yung ano eh, dumarantay sa mga pagsubok, pero alam natin na meron tayong Kristo, meron tayong Diyos sa buhay natin. Hindi man tayo na nagana dito sa ibabaw ng lupa, pero merong kasaganahan at naghihintay sa atin ang buhay na walang hanggan sa kabila ng buhay, pagkataas ng buhay natin dito sa ibabaw ng lupa.
3: Yes, that's right. Tama ka dun, Pastor. Ang ganda naman, ano? So, dapat ang panawagan natin dito ay magkaroon po ng personal relationship.
2: Amen.
3: Sa ating Panginoon. Surrender, submit, and obey.
2: Amen.
3: Because obedience is the biblical meaning of love in the Bible. Kung hindi ka susunod, talaga, Diyos mo ba siya? Hindi naman eh.
2: Tama diba? Po yan eh.
3: Diba? Naniniwala naman ako, pero parang tatay ka, naniniwala sa si Cedric. Pero pag sinabi mo, Cedric, ganito, ay hindi ka susundin. Matutuwa ka ba?
2: Hindi, siyempre.
3: Ganon din si Lord, diba, ang ating Panginoon.
2: At hindi tayo magiging ano, lahat ng naniniwala kay Christian, sabi lang, Christian sila. Kasi pag sinabi mong Christian ka, dapat follower ka ni Christ.
3: Christ nga eh.
2: Opo, di ba? Di ba naalala niyo po yung ibang mga artista, may mga followers sila eh.
3: Mm.
2: Halos kopyahin yung boses nila, kopyahin yung itsura, di ba? Pati yung pananamon.
3: Pati haircut.
2: Opo.
3: Pati yung parang Korean look.
2: Opo, di ba?
3: Diba?
2: At kung nasaan yung kanilang artista na kinikilala, alam nila yung buhay.
3: Sinusundan-sundan.
2: Naalala ko tuloy si Tristan, di po ba? Meron siyang isang singer, foreign singer na
3: Elvis Presley.
2: Sabihin mo sa kanya kung sino si Elvis.
3: alam niya lahat.
2: Ikikwento niya.
3: Yes, oo nga. Anyway, Pastor, balikan natin yan ha. Magbe-break lang tayo. We will take a break. Dito po sa Celebrating Life, babalik kami ni Pastor Charlie Opina.
5: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
6: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
3: 7:34 in the morning. Nagbabalik po ang Celebrating Life with Pastor Charlie Opina. Pastor, tuloy natin. Kanina is yung God wants us to know His righteousness. Tama ba? Yun yun. Ngayon, tuloy tayo.
2: Opo, yung letter B naman po natin, God wants us to know about His resources. Dito, nagkakaroon tayo ng malaking problema dyan. Ano? Naalala ko yung sinabi nyo kanina. Parang mahirap pang hawakan. Ano? Yung sinasabing, masdan mo ang mga ibon kahit hindi... Ah, masdan mo ang mga ibon.
3: Ibon, tsaka mga isda. Ganyan.
2: Hindi sila nagtatanim. Yes. Nagbubungkal na lupa. Hindi sila naghahasik.
3: Pero nabubuhay
2: Pero nabubuhay sila. Minsan, ang hirap paniwalaan. Ano? Oh. Kasi tayo, ilalagay natin sa ating mga sarili. Kami kinakailangan namin magbungkal, kinakailangan namin magtanim, no? Para kami makain. At kung hindi kami, kung hindi namin magtatrabaho,
3: magugutom kami.
2: Magugutom kami. Yun yung on natin eh. Pero dito pinapakita po dito na maraming resources ang ating Panginoon na siyang ibinigay niya sa bawat isa sa atin.
3: Yes.
2: Kaya tingnan po natin yung dito sa mga awit chapter 50, verse 9 hanggang 12. Bagaman ang mga toro'y hindi ko nakakailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Pagkat akin iyan, hayop sa gitna ng kagubatan, maging bakang naglipana sa maraming kaburulan. Akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas. At ang lahat ng may buhay sa parang ay akin lahat. Kung ako'y nagugutom, hindi ko nasasabihin. Yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Kaya kung mapapansin po natin, sabi nga, every beast of the forest is mine, and the cattle upon a thousand
3: hills.
2: Lahat ng bagay na meron sila, sa Diyos yun. Kung bakit sila nagkaroon, dahil sa Diyos.
3: Yes.
2: Dahil ang Diyos ang siyang lumikha niyan. Ang totoo niyan, wala tayong pag-aari dito. Sabi nga ni Job, isinilang siyang hubad, babalik din siyang hubad. Kumbaga, yung lahat ng mga bagay na meron tayo, hindi tayo ang nagpagal niyan. kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki,
3: ipagmalaki
2: sa ating Diyos.
3: Yes.
2: Kung
3: yes.
2: ikaw naman ay wala, ang Diyos ang siyang pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan.
3: Mm-hmm.
2: Kumbaga, kung mapapansin po natin, ang ginawa ng Diyos, nilikha niya muna ang lahat ng bagay.
3: Kakailanganin natin.
2: Kakailanganin ng tao. Bago niya nilikha ang tao.
3: Mm-hmm.
2: Ang ibig sabihin dito, yung pangangailangan ng tao,
3: yes.
2: ginawa muna ng ating Diyos, nilikha muna ng Diyos, para meron tayong magamit.
3: He knows what we need.
2: Amen.
3: Right.
2: Amen.
3: Right. Eh sabi, naniniwala ka po sa kasabihang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
2: Tama na rin naman po yan.
3: Oo. Alam nga naman akang kalamihan.
2: Opo.
3: Siyempre naman, binigyan ka ng mga ganyan, mga puno, magtanim.
2: Magtanim
3: o,
2: ka.
3: Bibigyan ka naman yan ng wisdom.
2: Opo, opo.
3: Wisdom naman yun. Yun yung sinasabi natin. Kaya, magtiwala tayo kasi sa kanya naman lahat yan.
2: Tama po. Kung ikaw ay magugutom, eh nasa sayo yan. Bakit tamad ka?
3: Parang sabi nga ng iba, pag ikaw ay ipinanganak na mahirap, hindi mo naman kasalanan yon. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan
2: mo yon.
3: Parang ganun.
2: Kasi binigyan tayo ng lahat ng resources ng ating Panginoon. Ang kinakailangan lang natin ito, linangin natin. Pagyabungin natin. Palabuin
3: like
2: natin.
3: Word, linangin.
2: Pagyamanin natin.
3: Yes. Maging masipag. Ang dami-dami kayang nagpumpisa sa ano. Kapagpaaral na mga anak, nakapagpatapos, nagkabahay. Pero,
2: tama po yan.
3: Masipag eh, di ba?
2: At ang pinakamaganda dito,
3: si
2: Sister Cecil, umasa ka sa Diyos.
3: Amen.
2: Di ba? Kumbaga, yung lahat ng mga pagpapagal mo, ginagawa mo, ipagkatiwala mo sa Diyos na, Lord, palaguin mo po ito.
3: Yes.
2: Pagyamanin mo po ito.
3: Yes.
2: Dahil ito yung pinagkukunan ko ng aking pangailangan.
3: Yes. Tama yun, no? So, third aspect.
2: Okay, sinasabi rin dito, ma'am, na, sabi rito, ano din natin, our Lord owns everything, di ba? Kaya nga sabi, why then do we weary about how God will meet our needs, di ba?
3: Yes.
2: Minsan, ano din yan eh, ano ba yung kakainin ko mamaya? Ang ganda ng binigay na panalangin ng ating Panginoong Kristo dun sa kanyang mga alagad, yung bang, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw.
3: Oh,
2: di po ba?
3: Oh, oh.
2: Yung panalangin yan, hindi lang yung kinakabisado. May mga laman yan eh, di ba? Na yung bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw, kung bakit binigay sa atin ang ating Diyos, para araw-araw lumalapit tayo sa Kanya,
3: dependent tayo
2: araw-araw sa Kanya. Humihingi tayo sa Kanya.
3: Yes.
2: Kung mapapansin din natin dito, sabi dito, the one who feeds the birds and clothes the flowers will care for us.
3: Amen.
2: Alam niyo, nakakatawa, no? Ako minsan namamangha ako eh, yung mga hayop, ang gaganda ng mga kulay, di ba?
3: Yung mga birds.
2: Opo, di ba?
3: Di ba? Na iba't ibang klase.
2: Diba, iba? Pati yung mga bulaklak. Minsan isip mo, paano
3: ganda,
2: nga yun? Sabi nga ng mga diver, ma'am, Sister Cecil, pag ikaw daw ay nag-dive, tapos marami ka mga corals, mga ano sa ilalim.
3: Mamamangha ka?
2: Mamamangha, para ka rin nasa ibang planeta na pag nasa ilalim ka na. At dun mo makikita yung talagang yung kagandahan, kabanalan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, na masasabi mo, wow, talagang merong Diyos.
3: Sa underground river ng Palawan, hindi po man-made yun, pero kitang-kita mo yun sa loob.
2: Wow.
3: Parang may katedral, parang kakaiba talaga. Mangha,
2: diba?
3: Nakakamangha talaga. Kaya every time we thank God for the plants, we thank God for the sun, for the rain, lahat yan galing sa Kanya.
2: Kasi doon binasa natin, hindi niya naman kailangan yun eh. Hindi niya kailangan. Kasi bago pa ang lahat ng bagay likhain, nandoon na ang Diyos.
3: Yes. Amen.
2: Kung bakit nilikhaya ng Diyos? Para sa atin.
3: Yes.
2: Amen.
3: Precisely, para sa atin yan.
2: At punta naman po tayo sa letter C, no?
3: Third point.
2: Sige po. Ang sabi po rito, God wants us to know about His response to our call. Tignan po natin sa mga Awit chapter 10, verse 15. Sabi po rito, 50 verse 15.
3: Yes.
2: Sorry po. Kung kayo ay may bagabag.
3: Anxiety.
2: Normal yan eh, di ba?
3: Oo naman.
2: Ako lagi ang
3: tawagin.
2: Yes. Yung po yun eh.
3: Utos ano?
2: Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong
3: pupurihin. Amen.
2: Huwag tayo muna.
3: Assuring.
2: Huwag muna tayong lumapit dun sa may payong at may motor, no?
3: Nag-isip ako.
2: Nag-isip ko ba yung kakatap? Sa
3: amin,
2: araw-araw yun.
3: Araw-araw ba yun?
2: Oo. Huwag muna tayong lumapit sa... Normal po yan, meron tayong lapitang tao eh. Kasi instrumento rin
3: gagamitin
2: po lang po siya.
3: Gagamitin din naman ni Lord
2: opo,
3: sila.
2: Opo. Pero ang dapat nating unahin, ang ating Diyos. Kasi yung sinasabi sa atin eh. Kung may bagabag, di ba? siya ang tatawagin. Yung po yung sinasabi rito. Kasi nga, kung mapapansin po natin dito, yung ating ginagawa, yung ating mga solusyon, minsan nabibigo tayo.
3: Yes, tama, totoo.
2: Yung mga taong nilalapitan, minsan binibigo tayo.
3: Mm.
2: Pero ang Diyos,
3: yes,
2: hindi niya tayo bibiguin. Yung kanyang pagtugon ay kalikasan din ng kanyang kabanalan, ng kanyang pagiging matuwid. Alam niyo po, minsan may mga pagkakataon kung bakit po tayo nababagabag. Hindi tayo kasi naniniwala at nananampalataya sa mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin.
3: Kulang ang pagtitiwala, no?
2: Opo. Yun po yung nagiging problema natin eh. Kaya nga sabi nga, here is a double promise for times of trouble. Kumbaga, di ba? Tignan natin yung pangako niya
3: dito. Ang ganda ng
2: kanya
3: mga pangako
2: opo,
3: talaga.
2: Di ba?
3: Call upon me
2: yun,
3: in time of trouble. Yun na yun. Yun, diba?
2: Yan,
3: anything na meron tayong mga concerns, challenges po, eh, si Lord talaga yung una nating tatawagin.
2: Alam niyo, Sister Cecil, no? Hindi ko alam kung ikaw ang nag-preach nito eh. Yung widow.
3: Ako.
2: Ayun. Pansinin niyo po, ang sabi ni Elijah sa kanya, bigyan mo ang tinapay. Wala kang tinapay. Anong meron ka dyan? Meron na lang kami rito ano eh.
3: Kapirasong harina at konting oil.
2: Opo, isang dakot na harina at saka ilang patak ng oil. Di ba? Sige, ipagluto mo muna yan. Gawin mong tinapay, bigay mo sa akin. At pagkatapos kayo kumain, inuna ni Elijah yung sarili niya. No? Pero ang ginawa ng widow, naniwala siya dun sa Diyos ni Elijah.
3: Mm.
2: Anong nangyari? Habang sa panahon ng taggutom, tagtuyo sa panahon na yun.
3: Nasustain sila.
2: Tama yung sinabi niyo doon eh, Pastora Cecil, Sister Cecil. Ano?
3: Ano ba talaga?
2: Nalaman nila, Pastora pala to si Sister Cecil.

0: marami siyang kaparaanan eh. Marami mga nagpapatotoo. At saka yung salita ng Diyos, marami rin siyang pinapatotoo.
1: Pinapatotoo.
0: Si Elijah, para makain siya. Pinakain siya sa pamamagitan ng uwak. Isipin po nyo yun.
1: Diba? Pinadala yung uwak, no?
0: Kaya pagka-breakfast, Elijah, yung uwak ang nagbibigay sa kanya ng, ano, ng tinapay na kanyang kakainin.
1: Yes.
0: Kaya kung tayo po ay lalapit lang sa ating Diyos, ang Diyos ay makatwiran, banal, para tugunin niya yung ating pong mga pangangailangan.
1: What about yung ano ng iba, claim ng iba? Nagdadasal naman ako eh. Pero ang tagal ng sagot, parang hindi kami naririnig ng Diyos. Natutulog ba yung Diyos? Kaya minsan may mga ganun, di ba, Pastor? Ano? So sa mga hindi pa nasasagot, sabi nga tatlong uri ang sagot eh. Yes, no, and
0: wait.
1: At saka pag humiling tayo sa Diyos, not according to our way and according to our time. Dapat kay Lord. Lord, basta I trust you. Tuloy lang ang buhay.
0: Pero tignan niyo yung maangal, Sister Cecil. Buhay pa rin.
1: Buhay pa rin.
0: Di ba?
1: Yeah.
0: May nagpa-fasting na mga ilang days, buhay pa rin. Di ba? Kahit man si Jesus Christ na experience niya yung lahat ng bagay na ang ating Panginoon nauhaw nga eh. Nagutom din yan.
1: Yes.
0: Di po ba? Kasi nung panahon na nag-fasting siya, alam ng
1: tinukso siya.
0: Kapo, alam ng Panginoong Jesus yung kahinaan ng tao at yung pangangailangan ng tao. Kaya, concern siya sa bawat isa atin.
1: Yes. At naririnig niya ang bawat hinaing, hinagpis, at tawag natin sa kanya. Basta, sabi nga, hindi lang po maniwala. Dapat magtiwala at manampalataya. Yan ang sinasabi
0: Amen.
1: Dito. Yes. Mm-hmm. Go ahead, Pastor.
0: Oh, sige po. Sabi nga, the disciple found his true in a storm of the Sea of Galilee.
1: Mm-hmm.
0: Alam nyo, ito po eh. Alam nyo, minsan, di ba, minsan hinakanga natin yung mga lingkod na natin. Yung sila Pedro, no? Sila Paul, at yung iba pang mga ano niya, mga lingkod niya. Pero alam niyo po, dumaan sila sa matinding
1: sobra.
0: Mga pagsubok.
1: Mm.
0: Dumaan sila doon sa mga sakripisyo. Tayo, praise the Lord. Tayo may mga, yung mga lingkod ng Diyos ngayon, may mga sakripisyo. Pero hindi katulad ng sakripisyo ng mga lingkod ng ating Panginoon.
1: Sino ba yung mga namatay ng patiwarik?
0: Parang si Peter.
1: Ipiniako sa krus ng
0: si patiwarik.
1: Ang ulo nasa ibaba.
0: Opo. Kasi ayaw ni Peter na mamatay siya o ipako siya sa krus. Nang katulad ng ating Panginoong Jesus Kristo.
1: Dahil hindi niya deserving
0: yan. Opo. Kaya,
1: balik ganon? Ba't ganon?
0: Eh, ayaw niyang, hindi niya kayang tapatan
1: ba't
0: talaga.
1: Ba't nagiging tragic ang ending ng mga sumusunod kay Kristo noong araw?
0: Pero pansinin niyo po, yung sila ay nabubuhay, pinakitaan talaga sila ng himala ng ating Diyos. Alam niyo kasi, Sister Cecil o Pastora Cecil, ano, minsan ang tao sumusunod lang dahil sa himala. Minsan sumusunod lang dahil sa may mga blessing na natatanggap.
1: Yes.
0: Paano kung dumadaan na tayo sa mga sakripisyo?
1: Paano pang nayayanig na yung buhay natin?
0: Yun,
1: o inaalog na tayo? No?
0: Diba? Sabi nga sa kanta, kung ang lahat ng kayamanan ay maglaho ng ganap.
1: Parang kundi mo.
0: Diba? Masasabi mo, kayang Diyos salamat.
1: Wow, galing. Para kasi ano, Rick Manrique Jr.
0: Hindi mo ba? Alam niyo, doon po tayo nakikilala ng ating Diyos kung talagang tayo po ay tapat at naniniwala sa Kanya. Pag dumarating tayo ng mga pagsubok.
1: Doon makikita yung malago.
0: Amen.
1: Doon makikita yung isang Kristiyano na hindi lang nag-worship kay God during good times. Di ba? Good times. Bad times or anything, nakatingin pa rin siya kay Jesus o sa Diyos natin dahil naniniwala siya, may purpose kaya
0: Amen.
1: Nangyayari. Diba?
0: Kaya nga po yung mga lingkod ng Diyos, kahit na yung buhay, yung kapalit, ay maglilingkod pa rin sila sa atin.
1: Tsaka excited sila kahit na kunwari, may sakit o kaya ano sabi nila, at least I will see God face to face. Diba yun ang laging kinikilala
0: nila. Ayan po yun. Kaya kung mapapansin natin na ng Pastora Cecil na, yan yung Diyos sa atin. Kaya kung kilala mo siya, alam niyo po, ang sabi, kung ano daw yung dapat nating ipagmalaki,
1: kilala.
0: Hindi yung ating kayamanan, hindi yung ating kalakasan, hindi yung ating karunungan, yung kilala natin
1: ang
0: ating Diyos. Kung kilala mo ang Diyos, hindi ka mababuhay. Nandoon, pero alam natin.
1: Siyempre,

0: Alala ka pa rin, opo, nalulungkot ka pa rin, pero hindi ka magtatampisaw, opo, in those negativity.
1: Tama po yun. Yeah. Alam natin, yes, na sasaluhin niya tayo, aalalayan niya tayo. Hindi niya sinasabing hindi tayo magkakaroon ng problema. Bibigyan niya tayo ng lakas para mapagtagumpayan natin yung problema.
0: At ang buhay sa mundo hindi perfect.
1: Amen.
0: But the best thing, the good news is that we have a perfect God.
1: Amen.
0: Diba?
1: Wow. Tama po
0: hindi
1: yan.
0: Talaga perfecto. Lahat ng problema nandito, di ba? Pero magsaya tayo, magalak, mm-hmm, kasi meron tayong Diyos na maawain.
1: Amen.
0: Di ba? At yung mercy niya, biyaya niya, sukdulan.
1: Amen.
0: Wala limit.
1: Apo.
0: Di ba? Basta tingnan mo siya, kilalanin mo siya, magtiwala ka sa kanya. Yun lang ang gusto ng Panginoon sa atin.
1: Ang pinakamaganda dito, Pastor Cecil, darating yung panahon na yung lahat ng kanyang mga lingkod
0: mag-iipon-ipon,
1: ay kanyang titipunin.
0: Mm.
1: Wala nang pagluha, wala nang kagutuman,
0: at wala nang hinagpis.
1: Wala nang hinagpis, wala nang karamdaman. Mm. At ang pinakamaganda, wala nang kamatayan.
0: Amen. Wala nang death. No? Nasa ano po yan? I-check nyo, nasa Revelation 21.
1: Wow.
0: Yan. Tama ba yun? I-check mga pastor. Joke.
1: Sige po.
0: Anyway, yun yung ang ganda eh, no, di ba, na minsan dito sa buhay sa mundo. Kasi kailangan kilala natin ng Diyos kasi madali po tayong madi-discourage. Madali tayong madi-discourage sa mga nangyayari sa atin. But if we know God, no, kasi sabi nga nila, the greatest adventure journey in life is knowing God. Habang kinikilala mo siya, lumalawak yung perspective mo sa buhay. Hindi ka agad na di-discourage. Nagtitiwala ka higit sa lahat sa kalooban ng Diyos.
1: Amen.
0: Hindi sa'yo, di ba? Yun yung pinaka-importance.
1: Pastor Celso, para may maganda, no? Pag tinignan mo yung business mo, madi-discourage ka. Kasi ang dami, di ba? Pag tinignan mo yung ibang tao, madi-discourage ka. Kasi nga, baka hindi ka nila bigyan ng pansin, ano? Pag tinignan mo yung sarili mo, ako, pag tinignan ko yung sarili ko, nadi-discourage din, no?
0: Sa bagay, hindi kita masisi. Joke lang.
1: Pero pag tinignan mo ang Diyos.
0: Amen.
1: Amen.
0: Hindi, tsaka ganito. Tsaka pastor, tama ka doon. No? But tingnan natin yung lahat dito sa mundo in the eyes of God. Yung mata natin, hindi yan ano, hindi maganda standard niyan. Di ba?
1: Opo.
0: Kailangan in the eyes of God. Sino tayo sa harapan ng Panginoon.
1: Wow, amen.
0: Yan ang pinaka-importante. That's integrity.
1: Opo.
0: When no one is watching you, sino ka?
1: Tama, diba? Po yun. Tama po yun.
0: Kaya yung mga mali-malita yung wallet dyan, ewan ko lang kung saan kayo pupulutin. Diba? Napakahalaga po talaga na tayo ay kaisa ni Kristo.
1: Amen.
0: Para talaga kung may mga gagawin tayong kapalpakan sa buhay, ay marirebuke agad-agad tayo. Hindi tayo magtatagal doon. So Pastor, anything na take away natin ngayong umaga sa mga nanonood at sa mga nakikinig sa ating topic na what God wants us to know?
1: Dahil sa pinag-aralan po natin, pinakilala ng Diyos kung sino siya.
0: Amen. Yung kanyang sovereignty.
1: Amen.
0: Yung kanyang power.
1: Oh, yung kanyang
0: and
1: kabanalan.
0: Grace.
1: Opo.
0: Yes.
1: Ngayon, bilang nakilala natin ng Diyos, panghawakan natin ito. At kilalanin natin siya sa panahon na dumating tayo sa lahat ng mga bagyo ng ating buhay.
0: Kumbaga, no, pag may mga nangyayari, Pastor, huwag kayong kakapit sa patalim.
1: Oh,
0: dapat kakapit ka sa Diyos.
1: Nako, masusugatan ka. Masasaktan ka.
0: At lahat na ng pain. No? Pero yung iba kasi, ang dami pa yung kailangan. Eh kasi pag hindi ako nagganito, ganyan. Where is your trust? Where is your faith? Diba?
1: Ang problema, Pastora Cecil, sa tuwing nananangan tayo sa ating sarili, bumabagsak tayo.
0: Bagsak. Parang si ano yung naglakad sa tubig?
1: Si Peter.
0: Si Peter.
1: Opo.
0: Andun yung pananampalataya niya, lakad, nagagawa niya. Nung may biglang alon, natakot siya. Lumubog. Yun. So, ano ibig sabihin nun? Dapat ano, tiwala.
1: Buo.
0: Di ba, Pastor? Wow, ang ganda ng topic natin. Ano? Pati tayo na-bless.
1: Oo nga. Eh.
0: Nakaka-bless, no? Dito sa conclusion natin, sabi, have you been wondering if God will do right? Abay, wala naman ka, ano, Diyos yun eh. Talagang perfect,
1: diba?
0: God, no?
1: Oh.
0: Walang kasalanan. Kahit nung naging tao siya, si Kristo, wala siyang kasalanan.
1: Kaya kung sino nilalapitan mo, yung perfecto.
0: Yes. Si Perfecto. May mga pangalang Perfecto. Wag yun. Yan, isa lang ang perfect. Si Lord. Si Lord lang. Mm. Have you been worried about meeting some pressing need? Wag na daw tayo mag-worry, no?
1: Amen.
0: Posible ba ito? Hindi ka mag-worry?
1: Nag-worry tayo, pero wag natin hayaan yung...
0: Na lamunin tayo.
1: Lamunin tayo, no? Kasi walang mangyayari sa buhay
0: hindi
1: natin.
0: Hindi ka makakatulog, hindi ka makakain. Diba? Oh, kawawa ka naman. Mm. Mm-hmm.
1: Minsan, pinadadaan tayo ng Diyos dyan para makilala natin siya ng lubusan.
0: Yes. Meron ako kaibigan, talagang nagpa-test siya.
1: Mm-hmm.
0: Gusto niya malaman kung negative or positive, mm-hmm. Diba? Big C.
1: Mm-hmm.
0: Hindi siya nakatulog. Lahat sabi ko, magkasal ka lang. Malay mo, sayang lang yung pag-aalala mo. Talagang matagal niyang hinintay, 3 weeks, namayat siya. Anxiety, lahat na, nilamo na siya.
1: Mm-hmm.
0: Bigla sinabi, ay, naku, congratulations po, ganun-ganun. Mm-hmm. Talaga? O, diba, sabi sa'yo, sayang lang eh, yung pag-aalala mo. So,
1: ako dumadaan din ako doon eh, no?
0: Ako din.
1: Mga ganun eh, no?
0: Ako din.
1: Pero yung ang pinakamaganda, minsan yung mga akala natin, mali.
0: Mali. Oh.
1: Dahil meron pa rin tayong
0: Diyos. Kaya panalangin minsan, Lord, iwaksi mo sa akin yung pag-aalala.
1: Amen.
0: At maghari sa akin ang pagtitiwala ko sa iyo.
1: Wow.
0: Kasi di ba ang hirap na hindi ka mag-alala, tao lang tayo.
1: Opo.
0: Pero, yun na nga, seek God always in all aspect of your life. Call out to God and find Him sufficient for you today. Ang Panginoon ay sapat na.
1: Amen.
0: Di ba? Mabuti po ang Panginoon at siya lang sa buhay natin, sapat-sapat na. Alright? So yan po, at kami ay magpapaalam na dito sa unang oras. Mamaya po sa pangalawang oras ay makakasama natin suki ng Celebrating Life, si Pastora Emma Yonson. Pastor, anything to announce? Ang alam ko, anniversary natin this month.
1: Kasi kanya-kanya tayo. Opo, opo.
0: Ilan taon na tayo? Ano, sana alam mo.
1: Oh, naku, bumagal na naman ako, no?
0: 10 years? Or what? Mga ganon po. Tinan niyo, Pastor namin, nakalimutan niya ako ilan taon. Ako rin. Anyway, senior moment. Anyway, thank God as always dahil nandito pa rin tayo. Maraming salamat, Pastor Charlie. God bless your heart at ingat ka.
1: Amen. Maraming salamat din po, Pastora. Tignan niyo po, parang wala kayong sakit, ha?
0: Siyempre, si Lord ang ating pinag-uusapan, kaya nakakalakas talaga.
1: Amen.
0: So, mga kaibigan, babalik po kami sa ikalawang oras. Diyan lang kayo, huwag kayo aalis.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Check your time. It's 8:04 in the morning. Tayo po ay papasok na sa ikalawang oras ng Celebrating Life.
4: Today's reflection.
5: Reflections.
4: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
5: Reflections.
4: Here on Celebrating Life.
3: All right. So, magandang umaga po muli sa inyo lahat, sa mga nakasubaybay sa atin ngayong umaga.